يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما

0: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma a bar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa kome daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
3: Ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya san rashin lafiya sai shiru ba mai tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in yaso idan na ka kasa ya sauke ka zukta wallahi sai ka dandani wannan saukar wa insha in kuma yaso dauka ka rafa'ak kana ji kana gani Allah ya rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum hutawa zai kai ina zaka hutuwa abin ne kana neman sa ciki da waje kuma iya karfin ka amma baka samu ba idariya kace wallahi bai bani ba kai to ne zai bata mare tunda kaji shi ba wanda ya sai baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani kar ka hangi cewa an tara maka kuɗi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka cewa idan wani bai

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم ريشي كنكو wannan wani fari ne daga cikin wannan kitabi wanda yake bayanin cewa ana rubuta ilimi dan a kiyaye shi, ba idan aka ji a haddace shi kenan a ce an haddace an dogara da hadda ba, an ji an haddace kuma a rubuta a wani abu dan a kiyaye shi a dade ana morasa. An karbo daga Abuja Haifa ta yi fada. Sai na Abuja Haifa sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zo ya samu Sayyidina Ali ya yi masa tambaya ga abin da ke cewa da shi. Ya ce ya Aliyu karamallahu wajhaka, shin kuna da wani wata takarda ko kuma wani littafi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya baku, wanda wato yake wani abu na daban wanda mu sani ba, ku dare mu da shi saboda ku ne ahlul bait, ku ne yan dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin akwai wata takarda da manzon Allah ya rubuta ya baku wanda ta kunshi wani abu na musamman ko wani abu na daban wanda mu san shi ba? Sai sai na abinci a babu wata takarda, ba wani risala ko wani jawabi ko wani saƙo na daban wanda manzon Allah ya ba mu muhalin baiti, babu abin da ya ba mu sai abin da ya ba ku, ba abin da ya ba ku shi ne alƙur'ani da kuma wato hadisansa, wanda alƙur'ani yana kunshe da hadisan nasa ko kuma fahamun wadiyahu rajulun musulmi ko fahimta. Fahimtar nan za ta zama ma'anar wata baiwa ta Allah wadda Allah ya bada ita ga wani mutum musulmi, to shi ne abin da wannan Allah ya ba mu. Ya ba mana kitabullahi, sai kuma wato fahimta wadda Allah yake bi wani keɓantacce daga cikin musulmi, shi ne fahimta da ake baiwa rajulin musulmin, wani ilimin da zai zama Allah ya baka wanda ba kai ka je kai kasubinsa ba, ba zuwa kai ka karanto ko aka karanta maka aka koya maka ba, Allah ne ya baka wannan fahimta, ya baka basira, ya baka fahimta abinda wani wato aya guda ɗaya ko ko wani hadisi guda ɗaya wanda wani zai fahimci abu ɗaya a ciki, kai idan ka zo sai ka fahimci abu goma a ciki, ko idan wani zai fahimci biyu kai sai ka fahimci abu hamsin a cikinsa, to wannan wata fahimta ce ta daban wanda Allah yake ba waɗansu daga cikin muminai. Wannan ta wata ma'ana kenan. Ta wata ma'ana kuma ka yi fasara shi da al'ulumul ladunniya, ilimai wajen da Allah yake baiwa wanda ya ba shi ilimin da yake daga gare shi ne, ilimin ladunni, ilimin da zai zama in ka same shi to ba wannan malamin ka ba, wannan ilimin Allah ne malamin ka, kamar ilimin Sayyidina Hazir radiyallahu anhu. To Sayyidina Ali sai akwai irin wannan abubuwan, akwai waɗanda Allah yake kimanta su da faɗin fahimta da zurfin basira da kaifin hazaƙa wanda ba kuma kowa yake samun wannan ba, kamar shi radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa lausaitu lawa qartu la tabayyirin bi sharh bismillahir rahmanir rahim, kin ya ga dama in yana so zai iya yin sharhin bismillahir rahmanir rahim wanda zai tattara da tafsirin mujalladai wanda in aka kawo aka dora kuma 70 za a nawayar da su ga daukan wannan sharhin da zai aka bismillahir rahmanir rahim, haka sai na alike fada. To ga sunan sunan sun yi abin da yake yi a wani wani lokacin wani sai ga an bashi irin wannan hazagar da wannan fahimtar, bayan ya girma ya samu wani budi na ilimi sai a bashi wannan, wani kuma sai zama da wannan abu ma yake haifarsa irin wannan basirar. سيدنا عبد الله بن عباس الله كارا مسيدا سيدنا عمر إنا دوت مجلسة دي كيكيرانتا مجلس الشورى wanda yake zauna da shi da manyan sahabbai da tijai su ne yake zama da su a dinga tattauna al'amura ba yara a cikin ta duk da tijai ne wanda da tijai da tsofaffi sun hau da shekara 60 shekara 80 da sama da haka duk su ne a cikin wannan majalisar amma lokaci-lokaci sai dinga makwalo sayyidina Abdullahi bin Abbas shi ko lokacin bai wuce kara tara ba sai ya shigo da shi cikin wannan tsofaffin ana tattauna mas'ala ta hankali ta ilimi amma sai ya jawo shi sai ya shigo da shi cikin su saboda ladabi Abbas ya ce wa komai amma ran nan dai sai wani ya tambaya sai ya ce ya amiral mu'minina yanzu duk mu haɗu suka tsofe da mu amma shi ma kana ja mana wannan dan yaron kana shigo mana da shi cikin majalisar mutum da tije sai ce eh wannan yaro da kake ganin sa ba yaro bane yana da wata baiwa da tsofaffin da dattijan su ba su da ita to sai ta san mai nuna mai jarashi a kan wannan abu sai ce ai dukkan ku dai kun san wato sautul fatih idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi jannati afwajan fasabbih bihamdi rabbika wasawwir lahu qalbi tawwab ce duk kuna janta ce inna so dai ba dai kowa ya ga mu sai fi mutu a cikin ta wannan ya tashi ce ya fahimci dai tana nuna wato ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi neman gafara wannan shi ya fahimci Allah zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bude masa garuruwa wannan shi ya fahimci kaza wannan shi ya fahimci kaza sai ce to Ibn Abbas mai gizi sai ce wa wannan sai ce fahimtar ka ta yi daidai da fahimtar su sai duk ba haka bane shi yana da fahimta daban ina da fahimta daban a cikin wani ce menene sai ce wannan sura ta suratul fatih abinda take nunawa ta nuna cewa ajalin manzon Allah ya gabato ajalin manzon Allah ya gabato sai sai na wani ce wallahi wannan shi ne a cikin tunanina abinda kawai ajalin nima a kansa ne sannan suka ji sabon ilimi wanda ba ta wajen sa ba a gurin wannan wanda ake zama sadan yaro to bai wasu ta ubangiji ina cikin wannan ilimin na fahimi na fahimta ta ta keɓance wanda Allah yake bai waɗansu daga cikin bayansa wanda yake bace su da ita kuma idan aka duba wato yanzu da an maka bayani kai ma sai ka ga abin a fili ko shi ne shi wadda ya rufe ma yake cewa a yi a cikin nazarin kubra ta sa hudu ba bil'ima ilil wafati wa nafsu lil jawabi aksan ati a cikin suratul fatih amma an yi manzon Allah bayani an ba shi labarin kusantowa ajalinsa shine wato da dai takarda akwai takarda fara idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih to annan magana take idan ce mutum Allah ya zo da buri a gare ka ya sallallahu alaihi wasallam kaga mutane suna ta zuwa suna shiga musulunci kabila kabila jama'a jama'a wanda da sai ka je ka zara takobi ka yi yaƙi sannan su musulunta sai ka tura sahabbai an je an yi shari'a an buga sannan su musulunta sai aka waye gari kana ganin kabila wanci kabila wanci kabila wanci suna ta zuwa suna ta musulunta ba fada ba komai ba ko bulala ba zari ba to sai ka fara tasbihi ka dinga tasbihi kana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi astaghfirullah alazim saboda mai saboda ajalin ta ya gabato to idan ka kalli wannan wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi kun gwan hayin ko afwajan tasabbih bihamdi rabbika to idan ka dauki wato daga nasabi din nan ga wata aliba nan ko in ka ja mata layi haka ka raba ta da sinin sai ka ga wannan ha'un ha'inan na Allah sai ke masa dubu dama ya zama ta tace sai ka raba ta karanto kamar da kake karanto harfin turanci me za ka gani fa ja wa fa فجاءوا فاتوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا في الله أفواجا فسبيتوا فجاءوا فاتوا سيدنا أبو عباس الشيخ تود وانا القرآن يا بعد الأبار الغيب كان أكرن تاوى كي كان كلا أكرن تاكا كرن تاما وانيا غانبا سأمونا وكا to bayan sun tambaye sannan Ali ya ce ba wani abu wanda yake na daban suka ce to menene a cikin wannan sahifa yadda manzon Allah ya faɗa ka rubuta sai shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na rubuta a cikin ta shine al-aghl wato abu ne da ya shafi magana akan diya inda za a bada diya ta wanda aka kashe shi kisan kuskure ko kuma wanda ya zama an kisan na ganganci amma waliyan dinin sun yadda a bada diya to akwai bayanin diya a cikin waɗannan abubuwa da Allah ya bani kuma na rubuta su ko kuma yanta ribatacce wanda aka ribace shi inda za a yi yanta shi ya sami yanci akwai bayanin wannan bayanin a ciki sannan a wannan sahifa wadda shugaba ya faɗa na rubuta akwai bayanin cewa ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri amma ba a kashe kafiri in ya kashe musulmi kun ga nan dama babin yana yin bayani ne akan wato rubuta ilimi to sai na Ali waɗannan fa'idoji da ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta su a takarda da ya rubuta sai ya zara takobinsa sai ya ninke takarda sai ya saka ta a cikin gidan inda yake sa takobi ya adana wannan takardar to dama wannan babin yana bayani akan muhimmancin adana ilimi kana da wani fa'ida sai wani fahimi ne wani littafi ne muhimmi to sai ka adana abinka ko kuma wani bayani ka ji wanda yake na karuwa ta da kai kana nufin kana gudun karka manta ko kuma karka je wato ka tafi wani bai amfani da shi ba sai ka rubuta a takarda ko ka buga a kwamfuta ko ka abin da yake a zamani sai ka ajiye sai da zama ka sa ka yi siyana sai ka adana shi to sai na Ali ya haka wannan shi ke nuna kenan ana rubuta ilimi don adana shi don kada ya ɓata hayyo an karɓi wannan wani hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yadda shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a shekarar da aka buɗe makka a cikin hadisi wanda yake dogo wanda a cikin tsawon hadisin ba a kawo shi cikakkensa da tsawon nasa ba amma ga shi an ciro abin da ya zama shi ne shahidi a kan abin da ake so a sa a cikin wannan babi shi ne ubtubuhu li abi shahid ka rubuta wannan ga abu shahid shi abu shahid sahabi ne na shugaba alaihi salatu wasalam kuma Allah ya bashi yawan kiyayewa da haddace da rike hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma ba iya rubutawa shi bai iya rubutu ba ana ji ko saboda haka da shugaba ya faɗa abin da ya faɗa na hadisin ga abu shahin a zaune sai shugaba ya ce uktubu li abi shahin ka rubuta masa wannan abin da na faɗa ka rubuta masa ku bashi ya rike to kenan wannan shi ma ya isara kan cewa shugaba yana bada umarnin abin da aka samu na ilimi ana iya rubuta shi a dawo na shi ajiye shi wadannan hadisai guda biyu al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim sun yi tosu kuma da al-Imam Tirmidhi har yau da gare shi aka samu yake cewa shi sai na Abu Hurairata yake cewa ni sai na Abu Hurairata shi Abu Shahid babu wani daga cikin sahabbai wanda ya fi shi yawaita rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ba ni ba ni ne kawai nake gaba da shi akan tattare hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Shahid sai abin da ya zama daga Abdullahi bin Amr to shi yana rubutu ni ko ba na rubutu al-Imam al-Bukhari da al-Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi ayo an karbo daga Abdullahi bin Amr ya faɗa yace na kasance duk abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace na rubuta shi in na rubuta kuma kokari nake in haddace to sai wurin shawa suka zo inda nake sai suka hana ni ka daina rubuta duk abin da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuskunatar da shi a kan kokarin rubuta duk abin da ya je samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ka daina rubuta suka ce masa ya za ka dinga rubuta duk abin da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ka ji sai ka rubuta yanzu kuma ga shi shugaba din sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya yi shi a cikin sura ta mutane yana yin zance wani lokaci a cikin fushi yana yin zance wani lokaci a cikin yaddarsa ta iya yiwuwa suna gudun kada ya faɗi wani abu a cikin fushi idan wannan abin wai a tunaninsa ya zama bai dace da abin da ya kamata a ce ya fito daga bakinsa ba kai kuma ka rubuta to ba komai za ka dinga rubutawa ba sai gaya masa haka ce to da na ji haka ni kuma sai na kame gaba da rubuta dukkanin abin da jirgin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba komai nake rubutawa ba amma ba mai bar abin ba da suka hana shi wannan abin ya zama ya kame ya zama baya rubuta komai da komai din to sai ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gafa abin da Qurayshawa suka gaya min sun ce in daina rubuta duk abin da naje daga gare ka domin wani lokaci kana yin zance akwai bashariya ta iya fitowa daga gare ka zama ka rubuta wani abin da ba za a so a ce na rubuta shi ka rubuta wani abu a cikin fushi idan wani kila wannan ya zama bai dace da abin da yake na sarrafa ba ko kuma bai dace da abin da yake yadda Allah yake so sun gaya min haka to ga manzon Allah ya bashi amsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da dan yatsa ya zuwa bakin sa sai masa haka uktub haka da wannan ishara kenan uktub to wallahi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa al-haq uktub to wallahi nafsi bi yadihi ma yakhruju fihi illa al-haq duk abin da na fara rubuta duk abin da kaje na fara ka rubuta shi ina rauta wanda Allah sarkin da ya halicci wannan bakin ba abin da zan to da jinsi gaskiya sabu da magana kowa in dan yana fara rubuta sallallahu alaihi wasallam yaya bakin da ya sami wannan kariya Allah subhanahu wataala ya daje shi ya inganta shi ya kiyaye shi ya masa baiwa da cewa ma yajibu anil hawa ilmu illa wahayin yuha ma yajibu anil hawa baya furuci akan abin da yake na san zuciya ilmu illa wahayin yuha duk abin da aka ji bakin nan ya faɗa bai kasance ba sai wahayi ne wanda ake masa wahayin sa saboda haka sanan ne malamai suka yadda suka zartar da cewa ashe duk hadisan nasa ma dubu hayi ne ba alqur'ani ne kawai wahayi ba duk hadisan nasa ma dubu hayi ne sallallahu alaihi wasallam wata rana wato lokacin da suwar sayyidina al-gasim kai da jiyayansa Allah ya karbe shi irin yadda sahabbai suka saba ganin juriya da hakuri irin na shugaba alaihi salatu wassalam da kuma wato tabbatar digadigi na babu abin da yake girgiza shi da fadin kirji da Allah ya ba shi amma sai suka ga an kawo masa sayyidina al-gasim yana kwanci a gabansa Allah ya karbe shi sai su ga hawaye yana zubowa daga yin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye suka cewa rasulullahi ashe dama idan kai kan zubar da hawaye to sai ba su amsa yace da su eh al-ainu tadma wal qalbu yahzun wala naqulu illa ma yurdi rabbana idan yana muke ganinta takan zubar da hawaye sau da rahama da shafuka da jin kai idan ya tana zubar da hawaye zuciya tana bakin ciki takan samu damuwa a cikin zuciya da bakin ciki a cikin damina a cikin zuci hawaye zuba daga idona amma la naquli illa ma yurdi rabbana bakin ba zai faɗi komai ba sai abin da zai yadda da ubangijin mu sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya tsare bakin ya tsare zuciyar ya kiyaye komai nasa alaihi salatu wassalam shine mai walau taqawwal alaina ba'da al-aqawil ko la akhadna minhu bil yamin Allah ya ce inda zai faɗi wani abu daga abinda ba shi ce da shi faɗa ba ya faɗa abinda mai masa izini ba sai waye da ya danke shi da koyar da shi dama bai taɓa yi ba ba kuma zai yi ba bai yi ba saboda haka wannan ri'aya da wannan hifzin ita ce take cikin bakinsa take cikin zuciyarsa ba abin da za a gani sai alkhairi ba abin da za a ji sai alkhairi saboda haka yace duk abin da ya fito daga bakinsa a rubuta ba za a ji komai ba sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam babu na uku a cikin ladaman ilimi an karbo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin al'adarsa in ya yi zan zai zance ya kan maimaita su uku in ya faɗi bayani sai ya sake maimaitawa sai ya ƙara maimaitawa saboda mai saboda wanda bai fahimta ba ya fahimta in an bar wata farko ya faɗa wata kalma ta saba ce maka baka ji ba a ta biyu za ka ji in kuma ka ji ɗin a ta farko ya sake maimaitawa to za ka sake kiyaye ta la'allan ya sake ta uku ɗin sai ka ji ma ka haddace salo ne na dabarun koyarwa shine al-muallimul awwal sallallahu alaihi wasallam shine malamin kowa malami ka kan malamai sallallahu alaihi wasallam eh har sai an fahimci abin da yake faɗa da gare shi haka wato al'ada sai yazo gurin mutane yakan yi sallama har su uku zai musallama su uku assalamu alaikum wa rahmatullah to zai amsa masa wa alaikum assalam wa rahmatullah ya rasulullah sai ya sake yi ta biyu sai ya sake yi ta uku to wannan kuma wato wata wani babban alkhairi ne da gare shi domin a ce kana zaune a guri manzon Allah ya zo ya gaya maka ka ce assalamu alayka an san me yake faɗa kuwa kai da kake nan din nan kake zaune ko ku da kuke zaune gaisuwar Allah da amincin ta tabbata kare ku ina ɗanɗano muku salamun lahi ina jawo muku rahmatullahi ashe ba garin arziki ne wato kana zanu da Allah ya zo maka sallama ba da ya kubar rahman nan da salda arzikin nan sukuwa zata sai da ka sai na nufi dan Allah gara masa yadda ya san wannan abin wata rana shugaba ya je gidansu a irin hikimarsa ta ziyartar sahabbansa wanda karatan ma rigirin bai mai zai da kai sosai ba kana ganin kamar ko kai baka isa ba ko bai san ka kawai in an ce ko ka dai da zabi sai kawai sai ka gani a gidanka ko kuma kawai sai zo ga na zo kawai za mu wuce na ci bari mu zo mu ganka irin wannan abu ne ne musu irin wannan wato tawaddudin sai da nasu yana zaune a cikin gida sun kulle kofa sai ji sallama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai tashi a gigice zo kuma ya zara sakata sai ya tsaya sai da shugaba ya sake ta biyu idi shiru ya sake ta uku dan shiru kadan sannan sai bude sai ce amma kana ji nan nan sallama sai ji ne ta biyu kana ji na ta biyu sai da nasu uku sai ya rasulullah ba dan na gudun kada in ki budewa a ta uku ba ka tafi da sai bari sike musu dari sai na san duk sanda kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salamu nan da rahman nan sakowa take sai bari ka ta sakowa ka ta zo mana da ita to na san sunnaka in kai na uku ne in ba gode ba tafi a zakai ni ko na so ka tafi sallallahu alaihi wasallam
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a saurari fassarar littafin attajul jami'u daga bakin khalifa shek qaribullah shek nasir kabara a yi sauraro lafiya
2: mita 97.3 a zangon fm rahman radio
3: Rahma Radio.

Gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabon tsarin jigilar kaya ta jirgin sama. Yan ta'adda Boko Haram da suka sace dalibai da malamai a jihar Oyo sun shiga mayuwacin hali. Dakarun sojin kasar nan sun ceto mutane 22 daga hannun yan bindiga a jihar Sokoto. Daga kasashen ƙetare sojojin Amurka sun ce Iran ba ta da iko da mashigar Hormuz. Masu saurari barkanmu da safiyar wannan rana ta Lahadi a yau muna 6 ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wadda ta didi da 21 ga watan Yuni na shekara 2026 sunana Zaruddin Munirjawoji ga kuma cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar jigilar kaya ta jirgin sama da za ta haɗar da Najeriya da ƙasashen gabashi da kudancin Afirka a wani yunkuri na ƙarfafa kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka da bunƙasa haɗin kai da tattalin arziki a nahiyar. An kaddamar da wannan shiri ne a ranar wato ta hannun ministan sufuri jirgin sama Festus Kiamu da kuma ministan masana'antu da kasuwanci da zuba jari Jomoke Omole. Yayin bikin kaddamar da jirgin farko na jigilar kaya na kamfanin Rwanda Air a matsayin sabuwar hanyar jigila kaya ta jirgin sama tsakanin Najeriya da gabashi da kuma kudancin Afirka a cewar wata sanarwa da Tunde Umashut mai bawa ministan sufuri jirgin sama shawara kan harkokin yada labarai da sadarwa ya fitar kaddamar da wannan sabuwar hanya jigilar kaya ta jirgin sama wata babbar nasara ce da ake samu karkashin shirin sabunta fata na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya bullo da shi da yake jawabi wajen bikin kaddamarwar. Festus Kiamu ya jaddada muhimmancin wannan shiri yana mai cewa zai taimaka wajen bude karin damar kasuwanci a nahiyar Afirka ta hanyar kyautata hanyoyin sufurin jirgin sama. Yan ta'addan Boko Haram da suka sace dalibai da malamai da wato malamai daga makarantu guda uku a karamar hukumar Orere ta jihar Oyo sun tsinci kansu a tsaka mai wuya a gandun dajin dake Oyo tsohon wato tsawon kwanaki 36 tun bayan hararen da suka kai a ranar 15 ga watan Mayu. Rahotanni sun ce yan ta'addan waɗanda mambobin ƙungiyar Boko Haram ne sun yi ta ƙoƙarin ganin sun gurgunta ƙoƙarin kubutar da ɗaliban ta hanyar dasa bama-bamai akan hanya da kuma sauya wuraren ɓuya a cikin dajin. Hakan nan wata majiya da ta tattara bayanai da tawagar dakarun soji da ke ƙoƙarin kubutar da ɗaliban ta ce wato da gayya ƙungiyar ta rika kaddamar da wasu harare a sassan ƙasar nan domin karkatar da hankali hukumomin tsaro da ka ƙoƙarin ceto ɗaliban da kuma malaman. Rahotanni sun ce duk yadda dakarun soji da sauran hukumomin tsaron ƙasar nan suke ƙara matsa lamba kan 'yan ta'addan da suka sace ɗalibai amma haka suke ci gaba da nuna taurin kai tare da haifar da rasa rayuka da wasu daga cikin dakarun sojin ƙasar nan. Akalla ɗaliban makarantu guda 42 da malamansu da 'yan ta'adda suka sace a ranar 15 ga watan Mayu daga wasu makarantu guda uku a jihar. Akwai ɗaya daga cikin malaman makarantar da 'yan ta'addan suka kashe mai suna Michael Oyedokun a ƙoƙarin sa na dakatar da jami'an tsaro daga farautarsu. Dakarun sojin ƙasar nan ƙarƙashin sumaman fansan yamma sun kubutar da mutane 22 tare da daƙile yunkurin sace mutane a sabon birni da kuma ƙaramar hukumar Isa a jihar Sokoto. Rundunar sojin ƙasar nan ta bayyana cewa an gudanar da sumaman ne a ranar 18 ga watan Yuli na wannan shekarar bayan kammala tattara bayanan sirri daga al'ummar yankin. Mai magana da yawun sumaman Laftanar Kanal Aliyu Danja ya ce a rangamar farko da dakarun sojin suka yi da 'yan bindiga ta faru ne akan hanyar sabon birni zuwa Shinkafi daidai lokacin wato daidai ƙauyen inda 'yan bindiga suka tsare babbar hanyar tare da farma matafiyan da suka yi garkuwa da su. Sanarwar ta ce kafin isar dakarun soji ta na 'yan bindiga sun kashe wasu fararen hula. Dakarun soji sun wato sun yi arangama da 'yan bindigan ne inda daga baya suka arce suka bar mutanen da suka yi garkuwa da su. Hakan nan a wani sumaman kuma dakarun sojin ƙasar nan sun yi nasarar hana sace wasu manoma
a koyon cuhu da ke karamar hukumar Isa lokacin da suke tsaka da noma a gonakinsu inda ƴan bindigar suka far musu. Sanarwar ta ce har bayan amsa kiran gaggawa ya sanya dakarun soji suka kai dauki tare da fatattakar ƴan bindigar. Gwamnatin tarayya ta bada tabbacin cewa dukkanin ƴan kasar nan da suke wato da suka nuna sha'awar dawowa gida saboda hararen kyamar ƴanci rani a Afirka ta Kudu za a kwaso su ne kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan nan da muke ciki. Ministan kula da harkokin kasashen ƙetare Benz Umud wato Ojukwu ta bayyana haka ne yayin taron da ƴan jaridu. A cewar ta, gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta kudir aniyar kula da tsaro da kuma walwalar ƴan kasan nan da ke kasashen waje tare tabbatar da cewa babu wani ɗan Najeriya da ke sha'awar dawowa gida da za a bar shi a Afirka ta Kudu. Ta ce ana ci gaba da kwaso ƴan Najeriya inda a tashin farko aka kwaso ƴan Najeriya guda 258 a ranar 11 ga watan Yuni waɗanda minista Ojukwu ta tarbiye su a filin tashi da saukar jirgin sama na Murtala Muhammad da ke jihar Lagos. A cewar ta, daga cikin ƴan Najeriya guda 1000 da suka yi rijista ta nuna sha'awar dawowa gida a halin yanzu akwai ragowar ƴan Najeriya guda 742 da za a kwaso su ƴan kwanaki da ke tafi kafin cikar wa'adin 30 ga watan nan da muke ciki na wannan shekarar. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta zartarwa da Safiya Salihu da Halima Abdullahi hukuncin ɗaurin shekaru 40 a saboda tallafawa ƴan ta'adda. Safiya Salihu da Halima Abdullahi sun kasance uwa da kuma ƙanwa ga ɗan ta'addan nan Ibrahim Badojo. Mai shari'a Hawwa Yalwa ta zartar musu da hukuncin ne bayan waɗanda aka samu da laifin sun amsa tuhume-tuhumen da ake musu na alaƙa da ta'addanci wanda ofishin Attorney General kuma ministan shari'a na tarayya ya gabatar a gaban kotu. Tun a ranar 10 ga watan Yuni na shekarar nan da muke ciki, dakarun sojin ƙasar nan suka kashe wato Batojo bayan da ya yi yunkurin sace ɗalibai da ke rubuta jarabawa EC. Ya gaza samun nasara a wani daji da ke kusa da ƙaramar hukumar Kubba a jihar ta Kogi. Matan guda biyu an same su ne da tafka laifi guda 3 daga cikin laifukan guda 5 da ake tumar su da aikatawa waɗanda suka haɗar da tallafawa da kuma kulawa da harkokin Batojo ta hanyar bashi bayanai waɗanda ya saba wa sashi na 26 na dokar haramta ayyukan ta'addanci ta shekara ta 2022. Akan nan mahaifiyar ɗan ta'addan mai suna wato Safiya kotu ta ƙara samunta da laifin ɓoye bayanai kan harkokin ta'addanci da ɗanta yake yi bayan da ta ziyarci sansanin da yake cikin dajin tare da ƴan bindiga. Ƙanwarsa mai suna Halima kotu ta same ta da tafka laifi na ɓoye bayanai kan ɗan uwan nata wanda kuma za su iya taimakawa hukumomin tsaro wajen kama shi tun da farko. To sai dai kotun ta wanke su daga tuhumar karɓar kuɗi naira 490,000 da naira 300,000 da kaɗan nata. Hakan nan duk da cewa kowane hukunci ya kunshi ɗaurin shekaru 20 amma mai shari'a Yalwa ta ce hukuncen za su kasance ba tare da an bambanta ba. Masu ruwa da tsaki daga manyan makarantu a harkokin kasuwanci a ɓangaren masana'antu sun yi kira da samar da manufofi da za su kyautata tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa a faɗin ƙasar nan. Masu ruwa da tsaki sun yi kira ne a yayin taron ƙasa da ƙasa kan sana'o'i da kuma alfanun ƙirƙire-ƙirƙire wajen samar da ci gaba mai ɗorewa ɓangaren zamantakewa da kuma tattalin arziki wanda sashen kimiyya na Jami'ar Birmingham da ke Karu ya shirya. Taron ya samu halartar masana daga jami'o'i daban-daban da 'yan kasuwa da kuma mahukunta kana da ƙwararru a ɓangaren samar da ci gaba da kuma ɓullo da shawara da kuma dabarun yadda za a warware ƙalubalen tattalin arziki da na zamantakewa ta hanyar ɓullo da sana'o'in dogaro da kai ga matasan ƙasar nan. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Haruna Kuje ya bayyana cewa tafiya da harkokin kasuwanci kamar yadda aka saba bisa la'akari da zai warware ire-iren ƙalubale da ake fama da su a halin yanzu. A cewarsa, ya zama wajibi a yi amfani da ƙirƙire-ƙirƙire da kuma fasahar zamani da suka haɗar da AI
da amfani da makamashi ba da gurbawa wanda baya gurbata mahalli wanda za su iya gagarumar tasiri wajen samar da makoma mai kyau ga tattalin arzikin kasar nan gwamnan wato gwamnan jihar Taraba Kefas ya amince da gaggauta dakatar da hakar ma'adanai a fadin jihar matakin hakan ya biyo bayan bayanan sirri da hukumomin tsaro suka tattara da suka nuna yadda hakar ma'adanan yake barazana ga zaman lafiya jihar da ke amfani da shi a sanarwar da sakataren gwamnatin jihar ya fitar ya ce duk majalisa wato dukkan majalisun kananan hukumomin jihar da kuma sarakunan gargajiya an umarce su da su tabbatar da ana bin wannan doka yadda ya kamata a cewar gwamnatin jihar za ta kafa kwamitin karta kwana da zai tabbatar da tsaro duk wasu masu hakar ma'adanai da gwamnati ta san da su wato zaman su bayan kammala kawar da kowace irin barazana ta tsaro sanawar ta ce akai wato akwai rahoto da hukumomin tsaro kafin kusa da dukkanin abin da ake tunanin zai bijirewa umarnin na gwamnati hakan nan gwamnatin jihar Taraba ta ce ta kammala shirin ganawa da dukkanin masu hakar ma'adanai a jihar a makon gobe domin sanar da su dukkanin matakan tsaro da gwamnatin ta dauka kuma da sharadin da suka cimma daga jihar Zamfara yan sandan jihar ta Zamfara ne suka kwato shanu guda 329 da tumaki guda 175 da kuma bindiga kira AK-47 guda 40 daga hannun yan bindiga a fadin jihar mai magana da yawun yan sanda DSP Yazid Abubakar shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a cewar sa sanarwar tun a ranar 20 ga watan Yuni da misalin karfe 2:30 na

To barkan mu da dawowa yanzu kuma labaran za su dora kungiyar dalibai kungiyar tsofaffin daliban secondary ta St. Louis Direction Abuja ta bayyana damuwa game da rasuwar guda daga cikin daliban makarantar mai suna Maimuna Salisu Yaro wadda aka fi sani da Nihal cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a jiya ta bayyana rasuwar Nihal a matsayin abin kidima inda suka buƙaci a gudanar da binciken kwakwaf game da yadda wato al'amarin ya faru har ya kai ga mutuwar Nihal takardar wadda take dauke da sa hannun yayan kungiyar su 35 sun buƙaci da samar da kariya ga daliban makarantar tare da bibiyar tsarin gudanarwar makarantar daga cikin wato musayar da kungiyar ta dauka biyo bayan wato matsayar da kungiyar ta dauka biyo bayan wata wato batuna mutunta yarjejeniya sun kunshi tabbatar da kira ga kowace daliba da ake wato dake makarantar sai kuma tabbatar da gaskiya da adalci gurin gudanar da binciken abin da ya haifar da mutuwar Nihal karkashin kwamitin mai zaman kansa gaggauta dakatar da dukkanin wani malami ko daliba dake zargi da hannu cikin lamarin har sai an kammala binciken aka zalika kungiyar ta buƙaci da fitar da sunayen waɗanda ake zargi da hannu a rahoton likita da kuma lokacin da aka yi sa ran kammala binciken sai kuma samar da kulawar ƙwararru ga sauran ɗalibai da suka shaida faruwar lamarin a gaban su wanda hakan ke cikin yanayin damuwa da dimauta a wannan lokaci a ƙarshe kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar Reshen Abuja sun jaddada kudirin su na ci gaba da wato bibira al'amarin har zuwa ƙarshen sa tare da buƙatar daukacin masu ruwa da tsaki na tabbatar da adalci ga marigayya Maimuna Salisu Yaro gwamnatin jihar Kwara ta bayar da wato nan kuma masu gwamnatin tarayya tana duba yiwuwar amincewa da sabon tsarin da zai baiwa yan jaridu damar bin jami'an tsaro zuwa wuraren gudanar da ayyukan su na samar da tsaro wannan dai zai bada dama ga yan jaridu wato masu ƙara binkice tsarin bayar da rahotanni yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukan su na yaƙi da ta'addanci da kuma sauran laifuka da ake aikatawa a cikin al'umma Ministan tsaro General Christopher Musa mai ritaya ya bayyana hakan ne a wurin babban taron tsaro na kungiyar yan jaridu ta kasar Reshen wato Abuja General Christopher Musa wanda ya samu wakilcin babban mashawarci Real Admiral Olusanya Bankole ya ce babban tsarin zai taimaka wurin samun kusanci da fuskar aiki tsakanin yan jaridu da jami'an tsaro wanda hakan zai ƙara ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro gurin gudanar da ayyukan su cikin gaskiya ya ce yan jaridu na bayar da muhimmiyar gudunmawa wajen wayar da kan al'umma game da ayyukan tsaro zaman lafiya a faɗin ƙasar nan inda ya ce ayyukan jami'an tsaro ya wuce fafatawa a fagen daga General Christopher Musa ya ce dabarun yaƙi na zamani a yanzu ya kunshi yaɗa labarai wanda ake ɗaukar yan jaridu a matsayin abokanan tsara tazawirar gudanar da harkokin tsaron ƙasar nan. Tsohon shugaban

0: ne akan sa ba, amma abin da ya shafi ido, gani da ido, wannan kana iya samu kari, kuma haƙƙi ne ya kamata ya zanto an yi shi din.
1: To afarmakallahu mai wannan tambaya kuma yake cewa akwai hadisi da yake nuna cewa ana iya hada tasbihi, tahmidi da takbiri a lafazi guda sau 33 bayan sallah, amma wasu malamai suna cewa sai an rarrabe su, wacce fahimta ce tafi inganci?
0: To yana cewa akwai ne, koko yana cewa akwai, tambaya yayi, koko yana tabbatar bani da akwai? Kai ka karanta ta ne akan cewa ya ce
1: akwai hadisi,
0: ko kuma tambaya ce akwai hadisi da yake nuna, ko tambaya ce shi ba tabbatarwa ba, ke dai tabbatar ne ban san shi ba. Abinda yake nufi shine wannan tasbihi da ake da bayan sallah, subhanallahi da walhamdulillahi da Allahu akbar, a kowane daya sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar daya, subhanallahi walhamdulillahi, wannan ban gan shi ne a watan waya ba. Abinda na sani shi ne tasbihin ne yake da sigogi daban-daban, ko 33 ƙarshe ka cike da haidala, ko 33 ka cike da abin da kammara abin da takbiri ya zama na hudu, ko 33 ba tare da abin da ba, ko 25 ko 10. Wannan duk sigogi ne da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wasu suke suna cikin sahihai ne, amma maganar dunkule uku ni dai yanzu a haka ba zan iya tuno hadisi ba, in kuma shi ya ce akwai ne, to yana da kyau ya tuna min, ko ya kara rubutuwa sai ya tuna min inda hadisi yake.
1: To malam mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin yin sallah da riga mai ɗauke da alamar cross?
0: Ba daidai ba ne shi cross, ka'ida ta musulunci ba a son ma ka gan shi ka bar shi a cross ɗinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda ya ga wata itaciya ta yi alamar cross zai karye ta, zai karye reshen don ya dawo, saboda alama ce da take nuna Allah uku ne, Allah kuma ɗaya ne, ko take nuna salmul masih, ya ce annabi Isa alayhi salam, wanda Allah ya ce ma qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahu ma qataluhu yaqina, Allah ya ce ba su kashe shi ba, ba su gicciye shi ba, an dai sa ma wani kamar sa ne, ce ma qataluhu yaqina, tabbas ba su kashe shi ba, inji Allah. Cross alama ce ta da take nuna tasbis, wato Allah uku take kuma nuna yace annabi Isa, wanda duka wannan ya sabawa abin da alqur'ani ya zo da shi, wannan tana mutun ya sa jikinsa kuma ya shiga masallaci na sallah, ni sallah sallah sa tayi, amma dai yin haka ba daidai ba ne.
1: To malam mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta sanya wa yaro suna Ahmad sannan ai masa alkunya da Abul Qasim?
0: Babu ko ba halatta.
1: Masu kallonmu da sauraronmu, duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na Fatawar Rahma na wannan lokaci, a madadin shehin malamin namu Sheikh Farfesa Muhammad Sani Umar Rijal Lemon ON, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin. Ni Mubarak Hamza Adam nake cewa za ku iya aiko da saƙonnin tambayoyinku ta hanyar da ake turo da saƙonni, wato rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-3604-1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin Fatawarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin dukkanin waɗanda suka tallafa, sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Na sauraron wannan shiri na muryar gidauniya Sanuku da hutun ƙarshen mako sannan mu saki saduwa a cikin wannan shiri. Shirin muryar gidauniya shiri ne da Gandoji Foundation ta dauki nauyin sa wanda kuma ake kawo muku a duk mako a cikin wannan lokaci a cikin waɗannan kafofi. Shirin da shugaban gidauniya Gandoji Foundation da Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam kuma Khadimul Hufazul Qur'ani ya dauki nauyin sa shin jagorancin daraktan yaɗa labarai da al'amuran musamman Alhaji Mugudaji wanda ni Aliyu Ismail Insu ne ke gabatarwa a cikin wannan shiri. A shirin namu na yau shiri ne da zamu tafi kai tsaye bisa wato shirin musabakar Alqur'ani mai girma wanda daya daga cikin shirye-shirye na ita wannan wato ainihin gidauniya ta Gandoji Foundation. Muna tare da director na yada labarai Alhaji Mugudaji wanda shine zamu bude wannan shiri na wannan mako. Da girma director musabakar gidauniyar Gandoji Foundation tana daya daga cikin waɗannan maruƙunoni na aikace-aikace guda 12 da gidauniyar Gandoji Foundation take aiwatarwa. Za mu so mu ji yaya ake ciki game da musabaka ta Alƙur'ani mai girma wanda ake yin ta duk shekara kuma ake gabatar da wato ainihin bukukuwa na wato ainihin bada kyaututtuka ga waɗanda suka yi wato ainihin musabaka ne.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. To Mala Aliyu ina sallama ga masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina godiya ga Allah madaukakin sarki, godiya mai tarin yawa, godiya mara iyaka, godiya da ba za mu daina ta ba, da Allah ya sa da ni da kai da sauran ƴan uwa muka samu kanmu a cikin bada gudunmuwa ta wannan gidauniya ta alheri, gidauniyar Gandoji Foundation. Dalili kuwa ku kai sheda ne irin inda muke zuwa muna aiwatar da ayyuka na alheri ƙarƙashin jagorancin wannan bawan Allah mai girma, tsohon mataimakin gwamna na jihar Kano Hawa Biyu, tsohon gwamnan jihar Kano Hawa Biyu, tsohon shugaban jam'iyya na ADC na ƙasa baki ɗaya, shugaba na hukumar tashi da sauka na jiragen sama na ƙasa, sannan kuma shugaba na dindindin na gidauniyar Gandoji Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam da kuma mai ɗakin sa Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje baya goya marayu da kuma ƴaƴansa waɗanda koyaushe suke goya baya domin ba da gudunmuwa a samu nasara da gudanar da aikin wannan gidauniya, musamman Dr. Amina Abdullahi Umar Ganduje da kuma Dr. Asiya Abdullahi Umar Ganduje da kuma sauransu, kowa yana bakin gudunmuwarsa na ganin wannan gidauniya da mahaifinsu ta sami nasara. To gaskiya mu ma da muke wa wannan gidauniya gudunmuwa, shi yasa kaje nayi godiya ga Allah saboda ka samu kanka a wani waje wanda duk inda kaje cewa za a yi Allah ya saka ma da Ali. Allah Ubangiji yadda yawa mai wannan gidauniya sakamako mafifici na alheri da iyalinsa, kuma da kuke ɗawainiya Allah ya saka muku da alheri. In kuɗi za mu dunƙula mu je muna yawo muna cewa mutane ga kuɗi a yi mana addu'a, irin wannan addu'ar akwai bambancinta da addu'ar da su suke mana. Ka san addu'ar wanda aka kyautatawa ya ji daɗi ya yi addu'a, Ubangiji baya mayar da ita, kamar yadda addu'ar wanda aka zalunta ita ma ba a mayar da ita. Mutumin da ka kyautatawa ya ji daɗi makaho ne baya gani tunda aka haife shi. Yau mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a ƙarƙashin gidauniyarsa ya biya kuɗi maƙudai, aka buɗe wannan idan ɗaya, aka kuma buɗe wannan ɗaya koma mai gani ya ajiye sandarsa, abinda ko a mafarki baya tunani. Kai ka san addu'ar da wannan zai yi Allah ya karɓa, ba ta yi daidai da wanda za ka zo ka ba da kuɗi ka ce nema wannan addu'ar ba. Sannan kuma Ubangiji shi ya san a cikin bayinsa wanda yake karɓa addu'arsa, akwai wanda yake ce musu radiyallahu anhu wa radu'an, su sun yarda da Allah da shi ma Allah ya yarda da su. To tunda haka ne idan sun ɗaga hannu sun ce Allah, kamar yadda Shehu Mushaq Muhammad Nasiru Kabara yake faɗa, Allah cewa yake to ƴan gatan Allah ne, Allah duk abin da ya ce su yi sun yi, haka kuma duk abin da ya ce su bari sun bari. Ubangiji al'adarsa in dai har kai biyayya gare shi baka ɓata masa ba, ka yarda shi ne da ikilasi, ka tsoratansa, ka bar abin da ya ce ka bari, kai abin da ya ce kai, ka dage kan ambatansa, Ubangiji ba zai tozanta ka. To irin wannan bayin Allah miliyan nawa ne a cikin al'umma waɗanda aka yi wannan suke daga hannu su yi addu'a dan haka wannan bikiri malali dole mu gode Allah da ya ba mu wannan dama muke cikin waɗanda ake wannan aiki na alheri kuma suke mana addu'a sannan kuma mu gode wa Allah da shi Allah ya ba shi arziki arziki na alfahari arzikin da duk dan adam yake son irin sa arzikin da ko baka faɗa ba sadaqatul jariya din shi da yayi a duniya yafi kashe kuɗin da yayi dan hidima na rayuwar kansa to irin wannan arziki muke fatan ubangiji Allah ya mana mu ma mu gaji khadimul islam wajen yin ayyuka na alheri mu koyi da shi a rayuwar mu saboda ba wanda yake cikin gidauniyar nan wallahi zai daga hannu yayi addu'a bai masa addu'a ba ba wanda yake cikin gidauniyar nan zai daga hannu bai ce Allah ka yi min arziki irin na khadimul islam ba saboda yanda ake masa kyakkyawan zato da shi da iyalinsa da yawa miliyoyin mutane malali a Najeriya nan suna da kuɗi ninkin baninkin din na khadimul islam ninkin baninkin nasa amma kuma ka gani shi da Allah ya so shi da alheri yana da kuɗin amma kuɗin sa baya gaban sa duk abin da ya samu hidima alheri hidima ilimi hidima gina dan adam hidima lafiya hidima musabaqa alqur'ani hidima gina masallatai hidima gina makarantun islamiya hidima gina rijiyoyin bartsatsi hidima ciyar da al'umma hidimar musuluntar da maguzawa ai musu goma ta arziki duk kuma wani abin da nake faɗe sai dai in rage ga zuwa ku mutumin da ha kawai an daure shi zai shekara 5 akan wani kuɗi da bai taka karaya karya ba bashi da shi bashi da wanda zai bashi iyalansa ba su da shi rana ɗaya a zo a karbi sunan sa a biya masa wannan kuɗin ya fito kai in wannan aka ce yayi addu'a ba sai kai kokonto ba ka san Allah ya karba ko ba musulmi bane saboda haka mun gode Allah kuma alhamdulillah yadda yake amfani da wannan dukiya ta shi kuma yake yin abin alheri kafin ni shiga ga tambayar ka ina roƙon gaba daya mu ci gaba da fatan Allah ubangiji ya ninninka masa alherin da yake yi akan gina al'umma da taimaka musu ko muna fatan Allah ya bamu irin wannan arziki mu ma mu koyi da shi mu ci gaba da irin wannan dan in za a samu irin su malali kullun na fada ba wai a Kano ba a Najeriya ma a samu irin Dr. Abdullahi Umar Ganduje mutum goma to wallahi a shekara ɗaya sai kaga canjin rayuwa ya canzu saboda a ce kowa yana irin wannan abun ka dubi yadda muke zuwa da abinci trailer trailer mutane buhu buhu kowa ya dau buhu ya tafi yana addu'a yana jin dadi muje nan garin da azumi ba ranar da zamu daina wannan bangaren abin je dadi bane mun musuluntar da maguza wannan in suka zo kai ga farin ciki na musulunci dama kwanan ba suna mana gorin mutun ya musulunta ya talauci to duk wanda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya musulunta ba talauci ya tattare da shi ka gani a ba mutun taki a bashi buhun shinkafa mace a bata zani sannan a dauko kuɗi makudai a ba kowa da kowa ka dubi tan safa muke rabon wannan a Sumaila a jami'ar Istiqama ka sa a radio har sai da aka yi sallar magariba ba jama'a kawai ake ba kowa ungo ba kuma wanda ya zo ya complain bai samu kai abincin ma raguwaye muka zo muka rinka rabawa mutane ma yan gari eh aka ce kowa a bashi ya karba to mun gode Allah sai magana da kai ta musabaqa ta alqur'ani na sani a baya kamar yadda aka sani a shekarar da ta gabata ta 2024 mun taba magana nan an yi musabaqa gagaruma kamar yadda ake kowace shekara aka yi a ka'ida a ƙarshen shekara in an gama za a zo waɗanda suka samu nasara bayan ta ƙananan hukumomi za kuma a zo a hada na jiha za a ba su kyauta khadimul islam zai zo za a yi jawabai sannan kuma zai ba da kyaututtuka na bajinta wanda yaro zai san cewa haƙiƙa alqur'ani ba ƙaramin baiwa bace da daraja da martaba Allah ya wa al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kowa ba dan kowa ba ka samu mota mai tsada ka samu kujerar Makka wasu samu a daidaita su samu kujerar Haji sannan a bada kekuna na hawa a bada babura a bada kekunan dinki kai abubuwan da za a fada bayan litattafai na musulunci da abubuwa na koyarwa irin su digital Quran dinna ga kudi duk wanda ya shiga in yazo ba wanda zai tafi hannunsa
0: rabbana
1: kamar yadda Hausa suke cewa kowa sai ya tafi da wadata kan kazo a baka in kazo a baka sannan zaka tafi kuma a ƙara maka wannan sai gidauniyar ganduje saboda haka duk waɗannan abubuwan an yi su a shekara ta 2024 to amma wajen raba kyaututtukan nan saboda kamar yanda kowa ya san shi wajen yin ayyuka da abubuwa da suka taru a wannan lokaci an yi kokari ayi amma uzurin bai bari ba sai aka tawo da ita aka ce bari a hada da ta 2023 saboda haka aka hada guda biyu aka zo aka yi gagarumin biki aka raba wa mutane waɗanda suka yi nasara mai martaba sarkin Kano mai daraja ta 1 Alhaji Aminu Ado Bayero shine jagoranci wannan taro da kuma mai girma Kadimul Islam Kadimul Hufazul Quran Dr. Abdullahi Umar Ganduje COM aka yi gagarumin biki duk al'umma jihar Kano suka zo mai martaba sarki hawa ma yayi aka zo aka yi biki iyaye suna tai masa addu'a kowa yana murna arziki ya je gidansa to ana gamawa yace a zo ai ta shekara kuma ta 2025 to ana gama ta shekara 2025 ran da aka gama a ranar ya bada umarni abin da ake bukata a je a siyo kai hasali ma ina tabbatar maka da cewa hatta dan allowance da ake bawa su kansu hadiman gidauniyar ganduje yana cikin ambulan ya bada jira kawai yake ce yau na samu dama a zuwa wannan musabaka Allah cikin hukuncin sa abubuwa suka yi masa yawa bai iya ba samu ba to da haka da aka yi ta 25 yanzu ko ana zaton cewa za a sa shi a cikin na 26 to yanzu gashi tafiya tai tafiya mun dai fita daga 25 kaya suna nan shine waɗanda mutane suke tambaya to yanzu mun shigo a 26 to 26 nan a yanzu maganar da nake ma nan da sati 1 ko 2 ya bayar da umarni cewa a je a sake irin wannan musabaka ta kananan hukumomin mulki 44
0: masha Allah
1: na jihar Kano idan aka yi za a gayyato dalibai za su zo su karbi form yadda aka saba sannan kuma za su maido da form in suka maido da form za a zo a zauna a kirawo su an sa ranaku wanda za a zo a yi a nan Amani Event Center bayan an kammala sannan kuma za a tattara sakamako a zo waɗanda suka yi nasara ta ƙarshe su 75 za a sake irin wannan musabaka su ma a kammala sai kuma a kai masa sakamako to anan ne yake so zai sake hadawa da wannan ta 2026 da kuma ta 2025 shi ma yawa za a yi gagarumin taro irin wanda aka yi a 2024 kuma muna sa ran da yardar Allah mai martaba sarki Alhaji Dr. Aminu Ado Bayero da mai girma Kadimul Islam da duka masoyansa da al'ummar jihar Kano masoya mai martaba da al'ummar jihar Kano masoya Dr. Abdullahi Umar Ganduje da malamai da iyayen yara da dukkan al'ummar musulmi za a sake abuwa wannan waje Amani za a sake irin makamanciyar rufe wannan musabaka kuma na san ba zai gajiya ba kujerun hajin nan zai bada su sannan kuma babura za a bada motoci za a bada abin da ake bukata dai Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai bar kuma wani abin da zai burge ka akan tsinto manyan mutane waɗanda suke ba da gudunmuwa ga addinin musulunci ba wai a Kano ba ya zabo malamai a Kano a Adamawa a Lagos a Abuja ko ina a zo a kawo su a karrama su
2: ya musu goma ta arziki ya kuma ba su suturori irin namu na na al'ada ta na musulmi wanda zai kai kana gani ka san cewa hakika akwai isa da kasaita duk wanda ya sa su to insha Allah ma na liyu na wa al'umma jahar Kano bishara cewa wancan da aka yi ake ga kamar ana jira har yanzu ba ai ba wallahi yana zuciyar khadimul islam kuma ma dai a yau in yace a zo ayi ta ba zai kashe kokobo ba an riga an gama komai sannan kuma wannan da za a yi insha Allah ita ma za a hada da ita a cikin wannan shekarar za a hada a bayar ayi irin bikin da ake yi a kammala shi da yardar Allah da haka kawai fatan mu a malaman makarantu da na islamiya da na alqur'ani su shirya su saurare mu ta kafafan yada labarai nan da sati daya za su ji mu an kirawo su domin su zo su karbi a form wanda in suka karba ko za su dawo da shi za a zo ai wannan musabaka amma su cire a ran cewa an dade ba a bayar ba in Allah ya yarda a wannan kwanakin duka da wanda za a yi da wanda aka yi a baya duka za a hada karkashin jagorancin khadimul islam a ga cewa an raba
0: alhamdulillah babu shakka idan aka kalli hidima da gidauniyar Ganje Foundation take yi da kuma aikace aikacenta daki daki suke bin al'amuran su akwai wani gaba inda wato ani ake makon gidauniyar Ganje Foundation wanda shi kuma bamu ci shi a wannan shekarar ya fado ba shi kuma yaya lamarin sa yake me za iya cewa game da wato ainihin makon gidauniyar Ganje Foundation
2: to mallam Aliyu idan kai magana wanda ake cewa foundations week to wannan mako na gidauniyar Ganduje Foundation ai baba in ya sa abu bai taba tsara abu cewa za a yi shi kuma ya kare ba saboda abin da ya shafi addinin musulunci wallahi da gaske yake ko lokacin yana gwamna babu abin da zai taso na musulunci wanda za a zauna ai taro ko a gaya masa wanda zai ce bazan saurara ba a fari ina wani aikin da zarar an ce ai wannan abun islama ne ko a gwamnatance yazo ko a foundation yazo wato ta bangaren gidauniya zai bada abin da yake yi ah to misali ba ka gani ba mun tashi da shi mun je ta kai tun safi an musulantar da maguza 361 sannan aka ce ai ga kayan su da za a rarraba musu da atamfofi da kudin su lokacin kuma mai martaba yana da uzuri an fara da shi shi kuma zai to yace to duk abin da za a yi a zauna a ci gaba da raban nan in mai martaba ya tafi a raka shi ya din ya to shi zai tsaya bai bar wani yayi abin nan ba sai da hannunsa yake mika musu wasu bayan Allah na yanka gansu sai su ce ai ba za su iya zuwa wajen sai dauki abu ya ba su ba amma jin dadi yake yayye gaji da kansa bai zauna ba yace mutanen da suke manya a wajen su ma su ci gaba da bayarwa ina gaya maka sai fa da aka zo dabba kiran sallar magruba kan safa yake tsaye yake bayarwa yana da aikin office yana da matsayi wanda ya kamata ya shiga office amma ranar addini ce baya wasa da ita sai da yaga kowa ya samu haka kuma na addu'an nan da aka yi ko kwanan nan a gidansa ai kaga shi ya tsaya kowa yazo ya masa addu'a ya mika masa abin dadi mallam wani ji bai taba ganin shi ba wani bai taba sanin ya yake ba sai gashi yau ba ma wai ganin shi ba ga ka gashi shi zai mika ma abu ka karba da hannunka yana murmushi yana dariya kana jin dadi to kaga wannan ba karamin alheri bane to wannan ita foundation week da aka assasa ake yi kaga a baya da muka yi ta an bude masallatai wanda yake a cikin masallatan da aka yi akwai masallaci na DSS wanda shi kaga yana cikin wannan satin muka zo kuma me malam Madori aka zo aka bude katafarar makaranta wanda wannan makaranta aka dankawa shugabannin jama'atul izalatul bid'a karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau sannan aka zo aka yi aikin ido a babban asibitin Malam Madori shi ma cikin jin dadi da karsashi duk wanda suke da matsala an ce za a yi mutane 100 sai gashi abun ma kawai amma kasa iya gane mutane nawa ne yace ai tayi sai an karar da su ka gani to shi ma aka yi shi ba mun bude masallacin DSS aka zo nan malam Maduri aka yi wannan to sannan kuma daga cikin wannan shine aka yi bikin wannan masallacin na takai wanda shi ma aka zo aka bude shi mai martaba ya je aka yi bikin bude shi sannan kuma aka musulintar da mutum 336 shima aka yi aka gama to a cikin irin waɗannan abubuwan sai da muka tafi garin Kunci shima wanda ake cewa gari yanzu aka zo Her Excellency ta jagoranci aka raba kayan haihuwa ga mata mutum 500 wanda mai gida yana kokwanta lokacin haihuwa ya za a ce ka kaza kaza ka kaza kaza irin dai tsarabar da likitoci suke rubuta a siyo in za a haihuwa to aka samu masu haihuwa mutum 500 mata duk aka ba su kayan nan da hannunta ta raba musu aka yi jawabai sannan aka duba marasa lafiya a garin dai ta je da kanta ta rinka duba su likitoci na ba su magani tana cewa yaya jiki kaza kuma wanda zai baka sha'awa ka san yarta likita ce Dr. Amina saboda haka yanzu ma ta zama associate professor zama take fa akan tebur yanda likitoci suke yi da ita ake za ta zo a kawo yaro ta duba shi me ya same shi kaza to a rubuta maka kaza ga magani nan dama an tanada su ce su karba to saboda haka a wannan lokacin an yi abubuwa da yawa na Foundation Week wanda kuma kowa da yake Kano ya ji kafafen yada labarai sun dauka kuma sauran social media su ma sun dauka to bana ma kamar yadda aka yi wancan in Allah ya yarda da bakin sa ma yake cewa lokaci yayi yanzu da za a yi wannan week na foundation wanda yake shi ma din an tanande abubuwa a yanzu haka muna da maguzawa 365 waɗanda suna nan a ƙasa za a kawo su a musulintar da su sannan a yi musu tagomashi goma ta arziki akwai kwamitin da awa da duk sati ɗaya biyu yake fita ya je ya samo su an samu sunayensu kuma yanzu ma ya bada wani umarni mai daɗi cewa a ba su alakana musu kalma yawa kuma a ba su suna saboda musulunci ya ce ko me ma kake kaga wanda zai musulunta ka gaggauta musuluntar da shi kar ka bari a je ya ayyana kafin ka musuluntar da kana wani abu ko sallah ce ka katse ka musuluntar da shi ya je ya mutu alhakin ya dawo kanka shi ya dawo musulminsa to saboda haka yace a musuluntar da su a can amma a ɗebo su a kawo su a zo a yi musu tagomashi a yi musu nasiha a yi musu karatu a sanar da su haƙuƙuwan addinin musulunci sannan shi da kansa ya musu jawabi kuma kowa a bashi abinda ya tanada kaga shi ma yana cikin mako na gidauniya ga kuma wannan musabakar da nake gaya maka wanda idan aka gama aka hada bin ita kadai in aka dauke ta a matsayin makon gidauniya to ita ma ta kai a ce domin Kano a ranar rufewa take gaba daya ko ina ka gani motoci za mu gun musabaka ko ina ka ga taro mai martaba ne hawa zai to amani wajen musabaka abin da yawa to abin sha'awa to saboda haka shi ma yana cikin abin da za a yi na makon gidauniya sannan akwai abubuwa da yawa waɗanda a yanzu suke ƙasa ake shishiryawa wanda in Allah ya yarda ana zuwa wannan mako za a ji mu mun zo a rediyo mun yi bayani kuma za a ji sanarwa cewa za a yi makon nan ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi saboda haka wannan makon gidauniya yanzu yana nan tafe in Allah ya yarda ba da dadewa ba shi ma za a ji carar gidauniya cewa shugabanta Khadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON zai zo ya jagoranci gudanar da waɗannan bukukuwa da kuma wasu ɓangaren ma wanda ya shafi mata ita ma Her Excellency da kanta da 'ya'yanta za ta je ita ma ta gabatar da shi insha Allah.
0: To masu sauraron mu za su ji cewa shin da yawa zaka ga wato ainihin gidauniyoyi suna da gurin da suke samu wato ainihin taimako da gudunmawa domin aiwatar da waɗannan aikace-aikace nasu ita wannan gidanniya ta Gandu Foundation shin ita ma tana da wani matatsani inda take tatsowa wato ainihin domin gabatar da waɗannan ayyuka da ake kandamuwa ko koyaya abin yake shi kuma wato ma'ana ta ina ake samun kuɗin da ake aiwatar da irin waɗannan aikace-aikace na gidan da Gandu Foundation
2: to kamar yadda Sheikh Nasir Kabara yake bude jawabin shi da innama al'amalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa to kaga wannan kalma ce mai karfi tushe ce ta rayuwar dan adam da kuma yadda zai samu rayuwarsa ta gaba abinda ka gina a zuciyarka shine jagoranka a rayuwarka idan kai gini kamar yadda hadisin a ce yake cewa wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da ya hijira ya bi shi saboda Allah da manzon sa to sakamakon sa yana nan ga Allah ga manzon sa amma wanda yayi hijira saboda wani abu da yake nema zai samu ko kuma wata mace da yake ganin yana so ya aure ta amma kuma ba zai iya aurenta ba ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya bita ya same ta ya aure ta saboda haka fa hijratu ila ma hajara ilayhi hijrar sa nan tana nan akan abin da yayi ya ji ya samu abin da yake so shikenan magana ta kare to duk sanda zaka yi Allah yana cewa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba akan ayyukanka shi Allah abin da yake duba akan ka shine zuciyarka shi yasa annabi ya ce akwai wani tsoka a jikin mutum in ta gyaru jiki gaba daya ya gyaru in ta baci gaba dayan jiki ya baci saboda hukuncin zahiri kana tafiyan nan ubangiji baye ma amma me a zuciyarka to irin wannan kyakkyawar niyyar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya saka a ransa ya kiro gidauniyar Ganduje da kyakkyawar zuciyar cewa zai hidimtawa al'umma ya gino ta da cewa zai hidimtawa addinin musulunci ya gino ta kan zai tausayawa raunana ya gino ta kan zai taimakawa marasa lafiya ya gino ta kan cewa waɗanda ba su da hali ne da za su fita kansu daga cikin wani ibtila'i gidauniya za ta tsaya musu fitar da su kamar makafin nan da ake fitar da su kamar ɗan kurkuku da ake fitar da su wani yanzu sai dai ya mutu akan 150,000 ko 180,000 da ake yin aiki ido daya a fito da kai shi ko bayan ido dayan ma in bi ne ma a fito da kai kuma yi yake ta yi ba dare babu rana to saboda haka irin wannan tsari akan haka aka gina gidauniyar Gandu Foundation kyakkyawan niyyarsa bata taba haskawa kan wani ba wani zai taimake ni ko zan samu wani abu ko wani zai ban wani abu dan gidauniya ta ta karu ko in amfani da ita a wajen wani dan ni na samu wani abu yawa yanda mutane suke in zin gidauniyar wasu sai ka gani sai su tara mutane su ce wai kuma a taimaka musu wasu kuma su gidauniyar sai su tashi su tafi su kasashe suna kai abin da suka yi suna so a ba su wani abu kaga ta zama musu ko dai mu ce ci da ceto ko kuma ci da addini yawa saboda haka kuma kaga kadan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga wannan ya ce haramun ne ci da ceto ko ci da addini to shi wannan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ni a iya sani na tun 1996 da aka gina wannan gidauniya aka kafa ta ta fara tafiya karkashin jagorancin sa mun ji aiki wanda alƙalami ba zai iya fadan yawan sa ba a kananan hukumomi 40 mun ji wasu jihohi a Katsina mun ji a Kaduna mun ji a Jigawa mun ji mun yi aikin alheri na gidauniyar Ganduje Foundation amma ni ban taba jin ranar da yace idan kun ji ku rubuta wa local government chairman ya taimake ku da abu kaza ba ko ku dauki takardar foundation ku rubuta a sama muku ruwa da za ku sha tunda muke cewa yake duk ran da kuka rubuta abu kaza naira 10 wata rangoman nan sai an maida ita naira 1000 kuma za a zo a claiming a gwamnati za a ce Ganduje Foundation aka biya bayan kuma kai abin da ka rubuta naira 10 to gabaki ɗaya ma wannan abin kar a yi shi me kuke so abinci ruwa da za a sha mota mai me za ka bari a gida an ka tafi wannan shine abin da dan adam yake bukata yaje ya aiki to na farko tawagan likitoci in za a tafi da su sai an musu abinci na musamman wanda yake nasu ne tawagar gidauniyar Ganduje Foundation daga gidansa za a yi mana abinci wanda in mun je ana cikin aiki za a tsayar kowa sai ya ci ya koshi hatta ruwa kaga dai ruwa ba mu taba zuwa an kalle mu a ce Allah sarki bari aka muku ruwa ba haka ruwan daga gidansu za a sa shi a kankara a tafi da shi duk wanda aka tafi da shi ai kai wanda ma suka zo wajen taron aka gayyato su abinci ake musu bana manta ko ta Hajiya Binta Udil Allah ya saka mata da alheri shi ne Udil ita ce wadda abin da za a yi na abinci ba na waɗanda za mu tuwo ƴan foundation ba a waɗanda za a gayyato su zo su kwana a koya musu sana'a a ba su kayan sana'a din sannan a ba su kuɗin da za su ci gaba da sana'a din an yi a garko an yi a hotel an yi a mun ba da iyaka guraren nan ita ake bawa ta zo ta yo abincin nan a aje mutane kwana uku za ta kawo musu su da kansu za su rinka yi mana godiya wallahi ko a gidanmu ba ma cin irin wannan abincin da ake ba mu Haisalansi ta zo da kanta ta ba su kaya sannan ta ba su kuɗi sannan duk abin da za su ci a gurin nan foundation ce za ta dauki nauyi ko daga gidanka ba a ce ka tuwo da ruwa ba sannan in masu ido ne bayan da an yi wannan an ba su abinci in an gama za ka tafi a dauko kuɗin mota a baka in masu tsangayen lafiya ne a dauko gidan sauro a baka in masu yara ne akwai abincin yaran nan da ake yi wanda yake rage tamuwa yaran nan da suke ramewa za a yi shi katan katan in aka duba su aka ba su magani aka ba su kuɗin mota aka ba su net sannan kuma a dauko wannan abincin a ce gashi don an ce musu yaran suna buƙatar wannan nutrients din amma me ba su da kuɗin da za su iya to za a haɗu a kawo musu kuma a ba su kuɗi saboda haka abin da gidauniyar nan take yi da makudan kuɗin da ake kaiwa kurkuku a fito da mutane duk abin da wannan gidauniyar da makarantun islamiyya da ake siyan kayayyaki in an zo an yi sauka a zo a diba a bawa dukkan ɗaliban nan kowa turmin atamfa maza turmin shadda sannan kuma a ba malaman su turmi duk wannan foundation bata taba neman taimako a wajen kowa ba Allah ya ji kansa ni gabasawa shine shugaban wannan committee tare muke yi da shi saboda haka bata taba neman ko kobo a gun kowa ba da kansa din yake dauko yana yi ko ba wanda ya taba kawo hasali ma irin wannan musabakar da muke zuwa kauye idan mun yi mun gama hakimai sukan zo da dagatai da kuma in garin sarki ne shi ma zai zo za su yi niki niki na kaya su ce gashi littattafai ne kuɗi ne a bawa foundation a bawa yara in muka kira baba cewa ga mutum ya ce Allah ya saka mashi da alheri ya yi abin kirki amma ya zauna a gurin ya zauna a gurin idan kun tashi kun gama jawabai ku kira shi ya raba wa mutanensa da ya yi musu don ƙarfafa gwiwa foundation kar ta ɗauko tsinke ko kobo ta taho da shi domin in za a yi na jiha ita take da kanta amma ba za mu hana koyi da kuma ƙarfafa gwiwa ba saboda ka zo da abu kaya nan za ka raba wa 'yan garinku 'yan shiyarka cikin jin daɗi su yi addu'a shi ma kuma ya kira mutumin ya godiya mun gode an ce kai ma ka ƙarfafa wa mutanenka gwiwa ka bayar amma ba ya kawo naira 10 ya ba 'yan foundation ko ya ɗauko naira 10 ya ce gashi a ba wa foundation ta ba wani ko ya ɗauko shadda ko wani abu ya ce gashi a bayar a yadda ka zo da abinka haka za ka raba wa mutanenka to shi ne wannan tsari na foundation haka Malam Aliyu ina tabbatar maka zuwa yau ban san ranar da wata ƙungiya ko wani mutum ko daga sama ko wani ɗan siyasa wanda da yawa za su zo su ce ai suna so su ma a ba su dama su yi wannan abu sai ya ce to in ka ba su dama su yi su yi wa yaran su amma dai kar ya dauko ya kawo foundation ko kobo in mun tashi ta jiya mun sani abu kuma kuma kun tafi da komai naku ba ku buƙatar kowa yaran dai nasin da suke a garin wanda suke karatun Qur'ani da abin da kake so kai ka raba musu amma dai ba foundation ba
0: to to director idan aka dubi wannan za a ga cewa tun a lokacin shi mai girma Khadimul Islam ya rike mukamai na mataimakin gwamna ya rike mukami na gwamna to kuma yanzu gashi babu wani mukami da yake rike da shi misali na gwamnati shin ana ganin kamar wato ainihin wannan aka canza gidan foundation kenan zai tsaya ko kuwa tunda dama wato ainihin ana ganin kamar ko yana da wani buri ne na siyasa misali
2: to mala aliyo ai kusan na amsa rabin waccan tambayar a bayanin da ne ai wannan kalma da na faɗa wadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati wannan zuciyar ita take tafa da khadimul islam shi zuciyarsa ba ta kallon wani abu na duniya da yasa yake yin foundation zuciyarsa kawai Allah ta nufa khalisan lillahi yake yi saboda haka kasan kuma Allah da kansa yake cewa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara gare ni yake wa kansa kirari ni ubangiji wanda ya dogara da ni da ikhlasi da kyakkyawan zuciya ya yadda ni ne kuma zan iya masa ta yace to aina isan masa eh kan mai wani kokonto to mutumin da yake da kyakkyawan zuciya irin wannan sau da yawa ina ji mutane suna cewa ai ko baba yana yin wannan abubuwan ne sau yana wadin political ambition wato yana da wata bukata ta siyasa to yanzu Allah na tuba astaghfirullah ai a duniya Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gode wa Allah abinda yake nema kurum Allah ya tabbatar masa da jannatul firdausi saboda abubuwan da yayi na alheri wanda kowa yake tabbatar masa da ingantaccen zaton cewa in Allah ya yarda zai samu wannan sakamako a ranar gobe kiyama saboda haka ai baba ya wuce yanzu me yake nema a siyasa ya rike mukamai ba iyaka a ƙasa kafin ma ya dago kan mataimakin gwamna yazo ya mataimakin gwamna ya koma mataimakin gwamna yazo ya yi gwamna ya koma gwamna yazo yayi shugaban jam'iyya ma mai ci ta APC ta ƙasa baki daya yazo ya rike ta yanzu yana rike da shugaban hukumar tashi da sauka ta jiragen sama na ƙasa baki daya sannan ga mukamin da yake alfahari da shi a kullun a rayuwarsa shine na farko Khadimul Islam na biyu Khadimul Hufazul Qur'an na uku kuma shugaban gidauniyar Ganduje Foundation na dindindin ba nadawa ake ba ba cirewa ake ba shi ya nada kansa shi ya kirkiro abin sa saboda kyawun zuciyarsa kuma ila yawmil qiyamati foundation tana nan kuma shi ne zai ci gaba da shugabancin ta ma da mai yana rayi ka gane ko to saboda haka wanda yake da wannan zuciya yaushe zai kallo siyasa yace ai ina yin wannan ne dan wani ya zabe ni in muna aikin idan nan ko ana yin healthcare ce yake ba ruwanku da bambancin siyasa kowaye yazo ko dan wace jam'iyya ne yazo yana buƙatar taimako a taimake shi domin ko ka zabe shi ko kar ka zabe shi gidauniya ba ta siyasa bace amma alherin da za a kai mashi addu'a wannan yana buƙata daga gare ka sannan kuma bayan ma wannan zai ce kai mutum ko ba musulmi bane ko ba musulmi bane kaga ma an tsallake maganar siyasa an tsallake maganar kabilanci kowane irin kabila ne kowane irin kuma addini yake ai taimako aka ce ana yanzu an zo bigire na taimako saboda haka kuma dan adam da Allah ya ce walaqad karramna bani adama hakika mun girmama dan adam ka gane Allah bai ce banda wata kabila ba ko bai ce banda wanda ba musulmi ba da sai ya toga ce amma da ya tashi sai ya ce bani adama in dai kai ba dabba bane kana cikin bani adama to haka baba yake ko me zai yi cewa yake yi a taimakawa dan adam kar a sa wani bambanci to kaga mutumin da yake da wannan a cikin zuciyarsa yaushe zai tunanin cewa bari in wani abu dan wani ya zabe ni ai siyasarsa daban sannan kuma gidauniyar ganduje daban bai taba hada siyasarsa da gidauniyar ganduje ba in zai tashi zai zo taron gidauniyar ganduje za ka kashi 90% malamai ne da abokansa bai cika zuwa gidauniya ya debo yan siyasa ana kida ana waka ko kuma ana campaign yace a zabe ni saboda ina muku aikin ido ai ban ni dai ina zaton tare muke da kai malaliyo baka taba jin baba yace ayi mun wani abu saboda nayi muku abu ta gidauniya ba amma zai iya cewa a zabe ni saboda na kawo muku wuta na inganta lafiyar ku na gina gadoji na samar da ilimi kaga wannan magana ce ta gwamnati zai dogara da su amma akan na bude muku ido na fito da ku daga kurkuku na musuluntar da ku bai taba ba mu kanmu cewa yake yi mu ɗan gidauniya ne mu ɗan gidauniya ne saboda haka abin da yake so mu tsaya akan harkar gidauniya mu khalisa lillahi mu taimaka mu gina al'umma mu gina musulunci in yana abin siyasa ba da mu yake ba mu dai mu tsaya mu aikin mu na gidauniyar Ganduje Foundation kuma ya cin mu nasara in ta kurajewa yana cewa didda ni dan siyasa ne amma gidauniyar Ganduje Foundation ba ta siyasa bace ni ba zai hana ni dan siyasa bane amma ko ba zai sa kuma a ce gidauniyar Ganduje kuma ta siyasa bace hannun riga suke gidauniya tana harkar ta na Allah da Annabi da addini da taimakawa al'umma su kuma bangaren siyasa su ma suna aikin su su ma na Allah da Annabi ne da taimakawa al'umma amma wannan za a ce na siyasa ne wannan kuma za a ce na addini ne kage yana da bambanci yawa ita ma siyasar akwai addinin a cikin ta amma dai foundation daban sannan harkar siyasa daban saboda haka bai taba cewa wani ya taimake shi ba bai taba kuma nemowa wani ya taimake shi ba sannan wancan tunanin na cewa ko yanzu baba zai rage ya bar harkar foundation to ai waccan zuciyar da ta nufi Allah ita ce dai kuma ba yana yi ne dan a gani ba ka gane ko ba ai service bane zuciyar dai wadda dai ta

0: kowa yadda da kai, kowa yana son ka, kowa yazo zai girmama ka. Haka kuma kai kana da wani buri, shine actualization din wanda kake so ka cimma a rayuwarka. Yanzu Mallam Aliyu, wane buri Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake da shi wanda in ka kalle shi zaka ce bai cika shi a rayuwarsa ba? Ai, buri na mafi girma shine ya cika da kyau da imani. Sannan kuma wane matsayi ne kake tunanin ina Dr. Abdullahi Umar zai shiga a ƙasa?
1: A ce gashi ba.
0: Ba a taru an mara masa baya ba. Baka ga kuma ya karba a wajen al'umma ba. Kaga kuma ko ina so ake a ganshi. A siyasancen yanzu sai dai yaransa, sai waɗanda ya gina, sai kuma abokan tafiyarsa. Ka gane ko? Saboda haka kuma a ƙasa da jiha har yanzu shi uba ne kuma shugaba ne. Kuma har yanzu bai bar harkar siyasar da zai ce jama'a sun fita ko sun kyale shi ba. Duk wanda yake so din sai ya girmama shi, sai ya bi shi, sai ya kwantar da kai. Kuma yin wannan Allah yana sawa shi baba mai sauki ne. Ko ma ka zo ba da zuciya mai kyau ba, shi zai jawo ka, zai baka zuciya mai kyau, zai kuma rike ka, zai kuma yi maka abinda ban taba ganin mutumin da yace ya zo ya wulakanta shi ba a tarihi. Ni ban taba gani ba, ko mu da muke kusa da shi ba mu taba zuwa lami mashi magana yace fara an jima ka zo ba, ko kuma ai abin nan da aka gaya min na san shi. Wallahi ko ya san shi sai ya tsaya ya saurare ka, ya saurare ka from A to Z, ya fa san abun. Sannan ma in ta kama ya ce to ya kake gani za ai, ko kuma ya ce to ayi kaza ayi kaza. In kace ai wani abu ne ka kawo mai kyau na kyautatawa, akwai magana kuɗi da za ai kaza kaza kaza, nan take zai ce ayi. To mutumin da yake da wannan zuciyar Mallam Aliyu, yaushe zaka ce wai yanzu ko ba zai samu kuɗi ba, ko kuma yana yi ne dan siyasa, ko kuma wani abu zai sa shi ya rage abin da yake zuciyarsa na gidauniyar Ganduje Foundation. A ina ga ginin da yayi wa foundation, in Allah ya yarda ba shi ba ma jikokinsa za su rike foundation ta ci gaba da yin ayyukan alheri albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Da rikala karshe za mu so mu sake dawo batun musabaka tunda dai an riga an yi bayanin ta, kuma insha Allah ku za mu mako mai zuwa kuma za mu gayyato wato ainihin committee musabaka domin ƙara jin tsare-tsarensu da shirye-shirye da suke gabatar da abuwa din. Amma za mu so mu ji wani irin tasiri ita wannan musabaka ta Alkur'ani ta gidauniyar Ganduje Foundation ta samar ga su yara da kuma al'umma baki daya.
0: To Mallam Aliyu, tunda ka sake da wajen musabaka, amma ba zan yi magana da yawa akan musabaka ba, tunda mako mai zuwa in Allah ya yarda cikin wannan shirin za mu gayyato shugabanmu, shugaban kwamitin musabakar Marabi Musa Garko, da kuma mataimakin shugaba Mallam Harun Muhammad Sani Ibadi Sina, da kuma alƙalin alƙalai Gwani Idris, inda za ku zauna da su za su yi ma bayanin yadda ta kaya. Kawai dai alkiran da nake wa al'umma, musamman malaman Alkur'ani da na Islamiyya, su zama cikin shiri kowane lokaci, za su ji an kirawo su, su zo su karɓi form domin su cike, kuma suna karɓa su cike, su bi ƙa'idodin da alƙalai suka shimfiɗa a wajen cike form ɗin nan. Karka je ka sa shekaru ya wuce a zo a hana ka, ka zo kuma kana zuwa wajen wasu kana ai musu magana a taimake ka. Mu a ƙa'idarmu ba ma shiga harkar alƙalai, abin da yake ƙa'ida ne in suka shimfiɗa, in bai yi ba suka ce bai yi ba babu ruwanmu, kamar yadda sakamakonsu ba abin da ya shafe mu da su, su suke yi wanda Allah ya bawa ya bawa. Saboda haka a ci gaba da sauraron mu, Allah ya da za a ji mu ta kafafan yaɗa labarai. Amma Mallam Aliyu, tasiri in ka sake bani awa ɗaya ai ba zai ƙare ba na wannan musabaka, saboda ko a kwanan nan a tsarin gidauniyar Ganduje Foundation duk shekara sai ta ɗauki nauyin wasu jigajigai na gidauniyar daraktocinta. Mun je kowace jiha da ake ta ƙasa, a kusa-kusan nan mun je Kebbi, mun je Maiduguri, yawwa, wanda kuma in muka tafi tarran da aka buɗe har sai an rufe, kuma gidauniya ce take ɗaukar nauyinmu mu je da abin da za ka ci da abin da za ka sha da komai da komai da duk kwanakin da za ka yi. har ranar da zaka dawo hatta kudin jirgin da zamu hau mu je mu dawo duk ita take daukar nauyi to a wajen musabakan nan.

0: masu sauraron mu barkamu da haka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na mutum da kasuwancin sa. Shirin da ke zuwa muku daga gidan rijiyar Hamakon cikin al'umma a duk ranar irin ta yau. Shirin da ke tattauna batuwa da shafi ciniki da kasuwanci da masana'antu. Wanda muke waiwaye muga halin da wato kasuwanci in cikin sa domin samun mafita akan wasu abubuwa sukan taso irin wannan. Muka gayyaci masana da manzarta daga wurare daban-daban domin tattauna da su don ilmantar da al'ummu akan sabon tsare-tsaren da suke zuwa na kasuwanci domin su ga an yi wato kasuwanci domin riba. Hakan kuma muka gayyaci su kansu masu wato masana'antu da sana'o'i domin mu ji yanda sana'o'in suke da kuma matsaloli da kuma hanyoyin da za a warware su. Yau za mu duba akan wato gudunmuwar da masana'antu suke bayarwa wajen cigaban ƙasa ta fannoni daban-daban. Kamar tarihi nuna cewa masana'antu kusan kashi 70 abinda ake amfani da su a ƙasa da kuma abubuwan da ake gabatarwa masana'antu ne suke samar da su. Kama ta fuskar abinda ake iya amfani da shi ne da gobe da abinda ake iya wato sarrafawa da samar da aikin yi da tattalin arziki da abubuwa makamantan irin wannan. Zuwa shekaru da suka gabata masana'antu sun taka rawa a Najeriya ƙwarai da gaske wajen bunƙasa tattalin arziki da sauran abubuwa makamantan irin wannan. Akwai abubuwa da suka bi wajen samun nasarori daga baya kuma abubuwa suka zama yadda suka zama musamman a halin yanzu da abubuwa suke nema su zama wato duba da tattalin arziki da matsalolin suka biyo bayan wannan. Ya samu gaggaici wasu daga cikin shugabanni na kungiyar masu masana'antu ta jihar Kano domin tattauna da su a cikin wannan shiri. Muna tare da Alhaji Sani Sale, shugaba na abin shafi bangaren banfai da sauransu. Alhaji Sani Sale, assalamu alaikum saurari.
1: Assalamu alaikum.
0: Sannan kuma muna tare da wato Alhaji Kabiru Musa Adam, shugaba ne ya shafi Talawa da Sharda. Alhaji Musa, assalamu alaikum saurari.
2: Assalamu alaikum.
0: To idan mun duba akan wato masana'antu, za mu dan waiwaya baya mu ga wani irin gudunmuwa da kuma rawa suka taka wajen cigaban ƙasa da tattalin arzikin ƙasa. Alhaji Sani Hussein, kun jima a cikin harkar nan ta masana'antu, wani rawa wato masana'antu suka taka a baya wajen wato haɓaka cigaban ƙasa musamman a ƙasar mu nan a Najeriya?
3: Akwai masu rissa ta gwamnati da kuma sauran rissoci wanda suka zama na ka'ida, sannan ake gudanar da zan iya cewa wani irin yanayi na manufacturing kinazanci wanda da ake sarrafa wasu kayayyaki don a saida a kasuwa. Wannan shi ne zan iya cewa takaice mai ake da masana'anta. To kafin ka iya sarrafa wannan kayan da kake so ka yi, matakai ne daban-daban. Sai ka nemi kayan aikin da za ka yi aiki da su, sai ka nemi ma'aikatan da za ka yi aiki da su, sai ka nemi gurin da za ka yi aikin. Duk wani abubuwan guda uku suna da matuƙar muhimmanci a masana'anta. To in ka ɗauka bayan wannan, in ka haɗa yau wani mutane, ka samu gurin da za ka yi aikin, ka samu kayan aikin, ka samu injiniyan da za ka yi aikin da mutane za ka yi aikin, to za ka fitar da kayan ka sannan ka je ka kai kasuwa. To kaga duk wannan tsarin, duk wannan matakan na gaya gudan guda hudu, to ya shafi tattalin arziki da jama'a kai tsaye. Idan ka dauki shi ainihin guri za a saya ne ko a hannun gwamnati
4: ko a hannun wani dan kasuwa ko wanda ya mallaki wannan guri, ganin kasuwanci ya wuce kuma za a iya samun karo a cikin sa. Na abu na biyu, in ka zo maganar
3: ainihin raw material din, shi kansa abun sarrafawa da za a saya, kaga shi ma wannan abubuwa ne da yawa wanda suke kunshi a ciki. Akwai ya danganta da me kake yi. Idan haka man gida kake ko shinkafa kake, za ka je da wani ko ina ne dai ka samu wannan kayayyaki ka siyo a hannun yan kasuwa, to ka saya sannan ka kawo kamfanin ka dan ka sarrafa shi. In gida ce ko shinkafa ce, shan shira ka saya ka zo ka sarrafa a gurinka, ko kuma wani ma yanayin sai ka je ka kasar waje ka siyo wannan kayan, don wasu kayayyakin galibi za ka tarar babu su a wannan ƙasa. To kaga a nan gurin ma an samu ci gaba. yan kasuwan da kasu kasu kai sai gwanda suka noma kayan noma shinkagidan nan ko shinkafan nan kaga an sai kayan abun su an dauka ka zo ka ba dealer ko distributor wanda yake ka kawo kasuwa shi ba dauka ka kawo company kaga nan ma an samu ci gaba ga al'umma kenan to in ka tuno kuma sai kuma ka zo magana machine din zaka sarrafa to galibi machine din kalilan ana samun su daga anan Nigeria wanda ake local fabrication amma dai ba su da yawa galibi su ake daga waje to kaga nan ma kasuwanci yawo zuke nan duk wanda ya sai haka sirewa da sirewa haka anan ma shi ba ya karu sannan da ƙarshe akwai ulmo ba su ma'aikatan da ka dauka suke aiki a wannan guri al'umma ne na wannan yanki namu ko na wannan karamin hukuma ko na jiha kai hamma da makotan mu zuwa kai haddana wasu ma ne ma haddana wani wasu kasashen waje masana su aiki a wannan masana'anta to kaga samar da aikin yi shi kansa ba karamin tasiri yake da shi ga al'umma ba wannan daga cikin babban gudunmuwar da kamfanin yake bayarwa sannan abu na ƙarshe akwai wannan haraji da kamfanin suke biya haraji kashi kashi ne akwai na karamar hukuma akwai na jiha akwai na gwamnatin tarayya duk zaka tarar kamfanin yawanci na sun ga maka cewa ba wanda yake visible ba to ba kan ba abin da ake iya gani nan da nan a tatse shi haraji kaman kamfani saboda ganin ka ake za a ganka kan tiki ka sa signboard ɗinka ba za ka boye ba ba kamar dan trader wannan zai je office shi kadai a wannan ruwa ga wasu inda yake ba ya so kayan biliyoyin kuɗi ya zo ya sai ba amma sai shi ba a san inda yake ba amma kadai inda kai kamfanin ka to kullum ka ta ganin sintiri na mutanen ƙananan ƙaramin hukuma mutanen jiha mutanen federal government za su zuwa gurin ka kuma alhamdulillahi haka ake yi daɗi ba iya ana rabuwa da su a lafiya to wani a takaice dai shine gudunmuwar da kamfani suke iya bayarwa a takaice
0: to Alhaji Kayuru ka ji bayani da alasani akan gudunmuwa da kuke bayarwa wajen wato tattalin arziki da kuma bunƙasa ƙasa wannan masana'antu a da suna da kusan gata da yasa suka kai ga inda suka kai me ke gani a baya ya ba da nasarorin da masana'antu har suka kai Najeriya ta shuhura abin da shafa fatar wato sarrafa abubuwa daban-daban
2: alhamdulillahi wannan tambaya ce mai kyau a da na gani musamman in ka kalli lokacin nan ka kalli Kaduna ka kalli Kano ka kalli Lagos za ga masana'antu rututu a lokacin nan ana hada-hada musamman abin da ya shafi harkar auduga wanda suke harkar atamfofi da abubuwa da masu da irin kamfanika da muna da masu asambili na motoci za ga su fijo suna duk suna nan da za kamfanika daban-daban a nan Kano muna da su gaskiya ta sa su kaura makarun kamfanika dai wanda a da suka shura za ga sun yi to za ka yi tambaya menene ya sa da su wannan kamfanikan suka wannan shura kuma me yasa a yanzu za ga ake dan samun dan kai da kawowa cikin sagogin abubuwan to kowane lokaci shi kamfani yana buƙatar ya samu da hausa conducive atmosphere da ka samu yanayi mai kyau wanda mutum zai iya gudanar da abin da wannan wurin yake buƙata a ce ka samu tsaro ka samu sauƙin samun abin da aka sarrafa da kuma sauƙin siyan abin da aka sarrafa din da kuma samun shi a kusa da kai to duk wani abubuwan a da sun kawo ci gaba sosai waɗanda a lokacin za a gani babu irin kamar matsi da ake samu kamar na yanzu wanda duka ya taimaka musu wurin yin abubuwan kuma abubuwan suna cikin sauƙi da kwanciyar hankali a lokacin nan sosai saɓanin kamar wasu abubuwan suka zuwa ta canja yanzu kuma a da alhamdulillahi za a ga daidai gwargwado a wancan lokacin za a ga akwai zaman lafiya sosai wanda yake ba da damar yadda ake yi a komai cikin kwanciyar hankali ka ɗauki kayanka ka kai shi kowane ɓangare ke buƙata ka kai shi a cikin Najeriya da wajen Najeriya cikin kwanciyar hankali kuma kai komai naka cikin sauƙi kuma sannan ko a da lokacin nan za ka gani irin yanayin yadda bankuna suke hulɗarsu da kamfanonika wurin tallafa musu za ka ga cikin ƙanƙanin lokaci mutum zai je da buƙatarsa a tabbatar da wannan buƙatar tashi gaskiya ce a ɗauka a bashi abin da zai yi ya je tsora ya saka shi ya zo ci gaba da sagogin shi to duka wani abubuwan da za ka ga cikin sauƙi wanda a yanzu idan ka zo ka ɗauka ka ce yanzu kana buƙatar ka samu bashi ba baka samu bane ba daka samu amma gaskiya inda ada mai biyu da kin kamar mai bi ka ce cikin kasa da wata daya ka same shi yanzu ka rafe zaka wuce rafe shekara ma daga fara nema baka samu ba ko wallahi ma in ka zo samu ka samu ba ke bukata ba kuma mai bi dan ka zo ka ci tsare-tsaren da kuma bi kamar yadda ake biyan wannan idan yarin ganta idan kana bangaren kawo bankuna na musulunci za ka gani ribar su idan kana bangaren bankuna wanda ba na musulunci za ka sun ce maka su ma kudin ruwansu sai ganshi abin yana da yawa wanda yanzu yake zamantowa kamar wani nauyi wanda ribar da ake samu za ka tana wahala ta dauki wani abun magwacin da za ka gani ka je ka so kayan da sauki kuma ka sayar da sauki kuma ka samu ribar ka mai yawa kuma sannan za ka iya biyan kuma hatta shi wani a lokacin na riba ko kudin za ka gansu ba su kai kamar yanzu ba da ake kure lamba a ciki wani abubuwan sun janyo ya zira ga gani da harkokin a da sun fi na yanzu daɗin yi duk da yanzu ma alhamdulillahi za ka gani ana kokari yanzu alhamdulillahi kuma ga sosai kamfanin kan masu ta zuwa mana a yanzu kamar sabanin da ake kamar sabanin yan shekarun baya kaɗan da suka wuce ko za ka kusan abubuwan ma a Kano sun durƙushe sabanin kamar ɗan wannan shekarun za ka yanzu abin kuma ya ƙara haɓakowa wani kurin godiyar Ubangiji ce ko sai da mu ƙara godiya Allah wani abin da ya faru.
0: Kusan mukan ga a wasu ƙasashe wanda suka shiga ba kan harkar tattalin arziki da lokacin da gwamnati ta zo da wani sabon tsari ko da da kasafin kuɗi ne a kan ta taɓa irin ku da sauran 'yan kasuwa domin a ji ra'ayoyinsu ko matsalolinsu kafin gwamnati ta aiwatar da irin wani abubuwa a ga shawarin da su bar abin da shi bi tattalin arziki da kuma harkar masana'antunsu ba sani ba ko kuma a ɓangaren ku shin a gwamnatoci irin na jihohi ko na ƙasa ana iya tuntuɓar ku a ji ra'ayinku kafin a ce an yi wata abu da shafi harkar tattalin arziki?
3: To gaskiya wannan ansar mai harshen da moshi zan iya cewa eh kuma in ce baka a inda sai za ta wato daga ɓangare daga sama da ne zan iya cewa ban da wani masaniya da idan a tafiyar gaman lauri kenan wai mu a matsayin mu na kungiyar masana'antu ana wani taɓa mu ta ainihi kamar idan za a zo a yi wannan medium term expenditure framework wayewaye wato ba a tuntuɓar mu kai tsaye a zama mun zama directly involved a kan aiwatar da abubuwan da aka ce ya shafe mu gaskiya ba mu da wannan abin sai dai mun lokaci muke kutse mu tabbatar mun ba abin mun gaya abin yake da ƙarfin tsiya mu gaza mu tura mu ba da shawara ko ta ɓangaren minista ko wani ba haka wanda ba ko da shi ne yake zama za ga wannan yawanci su mai karatu wanda sukan dauka cewar kamar tsarin su ne za su zauna su a sakamakon yanda ake a ƙasashen waje wanda ku da ya bada da ku ko za a sa a gaba ku faɗa wanda kuke so a tashi su a gyara su don a samu a wata da su amma za ka tare mostly anan za ka ga kawai zama ake yi a zauna a cebur ana shan shayi kawai wani ofisa ko ofisa su zauna kawai zartar abin da suke so a nan jiha gaskiyar ne cewa mun samu ci gaba a wannan gwamnati ta mai girma His Excellency Dr. Abdullahi Umar Garduje wato ana janyo ma a ciki ba kamar da ba za ga yawancin wasu abubuwa za a yi ko wani kwamiti da za a yi ko wani abu za ga ana sa koma a ciki don kuma ko mutu ba albarkacin ma baya don gaskiya za mu iya cewa ba mu taɓa samun damammaki da ake shigo da mu cikin gwamnati kamar wannan karan ba to kaga wannan an samu ci gaba dai ba wai samun kai tsaye ake shigo da mu harkar in za a yi budget da abin da ya shafi industries ko a ci an shigo da mu a ciki kai tsaye ba tunda halin yanzu a haka akwai gurare da yawa da muke buƙatar taimakon kamar yanzu hanyoyin mu da in ka shiga cikin sharaɗa bonfai calawa za ka hanyoyin ba su da kyau wanda ya kamata a ce gwamnati ta shigo ciki in za a yi budget a shigo da mu ciki a tabbata mun ba da shawara a gaya za a yi mai da me kuke buƙata tunda kuna ba da haraji me kuke buƙata a yi muku duk gaskiya ba irin wannan ba amma gaskiya ya an samu ci gaba matuƙa a kan abin da yake faruwa a baya yawwa
0: masha'allah to malam kabiru akwai tsare-tsare shi ma da gwamnati ke zuwa da shi misali policies da ake iri daban-daban akan canja daga lokaci zuwa lokaci akan ga kamar a baya gwamnati sukan zo da irin wannan tsarin domin ya haɓaka wato yan kasuwa akan wannan ya kuka kalli irin wannan abubuwan da ake zuwa da su sababbi daga wannan zuwa wannan shin yana ba da fa'ida ga ku masu masana'antu?
2: To wannan tambaya ta haka tana da amsa guda biyu za a ce abin da ke faruwa shi ne sau tari za ka ga idan akwai doka ko akwai wasu tsare-tsaren da suke a ƙasa idan ka ji an ce an kawo sabon tsare-tsare to za ka ga watakila wa'ancan na da ko lokacin su ya wuce kuma ana buƙatar a yi wani canji ne saboda ɓangare biyu ko dan a habaka harkar masana'antu da kasuwanci ko kuma a'a gwamnati ta samu kanta wani yanayi wanda take buƙatar a tuya zami muna da wasu ingiri gibi mu dan samu wani dama da zamu ƙara samun wani haraji wanda zamu dora mu tafi saboda kullun yanzu an ga kan abinda ita kasa take nuna cewar ya kamata a hakura da wani dogaro akan mai a dawo a zo a dogara da abinda za a iya wannan kamar generating kenan za a ce kenan ko daga cikin gida wanda za a samu a zo a haɓaka tattalin arziki in ka kalla yanzu misali ba su kan da kan amsa ba in ka kalla misali yanzu kalli jihar Lagos ka gani kuɗin da ke samu daga jihar yana isa ta abubuwa jiya wacce a yanzu haka sai ka ce kusan kamar wata 'yan karamar ƙasa ce a cikin Najeriya to duk wata jiha kuma tana so ta tafi wannan layin abu na ɗaya abu na biyu in ka kalli jihar Kano mu duk lissafin da muke in dai aka ce Lagos to mu muna baka mu ne na biyu mu sai Kano shine kuma in ka kalla alhamdulillah in ka kalli Lagos ka kalli Kano ka kalli Ogun ka kalli kamar misali ukun nan ma in ka ɗauke su za ka gani a cikin jihohin ƙasar nan sai daga cikin ƙasar jihohin da suka fi kowane zaman lafiya menene ya janyo haka wani abu ne za a gan cewar duka cikin ukun nan suna da yawan jama'a kuma suna da masana'antu kuma suna ƙoƙari su gani masana'antun nan suna aiki da yawa a cikin wani jihohi wanda yake ɗauke mutane da yawa daga kan titi kuma yake sa ake samun zaman lafiya a ciki to idan ka dawo kan batun policy da kake yi policy da ake yi policy ana yin policy gaskiya wanda za a gan su gwamnati na yin su in har gwamnati ta yi policy wanda ta janyo masana'antu lokacin da za ta yi to ta shawarin su ta komai a ɗora su to ala za a gan su idan aka yi su za a ga sun zo cikin sauƙi kuma za su amfani masana'antu kuma su amfani ɓangaren gwamnati gaba ɗaya amma idan aka samu akasin haka to za a ga gwamnati ita ba lalle ne su zo su mutu sun ba da abin da ake buƙata saboda sautari shi ne wanda yake aiki a wuri yake jin wahalar wuri yake komai shi ya fi sani ga wanda kuma yake waje yake kallo menene a ciki sautari wani yana kallon mamman masana'antu cewa a ga wani da masana'antu tana aiki yana kaza ga shi da gan shi da mota ko da rana ko sai tunanin kamar daɗi ne kawai yake ciki ba shi yana ciki shi ya san abin da yake ji a jikinsa saboda in ka maka gani kana tare da mutane kala-kala kowane mutum da irin bukatun shi da komai da yadda yake kana tare da mashina wanda ba su san komai ba su yi layi ka koyan suna bukata ka basu dole ka basu ko kana da shi ko baka da shi sai ka nema ka basu ka gama ka zo abubuwa na gwamnati da aka biya na haraji-haraji wanda suke dama na kullum yau da kullum wanda ka saba da biyan su dama dole ka zo ka biya su wani abubuwan duka sannan banda su ma kusan akwai abubuwan da ga sun zo maka wanda ma ba sa cikin lissafi ma kwata-kwata za su zo kullum kafarka duk wani mai wanda mutane masana'anta inda yana da masana'anta za ka gani baya bacci ko tsakar dare inda mutane masana'anta ka buga waya shi sai ka tare tana aiki saboda ya fi za a yi kiran shi yanzu da kamfani a ce ga kaza ana buƙatar kaza ga kaza a yi kaza to shi sa gurin masu masana'antu duk mai wasu muna wani karin magana duk mutum da gan shi yana da masana'anta a Najeriya aka ce yau ya yi ta har ya tsira ya kai wani abu a duniya kakkaba inda ba zai je sana'a ba inda ya saba yin ta a Najeriya duk duniya ba inda za a kai shi ba zai iya yin ta ba saboda jihohi kasashe da yawa za a ga su masana'antun su za a ga kurin aikin su suke na masana'antu to mu kuma nan mu muke yin duk aikin da ka sani wanda maka da wanda aka kai za ka yi da kanka to sai gani kai kana da wani advantage sama da wa'ancan sannan kuma yanayin da kake ciki ya sa kagogo ka iya abubuwa da yawa to shi sa wani suna gani idan za a yi policy a shawarce duk lokacin da gwamnati za ta yi wata policy yana da kyau a ce waɗanda suke ban ba balle sai masana'antu ba kowane ɓangare ba in dai abu ya shafi ɓangaren yana da kyau a kira yan ɓangaren gwamnati musu ta bijira musu to ni ga abin da ke bukata ga shi su ma sun san ƙasar su ce kuma duk cigaban da aka samu cigaban su ne gaba ɗaya har da su da gwamnatin gaba ɗaya saboda gwamnati wace ce gwamnati jama'a dai su ne gwamnati kuma dama ita gwamnati a mutuke bukata ta gama jama'a ta cikin walwala kuma mutane su suke su ga a yau na a ne baka in ce nan ne jiha ta ga shi jiha ta ta zama kaza
0: masha Allah to a ran Sanusi
3: na'am
0: wannan nasarori da dama sanatu suka samu a baya san kai san kawo Najeriya ta kai ga kusan kasashen Afirka duk suna dogaro da ita wajen da abin take sana'antarwa. To amma kusa ana gani a cikin shekarun nan abubuwa sun yi masu canja lissafi ba kamar a da ba. Ga gani misali su Ghana sauransu abubuwan su suna shigowa Najeriya kuma ana jin abubuwa irin makamci din wannan. Da matsaloli suna tasowa da daga can zuwa nan. A matsayin ku kai wani nazari akan irin wannan abubuwan, me ne kuke gani ya dabaibe matsalolin nan na masana'antu a Najeriya suka kasa yin motsi kamar yadda suka yi a baya?
3: To wannan kaitin baya mai matuƙar muhimmanci don da gaske akwai abubuwa da dama da suke damu. Ma lura idan ka tsaya ka kalla, wato yanzu mun shiga wani sabon babi a ƙasar nan gaba ɗaya. Wato an zo an sa hannu a kan wata wayejeniya wata kasuwanci na bai ɗaya na ƙasashen Afirka gaba ɗaya, ana kiransa AFCFTA, African Free Trade Area Agreement, wanda gwamnatin Najeriya ta saka hannu na zin kusan shekara ɗaya wani abu da suka wuce kenan, kuma a tare zai fara ya kamata shi ya fara aiki a wannan watan ɗaya ga wannan shekara. To me wannan abin yake nufi? Wannan abin yana nufin cewa duk kayayyakin da ake a ƙasar Najeriya za su yi gogayya da sauran kayayyakin da ake yi a sauran ƙasashe na Afirka. Duk kayan da aka yi daga Egypt ko daga Morocco ko daga Niger ko daga za a shigo da shi da ba tare da wani tsangwama ba kamar yadda ake a baya. To wannan abin ya kawo mana so many challenges, wato akwai tarniki da muka samu kanmu a ciki. Yanzu da magana muke muna gogayya da magana muke gogayya tsakaninmu da mutanenmu na Najeriya, ma kana Najeriya kana zanen wani irin kaya kake da dan uwanka da yake irin wannan kayan a kudu. To yanzu magana ake ma yanzu gogayya ake da kayan da ake a Najeriya da kuma kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasashen waje musamman na yanki na Afirka. To matsala ta farko dai ita ce wutar lantarki, tsadar wutar lantarki. In ka duba ka gani ƙasashen nan na Afirka za ka ga basu duk tsadar wutar lantarki su bata kai, suna da abubuwa da yawa da suke mora, to tsadar wutar lantarki su bai kai na Najeriya ba. To banda na ɗauko maka kuma abu na biyu, akwai cost of finance kamar maganar da Alhaji Kabiru yi, na kuɗin kuɗin da za ka yi sarrafa ka yi aiki duk inda ka san masana'anta sai ana samu sai ka samu kuɗin jarin working capital kuma jarin da za ka yi raw material ko irin wannan dai. To ka je ka karɓi bashi an ce maka sai ka biya kashi 30 cikin 100, wani irin kasuwanci za ka sa ba irin wannan ribar, musamman za a matse mu da wasu kayayyaki na wannan ƙasashen Afirka suka shigowa, dama origin ga su nan, dama na China suna shigowa. Za ka ɗauko kaya tun daga China an kawo shi tun daga Najeriya, amma ya fi naka arha. Saboda irin wannan yanayi na tsadar kuɗin da karanta daga banki da kuma tsadar wuta da sauransu. So kaga in ka ɗauki wannan tsarin na abu na biyu, ga cost of finance ɗinka, ga kuɗin tsadar wutar lantarki, sannan kuma irin wannan multiple taxation, haraji iri-iri da ake shigo da shi daga ƙaramin hukuma jiha, sai ka ga da fara gama sai kusan haraji ɗaya ne iri mai bai ɗaya, don ka gama ta caje shi, sai gama ta caje shi, fara gama ta caje shi. Saka irin wannan abin yana kawo tarniki da yawa a kai. To amma umma a bayansu babban abin da ya fi taman da hankali yanzu shine bambancin wutar lantarki da muke fama. Wutar lantarki nan kullum ƙara ta ake yi, wallahi duk kamfan da ka ɗauka yanzu yana kusan san overhead ɗinsa kusan kashi 33 ko 35 haka yana ƙarewa ne akan biyan kuɗin lantarki. Akwai masu biyan, in aka ce wato bambanci shine ita ƙasa kamar Lagos da Ogun Axis yanzu a halin yanzu suna biyan naira 57 haka per kilowatt hour.
0: Naira 57
3: per kilowatt hour. Mu kuma a nan Kano muna biyan nan masana'antu ke rukuni na masana'antu muna biyan kusan kashi 69 zuwa 70 naira muke biya. So za ka kalli bambancin nan wajen kusan naira 13 tsakani. To idan ka gaya wa masu sauraro ko jama'a kashi naira 13 sai kamar naira 13 ba wani abu ne, amma magana ake na miliyoyi, wanda yake duk musamman da haka a yanzu mai biyan kuɗi mafi ƙaranci a mutanenmu shine mai biyan miliyan 5 shine kamar miliyan 5 a wata, amma akwai masu miliyan 5 miliyan 10 miliyan 20 miliyan 50 ma, akwai masu miliyan 100 ma a wata ɗaya. So idan ka ci maka wani bambancin naira 13 kusan bambancin kashi 33 kenan ake magana. Magana magana ake tsakaninka da idan dan uwan kai na irin kayan ka anan Kano da wanda yake a kurban mancin ka idan kana biyan miliyan 20 a miliyan 30 to shi miliyan 20 yake biya so aka wannan abu muna ta kokawa mun rubuta mun ga wasu hukumomin kirko mun ga kirko sai to ai su ba laifin su bane laifin magana tana hannun National Electricity Regulatory Commission NAC kenan sai kamata suka tsara wannan jadawalin to mun ga da haka amma su ma da laifin zanyonci wanda ake ga mana kafin ma ƙara kudin wuta sai an kira su a nan bangaren wuta company suke ba da submission na ƙarin da yake ma suna buƙatar ƙari na kaza to amma tun farko aka yi wannan gini tun farko aka sa wannan farko aka yi wannan foundation na wannan disparity din to kusan abin da ke ba mu mamaki kenan dawa tun farko wannan aka kirkira shi tun farkon da aka kirkira National Electricity Regulatory Commission dan me dan agugunta masana'antu na arewa kenan because wanda aka dauko yanzu zai kalli bil din duk dan kudin da yake irin aikin ka in baka sa ba za ka yi gogayar shi ma balle ma a ce Africa ta arewa ko ba Africa gaba daya dan ba sai goma sha uku nan ni naji na samu dan masana'antu da yake irin kayana naji na tambaye shi nawa yake biya ce na biya naira 50 da wani abu ni na biya naira kusan 70 kawai kallo na yake haka ke biya shi haka nake biya shi mun muna biya kusan miliyan 30 shi na biya miliyan 20 yace haka ke biya shi haka nake biya so haka inda Allah ta muke mu wannan kamfanin mashinan mu sababbin mashinan sun fara tasiri amma ran da aka ce wannan mutum yayin kuro ya sai mashina masu kyau muna kallo zai bige mu so laifin tsadon wuta ya fi sauƙin samun wuta bambancin ya ƙara skill ɗinsa za ka ga mabacin ko a miliyan goma aka ce kana samu a shekara a tsarin neman ne da kamfani a ce shi ka ce kaɗai ribarka ai kana business so ka zai zo sai a farashin mu da muke sayarwa cost price din mishi zai zo sai zai ɗauko wani wani zai biya kuɗin mota daga Lagos zuwa Kano gaba ɗaya miliyan ɗaya ba amma ba zai ma kai haka ba wato in ka ɗauki mutum da zai iya sayarwa sai ka zai sayar ƙasa da abin da zaka sayar a Legacy a Kano a Najeriya kenan ba a wata ƙasa ba so ka wannan abin ya daga cikin babban ƙalubalen da muke fuskanta
0: to malamin sani me ya kawo ka samu banci tsakanin kuɗin da ake biya a Legacy da na shin tsari suka fi na irin masana'antu irin naku ko ka wani policy ne ya zo aka ce ku wanda kuke na misali arewacin Najeriya ga abin da zaki biya su kuma ga abin da su biya a Legacy
3: wato mu abin mun sha wani magana da kake mun kan mun tsaya mun kasa ganewa me ye hikimar a ce Kano ta biya kuɗi mai tsada Legacy ta biya mai ara to amsoshin da ake bamu wanda magana ta gaskiya har yanzu ba mu gamu su da su ba shine wani farko wai sai a ce mana wai akwai distance wanda daga inda za a ɗauko wuta a turo ta wai akwai takarkar wasu wai ana rasa wutar burbushin wutar a hanya so ka nisan shi ya saka wannan gurin mai tsada da farko kenan na biyu kuma sai ake magana wai wideness wato wai girman guri wato su ketko a yanda suke a nan Kano suna covering Kano da jigawa da Katsina so ka suna yawo ba kamar Lagos ba suna guri ɗaya to in ka ɗauki wani abubuwan guda biyu wanda muka kalla in ka ce technical losses wutar lantarki ba magana mai ba man fetur bane man fetur ma ana ɗauko shi daga Port Harcourt a kawo shi Kano ko aka sakkwato a farashi da me yasa saboda an saka wani takidi na equalization fund to wannan ita wutar lantarki ma kake ganinta ana danna ta aka kunna ta a cikin minti ɗaya ta zo Kano ba kaman wannan zaka ɗauka wahalar mai da direba da mota da waye wahalar mota da waye da waye wannan yuka imin understand in da ma an ce to amma wutar lantarki man fetur ba a bambance ba amma an zo an bambanta wutar lantarki saboda kuma an saka abin an yi gunda baki ba wanda yake magana in ba saboda abin mu kadai shafa arewa mu muke mutuwa za mu ci gaba da mutuwa a hankali har sai an zo an waye gari an tarar babu wannan masana'antun a takaice
0: to Allah ya yi ka fonda ga resan ka ji wannan ya fara shafa wasu matsaloli da suke wato damun ku a yau a cikin wannan abin a kana da ban wani abin da ke ganin shi ma yana damun kudin dai a cikin masana'antun naku
2: ha kai sa maka fince akwai wani abin nake so in kara fitowa da shi a cikin abin da ya faɗa misali kai ne da kake yin faɗa a cikin gidanka kake kuma ba wani sai kake bi yin irin competition a cikin gidanka sai ka tuno ba gaba da bai cinye ga competition ba don goku za kai sai ka ba don goku ma da jaha ka za kai in kana kallon yanzu misali da muna kallon kawai a cikin gida muke yi tsakanin me duka ce arewa ne ake yi da kudu dan muna kallon ka aka ce Kano ka ce arewa in ka ce da gaskiya ce kudu wani a tsakanin mu muke yi in ce kokari mu gani ya za a yi arewa ta samu ci gaba su masu can suna gwanin kaza to yanzu an ce yanzu kwando ɗaya ne daga Najeriya da Kenya da South Africa da Egypt da Morocco da Algeria duka an ce in kai kaya daga can yadda dan Najeriya zai dauki kaya fita da shi ya wuce da shi haka su wasu kaya su wuce da shi su gona mura to kai a cikin gida ma kadai kai baka ma iya surviving din kai winning din competition da kuke ma da naka na cikin gida ba ina ga na doka da wayan tar go kasashen kuma abin da kalle shi mu kullun muna gode Allah amma kuma muna so a daga kallon irin yanayin da muke ciki dalilin shi ne alhamdulillah muna iya sabai muna komai wannan masana'anta mun ke arziki dawa wallahi Allah ne ya rufa mana asiri muke da wannan masana'antun dan suna dauke mana mutane da yawa da suke kan titi yau da aka ce yanzu arewa da maka halin da muke ciki kuma aka ce yau wannan abin ya janyo masana'antu sun zo sun kara gurgurcewa wannan mutane da su ne su masana'antu su babu aikin yi ba su da komai ina za su tafi shi abin tashi har ganin kullum yake a lissafi wallahi akwai masu masana'antu da suke cewa su ko ba su shirya ba don kawai su rike su samu lada ma ko don lahirarsu su za su rike masana'anta saboda kawai suna kallon in sun fito su zo su ga masana'anta su gani mutane kaza goma sun zo to za su kalla a goman nan fa'a kowane bana da mai biyu mace ɗaya da 'ya'yansa ko biyu ko kaza in ga ba ta zama mutum ko kake karshe ba kusan mutum 40 ne to su ma haka a gidansu in ka je mai biyu kowane gida mai biyu zai sa dan almajirinsa ba dan ya shigo ya sallama ya ci abinci sai gani multiply effect ne abin to in kalle wani abubuwan in dai ba a zo misali an ce an tallafa misali wannan abin da aka kawo ba an yi da gaske an zo an daidaita lamarin da zai zama ta cewa za mu iya yin gogayya da duk wani wanda ya zo daga ko'ina yake a cikin afirka ba to gaskiya muna da kalubale babba ba ma fa a maganar fa in ka tafi asia da europe wanda ba su tun fil azal sun riga da ma sun mana nisa so mu jamu yanzu mu farmu don mu gan su ba hango su masu wasu riga sun yi nisa to wannan kaga wannan babban matsala ce wadda shi kaga ya fito da ita ta harkar in ka kalli ma harkar wuta kaɗai kenan banda ragowar harka na irin tsare-tsare kamar ka ce policies na government wanda su ma suke zuwa za ka gani za ka biya kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza wanda za ka gami su a can wata yasa da wasu abubuwa da yawa da ake ɗauke musu to inda duk ba a zo wani abubuwan an zo an fara shimfiɗa su a ciki ba wanda gaskiya suna ciwo masu masana'antu tuwa ƙwarya in dai ba maganin su ba to gaskiya mu zo mu samu matsala shi yasa ko da yaushe za ka gani muna ƙoƙari mu ga cewa muna tuntuɓa gwamnati kuma alhamdulillahi a yanzu gaskiya muna samu a jamu a cikin kwamitoci na gwamnati wanda muna cikin su wanda za ga an tafiya da su wanda muke tafiya kuma wannan harkar ta wuta ba ƙaramar matsala ba ce ba ni na maimaita a kanta ba ƙaramar matsala ba ce ba saboda kamar da ya faɗa ne ƙara buɗewa ba wai maimaita ba kasar yake ba idan ina Kano ina son unit 1,100 wani ya Lagos ina son unit 1,100 muna su masana'anta iri ɗaya to ka buga 1,013 ka gani shi a can shi yana da idan shi misali ya ɗauka ma shi ya ce to shi ba zai ba ci riba ba ma gaba ɗaya kawai zai ɗauki wannan unit ɗin 1,013 nan ka ga miliyan 300 sai ta shi gani to ni na ma haƙuri da rabi 1,000 shi ne ma zan ci to kai fa ka ga kai abin da kake arewa komai da kuɗin ba kai ba shi kuma ya ma ci riba idan wanda ya ɗauka kayan sai ya kawo kasuwa da naka na za ka kalle ka to dole ne sai an kalli wannan bangaren an yi maganin sun za mu samu zaman lafiya kamar yadda ake faɗa ne ya kake cewa nan arewa ba mu da tushenshin wuta a kusa da mu ba abin da ba za a iya yi ba sai ya yi zuwa za a kafa tushenshin nan arewa wanda za mu zo ma mu samu wutar na a kusa da mu wasu zari amfani da ita shi ne
0: to ma zai tafi ana gani kamar irin wannan abin da shafi ya haka wutar nan kamar su gwamnatocinsu sukan ba su haɗin kai su tsaya wajen cewa an samu wato tsaka-tsakin abubuwa a kan irin wannan to mu a misali arewacin Najeriya ana iya samun shugabanni su tsaya su to mu al'umma ta ga abin da ya kamata a ce harkar wannan wutar ta matsa
2: gaskiya akwai saboda ni shaida ne mai girma gwamnati jihar Kano na san tabbas na san ya yi magana mun je wurin shi mun yi complain kuma ya yi complain din mu kuma yana ta bibiya don duk zaman da ya mai shi sai ya kara jaddada mana akan cewa wannan magana ta bibiyar ta haka naje na san mun zauna da mai girma kuma jigawa shi ma kusan sau uku ko a kwanan satin da ya wuce sai dai muka magana da shi akai kuma shi ma sun yana kan magana kuma ya mana sun ce za a iya kokarin su ganin yadda za a yi a ce misali an samu abu biyu an ma samu wadataccen wuta a wannan yankunan na bai kenan sannan kuma wancan gibin an ce an cire shi to tabbas ni wannan na sani mutane ba zan sani ba amma mu da muke ciki mun san suna wannan abu kuma Allah ma ya san suna
0: shi ne to nan sani akwai wata matsalar misali abin da ya shafi hanyoyi da gunda ake masana'antun nan suke kukan kokari ku biya kudin haraji kuma ana cewa cikin babban manufa shi ne biyan kudin haraji a yi amfani da wannan wajen yiwa wanda suke biya kudin wannan harajin aikace-aikace da suke damunsu shin kwalliya ta biyan kudin sabulu in kai biya irin wannan abubuwan matsalolin da suke damunku ana biya muku da kudin harajin
3: to ma nura wannan tambaya tana da muhimmanci amma ina so kaɗan yi haƙuri kaɗan zan sake tsokaci akan harkar wutar nan saboda tana cikin mana tuwa ƙwarya amma ɗan mintuna kaɗan ko biyu ko uku za ka bani abin da zan faɗa anan shi ne abin da na manta ba mu taɓa a kai ba shi ne wato wannan dalilai da ka mun tambaya da zaman ba ka cikakken ansa ba dalilai ne da ya sa aka samu bambancin tsakanin kudu da arewa wato magana ake na distance da kuma ana maganar area of coverage wato nisan wato kaman ita wannan kirku suna covering Karo da Jigawa to in muka kokari ka dauki kowace wannan gaya maka tun farko wannan dalilan mu ba mu ga wasu dinsu ba so in ka dauki distance wuta kaman na gaya maka dauko ta ake ana jihota ba kaman mota bace kusurinsu abu na biyu da na manta ban gaya maka da zuwa shine shi distance da kake magana yanzu wanda yake Kano wanda yake a Lagos wanda yake Ikeja zuwa Victoria Island kai da kake Kano sai ka je ka tsina maka da wurin bai mai zuwa bai mai zuwa Ikeja ba saboda yanayin gosu da sauransu kaga maganar wannan hukuma ka gane wanda yake Jigawa sai ka je Jigawa ka dutse ka dawo ka je wani sai ka je Hadejia ma shi wanda yake Ikeja bai iya zuwa ma Victoria Island ba saboda yanayin hold up nasa saboda yanayin garin yanda yake ko satinan da ya wuce mun je mu Lagos muna so mu zo mu zai yi mu karfe 5 kai karfe 6 amma karfe 3 bata muka baro Victoria Island VI kina kafin ku mu zo mun Ikeja kwa airport mun yi awa 2:30
0: hanya
3: sai mun zo 2:30 shi ma da kyar Allah ya taimake mu mu tsallake to ka gaya mun in daga nan zuwa Katsina awa nawa ne ana jin ba fa awa 2 awa 2:30 yayi awa kenan balle Jigawa to kar magana a ce wai distance zai saka wannan abun ni bana ganin sa a cikin dalili na wannan wuta saka wannan abu shi da muke jawo hankali cewa wannan bambancin wuta kafin mu rufe wannan shafi a kokari a janye shi a kawo mana dauki shi ne in har za a sa in ma gwamnati mu abin muke na gwamnati ko ai mai da shi bai daya duk mu da a jikin mu gaba daya mu da yan uwa dan a samu free competition tsakanin mu da yan uwa na kudu ko kuma a saka wani GE da aka sawa mai shi ma a sa electricity equalization fund shi ma wanda zai iya cike wannan GE'un dan mu samu mu mu iya gogayya da ɗayan uwan mu na kudu to wannan mu shine fatan mu da muke na karshe abin da ke zan tabbini abin da nabi da kai wannan tambaya da kai mun shine akwai bukatu da muke da su bayan harkar wuta kaman harkar titin da kake ga mu yanzu abin da kake gaskiya zan ka shiga titinan mu na cikin Bombay Tokarawa idan ka shiga Sharada Chalawa abin takeici shine zaka tarar yawanci wannan titinan da sun lalace kuma ba wani hobbasa da ake a lalace muna bukatar a ce a shekara ma koda kowane rukuni na masana'antu ne tunda muna da rukunin masana'antu kaman guda hudu ko biyar a Kano a ce kowane daya ma a dauka ko titi daya ne a gyara a shekara amma wallahi idan ka je ka ga wani titi ma ana kokarin gyara yawanci zaka tarar cewar watakila kamfanin dukan nan suka hada kudi a junan su dan ma su wannan gyaran da kansu sai ga an yi birz da shi wani lokaci ma kan yi yunkurin ma ko da private market channel a hada ma mu mabin koma mu da kanmu mene ma kuma harajin za a baka sauki ko na baka a maka sauki kamar yadda aikin za a Lagos zan ci gaba yanzu dan gwace yayi titina da yawa a Lagos wanda an cire daga cikin harajin da ake bashi to in ma za mu zauna da gwamnati mu yi a ce to gashi ci kaza ku yi wannan gurin harajin da kuke biya wannan kamfani da wannan kwadu ku yi a cikin harajin ku duk wani abu ne wanda zamu iya zama mai jajina between government and association ko company kan to amma gaskiya abin da kai shi in ka shiga kan mukakkun masallan wallahi wasu kayayyaki wasu kayan ka dauko su ka zo titi ma sai ga suna zubewa kuma suna motar mata tana neman tantsarewa sai ka tafi bi at 10 or 20 kilometers per hour kafin ka iya fita bakin titin ka so gaskiya roƙon mu anan gurin shine ai kokari duk shekara a zabi koda titi ɗaya ne a cikin rukunin masallan namu guda biyar kowane a cikin kowane a masa guda ɗaya to mu kan ba za mu san cewa an tana mu tun da a halin yanzu kusan kowane kamfani da yake raye ya kokarin biyan haƙƙin sa na haraji ga wani gwamnati na mutakan local government state da kuma federal government
0: to masu sauraron mu kamar nuka saba kuma wani ba ku dama da mu shigowa akan 08 1 4 7 7 7 0 9 0 0 9 0 7 7 7 assalamu alaikum
5: are to kawai shi barka da zuwa
0: yawa da muke tare to da muke tare sai zan lamba wani gun 08 1 4 7 7 0 0 9 0 0 da kuma 07 07 9 0 0 9 0
5: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Wa alaikum
0: assalam.
5: Ma'anura bakan ku da rana. Alhamdulillah har yi yarda da ni da.
0: Na'am.

0: abubuwan da na samu a wannan company. Saboda haka ni wannan mutane ina danganta rashi da wasu marasa kishin ƙasa a ƙasa na domin ba wai ita ce babu ba. Akwai ta musamman kuma wannan man ma da ake abin da ai imarihin kishin ƙasa ne. Domin ai za a sami refinery din matatan nan da za a samu a take mannan ku gashi muna da shi. Wa'inda ma ba su da shi sun fi mu samu arhar mannan. Saboda haka don Allah da annabi shugabanni su sake tunani. Sake tunani. Samu mana da mannan. Samu mana da mannan. Da kuma a samu a rayar masana'antun nan. Matasa su dinga zaman banza. Wannan abin nan wani fuka da ake samu wallahi da yin aikin kamfanin nika ne. Domin da da kamfanin nika wallahi ba wani ba zai tunani wannan kidnapping ko kuma wani bakin waya da sauransu ba. Allah wani gidi ya laida su gida lafiya. Allah ya saka da alkhairi. Sara Abdullahi da yar da zai gida.
1: Su bai zaba su ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abu na biyu kuma su yanzu masu kamfanuka wani mataki za su dauka in har ba a samu canji ba a ce an samu daidaiton farashi tsakanin mutum da arewa. Dai next step din su wani matakin su dauka kuma nan gaba. Allah ya fahimta mai da wa.
1: Masha Allah, me suna yin ka?
3: Gaskiya ne.
2: Yawa.
1: To, Allah san ka ji tambayarsa.
3: To, wannan ya yi tambaya mai matuƙar muhimmanci. Mataki na farko da muke dauka tunda wani abu ya faru ba mai kasa a gaba kuma ba mu dakata ba. Muna ta kamar yanda chairman ya fada wato mun ta samu kaman matakin gwamnati duk inda muka je muna magana akan irin wannan yanayin bambanci kuma ga illar da zai iya kawo mana idan aka ba abin nan ya dore a haka. Na farko kenan. Na biyu kuma wasu ma duk mun rubuta a rubuce muka rubutawa ita din da abin ya shafa. Kuma su kansu kuma mun kyat kudin da wai da mun dauka muka haɗu da su muka musu gaya musu akan wani yanayin da muke ciki da bambancin tsada wutar lantarki idan aka babu nan ya dore akan haka. To kullun yanzu da kake gani yanzu kamfanin ka AIB suna fitowa a nan Kano ko arewa. To kafin ga kamfani daya a nan arewa an yi shi to an yi guda goma a tsakanin Lagos da Ogun. Duk wani kamfanin da kake gani ana yi daya biyu to kafin ga daya a nan an yi guda goma a can saboda me ko kai ne zaka yi masana'anta yanzu idan aka zo aka maka feasibility study na wannan rantar aka ce ma gashi zaka yi masana'anta iri kaza a Kano ga abin da zaka samu in zaka ita a Ogun ga abin da zaka samu ko Lagos kai kanka ko da a nan aka haife ka zaka ce aje ayi ta a Kudu saboda me saboda in conducive environment da ka samu a cikin nan sauƙin tallan tarki saboda su ba mu ganin tallan tarki suke yanzu maganan ma gas suke yanzu gas din nan da ai da ka ganin shi da shi ya zai wuce sun ma hakura gashi ta fa arha amma sai sun gumbace tunda akwai gas a kasa da shi suke amfani suke makamashin su da shi so aka magana ta gaskiya wannan muna ta kokarin yi wannan mataki mun rubuta kuma yanzu wannan zuwan da muka yi nan gun gaskiya abubuwan da muke na fadakarwa jama'a su sani kamar yanda ya fada in majalisa na jiha na jiha da na tarayya da na da sanatocin mu sai gudunmu za ta ka matuƙa gaya akan wannan abu kamar yadda ya faɗa ba wani dalili da zai sa a sa bambancin wuta tsakanin Kano da Lagos ko tsakanin Kudu da Arewa ba dalili.
1: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
1: To da muke tare.
4: Allora barka da
1: kai. Barka ka dai.
4: Ya aiki.
1: Aiki alhamdulillah.
4: To muna yi wa mu tare ba.
1: Na'am.
4: Na saurare ku sai dai gargado ba a kiran abubuwan da suka faɗa a abu ne na mafi ya daga cikin al'amura da suke faruwa a arewacin Najeriya gaskiya abu ne na kai ciwo domin kamar yadda tsohon ministan nan wato Sani Mamman ka ga abin da ya faɗa rike harkar lantarki a Lagos ana da abubuwa huɗu ne wanda suke ba da wuta ga jama'a kamar guda takwas amma wannan arewacin Najeriya gaba ɗaya

0: to kaga za a ka gama arewacin Najeriya gaba ɗaya da Lagos duk da cewa ana shawar kin ku take kin mai ai mu ko a karfin ku take kin ma sai kuma hakika su ma masu gaskarin da take matsala domin Allah ya ji kai a shekara in sha Allah ne yana cewa idan ka ji masu kwa ɗan kasuwa suna tsi-tsi-tsi to da kasuwa ta yi ƙasa amma lokacin da suke cikin jin daɗi ba wanda zai ji maganar su ba wani taimako da su ba za a ce a fili ga shi su saboda haka idan an duba an dai a daki jaki kuma a daki jaki wani shi yi jinku jimin ɓata da fatan gwamnatin za ta gane matsalar da muke ciki kuma garin ka taimaka kuma duk wannan tsitsin da ake su shugabanni ai kaga ba abin da suka rage wa kansu sai dai komai ɗan talaka ake zabga budala kawai abin da ake ciki kenan shi ne wannan yan gudunmuwa da fatan kowa zai gane matsalarsa ya gyara mun talaka mu gyara ɗan kasuwa su gyara gwamnatin ta gyara ita shi abu ne dai muna amma dai an sha faɗa malamai suna faɗa mu masu ba da gudunmuwa a rediyo muna faɗa da sauran jama'a wata abin da kuma sai gaban kungiyar wato wo a gan su wanda kungiya ke ta rajo wato yaki da rashin tarbiya na gode
1: alaikum salam to alhaji kayyulu mutane za su gane cewa watakila sakamakon wannan abubuwan da suke faruwa yasa sakamakon irin wani matsalolin kuɗin wuta da sauransu yasa mai masu masana'antu suke ƙara kuɗaɗen kayan masarufi
2: to gaskiya ka san wani abu guda ba wai iya su kaɗai suke janyowa kaga an yi ƙarin kayan kuɗi a kayan masarufi ba akwai abubuwa da yawa wanda suke janyowa kayan masarufi suke tashi kuma ka kalli ma wannan kayan masarufin wasu kayan masarufin da yawa za ka ga ai a nan kasar za mu iya yin su amma wani a gaiwanci kuma wanda ake amfani da su daga wajen ake kawo su me ke kawo haka yanzu muna da wata ɗabi'a tamu mu mutane kullum mu ba ma girmama abin da mu muke da shi sai mu girmama abin da yake a waje yanzu mutum sai ya ce maka a takalman da ake yi a nan wambai ko a ina ne shi ya karɓi sa bai saka ba sai wanda aka kawo daga wata ƙasa can waje sannan ta zai saka ko meye ne to wannan irin abubuwan inda mun zo mu rajja mun ce iya namu za mu sa a gaba mu zo mu sa shi a gaba shi ne zani kullum shi muke demanding za ka gani kullum kamfanikanmu suna yin komai to zai saka cewa za su dinga yin production mu abin da muka ɗauka a masana'anta idan kana kaya da yawa to dole zai yi ƙasa farashin zai samu a kasuwa amma idan kaɗan-kaɗan kake yi sun cewa nauyin da yake kansa zai dinga ja yana zamantowa yana yin tsada yin tsada mutane za su raja'a su dawo su ce to mu kayan mu da cikin gida shi za mu zo mu raya ne saboda akwai wani kamar rikaya ce ko mai taɓa gani ta wani ɗalibi da ya je Amerika ɗan Japan ne da ya je Amerika lokacin tun Japan bata iya wani abin kirki ba pencil da yake rubutu da shi komai nasa na Japan kyabanci sai ya ɗauko pencil na Japan yake rubutu da shi yana fara rubuta sai pencil ya balle ya ƙara ɗauko da ya rubuta sai pencil ya ƙara ballewa ya ƙara ɗauko da ya rubuta sai pencil sai kawai fashe da kuka a bisa wasu ga pencil ce a shi ina ai shi da ƙasarsa ga wanda ƙasar suke yi shi ƙasarsa yake so ya ga ta yi mai kyau wanda ya amfani da shi kuma haka ya koma daga baya koma da ya gama ya je kuma buɗe kamfanin yin pencil a can ya zo kuma ya yi pencil mai kyau irin wannan to me ne kawo kishi ne ya janyo masa wannan abin to kuma ya kamata idan muka sa kishi to za mu tara wasu duk mun yadda matsalar wuta da matsalar harhaji da matsaloli na yau kullum duk suna janyowa abubuwa su tashi amma mu ma da za mu zo mu raja a kan kayan mu ce mu kayan mu ne da muke yi a ciki su muka da su ne muka da a kansu da su za mu yi to zai sa dukkan barkan ne idan mutum yana ɗaya zai yi goma idan da ne an ɗaya ne ya tashin shi a naira biyar biyar to in yi goma ne bitin da shi naira uku uku sai ga kowa ya samu sauƙi wannan shi ne kawai a dunkule saboda ba sai na gura sai abubuwa ne mai tsayi.
1: Alhaji Sani cinyen dubuɗi da ne za ka ƙarƙare ma.
3: To a takaici a riga mun taɓa abubuwa da dama amma dai kamar yadda na faɗa shi ne babban dai abin da yake damunmu shi ne ishu na wutar lantarki muna fatan masu sauraron mu idan akwai mahukunta a ciki da suka shafi kuma a ɓangaren 'yan majalisu na jiha na tarayya sanatoci gwamnonin namu ma na arewa gaba idan ba Kano da Jigawa bane kawai dan abin da ya sa muke cewa Kano da Jigawa saboda mun ne hurumun mu kuma bayan nan a nan kamfanonin suke galibin kamfanonin arewa a Kano suke so ya sa muke cewa kawai a wannan duk wannan matsayin shirin gaba daya idan ba dauki mataki yanda za a gyara wannan yanayi ba to za a wayi gari ko dai wanda suke da kamfanin kan anan su kwashe kayan su ko bacin kudin su ga da kasuwancin su ko kuma mutum yana ji yana gani ya dukushi subhanallah kaga jama'a da suke aiki a wannan guri da kuma dan rabin da malamin juna take samu ga gaba ɗaya za a irsa shi kenan
1: insha Allah to masarun mu da bayan lokaci anan za mu jarabe shi inda kuji mu tare da Alhaji Sani Hussein Saleh shugaba da kuma wato Alhaji Kabiru Musa Adam shugabanni na gaskin wato kungiyar masu masana'antu jihar Kano inda muka yi waiwaye akan gudunmuwar da masana'antu suke bayarwa don cigaban ƙasa da kuma matsaloli da suke tasowa na yau da gobe da kuma hanyoyin da za a warware su muna godiya Allah mai duku a gida lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: a'malul qalbiyya ne, ayyuka ne wa'anda suke na zuciya. Sannan kuma akwai a'malul jawarih, ayyuka na gaɓoɓi, kamar ayyukan da za mu yi da hannayenmu ko da ƙafafuwanmu, ayyuka na ibada, ayyuka na al'ada wanda hannayenmu ne za su yi da ƙafafuwanmu. Sannan na ukunsu akwai a'malul aqwal, ayyuka na maganganu, ayyuka na maganganu, maganganun da za mu yi da harasanmu na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To malamai suka ce duk wannan jinsi na ayyuka guda uku da muka faɗa, duk ba sa tabbatuwa mutum ya samu lada ko akasin haka, face sai an kalli niyya, da wace irin niyya mutum ya yi aikin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innama likulli imri'in ma nawa, haƙiƙa kowane mutum akwai irin abin da ya niyyata, akwai irin abin da ya niyyata, kowane mutum za ka ga kancewa akwai irin niyyarsa, ko dai niyyarsa ta kasance cikakkiyar niyya, babu riya a ciki, ko kuma niyyarsa ta kasance a cikinta akwai riya. Mutum ya tashi ya yi wasu ayyuka na ibada bai yi ba, sai da ya ji a ransa cewa bara'i wannan aikin, saboda mutane su ce na iya koko na yi, kun ga wannan ya zama riya kenan. To wannan ba yi da cikakkiyar lada. Akwai kuma aikin da mutum zai tashi ya yi domin Allah zai yi, baya jiran a gode masa ko a yaba masa. To wannan shi ake kyautata zaton kan cewa lallai wato mutum zai samu cikakkiyar lada. Niyya kuma ƴan uwa, da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ayyuka suna tare da niyya, kowane mutum kuma da irin abin da ya niyyata, ana nufin al-qasdu, nufi, mutum ya nufi abu a ransa. Kowane ɗaya daga cikinmu da zai zo sallar magariba yanzu yana ɗaukar buta zai yi alwala, ai ya san abin da zai yi, ya san cewa masallaci zai zo, kuma sallah ta magariba zai yi ba ta la'asar ko azhar ko isha ba, haka ne ko? To kun ga kenan, ashe tuni ma mutum ya riga ya gama niyya. Saboda haka ba'a a shari'a ba'a yin lafazi da niyya. Ba za ka zo misali za mu yi sallar magariba ɗin nan yanzu, ka zo kai ta cewa Allahumma inni nawaitu salatul maghribi fi masjidi Ubay ibn Ka'ab bijwari malan nura misali. Eh, duk ba kai wannan ba, ba ne ni wannan ba. Eh, duk da a zuciyarka ka riga ka yi. Saboda haka ne malamai suke, Imam Malik yake cewa ita niyya furtata kamar yadda muke faɗa ɗin nan yanzu, wato bid'a ne, ba a so. Idan ko bid'a ta shiga cikin aiki, ta shiga cikin ibada, to lalata ibada take. Yadda ka san wannan tsutsar da take shiga cikin dankali, eh, ta lalata ta, ko ko ta shiga cikin goro da ainihin sankara, ko ta lalata goro, sai ka ga goro lafiyayye a ido haka, amma kuma da ka fara sai ka ga ba abin da za ka mora. To haka bid'a take a cikin ibada. Idan mutum yana yin bid'a a ibada, ibadarsa zo wato abin nan zaizayewa take yi, bai sani ba. To Imam Malik ya ce yin wannan furtawar niyya wannan bid'a ne, ba a son wannan. Inda aka ce kurin a yi niyya a furta a aikin hajji ne ko umra. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da zai yi aikin hajji ya zo ya yi talbiya a Hujjatul Khulafa, ya ce labbaik Allahumma labbaik labbaik hajjan ko labbaik hajjan wa umratan, wannan babu wani sabani a cikin wannan. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innama likulli imri'in ma nawa, kowane mutum da irin abin da ya ainihin wato niyyata.
1: manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda yayi hijira zuwa ga Allah da manzansa. An san hijira, hijira ita ce wato kaura, kaurar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daga Makka ya koma Madina, a lokacin da mushrikai suka matsa masa da sahabbansa, har sai Allah madaukakin sarki ya yi masa umarni cewa to ya bar Makka ya koma Madina. To sai kasance waɗanda suka yi hijiran ba kowa ne ya yi hijira wato domin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wasu sun yi hijiran ne domin sun samu abokanan tafiya ba za su sari kaya su kai Madina su sayar su ci riba. Wani kuma hijirar da yi saboda wata bazawara da igani musulma, kuma za ta yi hijira, saboda haka sai ce to bara ya yi hijira ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam. In suka isa Madina sai samu ya aure ta, wanda dukkanin littattafan hadisi ba a ambaci sunan mutum ba, illa dai kurin ita matar ana kiranta da Ummu Qaisin, ake kiransa da Muhajiru Ummu Qaisin. To shine manzo Allah yake cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda kaurarsa hijirarsa ta kasance yayi ta ne domin Allah da manzansa, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. To hijiran nan, ladan hijiran nan, sakamakon hijiran nan yana ga Allah da kuma ma'aikinsa. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wanda ko yayi hijira, hijirarsa ta kasance yayi ta ne domin neman duniya, shine kamar yadda na faɗa dazu, wasu sun je ne don kasuwanci, don duniya suka je. Manzo Allah ya ce to yusibwa, zai same ta, zai samu duniya, zai yi ciniki, zai yi kasuwanci, amma iyaka nan ne ladansa. Aw imra'ati, ko ko wata mata da ya gani yake son ya aura, sai ce bara ya yi hijira ya je Madina, a ƙarara ana ganin kamar shi hijira ya yi domin Allah da manzansa, amma a cikin zuciyarsa ga buƙatarsa na ya aure wannan Ummu Qaisin ne. To wanda hijirarsa ta kasance haka, yankihuha, zai auri matar, amma fa hijratuhu ila ma hajara ilai, ladan hijirarsa na ga abin da ya yi hijira dominsa, abin da mutum ya yi hijira dominsa, in ya samu wannan abu to shikenan ya samu ladan hijirarsa, kare nemi wani ladan kuma a wajen manzon Allah, a wajen Allah madaukakin sarki. To hijira malamai sun ce kashi biyu ne, akwai hijratu khawfin ko harabin, akwai hijratu talabin, wato hijira domin mutum ya tsira da kansa saboda wani abu da ke damunsa ko wata matsala da ke hangowa kansa, mutum ya yi hijira domin haka, domin ya tsira. Shi ne aka ce misali mutum yana garin da yake kafirai ne, za su hana shi bautata wa Allah yadda Allah yake so, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar, to ya zama wajibi mutum ya yi ainihin wato hijira daga wannan gari ya koma inda zai sakata, ya wala, ya yi ibada yadda Allah yake so, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la hijrata ba'da al-fath, bayan an bude maka kuma ba magana kuma yin hijira wai ka fita daga Makka ka je Madina ka samu lada na hijira, a'a wannan an gama kuma. Amma ga waɗannan dangogi na hijira. Sannan abu na biyu shine mutum ya fice daga inda yake bid'a ta mamaye mutane, ba ma za su saurare shi ba, ya koyar da su yadda Allah yake so, yadda Annabi yake so, yadda musulunci ya tsara. To wannan ma ba a so mutum ya zauna a nan, kamar yadda Imamu Malik ya faɗa baya halatta ga mutum ya zauna a garin da wato ake yin bid'a ko a garin da ake zagin waɗanda suke bin koyarwa na addinin musulunci. Sai kaga ana tayar mutum ba ka zauna a wasu a guri ko dandali ko inda ake haɗuwa a yi hira, idan ka ce a tashi a yi sallah sai a riƙa ganin kan cewa kai kana tsanantawa, an zo za a yi hira ka damu mutane a yi sallah, za ka samu wannan. Ko ko a'a an zauna maimakon a yi hira ta Allah da Annabi sai a sako da zagin mutane, cin namun mutane, yi da mutane ƙarya da fankama, alal misali. To ka gani irin wannan majalis ɗin bai kamata mutum ya zauna ba. Ko kuwa a riƙa zagin wato ma'abota addini a majalisin, a zauna a kira wannan malami a ci mutuncinsa, a kira wancan malami a ci mutuncinsa, to bai kamata ka zauna a irin wannan gurin ba, sai ka yi hijira, wannan ma hijira ake kiran wannan. Ko ko mutum ya zauna a ƙasar da yake dama da hagu gaba da bayansa haramun ne, duk inda mutum ya kalla zai ga abin da Allah ya haramta, inda mutum zai ci abinci zai ga abin da Allah ya haramta, inda mutum zai sha abin sha zai ga abin da Allah ya haramta. To in dai ba ya zama dole ba rayuwarsa da ta iyalansa ba za ta gara ba, Allah ya sallada abincinsa a wannan gurin, in dai ba haka ba to mutum ya canza guri shine abin da ya fi masa alkhairi. Saboda shi sako da kake ji da gani wato tasiri yake yi a rai, wala Allah tun mutum yana kyamarsa sai kaga kuma ya daina kyamarsa. Sannan akwai hijirar da take ta jiki ne, mutum ya zo ya tsinci kansa a gurin da wala Allah in ya sake zai sha duka, kaga mutum sai bar gurin. Ko ba haka bane, ta wani mawaƙi yake cewa wuya ba menene bane idan ka ga wuya ka tsere. Ko ba haka ba, in mutum ya ga wahala ya ga abin da zai cutar da shi sai mutum ya bar gurin. To wannan hijira ce, yana daga cikin hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai. Shi yasa ma za mu ga wato Sayyidina Ibrahim yake magana yake cewa inni muhajirun ila rabbi, ko zan yi hijira in koma ga Ubangiji na, saboda mutanensa suna masa kulle-kulle na cutar da shi da jefa shi cikin wato abin da yake wahala da azaba. Sannan kamar yadda Annabi Musa alaihi salam yayi, ya kasance ana nemansa da sharri za a hallaka shi, ya fita daga Misra ya koma Madiyana wajen Annabi Shu'aib, wanda a cikin Allah yake cewa fa kharaja minha khaifan yataraqab khauf, tsoro. Sayyidina Musa ya fita daga Misra yana tsoro, ya koma mai inda bayi da tsoro. To hijira takan faru saboda mutum yana tsoron wani abu wanda zai cutar da shi a jikinsa, ko da ya kasance ya ji a jikinsa a taɓa lafiyarsa ƙarara, physically ƙarara a taɓa lafiyarsa, ko kuma a'a larura ce za ta sauka ta ainihin wato cutuwa na rashin lafiya. To sai mutum ya bar inda wata cuta ta yaɗu, za ka ji an ce akwai wasu ƙasashe saboda ɗabi'arsu ko saboda yanayin abincinsu suna fama da cututtuka iri kaza iri kaza. To idan mutum bai zanto dole ya zauna a wannan ƙasar ba, sai ya canza ya koma wata ƙasar, kaga wannan ma hijira ce. Amma wannan duk hijira ne na har tserewa, ma'ana mutum ya guje wata illar nan da za ta shafi aƙidarsa ne, ko illa da za ta shafi jikinsa, ko illa da za ta shafi lafiyarsa. Sannan akwai hijirar da mutum zai yi ta ainihin kare dukiyarsa ne, in ya zauna a guri zai kasance dukiyarsa ta salwanta, ana cutar da shi a dukiyarsa. Kana business a wani guri sai ya kasance kullum za a zo a fasa ma shago a kwashe ma kayanka, kullum barayi suna ta harinka, sai ka canza ka bar gurin ka je wani gurin da ke da cikakken tsaro, kaga wannan ma hijira ce. Wannan duka hijira ne wanda ake nufin kaura ce, wacce ake nufin wato a mutum ya mazaya, ya mutum ya gudu da aqidarsa, ya gudu da imaninsa, ya gudu da lafiyarsa, ya gudu da ainihin dukiyarsa. To sannan kuma akwai hijira wacce take ta nema hijratu talabin kenan. Shine malamai suke magana, su ma sun kawo dangogin hijratu talabin da yawa, amma dai daga ciki aka ce kamar mutum ya fita ya tafi neman ilimi, kamar yadda sahabbai suka rika fita suna zuwa wajen manzon Allah tsira da amincin Allah, su kara tabbata gare shi don su ji abinda wato za a gaya musu na ilimi. Ko ku a'a mutum ya fita ya yi tafiya ya je ya zagaya duniya domin ya ga ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala, ya izina da su. Ko ku a'a mutum ya kasance ya shirya ya kintsa ya je Makka ko ya je Madina ya ziyarci manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ko kuwa ya je Baitul Maqdis, ko kuwa ya je Makka kamar yadda na faɗa. Wayannan masallatai duk ya halatta ya kasance an tafi an yi kaura don neman lada da neman fahimta a cikinsu. Wallahu a'lam. Wayannan su ne dangogi na hijirori a Abu Guje. To sai a hadisi na biyu shi ma dai daga Sayyidina Umar ne, Allah ya ƙara yadda gare shi. Hadisi yake cewa an Umar radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الأراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وأن حديثي دقى سيدنا عمر أكثر قوش كما يدى مكفر تاريخ سيدنا عمر تعزت أعزلنا دقى سيدنا عمر أكثر قوش كما ينا قويا منا وسأبو بوا guda uku. Rayuwarmu gabaki daya da al-islam ne, da al-iman, da al-ihsan. Musulunci, imani, ihsan, kyautatawa. Ihsan dinnan
0: malamai sun yi dogon bayani a kai. Shehu Usmanu ɗan Fodiyo, Allah ya ƙara rahama a gare shi, a cikin littafinsa Ihya'ul Sunna wa Ihmadul Bid'a, ya yi magana doguwa a kan ma'anar ihsan. Ihsan kyautata ɗabi'a, kyautata halayya, kyautata tarbiyya, yin sunuti, ka riƙi wasu abubuwa waɗanda yake za su dinga gyara maka zuciyarka na ambaton Allah. Iri-iri gashi nan akwai littattafai na ambaton Allah kala-kala, amalul yawmi wa laila, akwai al-azkar, ga sunan Hisnul Muslim, malamin mu zai ci gaba da koya mana nan. To irin waɗannan suna cikin al-ihsan. To Sayyidina Umar daga wajensa aka karɓi wannan hadisi ya ce, bainama nahnu julusun inda rasulillah zata yaumin, wata rana muna zaune a wajen manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, saboda sahabbai ba su barin manzon Allah zauna haka shi kadai, duk inda ya zauna za su zo su kewaye shi, saboda za a iya yin wahayi, zai koyar da su duk maganar da ya faɗa. Tarbiyya ce, ilmantarwa ne, koyarwa ne, ɗora su ne akan gwadabe, kuma fa'ida suke samu, kuma sun je suna zama cikin nitsuwa, su kalle shi iya kallo. Kai har wata rana wani sahabi ya kura wa manzon Allah ido, manzon Allah ya daga kai ya kalle shi, sai gan shi yana kallon sa iru bai kauda kai ba, har sai da manzon Allah ya tambaye shi, kai yaya haka kake ta wannan kallon na haka, kallon ƙuralla, irin abin da Hausa yake cewa. Sai ce, wallahi ya Rasulullah, ƙaunarka nake yi, shi yasa nake so in kalle ka iya kallo, saboda na san in muka je lahira aljannarka daban, tawa daban, iya rabona kenan da zan gani ana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, ka kwantar da hankalinka, almar'u ma'a man ahabba, ka kwantar da hankalinka, mutum yana tare da wanda yake kauna a aljanna, indai kana kaunata to za mu zauna tare a aljanna in Allah ya so. Kamar yadda wani ya zo ya tambaye shi, ya ce ya Rasulullah, so nake a roƙa min abu ɗaya. Annabi ya ce, to an baka roƙi, me kake so? Ya ce, ka roƙa min murafaqataka bi aljanna, zama da kai a aljanna, maƙotace ka a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to shikenan zan roƙa maka, amma fa inni bi kasrati sujud, ka taimaka min da yawan yin sallah, sallah ta farilla, sallah ta nafila. To haka sahabbai suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ce, sun muna zaune kusa da Annabi, wata rana isfala'a alaina rajulun, sai ga wani mutum ya hudo mana, ya zo mana, muka hango shi. Shi wannan mutumin shadidu bayadi siyar, yana da tsananin haske na tufa, tufa safara ce kal, sannan kuma shadidu sawadi sha'ar, gashin kansa baki ne sidik, la yura alaihi atharu safar, ba a ganin alamar tafiya a tare da shi, da alama ba matafiyi ba ne, domin inda matafiyi ne rigarsa za ta yi ƙura, inda matafiyi ne gashinsa zai ci kurkuɗe, saboda ƙura ta tafiya da rashin taje kan, saboda yanayi na tafiya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kuma ba wani wanda ya san shi daga cikinmu, mu ba mu san shi ba, kuma ga sifar da ya zo mana da shi, yana cike da tsafta, kuma ga shi mu ba mu san shi ba. To wannan wake nan, muna kallonsa hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam, har sai da ya zo sai ya zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, sai ya jingina gwiwoyinsa ga jikin manzo sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ya dora hannu tafukan hannayensa akan cinyoyinsa. Dama mun san sun zo sun zauna zama suke na harɗe, yayi wannan zaman harɗen, gwiwarsa tana taba jikin manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma hannayensa na kan cinyoyinsa. Wa qala, sai ce, ya Muhammad, yace ya kai Annabi Muhammad,
1: akhbirni anil islam, ba ni labarin musulunci, ya musulunci yake nene ne, da kyau ya kamata mu fahimci wannan. In an ce musulunci, to me ake nufi da musulunci? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah kira da aminci Allah su kara tabbata gare shi, yace al islamu an tashhada an la ilaha illallah, shine ka shaida cewa babu abin da ya cancanci a bautatawa da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadan rasulullah, kuma ka shaida cewa annabi muhammad ma'aikin Allah ne, ka shaida ka yadda ka sakantance cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, kar kai kokonto, kar kai shakka, kar mutum ya zama kamar mutane na wannan zamanin da zaka ga suna fadan wasu maganganu, wanda wayannan maganganu suna warware menene, suna warware la ilaha illallah din su ne. Dini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah wa amila bi muqtadaha dakhala al janna, wanda yace la ilaha illallah kuma yayi aiki da adin da la ilaha illallah din take koyawa, zai shiga aljanna, zai shiga aljanna. To wannan ba karaman aiki bane, saboda akwai na waqidu at-tauhid, akwai abubuwan da ke warware wannan kuma la ilaha illallah din. Mutum yana la ilaha illallah bai daina shirka ba, mutum yana la ilaha illallah bai daina algus ba, mutum yana la ilaha illallah bai daina yi da ɗan uwansa ba, mutum yana la ilaha illallah bai daina cutar da maƙotansa ba. Ko laysa bi mu'min, laysa bi mu'min, laysa bi mu'min, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa, ba mu'mini bane, ba mu'mini bane, ba mu'mini bane, har sai uku sabai suka ci kai wannan da ya tabe yayi asara, waye wannan ne? Manzo Allah ya ce me man lam ya'mal daruhu bawa'ikahu, mutumin da makocinsa bai tsira daga sharrinsa ba. To mutum yana la ilaha illallah amma kuma makocinsa bai tsira daga sharrinsa ba, mutum yana la ilaha illallah bai tsira bai daina algus ba, mutum yana la ilaha illallah bai daina faɗan ƙarya ba, mutum yana la ilaha illallah bai daina yi da mutane ba, mutum yana la ilaha illallah bai daina shan barasa ba, yana la ilaha illallah bai daina shirme ba. To kaga ba irin wannan ake so ba, a'a, la ilaha illallah ta gaskiya, haka nan muhammadur rasulullah na gaskiya. Mutum kada ya fifita faɗar wani akan abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce ayi kaza, wani ya zo ya kawo maka wata doka ko wata ka'ida wacce take ta sabawa abin da manzo Allah ya faɗa, to mutum kada ya karkare yadda karkarko wannan ga abin da manzo Allah ya faɗa, shi za ka yi. To shine abin da manzo Allah yake nufi anan, wannan shine mabudin musulunci, miftah, miftahul islam kenan. Shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne. Sannan abu na biyu, wa tuqima as-salah, ka tsaya da sallah. Mutum ya tsaya da sallah, me ma'anar tsaya da sallah? Shine ka yi ta akan lokaci. Ko inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ta wajaba ga mu'minai abar ajewa lokacin ta an aje ta. Kowace sallah mun san kan cewa tana da lokacin guda nawa? Guda uku. Tana da lokaci na muhtari, tana da lokaci na laruri, tana da lokaci na qada'i. Kowace sallah tana da wannan, amma lokaci na muhtari shine wanda yafi. Shi yasa sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, wani aiki ne yafi falala? Yace as-salatu ala waqtiha, sallah akan lokacinta, lokaci na yi mutum ya je sallah, shine abin da ake so. Sannan kuma mutum ya yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku sallah kamar yadda kuka ganni ina yi. Yanzu nan mun sallar magriba, raka'a nawa muka yi? Raka'a uku. Kai to wani sai ya ce a'a, ai raka'a biyu za mu, ko ku a ai muna tafiya kasaru muke yi, saboda haka ita ma magariba sai ai mata kasaru kasaru, saboda haka raka'a ɗaya da rabi za mu yi. To kaga me kenan mutum yayi? Kaga mutum bai tsaya da sallah ba, ko ku a lokacin sallar nayi, amma kuma mutum da zai tashi
0: yayi sallar ba sai yayi qara'i ka ji mutun ya ce da azhar da la'asar da magariba da isha gaba daya za a hadi saboda me saboda ya zama busy kwastomomi sun yi masa yawa a kasuwa za a sallami kwastomomi in an gama sallamar kwastomomi za a zauna a yi balansi a yi lissafi a ga kome ya tafi daidai sannan kuma a zo a jera sallah a yi azhar a yi la'asar a yi magariba lokacin kuma isha ta yi to ai ka ga wannan ya tafi ya yi asara ba zai samu albarka a cikin abin da yake yi ba domin idan har mutum da zai kiyaye yin sallah ba duk wanda ya ainihin wato tozartar da sallah to zai tozartar da abin da ya wadace ta faman dai a salatu fa huwa bi masiwaha adyau haka sayyidina Umar ya faɗa idan mutum ya tozartar da sallah to zai tozartar da abin da wato ya wadace ta ma'ana abin da ake nufi idan mutum bai kiyaye yin sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna wa tuqima salat ka tsaya da sallan nan ba to ko ma menene ma za ka iya samu a tare da shi na badala ko meye za ka iya samu a tare da shi na cin amana saboda amanar da take tsakaninsa da ubangijinsa ma bai rike ba to wanda bai rike amanar da take tsakaninsa da ubangijinsa ba yaya za a yi kai tunanin cewa zai rike maka amana a matsayinka na dan adam dan uwansa to shine manzo Allah yake faɗa wato kimar salati ka tsaya da sallah wato utiyar zakka ka bada zakka ka bada zakka zakka ita ce wato wata dukiya keɓantacciya da ake warewa daga cikin wata dukiya a shekara a ba wa bukata to a fitar da wannan zakkar a yi ta yadda ake so ba a yi zakka ta ainihin hikima da dabara ba ni ina da ƴaƴa kai ma Amini na kana da ƴaƴa idan na tashi na fitar da zakka sai in ba ƴaƴanka kai ma in ka tashi ka fitar ka ba ƴaƴana shikenan ba haka ake so ba a'a so ake yi a baiwa mabukata na hakika wa'anda in Allah ya taimake su abinda aka ba su in shekara ta zagayo su ma za su fitar a ba mutum abu mai kauri amma za a yi zakka an zo an ɗauki 5,000 an baka kana da mace kana da ƴaƴa wajen 5 ko 6 an ɗauko 5,000 an baka me aka yi maka tsakani da Allah ba zakka aka yi ba wannan mugunta aka yi

idan na abu kayan noma ne mutum ya bada ainihin zakar kayan noman wanda yake littattafai na fiqh duk sun yi bayanai akai game da wannan sannan wa tasumu ramadan kuma kai azumin watan ramadan yin azumi azumi shine wato al-imsak an al-akl wa shurb wa al-mufattirat min tuhur al-fajr ila ghurub ash-shams kame ba bi niyyat taqarrub ila Allah kame baki gabarin ci da sha da dukkanin abin da wato yake bata azumi daga hudowa al-fajr zuwa faduwar rana amma da niyyar neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wanda in yajin cin abinci kaga kamar azumi yayi amma ba da lada saboda ba yayi ne domin ne domin neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka ba tashi ake ba to sannan kuma idan mutun yayi azumin ya kasance yayi azumi ne na gaskiya akwai azumi na ainihin wato a khawas haka ake so kai azumi idananka yayi azumi hannunka yayi azumi bakinka yayi azumi kafarka tayi azumi ka kauracewa duk abin da Allah ya haramta saboda haka mutum yana azumi ba za ka ji yayi ƙarya ba mutum yana azumi ba za ka ji yayi lagawo ba mutum yana azumi ba za ka ji yayi da mutum ba mutum yana azumi ba za ka ji ya sa kade kade yana ji yana sauraro ba duk wannan abubuwa da zai yi ba dai azumin cikakken azumi wannan shine azumi na ainihin khawas amma akwai azumin awam azumin ga magari mutum yana azumi kai ba za ka rarrabe randa yake yin azumi da randa baya azumi ba magana bakar magana aka ga maka kana azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karka mayar karka rama ce ne ko Allahumma inni sa'im ni dai azumi nake haka ake so kai to irin wannan azumin ake so amma ba irin azumin da wato mafi yawan mutane ke yi yanzu ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa tahujjal baita ka ziyarci dakin Allah illi safata ilayhi sabila in ka samu iko na tafiya zuwa ziyartar dakin Allah kuma hanya lafiya kalau shine malamai suka ce ka samu guzuri ka samu abin da zaka bar wa iyalanka sannan kuma hanya lafiya kalau take ba za ka je ka fada cikin ainihin hallaka ba ko ka rasa ranka ba to wannan shi ake nufi shi ma ya kasance ka yi shi da tsantsan niyyar cewa ziyara za ka je za ka ziyarci dakin Allah za ka ziyarci Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance abinda kai guzuri da shi dinnan na halal ne ba so ake yi ka tafi aikin haji domin kawai a ce ka je aikin haji ka liko haƙori ka zo kana yage baki ana ce da kai alhaji ba ko ko a ce da kai alhaji ka ce a'a ai na je na sake zuwa na sake zuwa a ƙara dai aka maida ni dai annabijo annabijo saboda ne saboda ya je haji ya sake koma haji ya sake koma haji alhaji dai ake kiransa eh to ba haka ba kai domin Allah ba dan wani ya gani ya fada ba kuma karkayi ya kasance ka kunzige dukiyarka iyalanka ka jefa su a cikin wahala ka je ka yi aikin haji wannan ba daidai bane kuskure ne wannan kar kuma ka ce za ka je kamar yadda wasu kasashe suke yi sai su ce ai su baki ne na Allah saboda haka ba guzuri sai su kama hanya su je daga ƙarshe sai su ta bara su bara a wannan hema su bara a wannan hema ba haka ake so ba dan musulunci baya son musulmi ya kaskanta sai yace qala sadaqta sai wannan mutumin da yake wa annabi wannan tambayar sai yace gaskiya ka faɗa sayyidina umar yace fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu sai muka yi mamakin sa yaya yana yi masa tambaya kuma yana cewa gaskiya ya faɗa ah to yanzu ina zo ne maka tambaya ai ban san abun ba kenan to kaka za a yi in gane kan cewa gaskiya ka gaya mun ko ba gaskiya ka gaya mun ba kaga dai in nace eh lallai gaskiya ka faɗa to na san abun ina da wata masaniya da abun na tambaye ka ne domin ka ƙara tabbatar mun da masaniyar da nake da ita game da abun ko kuma dai in ƙara ainihin wato tabbatar da bayani a wajenka to saboda haka sai sabai suka yi mamaki ya yake wa annabi tambaya kuma yana gaskata shi kada fahimni alil iman sai ce to naji musulunci to ba ni labari me kuma imani

0: qala sai annabi yace an tu'mina billahi ka bada gaskiya da Allah wa mala'ikatihi ka bada gaskiya da mala'ikun Allah mala'iku bada gaskiya da su shine ka yadda cewa bayin Allah ne ba ayyan Allah ne mata kamar da kafirai suke fada ba ka yadda kan cewa halitta ce ta Allah wanda aka halicce su daga haske al mala'ika khuliqat min an-nur haka manzo Allah ya fada an halicci mala'iku ne daga haske ka yadda kan cewa daga nan Allah ya halicce su kuma bayi ne na Allah sannan kuma la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah abin da ya umarce su da shi kuma kullun umarnin Allah suke bi san sako ba ballantana ma su yi shi wa kutubihi ka yadda kai imani da littattafai da Allah ya saukarwa manzanninsa wa rusulihi da manzannin nasa kai imani da su wal yawmil akhir da ranar lahira ka yadda kai imani kan cewa akwai ranar lahira akwai wanda yake kawai sun yadda cewa akwai ranar lahira ne amma ba su imani da shi ba eh saboda sun ga mutane na mutuwa ba su dawowa wanda bai yi wa kansa shamaki bai rarrashi zuciyarsa ya tirsasa ta wani lokacin wajen biyayya ga Allah ba kawai shi dan wato duniya ne za ka ji mutum yana cewa shi dan duniya ne duniyar ya yarda da ita kaga ko da ya ce ya yi imani akwai ranar lahira ƙarya yake saboda ayyukansa suna me suna ƙaryata shi Bature kuma ya faɗa cewa aiki ya fi bada bayani akan ainihin maganar da za ka yi maganar da mutum yake faɗa ba da ita ake kallo ba ita ake kallo ba aikin mutum ake kallo aikin da shi ne ke tabbatar da abin da kake faɗa haka ne ko ba haka ba ne a tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ka yadda kai imani da kaddara da Allah madaukakin sarki ya kaddara mutum na alkhairi ko na akasin haka nan ma muna da aiki gagarumi domin yadda da kaddara shine zai sa kada ka waiwayi wani in arziki ne ya same ka Allah ne in akasin haka ne ya same ka Allah ne kar ka ce wani ne ya yi maka a'a ba shakka Allah ba zai zo ya baka arziki hannunka da nasa ba akwai sanadi akwai sababi wannan daban asbab ne wannan amma Allah ya riga ya kaddara cewa wannan nan ta hannunsa za ka samu wannan abin to amma da yawa za ka ga mutane suna warware aqidarsu ta yin ainihin camfe-camfe su ce wani shi ya yi min kaza ko ko na fita zan tafi kasuwa in na gamu da wani in na gamu da makaho to ba sa'a ko ko in na gamu da dogo ba sa'a ko in na gamu da gajere ba sa'a ko in na gamu da riga iri kaza ba sa'a mutum ya bar Allah kenan kaga mutum bai yarda da kaddara ba kenan to in mutum ya haka ya warware imaninsa to manzo Allah yake cewa ka yarda da kaddara na alkhairinsa ko kuwa wanda yake na ainihin wato a sharrinsa qala sadaqta sai ya ce kayi gaskiya shi mai tambaya fa kenan mala'ika jibril ya ce kayi gaskiya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka to ina ganin an nuna min lokaci a ka'ida a karatuttuka ba a cika so su wuce minti 40 55 ba saboda sakawa ko a kafafen yada labarai din aka wuce haka yawanci akan datse karatun ya kasance mutane ba su amfana yadda ya kamata ba saboda haka in an zo gaba yawanci ake tsayawa yadda yake za a sake tashi a gaban da aka tsaya domin fa'ida ta zanto cikakkiya za mu tsaya a nan Allah ya raye mu mako mai zuwa za mu karasa wannan hadisin saboda akwai bayanai masu yawa shi wanda ya zo din waye shi kuma yaya aka yi ya zo da sifar mutum kuma da wani irin mutum yake zuwa mala'ika jibril yakan zo wa sahabbai su gan shi amma da wata sifa ba ta sifarsa ta mala'ika ba dan sayyidina rasulullah shi ma sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga mala'ika jibril da sifarsa su biyu ne kadai su biyu kadai ya ga mala'ika jibril da sifarsa duk wayannan bayanai in mun zo baku bai zuwa za mu ji muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai ya ba mu lada ga baki ɗayanmu wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi wannan cibiya tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya bunƙasa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu amfana da juna. Allah subhanahu wataala ya sa abin da zamu yi fada da zamu shirya na ciyar da addininsa gaba a wannan unguwa tamu, a wannan gari namu mai albarka. Allah ya sa mu mura duniya da lahira. Allah ya sa zuriyar mu ta zo ta ci gaba da abin da muke yi na ayyuka na kwarai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurayi fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Medili. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar duk manar jawo jiki cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

yaran da take kaiwa ga maboyar yan ta'adda da kuma yan bindiga a shira arewa maso yamma. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan saman Najeriya Air Commando Ehimim Ejodame ya ce hararen an kaddamar da su ne bayan tattara bayanan sirri dangane da zirga-zirgar yan ta'adda a yankin Kidandang.

0: na daji da ke kusa da karamar hukumar Kabbabunu a jihar Kogi. Matan guda biyu sun an same su ne da tabka laifuka guda uku daga cikin laifuka guda biyar da ake tuhumar su da aikatawa da suka hadar da tallafawa da kuma kullawa da harkokin battijo ta hanyar bashi bayanai wanda ya sabawa da sashi na 26 na dokar haramta ayyukan ta'addanci ta shekarar 2022. Haka nan mahaifiyar dan ta'addar mai suna Safiya kotu ta kara samunta da tabka laifin boye bayanai akan harkokin ta'addanci da danta yake yi bayan da ta ziyarci zansanin sa da ya kafa a cikin daji tare da bindigogi a tare da shi. Kanwarsa mai suna Halima kotun ta ce ta same ta da tabka laifin boye bayanai akan dan uwan nata wadanda za su iya taimaka hukumomin tsaro wajen kama shi tun da farko. Sai dai kotun ta wanke su daga tuhumar karbar kuɗi naira 490 da naira 300 daga dan ta'adda Battijo. Alhalin kuma sun san cewa kudaden na ta'addanci ne. Haka nan duk da cewa kowane hukunci ya kunshi daurin shekara 20, amma mai shari'a Yalwa ta ce hukuncen za su kasance tare ba tare da bambantawa ba. Babban bankin kasa CBN ya ce bankuna da masu hulɗa da su sun yi asarar naira biliyan 134 da miliyan 480 a tsakanin shekarar 2020 zuwa shekarar 2025 duk da faɗaɗar yadda ake biyan kuɗaɗe ta amfani da na'urorin zamani da kuma fasahohin sarrafa kuɗaɗe da ake amfani da su a sassa daban-daban na ƙasar nan. To ga wasu daga cikin rahoton ga wasu ƙarin rahoton da suka shafi tattalin arzikin ƙasa.
1: Gwamnatin tarayya ta nemi haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki a ɓangaren banki wajen haɓakar kuɗaɗen shigar Nigeria ta hanyar amfani da fasahar zamani wajen tattara haraji da toshe hanyoyin zirarewar kuɗaɗe da kuma kyautata yadda ake sarrafa kuɗaɗe. Ministan kuɗi da bunƙasar tattalin arziki Taiwo Oyedele ya bayyana kan a wurin taron wayar da kai da ofishin hakan tattalin na ƙasa ya shirya. A cewar Oyedele ya shirya taron ne domin zamanantar da hanyoyin tattara kuɗaɗen shigar Nigeria. Ƙungiyar masu gidajen mai ta ƙasa ta buƙaci kamfanoni da ke tace mai da kuma masu shigo da mai da su rage farashin mai a saboda yadda aka samu faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya. Shugaban ƙungiyar masu gidajen mai na ƙasa Harry Glees ya ce faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya ya bada dama ga masu kula da albarkatun mai a Nigeria su rage farashin mai domin amfanin masu amfani da shi a cikin ƙasa. Masana tattalin arziki sun danganta bakar kudaden haraji da Nigeria ta samu a watanni biyar ɗin farko na shekarar 2026 da tasirin sauyin manufofin tattara haraji na baya-bayan nan inda gwamnati ta tattara naira triliyan 15 da biliyan 800 a cikin watanni biyar kacal. Hukumar kula da tattara haraji ta ƙasa ta ce kuɗaɗen haraji da gwamnatin tarayya take tattarawa ya ƙaru da kaso 49 a cikin 100 sabanin yadda a watanni biyar na farkon shekarar 2025 aka iya tattara naira triliyan 10 da biliyan 600 kacal. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahamatv.com. A takaice mu nan gaba kaɗan shirin zai ɗora.

0: To yanzu kuma bari mu leka dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook wanda ga alama ba daya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin shine da gwamnatin tarayya ta fara nazarin wani sabon tsari da zai baiwa yan jarida damar yin rakiya ga dakarun soja a yayin gudanar da wasu zababbun ayyukan tsaro. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa ya bayyana hakan a wani taron tsaro na kasa da kungiyar yan jaridu ta kasa NUJ ta shirya a birnin tarayya Abuja. A cewar sa manufar wannan tsari shine inganta yadda ake ruwaito harkokin tsaro tare da baiwa al'umma cikakkiyar fahimta kan abin da ke faruwa a yaki da ta'addanci da yan bindiga. Menene ra'ayinku kan wannan sabon mataki na gwamnatin tarayya? Kuna ganin baiwa yan jarida damar raka dakarun soji zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na kasar nan? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku tare da wakilinmu Bashir Al-Ali.
1: Sakonnin ra'ayoyin naku na wannan rana zai fara ne da sakon Abba Muhammad Zanya. A gaskiya ba su dama abu ne mai kyau, amma ina kira ga gwamnati kafin ta ba su dama, to ta ba su horo na musamman, kuma ba su dama ɗaukar duk wani abu da ya faru domin hakan shine mafita. A ra'ayin Sultan Yahuza gagarawa ko cewa yake maganar gaskiya ba zai taimaka ba, saboda aikin jarida yada labarai ne, su ko aikin jami'an tsaro samar da zaman lafiya ne da kare rayukan al'umma. Amma kuma ya dace gwamnati da hukumomi da ma 'yan kasuwa a taru domin yin addu'o'in kawo ƙarshen wannan matsalar. A ra'ayin Abdulaziz Muhammad ko cewa yake damuwar su yanzu shine su koma kan manyan 'yan jaridu, kuma ba su da wata mafita sai ta wannan hanyar. Muna fatan Allah ya kawo mana sauki ya kare mana lafiyar mu, amin. Yusuf Ado ko cewa yake zai rage tona asiri dai, bakin su kawai ake so a rufe. A ra'ayin wani rabin Sagir Abubakar, hakan zai sa a tabbatar da ingancin aikin su da suka yi, kuma ko da a ce akwai wata matsala za a samu sauƙin gudanar da aikin. A ra'ayin Jakara kuwa, in dai jami'an tsaro sun iya tsara kansu, kaga za su iya tsara 'yan jarida har ma da al'ummar gari. Kazalika a ra'ayin Mudassir Indabawa ko cewa yake wannan tsarin na tafiya da 'yan jaridu ba abin da zai kawo, domin 'yan jaridu ba sa cikin jami'an tsaro, illa kawai shugabanni da jami'an tsaro su ji tsoron Allah su yi abin da ya dace, kuma a bawa 'yan jarida damar faɗin gaskiya a kowane irin yanayi kuma a kowane lokaci. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da muke fama da ita a ƙasar mu Najeriya, amin. Sakonnin ra'ayoyin naku na wannan rana zai kammala ne da ra'ayin Habibu Abdullahi da ke cewa, ni a ra'ayina tafiya da 'yan jaridu ganganci ne mai tarin yawa, domin kuwa su ba su san wani rangwame ba, za su yi abin da ake kira kan mai uwa da wabi, ba ga 'yan jaridun ba, ba ga jami'an tsaro ba. Godiya ta musamman a gare ku Rahama Radio da irin wannan kokari da kuke mana. Har yanzu kuna da damar ci gaba da tafka muhawara a kan shafukanmu na sada zumunta da suka haɗa da Rahama Radio da TV da ke Facebook, domin karanto su a labaranmu na gaba.
0: To madalla Bashir Al-Ali, ai in za a tura kai za mu tura. To yanzu kuma bari mu leka kasashen ƙetare, inda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya ce batun tsagaita wuta a Lebanon shine za a fi mayar da hankali a kai, kuma zai fi ɗaukar hankali a tattaunawar da za a yi tsakanin Iran da Amurka a Switzerland. Bagai ya bayyana hakan ne a gab da fara tattaunawar, inda ya zargi Amurka da kasa tabbatar da tsagaita wuta a Lebanon. Yana mai cewa wannan batu zai zama muhimmin abin da za a tattauna. Ya kuma ce Amurka a matsayinta na abokiyar tattaunawa tana da alhakin tilasta Isra'ila dakatar da har-haren da take kaiwa a Lebanon. A cewarsa, Iran ta riga ta cika nauyin da ke kanta na yarjejeniyar. Yana mai jaddada cewa kowane bangare ya kamata ya bi alƙawarin da aka ɗauka. Jami'an gabar teku sun gano gawawwakin wasu bakin haure guda 15 a gabar tekun Libya waɗanda aka yi tsammanin sun fara tafiyarsu zuwa Turai a makon da ya gabata. Jirgin ya kife ne da mutane 61, kamar yadda wasu mutane 10 da suka tsira daga cikin jirgin suka shaidawa jami'ai. Rahotanni sun bayyana cewa baya ga waɗannan mutane an gano wasu daban a yankin Tobruk gab da iyakar Masar, kuma gawawwakinsu sun ruɓe ta yadda ba a iya gane su. Kana mahukunta sun ce akwai yiwuwar a gano ƙarin wasu gawawwakin. Wasu hotuna da jami'an bayar da agaji na Red Crescent da ke aiki a Tobruk suka wallafa a shafinsu na Facebook sun nuna wa masu ceto sanye cikin fararen kaya na tsamo rububbun gawawwaki tare da sanya su cikin ledojin adana gawa. tambayar hambarar da gwamnatin Muammar Gaddafi a shekarar 2011 Libya ta zama wata hanyar ratsewar bakin haure zuwa Turai daga Afirka sakamakon rikice-rikice da tsananin talauci da sauyin yanayi da dai sauransu. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya gana da takwaransa na Switzerland Ignacio Cassis a otel din Bergenstock inda ake gudanar da tattaunawa a tsakanin Iran da Amurka. Ana sa ran a yau tawagogi daga Iran da Amurka tare da masu shiga tsakani daga Pakistan da Qatar za su gudanar da taron hadaka na bangarori hudu domin ci gaba da tattaunawar sulhu. Kafin wannan an tsara fara ganawa ta bangare biyu tsakanin Iran da wakilan Pakistan da Qatar kafin daga bisani a hada dukkan bangarori a taro guda. Sai dai har yanzu ba a bayyana cikakken jadawalin tattaunawar ko yadda za ta gudana ba. Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif ya isa karsar Switzerland domin halartar tattaunawar da ake yi a tsakanin Iran da Amurka kamar yadda ofishinsa ya sanar. Shugaban rundunar sojin Pakistan Field Marshal Asim Munir na tare da shi a wannan tafiya inda su biyun za su shiga cikin zaman tattaunawar. Pakistan ta kasance babbar mai shiga tsakani a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a tsakanin Iran da Amurka a ƴan watannin da suka gabata. Tunda farko ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta bayyana cewa wakilai daga Amurka da Iran tare da masu shiga tsakani daga Pakistan da Qatar su ne za su halarci wannan taro. Amurka na neman Iran ta amince da baiwa masu binciken Majalisar Dinkin Duniya damar duba cibiyoyin nukiliyar ta a madadin hakan kuma a bata damar amfani da wani bangare na kudaden da aka kwace mata ciki har da dala biliyan 6 dake a Qatar. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka na son a kammala zagayen farko na tattaunawa da wannan yarjejeniya wato Iran ta gayyaci masu bincike zuwa wuraren nukiliyar ta. An bayyana cewa waɗannan cibiyoyi sun taɓa zama wuraren da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare a baya kuma ba a kai irin waɗannan bincike ba tun watan Yuni na shekarar 2025. Amma sai wannan amincewa Amurka na shirin ba Iran damar samun wasu daga cikin dukiyarta da aka kwace a kasashen waje inda za a fara da asusun dala biliyan 6 dake Qatar. Rahotanni sun ce za a takaita amfani da kuɗin ne ga sayan kayayyakin jin kai kamar abinci da magunguna ba tare da amfani da shi a wasu harkokin ba. A lokaci guda tattaunawar za ta kuma mayar da hankali kan batun shirin nukiliyar Iran da kuma kokarin cimma tsagaita wuta a yankin gabas ta tsakiya. Sai dai rikicin da ke faruwa a Lebanon na barazana ga nasarar wannan shiri. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce wannan rikici na iya kawo cikas ga tattaunawar. A baya Isra'ila da Hezbollah sun amince da tsagaita wuta a ranar Juma'a domin kaucewa tangarda ga tattaunawar, amma kuma Isra'ila ta keta yarjejeniyar. Shugaban hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta nahiyar Afirka Dr. Jane Kaseya ya ce lokaci yayi da ya kamata kasashen Afirka su tashi tsaye domin kafa gidauniyar yaki da cutar Ebola a maimakon jiran tallafi daga kasashen ketare. Barkewar cutar na baya-bayan nan ya kashe mutane sama da maitan tare da kama jumlar mutane sama da 900 a cikin kasashen gabashin Afirka musamman ma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan kididdiga ta mutanen da hukumomin suka iya tattara bayanansu bayan zuwa asibiti ne kasancewar an yi aminar akwai mutane cikin ƙauyuka da cutar ta kama kuma ta kashe ba tare da sun je asibiti ba. Dr. Jin Kasaya, shugaban na CDC, ya ce jiran talafin magunguna da rigakafi da kuma kayan kariya daga ƙetare na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke ƙara baiwa cutar damar bazuwa, la'akari da irin tsawon lokacin da aka ɗauka kafin ƙasashen da ke bayar da tallafi su saki kuɗaɗen. A cewarsa, da wannan ƙwayar cutar a ƙasashen Turai take bulla, da tuni sun samar da magunguna ko rigakafi mai ƙarfi da zai hana cutar tasiri. Amma ƙasashen Afirka sun gaza yin hakan, sai dai zaman jiran gawan shanu ma'ana suna zaman jiran tallafi a duk lokacin da aka samu ɓarkewar cutar. To ma sauraronmu, iyaka abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma musamman ma kashin farko. A da haka sai aka sance da mu bayan mun karɓi waɗannan saƙonnin a kashi na biyu na shirin na labarai. A kasance tare da mu. Dunyar labarai daga Rahama FM.

0: To masauraran mu barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kuma kai tsaye zamu ci kwalamu ci bado tare da ku ma'ana zamu tattauna ne kai tsaye da ku akan wasu daga cikin labaran da aka rigaya aka ji a cikin labaran namu musamman ma labarin farko an ji yadda gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu tanada guda 40 waɗanda aka yi musu kuskurema waɗanda ke da manufar kyautata bada kariya da bada kulawa ga mata da ƙananan yara da iyalai da kuma sauran ƙungiyoyi masu buƙata ta musamman ministar kula da harkokin mata da lura da walwalar al'umma ta tarayya Aiman Suleiman Ibrahim ita ta bayyana wannan albashir a yayin bikin kammala taron kwanaki hudu na bibiyar rahotannin da Najeriya take gabatarwa ga majalisar ɗinkin duniya akan mata da ƙananan yara da iyalai da kuma sauran masu buƙata ta musamman wanda ya gudana a birnin tarayya Abuja ministar ta bayyana damuwa akan yadda rayuwar mata da ƙananan yara a faɗin ƙasar nan da kuma sauran masu buƙata ta musamman take ci gaba da fuskantar ƙalubale duk kuwa da manufofi da kuma tsare-tsare da ake bullo da su shin ya kuka kalli wannan batu musamman wannan labari a wannan batu ni zan iya cewa wato duk halin da mata da ƙananan yara da masu buƙata ta musamman suka tsinci kansu a Najeriya ba laifin kowa bane laifin gwamnatin tarayya ne da kuma laifin gwamnatin jihohi saboda a duk lokacin da aka tashi tsarar wasu manufofi na tattalin arziki abinda kurin ita gwamnati take kallo tana kallon ita za ta samu kuɗin gudanar da ayyukanta ta biya albashi da ya capital project ta yi wasu ayyuka nata kurin abinda gwamnati ta fi kallo kenan amma ba ta kallon yaya rayuwar mata za ta kasance yaya rayuwar ƙananan yara za ta kasance sakamakon wasu manufofin tattalin arziki musamman ma wasu tsauri da gwamnati ta ɗauka misali janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi duk da gwamnati tana cewa ya zame mata wajibi ta janye tallafin man fetur saboda irin kuɗaɗen da take kashewa wajen biyan kuɗaɗen tallafin man fetur amma da ta janye tallafin man fetur din duk da ta ce ta fito da wasu matakai na dan ba da tallafin kuɗaɗe wannan na social intervention din da aka rika yi a rika tara mata ƙananan hukumomi mazabu ana babba su wasu kuɗaɗe 50 ne ko 70 ko dubu menene da sauransu effort ne da gwamnati take yi amma daga lokacin da aka janye tallafin man fetur matsi ya dada a kasar nan kuma idan aka shiga matsi babu waɗanda za su fi shan wahala mata ne da ƙananan yara da masu buƙata ta musamman domin daga wannan lokacin zuwa yau kowa ya san adadin matan da aurensu ya mutu ya dadu adadin matan da ma suka mutu ya dadu saboda talauci adadin yunwar da ta dadu mata waɗanda ba sa samun abinci saboda magidantan suka fita ba su samu wadataccen kuɗi za su yi cefa ne da sauransu ba dole abin akan mata yake karewa saboda za ka ga magidanta da dama inda suke wadaka a gurin mai shayi da biredi da kwai za ka ga mata su suna gida ba sa samun waɗannan damammakin hakanan su kansu mabarata masu buƙata ta musamman wannan abu sai da ya taɓa tattalin arzikinsu na kasuwancin da suke na harkar bara da makamantansu saboda haka kamata ya ce duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka shi yasa yanzu take koka da cewa duk abin da take bullo da shi ba ta ganin yana tasiri a rayuwar mata da ƙananan yara da kuma rayuwar masu buƙata ta musamman saboda me saboda tattalin arzikin ba a tsara shi ta inda zai tallafi rayuwar irin waɗannan mutanen ba dole sai gwamnati ta canja tunani kuma a rika ganin ya za a rika yin wasu abu duk da dai babban abin da ya kamata gwamnati ta rika yaƙi da cin hanci da rashawa a yaƙi cin hanci da rashawa kuma a yaƙi na gaske kuma gwamnati ta zama da gaske take in za ta kyautata rayuwar mutane ta yi abin da gaske in ayyuka za a yi na capital project ne na rayuwar mutane a yi shi ingantacce ta inda ba za a ce an yi shi yau shekara ɗaya ko shekara biyu an sake dawowa sai an sake wani maimaita wannan aikin ba to wannan shi zai sa kaga in an yi aikin titi ba za a dawo nan da shekara ɗaya a sake dawowa kansa ba kuɗin za a iya saving ɗinsa a yi wasu abubuwan na rayuwar al'umma da makamantan saboda haka gwamnati ta miƙe tsaye wajen yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta yadda da gaske take yi wajen kyautata rayuwar al'umma wannan shi zai sa a ga duk abin da ake yi na kyautata rayuwar mata ya samu cigaba amma walau ba haka ba to matsaloli ne za su dadu a cikin al'umma karuwanci zai dadu rashin tsaro zai dadu mutuwar mata za ta dadu sace-sace ai tabka laifuka rashin da'a da tarbiyya yanzu da dama daga cikin matsalolin da muke samu a cikin al'umma magidanta ba sa iya juya iyalansu kuma ɗaya daga cikin babban dalilin talauci ne saboda ɗanka baka bashi abinci ba baka kula da iliminsa ba baka bashi sutura ba baka je ka bibi ma ya yake karatunsa ba ya yake rayuwarsa ba abubuwa da ya kamata baka yi ba ta yaya za ka iya samu ka juya wannan ɗan naka tayaya taya zaka iya juya ita kanta ma matar taka baka iya kula da bukatunta ba shi yasa kaga fasikanci da barna da abubuwa kala kala gasu nan da duwa suke saboda me kurin saboda karuwar talauci saboda ka dole ne gwamnati in tana so ta gyara waɗannan abubuwan da su da majalisar ɗinkin duniya sai sun kalli irin waɗannan abubuwan abu na biyu saboda kan mai ta surutu akan wancan mu shiga wani batun majalisar dattawa ita ma ta ce babu wani kuduri dake gamanta a halin yanzu dai bukace yin kwaskwari ma ga dokar zabe ta kasa kafin babban zabe saboda haka ana ganin jabbal kalam dokar zabe wanda aka riga aka yi mata kwaskwari ma an yi ta takaddama akan batun da ya shafi ya za a tura sakamakon zabe ya za a yi kaza ya za a yi kaza to yanzu dai majalisa ta ce ita jabbal kalam ta gama duk gyaran da za ta yi ga dokar zabe ta kasa saboda haka kuma me zai taso sai dai bayan zaben shekarar 2027 saboda haka an riga an yi duk abin da za a yi a wannan bangare sannan rundunar sojin saman Najeriya tana ci gaba da rubanya kai harharar da take kaiwa ga wayar yan ta'adda da kuma yan bindiga a shirin arewa maso yammacin kasar nan wannan yana da nasaba da tun lokacin da aka kama shi janar Rabe din nan akai waɗannan abu na rashin adalci da aka kashe wannan bawan Allah isan yaran rundunar sojin saman Najeriya da ma ita kanta rundunar sojin kasa suka dada zagi dantsi suka bude wuta ba sani ba sabo danganin cewar wato lalle lalle sun faroto waɗanda suka yi wannan aika-aika wajen kashe shi janar Rabe kuma wannan sai dai mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya ba su nasara a wannan bangare saboda ka suna yin aiki ne ka fada da sojojin kasa a lokacin da sojojin sama suke tafiya su kai harhare su saka bambabumai ko su yi wasu abubuwa na tattaro bayanai su kuma sojojin kasa suna kai kora duda suna cin karo da kalubale na bambabumai da yan ta'addan nan suke daddasa musu akan hanya saboda abin zai baka takeici ya akai wai mutanen da basu je makaranta ba basu samu wayewa ba har suka sai mu ilimin wai su rika dasa bambabumai a hanya sai daddasa bambabumai wannan to duk shi ke ba wa sojojin mu kalubale na su iya tankarar wasu wurare da yan ta'addan nan suke wanda kamata ya ce sojojin mu a dada wadata su da manyan kayan yaki da kayan bincike da za su iya gano duk wata nakiya da aka kafa saka kuma da za su iya lalata nakiyar ma ba sai an ji ana hake-hake ba duk da cewa ministan tsaro a makon da ya gabata na ji ya koka da cewa rikicin nan da ke faruwa a gabas ta tsakiya da kuma rikicin Ukraine da Russia su ne manyan dalilin da ya sanya Najeriya da kasashe irin su Najeriya da suka nemi su yi makamai daga irin waɗannan kasashe musamman ma Russia da su Amurka da makamantansu har yanzu ba su iya samu san siyo makaman ba kuma dama zancen gaskiya Amurka da Russia da India suna cikin manyan kasashen da Najeriya ta fi siyo makamai a wurarensu saboda suna da kyakkyawar alaka da yarjejeniya mai kyau a irin waɗannan bangarorin to wannan kenan sannan mukalli saboda kan cika ku da bayanan da yawa mukalli wannan batun na raban takin zamani wanda gwamnatin tarayya ta raba takin zamani guda 100,800 ga manoma guda 25,500 a fadin jihohi guda 7 dake a nan shirin arewa maso yamma waɗannan takin zamani an raba su ne ta hannun wata hukuma da ke kula da bunƙasa noma ta ƙasa wata ake kiranta da suna NADP da kuma haɗin gwiwar ƙungiyar manoma ta ƙasa AFAN jihohin nan guda 7 akwai rassa na ita wannan hukuma da kuma ita ƙungiyar manoma AFAN saboda haka ta hannunsu ake raba waɗannan takin zamani na tabbatar ta yi sun yi amfani da wayoyin salula da kuma su ƙananan manoman ta inda kowa za a raba masa zai iya samun sakonsa ta inda zai iya zuwa ya karɓi shi wannan takin zamani to babban abin da ita gwamnati take bukata shine ƙananan manoma don su aka tanadi waɗannan takin zamani kuma bukatar da ake shine su yi amfani da shi a gonakinsu domin wadata ƙasa da abinci haramun ne sai da shi wannan takin zamani saboda an yi masa shaida za a gane shi akul aka ganshi a kasuwa to za a hukunta dukkanin wanda aka samu ya je ya sai da shi an tanade shi ne domin ai amfani da shi a gona ba a yadda aje a siyar ba kuma ta yiwu ba sani ba ko akwai wasu matakai da aka dauka na hukumomin tsaro da yan sanda da za a hada don a raka bibiyar kasuwanni kuma a tabbatar manoman ƙananan manoma su aka raba wannan takin zamani saboda ana kukan cewar irin wannan rabon an tashi ba ƙananan manoma ne suke samu ba kuma nan mun yi hira da AFAN a gabatace ne sun faɗi cewar kamata yi mutane su rika shiga kungiyoyinsu suna zuwa suna rijista sai inda za su iya samun ma shawarwarin ga yadda za su amfana da irin waɗannan abubuwa da tallafi da zai zo ke zuwa daga gwamnatin tarayya sannan an ji yadda musamman ma a jihar Oyo batun da na sace daliban can da malamai har yanzu waɗannan dalibai da aka sace su 42 da malamai daga wasu makarantu guda uku dake karamar hukumar Oriri a can jihar Oyo har yanzu suna nan a gandun daji na ƙasa dake jihar Oyo suna nan a cikin wannan daji sun labe kuma an yi musu an kewaye su su sojojin Najeriya sun san inda waɗannan ƴan ta'adda suke da waɗannan dalibai da suka sace da malamai kuma su ma sun san an san inda suke saboda haka ana nan ana kallon kallo a tsakanin su da sojojin Najeriya saboda haka ko dai su hakura su saki yaran nan da malamai ko kuma a yi ragas a mutu gaba ɗaya domin sojojin Najeriya sun sha alwashin ba za su bar ko ɗaya a cikin su ya fita daga wannan wurin ba to waɗannan da dalilin can na batun janar Rabe suna ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya shi ministan tsaron Najeriya Christopher Musa yake tunanin cewa ya kamata ma a rika shigo da ƴan jaridu a al'amura irin waɗannan saboda mutane sun ta yaɗa batutuwa daban-daban waɗanda ta yiwu kamar ba su da tushe na maganar janar Rabe ɗin can wasu daga baya an yi bayanin cewar ko ciwonsa ne ya tashi na siga da hawan jini wasu suka zo suka karkace ko maciji ne ya sare shi abubuwa kala-kala da aka rika bayyanawa waɗanda su hukumomin tsaro suna ganin an tafi da ƴan jaridu za su ga sahihancin me yake faruwa da ma irin yakin da ake da ƴan ta'adda da makamantansu da ma wahalar da sojojin Najeriya suke fuskanta sannan shi kansa a wannan batun kubuto da waɗannan ɗaliban na jihar Oyo sojojin Najeriya suna nuna jarumta ba karamar nunawa ba domin har akwai waɗanda suke rasa rayukansu da waɗanda suke samun jakata saboda ba ma bamman da su waɗannan ƴan ta'addan suke fadasawa sai ka rika mamakin ina suka samu wayewa da ƙwarewar su ma in sun guda da wuri kaza suna da wasu wakilansu a baya da suke daddasa musu abubuwa da za a iya biyo su a hanya kamar abin fa malam kuma in sun guda sun buya a ƙarƙashin wata bishiya ba sa yadda su kwana su yi ni a gurin za su ƙara canja guri su ɓadda sahu su ƙara komawa ta maɓoyar haka suke ta yawo da hankali sojoji amma da yake sojojinmu ƙwararru ne sun gano duk takunsu kuma sun gane a inda suka laɓe a inda suke saboda haka ana nan dai ana kallon kallo da fito da dabaru da hikimomi na yaya za a yi a kubuto da waɗannan ɗalibai domin an san inda suke a cikin wannan daji dake na gandun daji dake na ƙasa dake jihar Oyo haka nan mu je ga batunmu dake social media mu kalli wannan batun kan mu buɗe layinmu yadda babbar kotun tarayya dake Abuja ta zartarwa da wata uwa da kuma ƙanwa ga shi wani ɗan ta'adda wanda aka same su da laifin sun tallafa wa shi wannan dan ta'adda shi wannan dan ta'adda sunansa Ibrahim Batujo a dajin da ke bangaren jihar Kogi a ne yake da mafaka ya samu katafaren sansani a cikin daji ya tara matasa duk gasu nan da bindiga AK-47 da babu mai da abubuwa ita kuma wannan Safiya Salihu ita ce mahaifiyarsa ita kuma Halima ita ce kanwarsa saboda haka sun san fa ina waɗannan abubuwan na ta'addanci ije i samu kuɗi izo i bawa iyayen iba babarsa wannan Safiyar har ziyara ta taba kai masa a sansaninsa dake cikin daji ga yaransa nan ga makamai nan ga abubuwa nan yana yi ta gani amma bata iya daukar mataki akai ba misali ta je ta sanar da hukumar tsaro cewa dana fa naga alamar ya bijiri ya zama dan ta'adda duk bata je tai wannan ba subaraka daga baya bayan an artabu da shi sojoji an kashe shi lokacin da yunkurin satar dalibai wannan jaraba ta wa'ita bayan nan da aka yi da yunkurin satar su aka kashe shi to aka kama ta kuma bincike aka gano cewar ai ta jima tana mu'amala da shi kuma ita ce uwarsa amma bata taba sanar da hukumomin tsaro ba to a wannan ake so a sanar da iyaye an ce in ka ga wani abu ya faru ga wani kai ma ya zame maka darasi idan kana da ɗaya yana shaye-shayen kayan maye ko misali yana saida kayan maye yana sai da wiwi ko yana sai da roci ko yana sai da menene uwa ce ke ko uba ne kai zaka iya zuwa ka sanar da hukumomin tsaro ni naga dana yana sai da kaza yana sai da kaza ai taimakon kanka kai ma domin hukumomin tsaro za su taimake ka wajen gyara tarbiyar dan ne ai ba kashe shi za su yi ba za su kama shi a kwace wannan kayan maye a je a masa hukunci ta yi ma a kai shi gidan gyaran hali da a gyara halayensa a cire masa wannan iskancin na sai da kayan maye da makamantansu amma abin takaici zaka ga iyaye wasun su da dama saboda yanayin talaucin da ake ciki ƴaƴa za su je su ta barna su ta samu kuɗi suna kawo iyayen amma iyayen ba su taba cewa kala ba saboda wanda zai ba su kuɗi kurin shine mutumin kirki saboda haka lalle iyaye maza da mata su faraka su rika kula da me ƴaƴan su suke yi a wannan batun, saboda gashi yanzu kotu ta zartar musu da hukuncin daurin shekara 40, banda kotu ta yi musu adalci ta ce hukuncin ya tafi kafada da juna, ma'ana maimakon su shekara 40 za su yi shekara wato 20 ne, saboda laifuka guda uku da aka same su an zartar musu da hukuncin 20-20 guda biyu. To bari mu tafi ga dandalin mu na sada zumunta, inda shi ministan tsaro na Najeriya yake faɗin cewa gwamnatin tarayya ta fara tunani ne ya za ta rika haɗa yan jaridu suna yin rakiya ga dakarun soja a yayin gudanar da wasu zababbun ayyuka na tsaro. Misali, in za a tafi kai su mami musamman kamar batun kwato ɗalibancan da malamai na jihar Oyo, batu ne na musamman wanda za a iya haɗa yan jaridu don su bi su su ga ya ake ayyuka da makamantansu. Da batun lokacin da aka kama Janar Rabe, shi ma za a iya haɗa su da 'yan jaridu don su rika ganin su bi su su yi musu rakiya suna ganin ya ake yin waɗanne salo sojoji suke bi da wasu abubuwa makamantansu. To wannan batu da dama daga cikin masu sauraro na ga kun tofa albarkacin bakin ku. Wasu da dama suna cewa a lallai ya kamata to a fara ba wa 'yan jaridu tsaro, wasu kuma suna a ba su kai horo ne ya za su je su yi waɗannan abubuwan, kuma abu ne da ya kamata dole ya dama sai an ba da tsoro da horo na musamman ya za a yi kaza ya za a yi kaza, kuma sai an ba da kaya na yanda harsashi ba zai taba ka ba da sauran abubuwa makamantansu. Sannan kuma ina ganin ma ya zama wajibi sai an yi wa 'yan jaridun inshorar rayuka, saboda ba za ka tafi da mutum 'yan jaridun Najeriya kaba yanzu babu mai inshorar rai, kamar yadda sojoji suke da inshorar rai waɗanda aka yi masa a shekarar 1988, da yadda 'yan sanda su 'yan sanda ma ba a yi masa inshorar rai ba sai a shekarar ina ga 2002 ne aka yi musu inshorar, ko 2002 ne ba lamata ko 2022 aka yi musu inshorar rai. Saboda haka to kuma dai menene su 'yan jarida ba za ka tafi da su cikin daji su tafi gurin irin waɗannan mutanen alhalin ba shi da inshorar rai ba. Inshorar rai shi ne in an kashe shi iyayensa da iyalansa za a ba su za a biya su diya na wannan ran wannan ɗan jarida. Hakanan an je ko harsa shi ya karce shi ko ya taka kaya ko ya taka wani karfe, to kuma dai mai ita ku to nan ma dai sai an bashi kuɗi na wannan wahalar abubuwa da ya sha. To waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a yi wa 'yan jaridu, wanda a yanayin aikinmu ma ba mu tafi aikin soja ba, haka da muke ayyukan nan muna bin wani gurin ana tarfa mu ana buga mana wuka ana zare mana ido da makamantansu, gashi haka muke aikin babu inshorar rai. To kamata in dai za a tafi wannan a yi mana inshorar rai, in kuma babu inshorar rai ba kowane ɗan jarida ba ne zai yadda ije gurin wannan guri madalla. To za a iya kiran mu ta 0707795239 ko kuma 0817475777 domin ba mu gudunmuwa a cikin shirin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Da wa muke tare a gurguje?
1: Kamar yadda ka faɗa sojoji suna ƙoƙari iya ƙoƙarinsa. To abinda kai magana ɗin na ɓangaren kayan aiki ya kamata a ƙara siya musu duk da su a ƙasa. Kayan aiki su sai to ba a fito da su ne ko ka so ake dai kawai dai wani tsari ne dai na tsaro wanda ba lallai mun san wani abubuwa da suke ci ba. Amma magana ta gaskiya wani 'yan ta'adda duk wannan abin da suke yi a social media da waye da waye. Duk abu ne kawai na bayar da tsoro, amma ba wani abu da suke yi ma sojojin nan. Sai an haɗin suna gane kurinsu. Tabbas suna yaba sojojin Najeriya don sun iya aiki kuma muna roƙon Allah ya taimake su. Haka su ma na can mutanen da kai suke magana an kewaye su ana kallon kan muna ci gaba da addu'ar Allah ya ba wa sojoji nasara su fitar da su waɗannan yaran da suka ɗauka. Idan sun so su yi illa ga su sai na ɗaukar yaran ba su hawa akwai mutanen su za su taimaki ma sai an sake su su kulle su ba da yaran. To ni ina yaba wa shugaban ƙasa dangane da wannan ƙoƙari da ya yi na cewa ba za a saki kowa aka kama ba. Kuma duk wanda suka ɗauka sai an kuto da shi. To Allah ya taimake su. Dangane da batun ɓangaren.
0: Na'am. Sojojin muna ganin ya ake kariya da su.

0: wato haƙi ganin gaskiya abu ne wanda yake gaskiya na takaici yanda za a ga cewar a dukuwa ta arziki uwa ta kirki ba zai a ce wai yau gashi wai tana tallafawa ɗanka wajen ganin cewar yana aikata irin wannan abubuwan ba wanda suke tasan cewar abu ne wanda yake za a je wato a aikata abubuwa wanda suke barazana wanda yake na harka da tsaro a wannan ƙasa amma a ce wai kina uwa yace nan zaki je kina wato ba da gudunmawa wajen wajen ki ringa aikata irin wannan abubuwa to gaskiya ya kamata a ce iyaye a kodin shi su zaman to iyaye na kirki wanda za ka ci wurin su kansu iyaye suna ba da gudunmawa ko ƴaƴansu sun aikata laifin ka suna kakkare su gaskiya wannan ina ganin bai dace ba
1: Allah ya gode
0: magance ma wannan irin wannan matsaloli a wannan ƙasa na tsaro da fatan za ka tashi lafiya da shi ba da shi
1: wa alaikum assalam da muke tare
2: marabi kuma da jabar jange fito a kan lai
1: to a gurguje
2: aiwa to marabi al'amuran kawai sai dai duka mutane kowane addini duka majaji da addu'a kan Allah ubangiji ya kawo dauki ya kawo mana gyara ita ce mafita kawai ranar zabe kuma kowa da naji kware asa to mata da matukar tasiri wajen canza shugaban da kake tsammanin cewa bai kawo maka gyara ba wannan kawai da gudunmawa ta marabi jabar jange
1: assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A gurguje wa alaikum assalam.
3: To kana magana da Halliru Dukawiya.
1: To Halliru Dukawiya muna tare da kai.
3: To abin da yake faruwa ni dama sai a yakin jarida ba za ka je filin yaki ba ga sakon da zan ban maka kamata ya tunda kai ma dan so ne iri na ya zama to lokacin za a rubuta ki. Zan idanu ku gaina. Ai mun goyi da ba a wata da ka tura dan yi mai Allah ka ga shi.
1: A'a bai gina alala na tura ko shi da idan
3: idan Allah ya sai ya kai ko tunda manomi ne kai dan Allah dan annabi dan har an fara rabon takin nan kamar da ka sani ni ma na sani ai gidajen hakimai da ka ce ake ajewa
1: gaskiya ne
3: shi hakimi ya san waye da wani ya san wanda ake ba tun da tun da ake raba sai ana ake kaiwa
1: gaskiya ne
3: ba wani dan kaso ne zai zo ya gaban su yace a bari saboda sun san shi
1: gaskiya ne
3: kaga in akai haka to zaki taki zai kai ga manoma
1: gaskiya
3: kuma sannan maganar mata da kananan yara an saki shi litin rani an bari waɗannan mutanen namu sun shigo duniya ƴan duniyan nan wanda za mu maza Allah ce kada mu yarda da su ba za su taɓa yarda su zama mu ba mu kuma suke so mu zama su kuma an kamo hanya ba gaskiya ba abin kura to abin da yake faruwa dan Allah dan annabi a taimaka kuma zancen taimaka kai kanka ka san makarantar tudun maliki ka sha zuwa yanzu ka duba bai da ake nama a cike ta ma to ya zaya telefonin wannan bangaren dan Allah kura to dan haka dai nan zan tsaya ina magana da Halliru Dukawiya dan ƙungiyar zumunci a kafa yake na gode
1: to muna godiya Halliru Dukawiya assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: a gurguje da muke
4: ko ne baka bata ne
1: to madalla
4: to ni sunana Ahmad Arusi Madabu
1: to madalla
4: to gaskiya ba mu shakka ka da uwa ne ba abuwa har sun so su kama kwakwalen mu dan ka taba wannan to kuma ko ta ina gyara abuwa suke so to sai dai fatan mi addu'a Allah ya gyara mana amma gaskiya kamar yadda wani ke cewa kowa ya zaɓi ya gyara ƙuransa domin yadda zai yi daɗe to wannan ba ƙaramin shawara ba ce kwarai da gaske domin inda ka ga za ka kawo gyara sai ka kawo gyara da ƙuranka a gaskiya babu shakka sojoji suna ƙoƙari to amma mahukuntan nasu ne su ba sa ƙoƙari wajen wadata su da kayan aiki muhimmai wanda za su kyankyari irin waɗannan mutane so da fa kana kallo idan ya ji kukan bindiga a daji ya san wallahi ba irin ta hannun sarki saboda soja kowa tana kukan bindiga
1: gaskiya ne
4: kai ka kuma ta ka har ba tana kas tana hayaki a ba ni kai tsaba ka din bindigogi tana ka ana har ba harshe za ka tafi an kirga harsashi guda biyar ko goma an baka an ce gashi ka shiga daji wani mutum lokaci da yayi har ba sai harsashi goma ashirin talatin ya fitar ka bindigar sa ya zo da akwati a jaka a basu da akwati yaushe ake yin kare wannan saboda Allah to ya kamata inda gaske ake kamar yadda ake magana fatinciyar makaman nan ba lalle sai in a rasha da inje da waye da zai sai a hannun sa a sai makamai ba duk inda aka san za a shiga a fita a nemo makami da kuɗi mai da kuɗin nan a je a nemo a sai makamin nan a tankari mutanen nan a kwantar da tarzoman nan a samar da zaman lafiya mu shi ne abin da yake gaban mu.

0: ba zaman lafiya abin bane yo kana jina ta da kura
1: eh muna jin ka
0: wallahi abin da yake ba ta wure ki kullun tunanin yadda za a yi aldabiya ki kullun magana za a yi aldabiya ki amma kullun sai da an ce an kashe mutum 20 an kora 100 bidaji amma sai a ce wani shugaban kasa ce Allah wa daren yayi Allah wa daren da masu mutanen ne ni har naga jin Allah wa daren nan shugaban kasa
1: to muna godiya
0: wallahi abin yana bata mu rai
1: to muna godiya
0: amma tunda yanzu gashi abin ya fara tako su kaga an fara daukan mataki
1: to muna godiya
0: kuma dama shi abin yana gaba yana gaba yana gaba in kai sace sai ruwa ruwa ya ce sai lohai cinye kai ma to saboda haka mu dai fatan mu Allah ya kamar zaman lafiya kasan nan kasan nan babu inje
1: to muna godiya a rashi da guda ba assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa rajin sadaki fura barka da na fata
1: barka da gare ka yar gaba na
2: Allah yar gaba ne gida
1: to muna tare a gurbin
2: kuma an dauko batutuwa muhimmai kuma masu yawa saboda haka ina goyen ba nima a wada ta sojojin nan namu da kayan aiki ma radio sai ka ga kai ga dan ta'adda yana da bindiga original mai kyau sai ka ga kuma jami'an tsaron yana fama da tsohuwar bindiga ma radio kuma cin hanci da rashawa din nan don Allah annaba jaki ne a wada ta su da albashi da alawu wanda aka tura din nan domin da kuma a wada ta iyalan su wallahi cin hanci da rashawa din nan yana daki abubuwa ma radio fara yi da naga an jefawa wani jami'i tsara 500 an wuce kan titi wallahi kamar na yi kuka domin ni da sai in ga kamar yayi rihin kunya kuma yayi rihin adalci kuma ya rena jami'an tsaro jefa a jefu mutum da 500 kan titi bai sauka a matsayin ka na jami'an tsaro kuma a wuce da laftaciyar mota tuwan inda ake haka za a iya wuce da kayan maye za a iya wuce da makamai ka rauniyar hanya za a iya wuce ko da menene kai ko da yankakken mutum ne za a iya wucewa ana irin wannan saboda haka a dan Allah dan annabi cin hanci da rashawa sun nan akwai inda na hana cin hanci da rashawa ma rai wallahi jami'in hanci da ni ake gari cin hanci da rashawa yi domin ba dauke ya aiki ba sai da ubansa ya bada cin hanci da rashawa saboda haka shi bai ga dalilin hana cin hanci da rashawa
1: to muna godiya
2: in ka fara so a tsaratan mafara naga za ta rife dole na bada cin hanci da rashawa na taho da kayana
1: kaga kai laifi bai kamata ka bar ta wallahi kai laifi to muna godiya kai laifi ai ba kai laifi ka zo karkaca kai laifi to shikenan yan sannan suka je ka sa tabko kai ko sai shi a gurgurje kiran mu na karshe saboda ba lokaci wa alaikum assalam na'am
3: barka da kokari
1: a gurgurje da muke tare
3: kana tare da Halidu sakataren agaji wanda ka sani da Halidu mai magani tura garman hukumar su bajar Kaduna wannan batutuwa suna da muhimmanci
1: to madalla
3: kuma a takaice kamar yadda aka faɗa wannan ita uwa da ta rufa dan ta asiri a inda ake samun gagarumin matsala kinan shi kuma ai ba karo dai ne shi zama babba ba ina dan ya fara din nan za a iya kai za ta iya gane ga inda ya sa gaba
1: kwarai ku
3: kaga bai zama ba ta haifar ma da mutane alheri akan wannan abu ba kina wanda shi koyar yanzu kan kowane koyar sai dai Allah ya gani kuma kan magana ta gaskiya jama'an tsaron mu suna iya kokari to amma idan matsalar ta ce su ma suna da informa wanda suke gaya musu ga yadda za a yi ga yadda za a yi kuma yan uwanmu ne talakawa kaga duk iya abin da jami'in tsaro zai yi in ya kasance da irin wannan masu ba da sirri dole mu zanci matsala saboda haka wannan harka ya kamata mutane mu shiga teke mu ji tsoron Allah irin waɗannan mutanen duk inda suke karka yadda ka ba su haɗin kai da goyon baya
1: ko to muna godiya so ba
3: inda zai zuci kuma za ka sadu da Allah
1: to muna godiya
3: kuma da maganar ainihin takin zamani tsakani da Allah ba ma dai dara ba a jiha ma talaka baya samun takin zamani za dai ake za a ba talaka amma wallahi ba zuwa ga karamin manomi idan an raba ko gwamnatin jiha ne ta ba bai fuka samu rabin kwano ba ko kwata to da shi za ka yi noma wanda yake noman nan wani sai zuba kuku 10 sama da haka to ka samu rabin kwano
1: bi muna godiya so ba
3: yawan talaka wallahi in ka busa wani ya fi shekara
1: to muna godiya so ma saboda ba mu da lokaci anan zamu gintsa shirin naga ana daga mu hannu sai dai kafin mu sallama ga kadan daga cikin kanin labaran da aka riga aka ji an ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da tanada guda 40 domin inganta rayuwar mata da yara da kuma masu bukata ta musamman majalisar dattawa ta ce babu kudirin gyaran dokar zabe da ke gabanta gabanin zaben 2027 rundunar sojin saman Najeriya ta kara kai har-hare kan maboyar yan ta'adda da yan bandaga arewa maso yamma daga ketare iran ta ce za a mayar da hankali kan batun tsagaita wuta a Lebanon yayin ta nawarta da Amurka a Switzerland. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka. Ka fara rayuwa da kyakkyawar niyya. ka bi ta da kyakkyawan hali zaka kare da kyakkyawan sakamako ya Allah kai mana kyakkyawan karshe amin sun mu amin amma din sashen labarai da al'amarin yau da kullum na rahama radio farin cikin al'umma da wanda ya sada ni da ko zaharuddin munir jaoji ni sadoki kuma nake cewa huta lafiya.

0: To wannan haka yake masu saurari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na nishadin karshen mako wanda ke zuwa muku daga nan gidan Radio Rahma wanda tuni babban bakon namu yayi ainihin shigo cikin zauren. Kuma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari in tura sakon godiya ta musamman a gare shi musamman irin wannan shigowa da muke bukata kuma an yi kokari an shigo an aje uzurruka da suke tare da babban bako. Muna mika godiya a gare shi da wannan lokaci da kuma uwar gida da ta bada dama aka shigo cikin shirin. Da farko sunana Ashir Garba shiga kawai yadda mai gabatarwa ya faɗa kuma muna tare da babban bakon a cikin zauren wanda tuni an ji waƙarsa ta fara shigowa cikin shirin kuma an ji sunansa amma Bahaushe ya ce waka a bakin mai ita tafi dadi. Zan zo ga babban bakon domin yayi sallama da masu saurari a karo na biyu. Bako ai sallama da masu sauraron mu a cikin wannan shirin namu na yau.
1: To jama'a assalamu alaikum. Ina yi wa kowa da kowa barka da wannan lokaci.
0: To amin wa alaika assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dawa muke tare a cikin wannan zauren.
1: To da farko dai sunana Sulaiman Lawan Muhammad wanda aka fi sani da Sulaiman Bokal ko na ce Mani Bokal.
0: Mani Bokal ga ka a cikin wannan shiri namu wanda ka bakunci wannan gida namu mai albarka. Kamar yadda aka saba kai ba boye bane a cikin wannan masana'anta ta gabatar da harkokin waƙe-waƙe da kuma bangaren da ya danganci harkar fim. Amma duk da haka akwai wanda bako ne mai sauraron wannan shirin. Za mu so mu dan ji tarihi a takaice wanda na san an sha bayarwa a wasu kafafe daban-daban. To za mu so mu ji dan tarihi a takaice.
1: To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka bukace ni na bada tarihi na a takaice. Sunana Sulaiman Lawan Muhammad, mahaifina dan garin Beline a nan jihar Kano, karamar hukumar Rogo. Mahaifiyata ya kara yace amma ni cibiyata tana Kaduna, amma na yi primary school ita a Gede-Gede primary school, na yi junior secondary school ita a Sharada, na yi senior secondary school ita a Naibawa, daga nan na tafi CAS na yi IJMB, daga nan kuma na yi karatun allo a makarantar Malam Tijjani da ke nan Gede-Gede babban layi, na yi makarantar dare a makarantar Tahir da ke nan Gede-Gede, kuma na yi karatun littattafai a wajen Malam Haruna da ke Darmanawa. A takaice kenan.
0: To kamar yadda masu saurare suka ji kadan daga cikin tarihin babban bakonmu da ya shigo cikin wannan zauren, Mani Bokal a cikin tarihi da aka ba masu saurare wasu daga ciki a banje an tabo ta inda aka samu harkar da ta danganci harkar fim ba ko kuma harkar waka, ina aka samu wannan harka ta waka da kuma harkar da ake gudanarwa ta fim, ta ina aka samu
1: harkar fim da muka yadda muka faro ta harka ce ta kungiya ta stage drama. Mun faro ne shekarun da wajen shekara 25 6 da suka wuce. Kungiyoyi haka muka bi mataki har muka shigo wannan masana'anta ta Kannywood. Ta dalilin shigowa ta wannan kungiya ai wannan masana'anta dalilin Sadisi da Sharifai ne. Sadisi da Sharifai tun lokacin da yake waka ni ba ni da mawaki da nake so kamar Sadisi da Sharifai, kuma duk inda Sadi yake haka nake bin shi. Tun yana iyan tama zan bi shi sharu, tun bai aminta da ni ba har ya aminta da ni ya fara aike na in je in siyo mai abu kaza, na siyo mai zuma, na siyo masa kaza, na siyo masa kaza, har muka zo muka shaku da Sadi CD. Kuma aka taso daga Haure aka dawo Zurot, muka zo muka haɗu da shi, muka zama ya zama kamar yaya a wajena. Aka zo aka bude studio na Alibaba ya kasai, muka zo muka zauna a wajen ne manajan wajen, muna tare da Sadi Sidin. To daga nan kuma muna cikin wannan harkokin kaɗe-kaɗe da raye-raye, kuma sai na tsinduma na fara producing din film. Ina cikin producing din film, daga nan kuma sai na tsinduma sai na fara acting. To a haka muka taho har muka kai ga wannan lokaci da ake ciki a yanzu.
0: A lokacin da kake tare da Sadi Siri Sharifai ko da yake tun har yanzu ma ana tare, da wace waka aka yi sha'awa aka ce bari a fara harkar waka kafin mu fara taɓa harkar film din, da wace aka fara?
1: waƙar yabon annabi na fare
0: sallallahu alaihi wasallama ko za a rira masa gari ita
1: eh zan iya tuna ya rasulullah annabi babba dan babba a duk halittu banga kamar ya muhammadu ba
0: sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam
0: da wannan kasida aka fara
1: da ita na fara
0: da aka fara ta a lokacin an samu sahalewa misali ta tacewa ko kuma kai dai an yi ta an yadda da cewa kalaman da aka saka akwai abin da ake bukata a ciki
1: eh akwai munhammina hafiz ya zo lokacin ina aikin bayan sadi ya min gyare gyare a lokacin munhammina hafiz ya zo ya same ni ina aikin shi ma haye feature
0: a ciki
1: eh ya shiga ya sa bakin shi a ciki to lokacin wadannan su ne suka sahale suka gi min gyare gyare da suka yi min hawakar na kammala ta
0: to bayan an yi wannan waka ta yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma al'amara suka fara bunƙasa aka shiga cikin abu kace kace ma'ana sako ya fara zuwa ga wanda ake so to sai aka yi aka tsinci kai a wannan bangare na waƙoƙi kamar na soyayya da na fadakarwa ya aka yi aka dawo wannan bangaren ce aka yi nan din ma akwai abinci a ciki ko kuma ganin daciya aka yi aka shiga
1: abin da yake faruwa duk wanda yake harka a studio sai ya so ko kuma sai ya ki ya zama mawaki saboda akwai mawakan da zaka ga sun zo mawakan ne amma za su zo kana dauka su recording zaka ji suna ta yin abin da ba daidai ba to yau da gobe yau da gobe sai kaga a'a to wannan wakar to ai ko ni ma zan yi kenan tunda yanzu zamani ne ka san da lokacin da aka fara yin waka lokacin direct ne farko
0: ya yeah, direct
1: direct daga cassette
0: kai sai ma saurari
1: daga cassette sai mai waka idan zaka yi baiti 100 in kai baiti 90 lalace
0: dole
1: sai an dawo farko wallahi a sai fara
0: a sai cassette ko
1: a sai an sai cassette 90 ake siya baiti 100 zaka yi lokacin kuma zaka ga masu waƙoƙin siyasa baiti 100 suke rubutawa baiti 150 120 baiti 80 haka suke rubuta waƙar to haka za zo su tara mawaka ƴan amshi a lokacin ba computer sai a kira ƴan amshi kamar 3 ko 4 sai a zo a jera su a jikin mic sai su zo kai kana waƙar ga takarda a rike a rubuce
0: mazu
1: kana yin check to an fa dawo baya to
0: haka za a cire wannan kasa
1: za a cire a sai dai a goge shi a retaking din shi da sake dora a dora wani akai to da ci gaba ya fara zuwa ci gaba ya fara zuwa sai aka samu computer sai aka sami kekok kekok din ita kuma da tazo ita kuma ba ta zuwa da tempo ba tempo idan baiti 100 zaka sai dai ka rika dauka amshin nan dai bayan dai kana jerawa har baiti 100 sai ka jera duk daya idan aka yi wakar ko kana jin wakar bayan an gama ka ji baiti 100 ya goce na 80 ko na 77 ko na wannan sai ka sake dawowa ka zo ka gyara sannan ka sake yin exporting sannan ka tura wa mutum to ana ci gaba sai aka samu susuna shine sai abubuwan yanzu suka sami aka samu ci gaba to harkar waka yadda na fara ta wakar soyayya wani lokacin ni budurwa ce ma za ta yi min abu kawai zan ga a kawai sai in fara dauka kawai ina yi mata waka haka a baki kawai ina yi ina rera mata waka ina magana sai kai to wakar soyayya ma
0: saboda za ta iya yiwa
1: saboda ita wakar ibn annabi za ka yi da yawa ake yi to amma ita wakar soyayya a lokacin ma baiti 6 ake yi da 8 ake yi ta dawo 6 yanzu ta dawo 4
0: yanzu
1: 3 ne ma
0: 3 ne gaskiya shi mai waka yayi biyu ita wadda tazo za ta yashi ta yi
1: daya kila ko kuma ta yi daya sai su raba baiti daya ta yi chafa ya chafa yanzu haka ake yi to sai kaga abubuwan sai naga kai to ai ni ma wakar soyayya nan zan iya ta tunda ni waƙoƙi ma a makarantar islamiyya kawai shikenan sai na fara wakar soyayya in ni wakar soyayya kawai haka zan watsar da ita na yi su da yawa amma sai na watsar da su to ayyuka na mutane su ne ba sa ma bari na aikin saboda abubuwan da suke kaina a lokacin ashiru studio din da suke kaina a hannuna wajen guda 3 ne ko 4 duk ni ne nake managing din su
0: eh kadai
1: ni kadai ne nake duk inda na tashi naje ni ne managing wajen kuma akwai wanda suke zuwa daga Niger daga Bauchi daga Wai Siningi
0: su ni
1: baban Pele duk wajina duk wanda kaga yazo zai zo wajina ne neman sa
0: aiki in ba kai ba bai yadda wani
1: aiki ba bi yadda ba daga Niger su neme mitu baban Pele idan kowa san shi haka zai zo babu wacce take mu aiki sai Maryam E baba to haka zai zo in kwana 10 zai in 20 zai
0: yana Nigeria
1: haka dukkan mawakan nan zaka ga sun zo haka an zauna in dai ba ni ne zan yi ba to mutun ya gumma ce jira ni har lokacin da zan samu lokaci ne mai aikin to haka akai ta tafiya to shine dalilin da yasa wakokin dawo ma ba su karfi ba saboda ba ni da wannan lokacin da zan yi nawa saboda na mutane shine dalili
0: to a lokacin kamar yadda ka gaya ma saurare ayyuka sun yawa ga studio a hannunka na kusan mutane wajen gudano da ake kula da su duk da hakan dai aka yaki ce aka ce harkar za iya ma'ana tunda ana cikin ta kuma ana kawo wasu gyararraki a lokacin zaka iya tuna da wata waka ka fara
1: ta soyayya eh zan iya tuna mana
0: to ko zaka rera ma saurare ta
1: Ya urana zafi inuwa kuna Sulaiman barkoka na sakire she na kamo ganye ban yo dace ba
0: wannan waka lokacin da kai ta ta kai shekara no da inta
1: kai eh ta tafi irin shekara 17 haka
0: 17 kidan akai maka ko kai kai abaka
1: ba ni ne silimbi wani silimbi ne min kidan
0: silimbi
1: to shine ne min kidan
0: dan sallari ne ko dan
1: eh dan Bauchi ne amma ya zama a sallari yanzu ya koma Bauchi
0: gaskiya ne lokacin shine ma
1: shi ya min kidan
0: shi ya maka kidan
1: bili o ya min future
0: to bayan kai wannan waka kuma sai ka ji cewar dama a fagen ake hakura akai da kidan da ake da mix down din da ayyukan da suka danganci harkar studio aka kama waka kace kace a lokacin
1: to aini daga bayan ma ita kanta wakar da mix down din da kuma aje sa ne sai na koma producing na koma producing din fim saboda nan kokoruwa ta ta riga ta riga mix down din idan ina yin shi ma na daina gane ma me nake yi a mix down din
0: to ni da hankalinka ya fi
1: a yawa abun yayi min yawa a kwalwa naji naji naji nayi nayi nayi nayi na samu awot awot awot
0: kala kala
1: kala kala to idan nazo ina mix down din ma sai na kasa gane bana ma ga sai dai kai in juya in tambaye ka
0: me mix down
1: ce wannan mix down ai idan ka dora waka akan computer to wannan tacewar kaji murya ta fita to shine mix down tun daga lokacin su bashir dan dago lokacin da nayi sannu uwar sharifai muka yi kinfu kowa ado to a lokacin su ma sha'irai su kai mun ja
0: aiki
1: akwai wani Sama'ila kiti ne ko TM a kofarin ba yake to shine yake daukar nauyin sha'irai da muka yi sannu uwar sharifai ta zo ta yi hit a duniya sai aka zo aka yi kinfu kowa ado to a kinfu kowa ado akwai farkon amshin da gaida ke yan rasuli ki a gama lafiya fiya fiya fiya fiya din nan da na yanka rasa to su kuma duk sha'irin idan suka zo sai ka sai ce irin wannan
0: wannan yanka fiya fiya
1: sai na mai mita musu wannan abubuwan da nan to sai sha'irin suka min cha ga mawakin siyasa cha ga mawakin da suke waje cha to ni kuma
0: Allah ya yaba
1: ba abin da ba biyo Allah sai dai godiya sai dai godiya
0: to a lokacin da kai wakar Bashir dan dago wannan mix down din kai ka samar da kidan
1: a ba ni alibaba ne
0: alibaba ne shi ya samar da kidan
1: eh sa Yusuf ita kuma ta mai amshi ba
0: te masa amshi to amma naga kamar wanda yake gudanar da mix down kusan yana da kwarewa a bangaren kida daga nan yake gangaruwa sai ya dawo gyara murya kamar yadda muka bukata kai mana bayani na me mix down din akwai kwarewa kidan
1: eh akwai a baki zan iya ce maka yanzu ni tintini ba ni da feel din kida bani da shi amma idan ka zauna zaka yi min kidan zan ce mu samu kaza duk abubuwan zan gaya
0: maka san su
1: na san su amma ni ba zan iya zama a ce ni zan yi ba idan ma na zauna ne kawai zan yi kawai wasa na ni nayi amma kai ba za ka zo ba misali ka zo dan kaji ana Sulaiman vocal ka taso ka zo ka ce ni zan mu akwai wanda suke yin hakan ai su ce wai lallai lallai ni zan musu kidan ce ni ban iya kida ba wallahi ce ni fa iya kida ba suka ce koya ne akwai wanda yazo ya gani ina ta kwacal kwacal na zan dora waka wata waka yi soyayya sai ce ai lallai lallai ni zan
0: kidan kai
1: ke eh ni kidan nace wallahi bazan yi ba ni ban iya ba to akwai wanda suke taimu haka to ni ga baki dai tun fil asal dama ba
0: kida ni
1: ba kida arena amma duk wanda muka zauna da su sun mara su mu je ake su a yi ga sanan da yawa duk mun zauna a waje daya zaka sun zo sun koya su bai si shela dan zaka zo duka zaka sun zo sun koyi kidan sun yi san gama san tafi to amma ni tun farko dama harka ta a mix zaun take gaskiya
0: to kamar wata waka kamar wata waka da wata waka ka yi mix down dinta in aka cire ta Bashir dan dagwana misali kamar a cikin mawakan da muka sani akwai fitattun wakoki da suka shahara
1: ai ba za su irgu ba
0: eh kamar wace da wace
1: tab
0: a lissafi mana
1: ai wago inside su ci wan so su dan almajiri na Musabau Ahmad su kai in kace zan yi su da yawa sai Muhammad na gudu nayi musu mix down sai Adamu Hassan na gudu to ni a cikin wa'inda ma suke waka Allah na tuba Aliji ta din dai musu Naziri M Ahmad din dai musu to I do muda suru nayi musa to a cikin wa'inda ma suke waka Allah na tuba wa'inda suke cin da banda na yanzu ba to in ma ba gine maka ba to zan nuna wa wanda zai je maka
0: to ga yadda za a
1: shiri ga yadda zakai ga yadda zakai
0: ta ce ta tabbata
1: yawa ga yadda zakai in sai ba ni zan yi maka ba to zan nuna maka ga yadda zakai ko kuma in je wajen in zauna sai ne setting din a computer sai in ga maka idan ka tashi ga abin da zaka dauka idan ka ji abu yayi kaza kawai sai ka gyara ya zama kaza saboda muryar wancan da wancan ba za ta zama dai ba zaka yi daga nan ko ka sauke nan ko kai nan ko kai nan haka sai in tashi in tafiya ta amma wagogin duka su da zugin kauna su daga Allah ne su wagogin suna da yawa
0: suna da yawa
1: wata sai duguwa
0: kawai dai zadi a ce an yi aiki kala kala
1: mun yi aiki
0: to za mu koma ga ainihin wakar da take kan na'ura wanda za mu samu saurari banda mabudin kunne da muka saka musu wace za a samu saurari
1: ana ruwa eh
0: to bari mu ji waka ana ruwa sai mu zo mu yi sharhi akan ta wanda na san akwai abun fadan Allah ya dako
1: insha Allah
0: to masha Allah

0: su barkanmu da dawowa a cikin wannan waka da Suleiman Bokal ya rera wanda wakan nan Suleiman
1: na'am
0: wannan waka da karera ya sunanta
1: ana ruwa ana ruwa sunanta
0: ana ruwa
1: eh
0: to a dar rera mana ita ma
1: Yes, yeah. Ana ruwa da sawa ga iri a kwariya zo mun share gonar mu a yau mu fara noma shine karin waka
0: da kai da kai wannan waka
1: ni da Shamsiya
0: ke da Shamsiya sai
1: Shamsiya sai ba
2: ita ta rubuta ma ko kai karin ai tambaya ce
1: mu waka ne suna rubuta waka ne
2: a ai tambaya ne
1: ni ma tambayar ka ne suna rubuta waka ne
2: ya ni ai tambaya ne
1: ba sa rubuta waka
2: ba sa rubuta
1: sai dai a kira su su dora
2: su dora
1: su dora
2: to suna jin ka ai
1: suna ji mana
2: suna jin ka
1: a ni ne nake fada ai
2: to abin na sani ko sirri
1: a wani sirri
2: eh to fade kai
1: ba sa rubuta waka
2: sai dai a kira su
1: sai dai a kira su su dora
2: su dora
1: shine kawai abin da suka iya shi za su iya muka ko
0: yawa to Suleiman wannan waka da kaita ta soyayya saka akai kai
1: a ba sani akai ba
2: ma'ana a film za a sa ta ko
1: shekara 2 da ya wuce ne ina studio wajen Saluna opposite Shoprite kawai na ina aiki to sai wani sunusi piano yazo ina wasu in yabon manzon Allah
0: kida sallallahu alaihi wasallam
1: kawai na fito hadari ya hado kawai na zo na tsa ina jiran shi idan ya gama ya fito ya tafi ni na hauna ci gaba da aiki na kawai na fito na tsaya hadari ya hado kawai sai aka fara walki aka fara wannan kawai sai na ba na ruwa da tsawa ce wannan ruwa in ya guce matsala ta zo wallahi nace ga ruwa ina ji sai na fara na ruwa da tsawa ga iri a kwariya zo mu share gonar mu a yau kawai sai na shiga wajen ina zaune ina yi sai ce kai yace wannan kari ne fa nace wallahi kari ne kawai sai ya fara bayan ya gama wa'ancan kenan ina zaune kuma na rike kawai ina yi ta yi kawai sai ya fara kidan kawai ya fara kidan kawai sai ya kidan yanayin kidan kawai yana tafiya kawai sai na dora wakar ina dorawa sai na kira Shamsiya na ce da Allah ta zo ta dora mu sai ta zo ta dora mu shine kawai da dili ba wanda ya sa ni kawai ni ne ra'ayi ne abu da
0: Suleiman kaga jiya kaga yau a wannan masana'anta kuma akwai abubuwa da dama da suka gudana a cikin masana'antar daga bangaren waka da bangaren film da kuma bangaren da ake kai a mataki na yanzu Suleiman wani bangare ka fi so a cikin wannan harka da kake ta sana'a tunda kai yi wa masu saurare wajen bayanin bangare hudu zuwa uku kake taka rawa akwai producing akwai waka akwai mix down sannan akwai acting
1: ba
0: da kake
1: gaskiya ne
0: wani bangare ka fi
1: na fi son bangaren harkar waka
0: waka
1: studio ka san me yasa na fi so na fi son waka saboda ita an fi samun kuɗi da wuri eh mana
0: wai
1: ina gaya maka
0: wai yasa kuke magana samun kuɗin nan ne ni
1: a to zaka zauna ai ta gogorma kai fa kake fada an yi sha gogorma kuma sai ka zauna gaba ɗaya baka nemi kuɗi ba baka samu kuɗi kake ta gogorma
0: wai ba za a ba ƴan baya suna ba a ci irin sadaukar wanda Suleiman Bokal yayi
1: eh nawa aka yi
0: an yin ku
1: ai mi
0: eh
1: wallahi mi akwai su da yawa da yawa idan ana magana
0: ba a ci
1: da yawa
0: Allah
1: Allah sai dai mu Allah godiya
0: to alhamdulillah
1: wallahi tallahi sai dai mu Allah godiya
0: yanzu kudin ake nema
1: a yanzu kudi gaskiya zan nema ko nake fara nema dan yanzu farawa ne gaskiya
0: fara kai
1: farawa ne
0: din a baya da aka
1: wallahi ba neman kudi nake wallahi ba kudi nake nema ba wasu kawai ake yiwa
0: na gayyaci wani mawaki yace shi ya daina hip hop saboda ba a samu kudi ya dawo bangaren wannan raujin da ake yi nan an fi samun kudi dan kudi yazo yayi
1: an fi samun kudi
0: kuma kai ma ga shiga kwatanta
1: ni ai abin da yasa ba wai da ina hip hop ko ina wani abu ne a'a akwai yanzu shi idan ana jin wannan firar a Katsina akwai wanda yazo daga Katsina yazo dan Allah dan Annabi amma ni so nake dan Allah kai mun aiki so nake in je Gombe dan Allah dan Annabi wallahi tallahi bani da kudi bani da kaza nace to yanzu ya za ai wallahi tallahi ni dai kawai ni dai a taimaka ai abin da ya kamata alfarma
0: na shiga ma haka zaka sa mai
1: billahi allazi la ilaha illa huwa akai aikin nan ya tafi
0: Gombe
1: da shi ya tashi ya tafi Gombe ya ce bai da ko sisi amma mun sani akai ya samu kudin mota ya tafi Gombe muka aiki ya tafi yaji wallahi tallahi da fijo sabuwa dalli ya dawo ya taho ya zo ya kira ni ya nuna
0: min
1: yana murna bari ka ji
0: ina jin ka
1: yana murna na sako na ga mota na bude ta sabuwa yana ji na ya sani sai yace mun to gashi abun da ya faru wallahi abun da ya bani na mai ne na sai mai ne kaza yanzu ban da kosisi sai na koma gida idan na samu tukunci ake cewa ko zan turo muka da tukunci na abun da kai mu na rantsi da ubangijin da ya aiko annabi Muhammad har yau
0: in
1: na kira shi ma ya blocking dina akwai ire-iren waɗannan da yawa da yawa wanda idan kana lissa tun daga manyan fa kar ka dauka hawoyin da aka sani din ba wai
0: yaran waɗannan
1: a ba irin waɗannan yaran yan kuci ku bani ba ni zai ga biki su yi ba irin su ba ana mai maganar manyan wanda za su zo mu yi abin da za mu yi mutun ya tafi ya je inda za shi kuma daga ƙarshe mu Allah ya ba mu da kuɗi ne ni ba ni da kuɗi ba zan je wajen ka
0: wani
1: in je wajen ka in ce wai kaman abu kaza ka kai dai ka sani
0: a ni shede
1: ni ko taimako na kai
0: a
1: yanzu ni Suleiman ka taimake ni na rantsi da girman ubangiji kafin ka taimake ni na taimake ka kowaye kai kowaye kai in dai waka kake da kida in dai waka kake duk girman ka a kanyut ka ce wai yo ka taimake Suleiman bokal na rantsi da ubangiji kafin ka taimake ni na taimake ka dan nadinka duk kankanta ka duwaye kai in dai na da ne kai har zuwa na yanzu
0: to sai irin gudunmuwa ka ba su misali
1: ina ga ya maka
0: a'a to ai
1: ina ka ce ka ta yi babu kida babu ko sisi ka zo mu zauna na yi maka abu na gyara maka na baka ka tafi ka je ka samu kuɗi baka ban ko sisi ba yanzu a kaddara na yi maka haka da ni ban san zan ce sau nawa ba ni ba sai a kama suna bane zan iya kama suna amma nan ba magana wajen kama suna bane ka gane da safi na amma duk wanda zai ce ya taimake ni duk girman shi in ce wai wani in ce yanzu ya taimake ni to kafin ni ya taimake ni yanzu ni ne na taimake shi a baya wallahi ni na taimake shi shi ma ya sani yawanci ba sa mantawa idan muka je muka zauna suna magana
0: ce wani ne
1: fara sanin ne kaza na kira shi zai daga ni ba zan kira ka in ce ka ban abu kaza kai mun abu kaza kai mun abu in ka ga dama ka yi min ina so in ba ka yi min ba ba zan ce ba mun haɗu a waje mu gaisa suna gani na da mutunci ina ganin kowa da mutunci ita ɗaukaka Allah ne yake yin ta za ka iya haifar da kai kana talaka ɗan ka ya zama gwamna haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara abin da zai faru kai baka isa ka canza tsarin da Allah ya ba
0: kuma ko kai kan ko kansila ma kai baka yi ba
1: kuma ka
0: yi gwamna
1: to haka tsarin Allah yake to shi yasa idan mutum yazo yana ganin kamar ai kai da wani a ƙarƙashin kake yanzu ya zo ya zama wani abu kai sai ka ce zaka tada jijiyoyinka wai akai wancan ya zama haka kai kana zaune a waje daya fada kake da Allah fada kake da Allah Allah abin da ya tsara mai daban kai abin da ya tsara maka daban in ka ce lai sai ka koma shi to ka shiga wani layi ka fita daga layin da kake to akwai wa'inda da yawa zaka yi zuwa suna da Suleiman Bokal kai duba wani tunda yana nan anan kake aikin shi amma yanzu dube shi ya zama wani wani da anan kake ana ta yi maganganu iri-iri wannan amsar da nake baka ita nake basu duk abin da Allah ya tsara wa bawa a rayuwa bai isa ya canza shi ba Allah ya yi ni daban a gidanku ko nawa ne dukanku kuke da kuɗi ko kuma dukanku ne talakawa ko kuma dukanku ne masu kowa akwai abin da yadda Allah ya tsara mai rayuwar shi
0: Suleiman akwai wata tambaya da nake so wannan tambaya ta ce nake so zan yi akwai harkar nan da ake ta waƙoƙi da kuma fina-finai wai Suleiman hela akai ma'ana aka sanar aka ce a da zurat a zauna da kusan cibiya harkar kusan tana bangaren ku gidan zu
1: zan
0: ji kowa ya to zai ce gidan zu gidan zu
1: ka san da a Mandoro take
0: harkar sabon titi
1: a sabon titi take
0: irin su
1: dararrafe su dararrafe su dukku su Ibrahimawa su waye su landscape su da a can suke to abin da yake faruwa landscape ta tashi ta koma Jos da ta koma Jos dama ita ce Ali Baba suka tashi suka koma Haure kan titin BUK road da suka koma to an fara kariya a sabon titi Landscape sun koma Jos Ali Baba sun tashi sun bar sabon titin sun koma Haure to daga nan aka fara samun matsala to sai aka zo aka bude studio ta Sulfa to Sulfa kuma waɗanda suke yin waƙoƙin da yake a lokacin nan Sulfa da computer can kuma direct ake yi
0: kaga cigaba
1: ya
0: zo salfa
1: to sai aka fara dauko kafa daga can a ce kai a computer nan je ni fa a computer za a mu aiki na haba direct ka
0: a ina kenan salfa din
1: salfa anan zurot
0: gidan zu
1: nan zurot nan bakin
0: dangi
1: eh shamlat daga nan sai aka fara dauko kafa kowa an zai wa ga je kai ni a computer nan je a mu ina kai to daga nan sai mutanen daga cikin garin ma sai ka ji ga studio din a cikin gari sai ka ka ina ina kawai sulfa zanto sai aka kama towa sulfa society cd da zo lokacin Adamu zango yana nan yana kida anan aka fara ana tai duk wanda ya taso zai zo nan ai sa'al baba bayan sun rabu da Hamisu iyantama sai ake tunanin ina za a bude studio sai Sadi da Alibaba ya kasai sai suka ce ya kamata su bude a Zurot kokon su koma cikin gari inda suka baro to shine muka zo aka bude studio a nan Zurot to da aka bude a Zurot to abin da ya fara tarkatowa kenan ana towa a hankali Shamlat bakin Shamlat sai kuma in film irin su Sani Danja idan yamma tai sai zo wajen su tsaya a wajen a rika fira su Ali idan suka tashi sai a zo su Adamu su aye sai a zo a tare anan wajen to nan wajen sai ya fara debo mutanen cikin garin yana kawo su Zurot duk wanda ya tashi daga cikin gari da mu idan muka tashi ganin wanka muke mu tafi can
0: sabon titi
1: sai ya dawo su kuma idan suka tashi su ma sai su wanka sai su tawo Zurot su tawo bakin Shamlat to sai ya zama Shamlat ne cibiya nan ya zama cibiya aka zo dehut aka bude dehut aka bude crown studio aka bude side cd aka bude studio sai zo suka yawa anan wajen to daga nan sai abun ya aka kwace abun daga cikin gari
0: ya dawo gidan su
1: aka dawo gidan su Zurot
0: wanda har yanzu kusan anan harkokin ake gudanar da su to za mu je mu ƙara shakata da wata waka za a sa masu sauraron mu
1: riga ba wuya
0: to ai kuma jiwo yadda za dan kauya.

0: su wannan riga babu wuya
1: yau telan zai dinka mana wuyan ta domin masu saurare su saka ko kuma in ce ni daga nan fara sakawa sai mi ko masu saurare su saka wannan riga wannan waka Suleiman Bokal ta riga babu wuya wani sako ake so a tura masu jin wannan waka ko kuma in ce wayanda suka saurari wannan waka
2: to tun daga farkon amshi idan ka ji an ce riga ba wuya to kai ma ka san duk wanda yasa za ta iya masa
1: didi
2: tun daga farkon wakar har karshen ta magana ce akan halin da ake ciki da cin amanar mace ta ci amanar mijinta na ya ci amanar iyayen shi rayuwar gaba ɗaya kotu idan aka kai ka kotu in baka da arziki kai ba komai bane to abin da aka gina wakar kenan akai muna kira kuma da a gyara shine ma'anar riga dinki riga ba wuya an dinka ta ba wuya
1: ko za ka rera mana wani bangare daga ciki
2: rigar da ba wuya zan dinka ta ba zare
1: to wannan
2: jiya nayi wakar
1: jiya aka yi ta
2: jiya nayi ta
1: jiya jiyan nan
2: wallahi jiya nayi ta
1: to ikon Allah ina ta ta kwana biyu ma
2: wallahi jiya nayi ta
1: jiya ka rera ta to Suleiman bari mu dan taba harkar film wanda mun dan taba harkar waka kuma kana acting ban san da ina zamu fara ba misali daga bangaren producing din zamu fara na bangaren producing na film zamu fara ko kuma bangaren acting zamu fara
2: kowanne ka dauko
1: to mu fara ta bangaren producing na harkar film wanda akwai producoshi da dama wanda ɗaya ni ma na daga ciki wanda na dan yi producing din film guda daya kusan zuwa biyu a shekarun baya da suka gabata wanda Bello Bokal shi yayin kidan wakokin fina-finan a lokacin akwai su dandalin gasa dayan dai ban sake shi ba a lokacin wasu da dama producoshin sun zama na cewa sun daina gudanar da sana'ar saboda yanayin wasu da suka shigo suka sauya harkar wai ci gaba suka kawo harkar ko kuma aka san haka aka samu a cikin harkar wasu suka hakura da yin producing din
2: to za a iya cewa ci gaba aka samu duniya ce ai ba wai ci gaban ko rashin ci gaban daga Kano bane ko daga arewacin Najeriya ko daga Najeriya ci gaban duka duniya ne abin ne ya koma kan net lokacin da na fara yin producing din film ga baki daya film din na fara yi shine bayi da kura
1: na ga na Ibro ne ko
2: da Ibro kwarai kuwa
1: tabbas
2: to wannan film din bayi da kura kaga da Ibro da Adam Izungu da Lawan Ahmad da Daso da Rahama a Sirace da su Baba Ari su wai duka ne wannan film din bayi da kura to amma ga baki daya abin da na kashe a wannan film din bai kai 100,000 ba
1: a lokacin shekara nawa kenan lokacin
2: kai lokacin ya kai shekara 20 fa
1: kai
2: dai kai 20 zuwa
1: 30 a yanzu ba ta wajen miliyan 10 yanzu
2: je kai
1: zai kai miliyan 10
2: gaskiya
1: eh mana
2: wallahi wajen shekara 20 ne ko 19 ko 20 nazo ne wannan producing din da nazo ne na gama na sake shi duba ni na saki ba siya akai Alarahusu ne siya ya siya ya biya ni kuɗi a lokacin kuma shi ni abin da na kashe 97 da wani abu da 7 da wani abu ne dai
1: a lokacin 97
2: da 7 da wani abu na kashe bai cika 100 ba
1: wai ta karwa a lokacin a cikin
2: na gaya maka da Adam Izangu
1: kai
2: da Baba Ari da Daso da Ibro da Lawan Ahmad da su Umar Bundi da su Rahama Sirace da su waye dukkan su a cikin film din Ibro ne yake haifan mata yake da mata a nan garin mata hudu kuma ya gudu ya bar su ya je wani garin ya sake aure ya haifi yaya da ya mutu ya bar kudi to da ya bar kudi aka zo wajen rabon gado shi ne anan ake samun
1: matsaloli
2: bayi da kura su Baba Ari da jikokinsa rigima a cikin film din abinda film ne
1: wannan gidan su zo su ce
2: su ma sanar
1: su ne su ce ba san da
2: ba su san da wancan
1: wannan gida ba su san da wannan
2: ya tafi can ya mutu can ya haifa haka yi matansa suka zo suka taru a falo kowa ko ne da yayanta haka aka zo aka taru sa'a da mu lokacin su Lawan Ahmad su Ibrahim su Umar Gombe su duk su ne da mata da mazan ƴan kaniwu din da su duk su ne suka zo suka yayansa to shine aka zo aka tarkici a wannan film din bai da kura abin da ya nuna idan mutum kamar misali kana da mata hudu to kai Allah ya riga in dai kai ba masarauci bane ko nan baka da magana kwarkwara yau masarauki bane to kada ka je ka ƙara yin wani aure to shi da yaje can limanci ake so a bayar shi kuma yana son dole sai limanci aka ce ba za a ba da limanci ba sai mu aure shi ba ko ne sai yace to in aure ne zai sa a limancin to a neman mai mata mana bayan ya bar hudu kawai sai yi aure wata aka ce a to tunda limami ne kawai ƙara aura mai wata aka sake aura mai shi kuma bai fada musu a baya yana da aure ba to abin da ya zo faru kenan aka zo aka wannan sai da wannan film din da na sai da wannan film din sai na zo na sake yin wani film wata gangani wata gangani shi kuma gabaki ɗaya film din 2060 da wani abu ba kashi shi ibro ne kawai ibro ne kawai
1: chamama ne
2: ga tare ya zo same ni gashi lokacin yana da kuɗi yace ga wani labari dan Allah ya za a yi shi nace to zai ci nawa yace a zai ci kamar 80 haka zuwa dai 70 nace a'a nace a dai duba saboda kasu lokacin da ibro idan ana film a line nan ma sai ayi wajen
1: suna sune nawa a kofar gidan na tsaya
2: sai a zo abin da ake tai kenan sai na dau kudin sai na ba gatari sai ya tafi yana zuwa ni a yadda ya gaya min labarin kawai ya gaya min labarin ne a zan sami agwaldi ya kasai tun a lokacin duk bai da kuran ma ya kasai ne min director to a lokacin ina so awali idan ya zo za mu zauna mu yi magana ga idea da gatari ya kawo min ya za a fasa kawai gatari yana zuwa kawai na ganci ya zo min da tape
1: an gama
2: da billahi lazi nace a nace gatari bai wannan yace ai an gama film din gabaki daya nace an gama film din gaba daya yace wallahi an gama ka san film din akai na yace waye directing yace Amir Meros nace to nace gaskiya ne nace to yanzu zai mana editing sai yace Hamisu na Hamisu eh na kofar
1: pompo
2: na kofar pompo eh ce nace to je yanzu yana tare da mi sana'a sai nace to aka je aka kai masa yaje editing yayi komai yaje gani still dai rahus din shi yazo ya sake siya ya sai film din yayi komai
1: shi ya zama marketer
2: eh shi yake siya dama yana akwai ai abin da idan jinin ku ya hadu da mutum da dan kasuwa zaka ga idan yayi zai sai abu kadan amma zai je samu arziki
1: to dan haka wani aikin ka ba zai
2: dade ne ne kai zai neme ka har abun nan to bayan nayi wannan na gama sai a dogon ja lokacin shi kuma yana nan sai yazo ya same ni yace yayi mana nace akai yace ina da wani concept na wani dan Daudu da waye nace to gaya mu ya fada mu nace eh yayi kyau sai nace to yanzu ya za a yi sai nace ai ni bazan gane me kake fada bane lokaci ina studio sai nace di ya ka sai zaka je ka samu na kira awwalu nace kana ina ne yace yana gida nace burin turo maka ado zai zo zai maka wani concept idan yayi kawai shikenan sai ka abin idan kun bai baka gyara masa a dogon ja ya tashi ya tafi ya je samu awwaldi ya kasai ya gaya masa ga yadda concept din yake a dogon awwali ya ce to ba damuwa concept din yayi kyau ya tafi ya bar awwalu ya danyi jotin
1: yana rubutu
2: ya jotin din marubuci ne director ne to ya danyi jotin bayan ya jotin muka dade shi da dare dama duk abin da za a yi duk inda za a je a zagayo inda ya tafi za mu hadu akwai waya ce kana kaza zan yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ya ce eh wannan concept din yana da kyau za a iya yin shi nace to ka rubuta to di ya ka sai ya rubuta sai muka zo ne antikwalba
1: shine labarin da
2: gwanja ya bashi to ai daga baya gwancen ne ya rika dawowa yana bani labaran
1: tunda akan sa yake
2: akan shi yake ko in yazo min da concept din ni sai in tura shi wajen diya ta
1: tunda shi
2: zai rubuci ne shi zai directing idan yazo yace yayi manu ga abin da nake gani fa kaza zan ce eh to yayi amma je kaka sami diya ka sai diya da suka diya ka sai ko ni shi zai gaya mu diya ka sai ne zai gaya mu yace gashi zan ce to ba damuwa a fito ai muka zo akai antikwalba ya daure wa mutane kai kudin da aka samu da antikwalba billahi lazi la ilaha illa ko ba kananan kudi bane
1: Masha Allah.
2: Aka zo aka samu wannan alherin. Sunura manager suka siya muka zo muka fita sake kawo idear zangina. Shi a dogon jan. Yace ai ga wani concept kaza kaza kaza dan su mata soja za ta taho ta zo birni gidan solo wani ya aure ta kaza kaza.
1: Shi mata soja
2: shi ashe mata so cewa aka zo concept din shi ma yake kyau. Shi ma muka zo muka yi shi shi ma aka sake shi na sake shi. To bai nayi wannan sai kuma sai nace kai tunda nayi wannan chamama chamama haka. Comedy comedy din nan bari dai in koma na yi sentimental shine sai na samu Adamu Adam Ezango nace masa to ni fa ina so ne sentimental ni kuma ni fa kai zakai mun komai ma ni ba abun da zan yi sai yace haba yayi dariya yace to ne ne da kai nace ne ne zai isa sai ya fada mun abun da zai isa sai nace to ba damuwa nace ni fa ba zaka same yadda kake so ba kudin nan sun yi gaskiya eh mana abu dai gidan zu nace ba zaka same yadda kake so ba kuma komai kai zakai mun dake Adamu yana da mutunci yana da kirki sai yace mun to ba damuwa
1: Suleiman za ai maka
2: eh na tura masa washe garin tura masa da kudin dan tura masa da kudin shine na yankan baya Sadi yayi mun waka su Umar su Nura M Inu su M Sadiq suka yi mun wakoki na yankan baya aka zo aka yi film din yankan baya aka zo ya bugo mun Adamu aka yi marketing aka yi waye waye aka sake shi still a dogon jin dai su saki bani wani labari ya Alalangero bariki shine ya bani labarin da ya bani labarin na sake diban mutane muka tafi Niger ya ba da director labarin director ya rubuta ya tace shi aka muka debi su daushi su bushu su baban cine du su na buraska su wai din na debi su na tafi Niger da su to a can naje nayi Alalangero bariki to daga nan sai a harkar sai ta zo ta fara zama wani iri idan baka yi da gaske ba sai ka so film din ma ta lalace a lokacin gabaki daya
1: komai ya tsaya mutane a ciki
2: kudi kai yanzu yana nan film har yanzu yana nan aje
1: ina so zan ba da shawara akwai irin ku Suleiman wanda alhamdulillah dai gaskiya duk inda ake so mutun ya ji a harka didi gurgudu ya ji kuma yana da sani a bangare kuma duk inda aka ga fuska an san sananniyar fuska ce a cikin wannan harkan masana'anta

0: in kaje ka kalle shi daga sama har kasa
1: taimakoki
0: nima bai da buri kawai ya dora fim din kai samu kudi ya je canza waya ko ya sai mashi roba roba shine tunanin shi fa me zakai mai kaje gidansu kaga iyayen shi gabaki daya suna cikin wahala
1: Sulaimanu akwai abubuwa da dama da ya kamata mu taba amma ga kiranin yana shugowa daga nan bari mu dau wannan kiran mu ji wane ne akan layi assalamu alaikum
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mal ashiru da kai da yayin manu wanda aka fi sani da Sulaimanu Bokal ina yi muku fatan alkhairi
1: muna godiya
3: muna godiya sosai
2: sunana Babangida Gagas kuma ina kiran ku daga nan Gusau jihar Zamfara
1: Babangida Gagas muna tare da kai kai tsaye ga kaga Sulaiman Bokal
2: to alhamdulillah wato mal ashiru gaskiya yau kayo babban kamu saboda Sulaimanu Bokal take mu fara waka kuma kan mu fara wayewa da harkar wasan kwaikwayo da wakoki malam ma da yake cikin wannan harkar
1: gaskiya ne
2: wato ya gaje ya ga yau shi ma yana daya daga cikin irin wanda ake cewa irin tsohuwar zuma ake cewa ko tsohuwar menene malam ashiru
1: da ni sheda ne
2: to wato malam manu yayi mani in dai bangaren waka ne malam ashiru awa ɗaya nan ma na san tai masa kaɗan haka zalika idan aka zo bangaren shirya fina-finai da kuma taka rawa a cikin fim din da kuma bada umarni da sauransu shi ma nan ma ba baya ba
0: gaskiya ne
2: to ina yi mata fatan alkhairi kuma wannan waka da ya yi ta jiya magana ta gaskiya waka nan na zata mata kwana biyu
1: wallahi ni ma na da haka
2: saboda rigar da babu waya zai dinka ta kuma babu zari wato wata irin hikima ce a cikin wannan iya amshin kawai akwai hikima a ciki kaga ba za a cikin bituka na yi imanin ba za a ce ga da wanda ake ba amma kawai za a faɗa halaye na mutane idan ya yi daidai da naka kawai ka ɗauka ka zana da kai ake
0: abinda ma ya faru ke
2: ina mata fatan alkhairi kuma ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya ina mata fatan alkhairi kanin sa baban gida gagas ne yake mata fatan alkhairi
0: godiya nake godiya nake baban gida
1: gagas
0: na gode
1: baban gida gagas mun daga layin sa ga wani kiran nan ya shigo assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Alhamdulillah, mana ashe barka da wannan.
1: Barka da shigowa. Yakubu Ube Ube ne ko?
4: Gaskiya aka yi babban kamu.
1: A kware da gaske.
4: Ni a sani na sani shekara wajen 10.
1: Eh. An ce wai an ma kiɗan ma wai ka kasa ɗora wakar.
0: Amin.
4: In Allah ya jarabi waya da kai dukai wannan ashirin Allah ya jarabi.
1: To ba damuwa zan
0: godiya
1: ne muna godiya ya kuma godiya ne. Sulaiman Bokal lokaci yana kallon mu.
0: To. Ba a gama ba
1: eh. Eh wallahi akwai maganganu.
0: Akwai maganganu.
1: Amma in Allah ya yarda za mu samu gaba idan kana gari. In Allah ya yarda za mu ƙara dawo da kai a cikin zauren. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Barka da gare ku.
1: Muna godiya.
4: Alhamdulillah. Da farko sunana Usman Hassan son yawon goma ta daya. Allah ya bangi saka muku da alkhairi.
1: Amin ya Allah.
4: Tambaya ta ga babban bako shine ko kuma jinjina ta farko akwai magana da ya fada cewa shi abin hannun wani baya burge su. Gaskiya haka ya burge ni kwarai da gaske. Sannan wata shara zai ba yan uwansa yan kaniyo duba da cewa a yan baya bayan nan akwai kalubale da wasu suke fuskanta nan cece ku ce ga halin da al'umma su amma sun dauki kafar sun kai kan su waje an zo ana ta cece ku je ina dai fatan baya ji sannan kuma wasu shawara zai ba masu hali irin wannan duba da yanayin da ake ciki Allah ubangiji ya shiga cikin lamarin ku Usman Hassan son ya hango mace daya da fatan za ku tashi lafiya
1: Allah ya sa ka kara aure ka ga hango mace daya wai to bari mu kara hada tambayoyin kamar guda biyu assalamu alaikum
4: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: baka shigowa kai dai mai waya na karshe
4: ni sunana Ahmad Arusi Madabo
1: Ahmad Arusi Madabo
4: a gaskiya na ji haɗin shirin amma ni wallahi abin da ya kaci din ni wannan da aka sa a tashin nan da miji ne mata ainihin a kawarin haka
1: eh
4: sai kike dan so dan Allah kafin a tashi a dan jawo mana ido ko kuma a rike shi da ita
1: eh wanda muka yi mabudin kunne
4: ne nake so in mata shin yana da aure ne yanzu kuma yana da aure kamar iyalin salo ni shi kamar da ne baka yi mata ba kenan shi ne kamar iyalin sa ta kai rawa Allah ya kuma Allah ya bayar da shi ya rafi Ahmad Abu Ismail Abu da mafata na yi
1: to muna
0: da shi
1: rai da gaske akwai Maryam dake unguwar Sheka Layin Kantin Mustapha Anti Maryam dake unguwar Sheka Layin Kantin Mustapha ta turo da sako shi ma yanayin na tambayar to a kaji tambayoyin wayannan mutane guda biyu to

An sauraro ga takaitaccen labaran tare da ni Amina Abubakar Haye. Gwamnatin tarayya na shirin kashe naira biliyan 85.380 domin aiwatar da sabon tsarin albashi da aka yi wa kwaskwarima ga ma'aikatar koyarwa na kwalejojin fasaha da kwalejojin ilimi na gwamnatin tarayya a fadin kasar nan. Bayanin hakan na kunshe ne a cikin wata wasiƙa da ofishin kasafin kuɗi na tarayya ya aike wa ministan kuɗi kuma mai kula da tattalin arziki ta yi daidai inda aka nemi amincewarsa da fitar da kuɗaɗe domin fara biyan sabon tsarin albashi nan take. Akalla yan Najeriya 6,704 ne suka nemi izinin samun mafaka a ƙasar Cyprus tsakanin shekarar 2021 zuwa 2025. Wannan na kunshe ne cikin kundin bayanan 'yan kasashe da suka nemi mafaka a wasu kasashe wanda shiri ne na Majalisar Tarayyar Turai kan 'yan gudun hijira. A nan kuma gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu tanade-tanade guda 40 da aka yi wa kwaskwarima waɗanda ke da manufar kyautata kariya ga mata da ƙananan yara da iyalai da kuma sauran ƙungiyoyi masu buƙata ta musamman. Ministan kula da harkokin mata ta lura da walwalar al'umma ta tarayya Iman Suleiman Ibrahim ta bayyana hakan a yayin bikin kammala taron kwanaki hudu na bibiyar rahotanni da Najeriya take gabatarwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya akan mata da ƙananan yara da iyalai da kuma sauran masu buƙata ta musamman wanda ya gudana a Abuja. Majalisar Dattawa ta ce babu wani kuduri a gaban majalisa da ya buƙaci yin kuskurema ga dokar zaɓe ta ƙasa kafin babban zaɓen shekarar 2027. Shugaban masu rinjaye na majalisa sanata Opemi Bamidele ya bayyana hakan inda ya ce majalisa za ta bari dokar zaɓe da ake da ita a halin yanzu ta fara aikinta kafin fara tunanin yi mata gyaran fuska a nan gaba. A nan rundunar sojin saman Najeriya ta ribanya hare-hare da ta ke kaiwa ga maboyar 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga a shiyar arewa maso yamma. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Hemen Ejodame ya ce hare-haren an kaddamar da su ne bayan tattara bayanan sirri dangane da zirga-zirgar 'yan ta'adda a yankin Gidandan. A can zari Zamfara kuwa gwamnan jihar Dauda Lawan ya ƙara jaddada matsayar gwamnatinsa na yakin sassauci da 'yan ta'adda a cewar sa rarrashin 'yan ta'adda baya cikin tsari da gwamnatinsa za ta aiwatar. Dauda Lawan ya ce babban laifi ne aikin gwamnatinsa yin yarjejeniyar sulhu da 'yan ta'adda inda ya ce gwamnatin jihar na nan akan bakanta na ci gaba da ɗaukar matakan kawar da 'yan ta'adda a dukkan sassan jihar. Daga ƙetare kuwa an fara tattaunawar Iran da Amurka a ƙasar Switzerland tare da halartar masu shiga tsakani daga Qatar da Pakistan. Rahotanni sun ce an fara zaman ya a katafaren wurin taro na Burgestron inda wakilai daga ɓangarori ke ƙoƙarin ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a baya. A cewar bayanai batutuwan da za su fi mayar da hankali a kai sun haɗa da tsagaito ta a Lebanon da kuma sakin kuɗaɗen Iran da aka ƙwace a ƙasashen waje. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail ya ce batun tsagaita wuta a Lebanon shi ne za a fi mayar da hankali a kai kuma zai fi ɗaukar hankali a tattaunawar da za a yi tsakanin Iran da Amurka a Switzerland. Ismail ya bayyana haka ne a gab da fara tattaunawar inda ya zargi Amurka da kasa tabbatar da tsagaita wuta a Lebanon yana mai cewa wannan batu zai zama muhimmin abin da za a tattauna. A nan kuma Amurka na neman Iran ta amince da baiwa masu bincike Majalisar Ɗinkin Duniya damar duba cibiyoyin nukiliyarta a madadin hakan kuma a bata damar amfani da wani bangare na kudaden da aka kwace mata ciki har da dala biliyan 6 da ke Qatar. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka na son kammala zagayen farko na tattaunawa da wannan yarjejeniya wato Iran ta gayyaci masu bincike zuwa wuraren nukiliyarta. To iyakacin takaitaccen labarin kenan ku saurara sai kuma ku tsara da mu da misalin karfe 4 domin jin cikakkun sa a cikin harshen Turanci. Ni Amina Abubakar ne nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama ga farin cikin al'umma.

0: masu sauraron Rahamar Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimurin kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. Da cikin shirin rayuwar dan adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samuwar sabon kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya ribaciyar da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan walar da dan adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaradi Munir Jawjin, da sun yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada masu sauraron mu da kallon mu su manta cewa muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da kinan jihar Kano, wato Yusuf Maita Masley University. Malam madadin hukumar gudanar wato wannan gida mai albarka, da lokacin masu sauraron masu albarka, muna maka sallama. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: To cikin yadda Allah, yau ma gashi Allah ya sake dawo da mu, za kuma mu ci gaba da kasancewa da masu sauraron mu kamar yadda muka saba. Duk mako mukan kasance da ku a daidai wannan lokaci, wanda kuma insha Allah yau za ku ci gaba da kallon mu kai tsaye a shafin mu na Rahama Radio a manhajar wato Facebook, inda wannan shiri zai zo muku kai tsaye a yanzu a wayoyin hannunku. Kuma kada ku manta, muna tattaunawa ne musamman kan abin da ya danganci rayuwar zawarawa, wanda musamman malam ya dauko batutuwa da suke da alaka da musamman matan da suka samu cinkiri, musamman gurin harkar aure, wanda kuma mun tattauna batutuwa wancan makon. Muka ce insha Allah wannan makon mun zo za mu dora. Malam, bismillah.
1: To bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah
0: sallallahu alaihi
1: wasallam. Kamar yadda malam dini ya faɗa, yau yayi dumbure da ya kan yi gabatarwa da tafi wannan, kuma ai ya bata suna da sunan shimfiɗa. To amma yau ban sani ba ko bai take shimfiɗa bane, to shikenan za mu zauna ko a dandagar ya kasa ne. Yadda ya faɗa, shirin rayuwar ɗan adam wanda a ƙa'ida muna kallon yadda rayuwar soyayya da auren Bahaushe yake kasancewa ne. Amma dai duk da haka sai muka yi wani ratsi domin cin wata manufa. Za mu kalli kuma rayuwar wasu daga cikin nau'in mata waɗanda suka samu kansu a wata jarabawa, da ma nau'in maza waɗanda suka samu kansu a wata jarabawa. Shine jarabawa da take da alaƙa da aure, ko dai jarabawa da ta kawo auren aka rasa shi gaba ɗaya, ko kuma ta jinkirta ba a samu auren ba, ko aka samu auren amma ake zaman ƴan marina a ciki. Wanda wannan duk wani abu ne da in an haɗe shi za a ga ya rayu a kan wani abu guda ɗaya. Shine abin da ake cewa daura, ko jinkirin aure, ko kuma aure ba daɗi. Dukkansu matsaloli ne da suke da alaƙa da aure. Sai muka fara da ta farko, wanda ta farko ita ce wacce muka alaƙanta ta samu jinkirin aure. Jinkirin aure mun dan babbaya cin hanci da lallashi ga waɗanda suka tsinci kansu a ciki, da nuna musu kuma cewa ba illa ba ne. Amma duk da haka mun faɗi kuma abubuwan da ake sa ran za a kasance a cikinsu. Ko da haka in kin samu kanki a cikinsu baki da wata matsala sosai, sai dai in kin so ki sa kanki a tashin hankali. Amma shirin rayuwar ɗan adam ya haska miki, kuma ya baki hoton cewar wanda ya miki kaza ba ƙiyayya ba ne, a'a yanayi ne. Kuma mun bada misali, mata da yawa a wannan lokacin suna samun alaƙarsu ta rauni da iyayensu, musamman iyayensu mata, saboda mata ba su da ɓoye damuwa, ba su da ɓoye irin waɗannan abubuwan. Sai saka suna iya hantara ƴar, tana iya zama musu kamar wata kishiya. Ana iya wani ko kai uba in ka cika sa ta yin wani abu, to sai ka ja mata baƙin jini. A ce nan ma in ya zo in mun faɗa ai za ga ita yake sa kaza, sai da zama kamar wata kishiya. Muka ce to duka wannan ba ƙiyayya ba ne, ba gaba ba ne, ba tsana ba ne, yanayi ne kamar yadda ake ɗaukan ciki da sa ran zai wata tara. In ya wuce wata tara ya damu mai cikin, ya damu marasa cikin ma, ya damu 'yan ba ruwanmu ma ana so ya fito.
2: kuma in ya fito kaga ana ta lalle ana murna an rayu ke ma hakan ki ganin kaman an tsane ki kina zuwa ran bikin auren ki wata sai kika baban ku ta gurgurta ta cashe a gaban mai kida bata taba kida bata taba rawa ba
0: amma saboda ki
2: amma sai kiga saboda auren ki kuma ana ta murna tana kujiba wai tana aure
1: kin ga da a ce kiyayya ce ta gaskiya da ba za ta haka haka shi ma mahaifi ke ga ya saka to wannan shine ta fuskar lallashi a dab da shirin da zai kare na satin da ya gabata jagoran shirin ya wakilci masu sauraro gurin gyara wata tambaya ciro me yake kawo jinkirin auren sai dai mun yi azarbabin ni da shi mu fadi kaddara to ita kuma kaddara a mafi yawan lokaci Allah yana sa mata sababin da kaddarar za ta fara akai har ba haushi a gwarancin shi yake cewa idan Allah ya da rabon kura a takobi sai a faida takobin a sai akuya ita ko ta cinye akuya kaddarar kenan ita kaddara sai ta yayi mu abubuwa amma dai daga karshe sai ta kai ku tashar abin da Allah yake so ya faru li yaqdi Allahu amran kana maqdiya daga cikin abubuwan da suka faru na da suke kawo wannan mutuwa auren da yawa amma dai zamu fadin Allah ya da guda uku ko wani abu da na ce shida ya dina amma dai zamu fadi uku saboda wani abin da zamu kuma yi muku da muka saba kuma yi muku radi a cikin radi dan gani da wasu shekaru da muka fadi dabi'un maza 40 mata da yawa sun kuka duk da mun bada amsa 20 da ya gabata to amma yanzu a minti biyu ko uku malam dini abin da zamu fada shine idan an bi ta barawo a bi ta majisawo mata da yawa da suke kuka da dabi'un mazansu a shekara 40 da wani abu ko 40 ba wani abu ya addini zaka same su su kuma suna garjin shekarun da suke son yi wa matayen mazan nasu oba take mace ce in tana magana da ba dan sanyin murya ko firantar murya ba da yanayi ba za ka yadda cewa jerin maganganun na mace
0: ba ne za ka dauka namu ne
1: idan kuma ka ji maganganun in ba daban yadda take nasabta maganganun ba za ka iya tsammanin maganar ta shugaba ne ba wanda ake shugabanta ba malam baya saurara ta baya girmama mu ra'ayinmu yayi ta fushi akan dan kankanin abu wallahi za ka sha mamaki sai ka ga a'a wai direban ne yake magana ko fasinja mace ce musulma ce da ta yadda da tsarin tunda shi aure mun ce mu ba dole fa tsari biyu ne ko ka dau tsarin musulunci da yace namiji ya dau hidima keki biyayya ko ki dauki tsarin turai ko tsarin western world da ta yadda ku zo ku mai da shi ko ya zama muku kamar wani mu'amala ce a tsakanin ku ku shirya me zaka iya me zan iya ni ko me zan miki ni me zan maka me ba zan iya miki ba za ku iya wannan amma ka ku kwaikwaiki na musulunci wai ku je ku ce kuma za ku sa gado ko za ku sa kaza a ku yi naku amma namu dai shine da gado kin ya mutu kina da gado kika mutu yana da gado kuma za ki samu aljannar ki a cikin wannan auren so in kin shirya samun aljannar da komai to wa'annan maganganun da kike in kin kula yanzu ya uwa mai albarka dora kanki a kujerar gwaji tsakaninki da mahalicinki abubuwan da suke faruwa yadda kike mu'amalantar mijinki akwai wani ne shekarunki da yake mu'amalantar sa haka yadda ke iya tunkarar sa ki faɗi laifin sa ki faɗi rashin gaskiyar sa akwai wani ne irin shekarunki da zai iya masa haka
0: asu zauna
1: na daya akwai ma wanda ma ya girme shi akwai ta taba ga ta ce mahaifin mijin ma mahaifiyar sa ba ta iya gaya maka gaskiya nace ke fata ce ita tana gaya maka gaskiya ka nace to kin ga fa oba take ki tsaran ya zauna ne
0: mahaifiyar sa ba ta iya yi
1: amma ke kina iya kuma kina zauna yana zauna tare da ki
0: to amma wannan dan shigo kusanci tsakanin mata da miji ba yana ɗaya daga cikin gadar da take iya sa mace ta iya gaya mana
1: wannan shine abin da yake rinjari tunanin mata fi haka sai dai mai hankali lokacin da ya san alaka ku za ta iya dinkewa baya zakewa idan ya ga wanda alaka ma ba za ta dinke ba bai zake ba to shi ma baya zakewa da yawa abin da yake tura maza bango kenan in suka ji wutar ta yawa masu karamin kwano ko dan nadi sai ga wani ya hada ni da ke ne
2: abinda ya hada ni da ke kike duka wayannan abubuwan abinda ya addini ya fada ne alaka aure ne to in na daina auren fa shine tunanin saki da yake shiga tunanin maza duk abinda kike mar ya ga duniya ba me mar
3: ciki
2: ciki sai ya ce to ke me yasa kike masa aure ne to na tanya da shike na sannan abu na biyu na shiga a cikin mafiya yawa da kuntata rayuwa da komai da maza suke mata na hanya na rashin sakan musu abu da ki ga ke bala alisafa mutum biyar da suka fi cin riba da morar mijinki ba a duniya kafin a zo kanki ba za a samu mutum biyar ba da ki ya cewa yana da uwa ya fi mora uwansa yayi wahala ya iya samu da uwansa abinci sau uku kullum
3: a rana
2: da ki ga wani tana da wani hanyar samun wani abu
3: wa cikin rago yayin nata
2: ko rago yaya ko dai ba ta yake amma abin da bai kai ba ki yake kawa yayin wahala a tamfi ku ta zama iri daya kudin kashewa ku ko kudin cefanan ku yayin wahala zuwa ma gidan ma yayin wahala ya juri zuwa safa da daddare yadda yake zuwa gidanki saboda yanayin da Allah ya tsara aure so in aka dauku zaki aka yana kashe ƴan mata kudi ran nan fa 50,000 ya ba wata duk wanda ya ba da 50,000 dauki 50,000 sata a ce fanan gidansa kiga za ta yi sati
3: za ta yi ba
2: kiga za ku a sati ba ku cinye 50,000 ki cire laruran makaranta laruran rashin lafiya jira da kuke in Allah ya karbi ransa ku ci gado ita fa duk ba mu wannan na biyu kenan amma duk da haka kin ke kika kowa cin ribar abinsa kuma ke ce mai gaya mar bai da adalci a zalimi ne ya tauye ki saboda babu mathematics babu lissafi ba calculation ba maths in kika auna ya kawo muku tuwo ya ba ku kuka ci ke da ƴaƴanki guda hudu masara 1,000 da wani abu cefane 1,000 da wani abu 2,000 shi kuma ya fita ya je sai tale ɗan yara har soyawar har komai 500
3: yaushe
2: ko 700 har soyawar to ya bada 2,000 ya ci 700 da Allah ko bawa kika sassaka in kina da lissafi ya fita kika tura shi sana'a ya kawo miki 2,000 ya rike 700 ba zalimin ba bane ba alha'ini bane
3: ban yi balance
2: ba alha'ini bane so da haka in kika kulli ta nan gurin amma kina iya gaya mar kuntata muku da kuma kullun kina nuna bai isa ba sannan na uku duniya idan ya fito irinku ya suke mu'amalantarsa kullun yana da waya yana chatting wata ce fa irinki ta yi subjecting kanta to him ba ɗaya ba ba biyu wance wai take girmama shi ita tana da she has a man tana da mutum take wannan chatting din da shi to ke ce kin kwarara wuta nan ga wata tana kwararo ruwan sanyi da ba dan zuɓu mai sanyi da lamarji
3: ko kunan aya
2: so da haka in kika kula sannan in an zo decision ki kula a shekarun da kike ganin mijinki ya kai shekaru 40 masu hadari ko masu wuyan mu'amala za ki ga da muka ce in an bi ta barawa abu ta bari samu ke ma a lokacin kin ba kya iya karbar umarni ko hukuncin da ya saba wa naki yanayi miki ya aiki ca yanayin miki nauyi da wahala na shiga a duk abinda za a zartar a gwanki kina ta cewa makaranta za a sa yara kina da makaranta da ke za su tafi kina ta cewa sun dawo kina ta cewa wani mijinki yana cewa sai ku je ku gaya mata tunda ita za ta yi ni ba ruwana uwar kuma bibi
3: ko shi ne dalilin da ya sa maza ma suka saki ragamar
2: ya fi yadda ai yanzu kamar ta yawa ta karɓe in kika kula za ki ga wallahi yanzu ke ba mai biyayya ba ce kina wasan zuciyarki biyayya ne duk abin da zaki mishi na biyayya sai kin ƙure min malejin da ya convincing ɗinki inda ba shi ba wata hujjar da zaki kasa karewa amma in dai kin nemo kanki hujjar da zaki kalubalancin hukuncinsa zaki ga wallahi kina cikin kalubalanta hukuncinsa zaki ga babu yadda zaki kalubalancin hukuncinsa kuma ki faɗi abin da ya miki daidai to wannan kuma zaki ga tsakaninki da Allah idan a ce daga turu ya ballo ya zama ya samu wanda duk abin da ya faɗa sai an faɗi wani ra'ayi a gurin da yake ganin shi ne ya kamata a bi ra'ayinsa kin kuma birada biradaɗɗe ko kuma a'a kun ji wani mawaƙi ba ya ce kankare ki tarki ta ce kanka ruɗa ruɗaɗɗe
3: ala ne
2: to ruɗaɗɗe kika kuma ruɗa rikitacce kika kuma rikitawa
3: kuma yayi ta rikito akan ki
2: wannan akan ki zai rikito so da haka in an bi ta barawo a bi ta wansa wannan kaushin da kike ji da damuwar zuciya yana nuna yadda kike nisa daga biyayya mai biyayya baya iya gano mugun hali ya haji cinsa ta kumbura ta abin da yake biyayya shi yasa addinin musulunci ya maki sallallahu alaihi wasallam aka ce in yaga abu ya faru wanda ba haka yake so ya faru sai ce masha Allahu kana Allah ne yasu ma'ana bazan shiga matsananciyar damuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in abun ne na rashin lafiya ko me ce khairan insha Allah sabu mishin kenan amma ko da yaushe kiga kina iya mishi hisabi kuma wallahi ba hisabi ni kishal hisab ba hisaban yasira ba ba hisabi mai sauki da Allah muke sa ran yayi mana ba hisabi take maka da za ta iya fitar da gudan dakuwa a cikin buhun shinkafa wallahi shabi ake maka wani ya ci wallahi da matar shi tana bashi labarin laifukan da yake mata shi ma sai ya sokar ta dena fada ya da ci film ne shi bai da ci da shi ake ba yaga yanzu duk wa'annan abu
3: yaushe ake yi sa
2: ya akai ta gano ma yaushe akai in tana fada fiye shi lukuyi ta ce mai ci wallahi tunuwa yake yaushe akai wani sai ji ta ce ai 1994 sanda kuka je kaza kaza ya ce hukuncin Allah
3: amma ta da rike shekaru
2: wallahi za ta zai gawata san da ka biya min aikin hajjin nan ai da ka kawo min biza za ka bani ma sunan amaryarka kai kira na da shi duk wannan bizar da komai
3: bai ta rike
2: ba shi ba ne yadda suke da gogiya to ki kula saboda haka idan an bi ta barawo a bi ta mai sawo kuma ku dinga a Johnson kuma kuna kallon wannan sai ku dinga sai ku samu sanyin yanayin ya zama ya daina damun ku sosai ya daina tayar muku da hankali saboda za ku tsinci wani yanayi ne da kuma din kuna kwarara musu wuta babu abin da dan wannan shekarun ya dana irin ya fada ki fada shi yasa wata ran yake daukan waya wallahi da zaki leka wata ran jam yake so yake ki shuru ai shuru tunda in ya fada musu da ya zo ai shuru
3: ko
2: to na mataran bayin ta me yake na ai shuru
3: ko yaje ana kowa ya tashi
2: to dai zauna shi so yake ya zauna lafiya wala amma in kika bude zuciyarsa zantuttukan da suke ransa da ya san zaki karbi maganar sa da ya san ba zaki kalubalance shi ba ga kin sazance wallahi kamar ragowar yaki ba mai surutu ya irin namiji saboda
3: korafin da mata
2: su abubuwan su surutu ya tabbata malam dini ake cewa ƙarya kamar ragowar yaki ya je gun da ba ku je ba to namiji da ya fito yi ne ya sha
3: shi yake da labari
2: kuma ya je wani gurin da yake ganin ma shi ma din dan shege ne shi ya wuce
3: gurin
2: duk yana da wannan labarin
3: wani gurin mai da ya sha ta aiki
2: wallahi sai ke
3: wata soyayyar ki kafin
2: wallahi ya ki
3: kai ya sai baki labari
2: to amma matsalar da ta labarin
3: shi a samu labarin
2: dada labarin kike da musu da neman kuma gabobin aibatawa wace ta ce wallahi ta bi shirye shirye ta saka wa mijinta nan zai ta ce wallahi ko yau bizarwa yayi ta ko ta kula shi ko ya kula ta sai da ba ta labari
3: saboda ta kar lagon
2: ta saka mun ba amma yana magana kin yi fushi yana fada kin kalubalanta yana fada kina fitar da hukuncin da ran ku ya baci na ce ai ran nan ma da Allah ya kama ka da kanka ka fada ya zai yadda Allah ya kama shi a yin sai ki mai da gidanki ya zama kamar office in tuhuma na DSS kada su kanzu DSS din ana kaffa kaffa to kuma a ce office in tuhuma su mutum in ya shiga in ji karin magana ba haushi wanda ba zai yi ba ai dole ya gun kamar kafiri a aljanna kai yayi magana
3: a ce
2: to yawanci haka buying time suke sannan yawanci wannan fadan zamu zo kan sai addini na shekara 40 din in Allah ya dace shirye mu ne wani satin zamu fada wallahi yawanci yin fadin gwaggwa a kofa ne so yake baki umarni ya san in ya fada ba za ki ba sai ya hado umarnin da wani abu
3: da wata siga
2: amma da yasa in yana kashin gida ko yana dariya in ya fada za ki dauki umarnin wallahi da ba zai kai wannan matsayin bacin ran da yake zaton ya kai ba yana kumbura harshen ne yana wannan muzuran da barazana a zatansa ta nan ne sakon zai je lokacin da rai ya baci za ga ana daga murya so da zuciyar ta gamsu wannan ba zai gane sakamakon ba zai gane sakon nan ba fa sai an yi kaza
3: ya marza gashi
1: ma Allah almusta'an. So idan mun kalla gaba mun koma kan zancen mu wanda wannan ma abibu bashin Allah ya da zamu tattauna akan yadda ake maza suke kansata mu'amala da yadda mata suke da tasirin su ai kai ake bi ba ni ma
3: kar mu zaman Najeriya kullun ce ba
1: Allah an ce kuma foreign reserve yana daga
3: ko ana ji kullun ce ba shi ake
1: wani yaro ya ce ana ruwan kudi kana cin bashi in baka da takardu
3: kuma yanzu muna nan ba sukan mu yanzu
1: ba
3: sukan da a ai na gyara ba sukan da ake bin mu
1: ake bin ka
3: ake bin mu
1: yanzu na ake bin program
3: program ai mu ake bi
1: Allah subhanahu wa ta'ala ya data da so wannan shine wannan so idan mun koma kan batu menene yake kawo jinkirin aure da ma tsoraro ku mana hakuri za mu ba kaddara a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu damar makiya bamu abubuwa wanda muka kalle su ne za su sawa mu diyara al'amuran mu mu saita rayuwar mu fiye da dogaro da ciwar komai ya same mu kaddara ne to daga cikin abubuwan da zamu kalla akwai canji da muka samu na hadara canje rayuwa da abubuwan da mace ake kai kace an haifi mace ne dan tayi aure so da an haife ta tunanin aure ake ta wata ma ana
3: ke kama
1: ana aure
3: za a ce to wannan na kama
1: ana kawo ciki
3: kin kabu ma ba a san
1: miji har ba a ce da Allah idan mace aka haifa mu ne uwa ne ina kamu sannan su ma ban san a ƴaƴan wa za a kama ba wata ran tun tana karama ana yin haka menene hikimar haka menene ko tasirin sa a tattaunawa mu hikima da tasirin sa malam to wannan sai ya saka lokacin aure yana yin kusa da rayuwar mata yan sai muka samu canji ya zama tsarin da muke kansa na rayuwa tsari ne da awayanci wancan auren wurin da muke aka kashe shi sai aka sako mana karatu na nizamiya na zamani aka ce yarinya za ta yi shekara 6 a primary shekara 6 a secondary shekara 12 kuma za ta shiga primary shekara 5 primary za ta shiga shekara 5 in ka haɗa 12 da 5 17 alal aƙalla wata ran ko muna ana aure a 13 12 14
3: a wancan lokacin ku
1: kai ya za ka sa a gai ai mun kallon tsoho
3: a lokacin ku
1: kai kai mun haka ya addini kai wannan masu sauraro musamman 'yan mata yarfan din ne fa ba wani tsoho ba ne mu zai dai zance zan rama ne dan na ce baka kwallo ne ran nan
3: to ba na
1: ta inda
3: na turo ma ba
1: me
3: na turo ma ba
1: da AI
3: wani kwallo ba ya
1: da AI za ka turo
3: ba na ce ka mu shirya
1: to idan mun koma zance sai zama ya ji ne yanayin rayuwar namu sai koma an tura shekarun mata sannan wani yanayi na biyu da yarinya takan iya rayuwa a lokalitin ta gaba daya yanzu sai ta kano na di da wannan yanayin karatun ya tura ta in ta shiga sakandiri tana shiga puberty tana ko ana kuma hada mata rayuwa da wasu ƴaƴan na wasu bangarorin rayuwa sai zama a goge kwakwalwarta yana canjawa daga ginin gidansa ma abinda baka so ta sani ba a matsayinka na uba ta sani shi yasa a gaɓoɓi da dama muke cewa iyaye su dinga buɗe ƴaƴa aiki abin da ke rufe aiki ko kake rufe ɗanka ya riga ya san shi a wani gobe ko baka san da kalar ya aka sanar da shi
3: ba wani ma muke buɗe musu kofar amma ba mu sani ba tunda yanzu ya zama kamar al'ada da yarinya ta taso to gani kake na kasane a ce yarka ba ta rike iPhone 17 ba ka so ka bata kaga ka bude mata damun makin ta samu dukkan
1: wasu abu ka ga wa'annan su ne magana na gaskiya so idan mun kalla kaga wannan abu ne da ya tura mata shekarun su ya daga kuma suka haɗu da wasu al'ummatan sai tunanin su ya canja duk wanda yayi dan yayi koda ba sociology ko irin courses kan irin su geography urban and regional geography da wai za ka ji yadda ɗabi'a take canjawa da wayewar mace wayewa ta ɓangaren ilimi ko ta ɓangaren interaction da wata al'umma mu'amala da wata al'umma so sai da mata suna da tunani ginanne da buri kafaffe
2: akan ya rayuwar su ta aure za ta kasance. To suna kan wannan burin da tantanciya har sai su tsinci kansu a jinkirin aure. Wannan fa idan mun yi ojore ne ba mu kaddara ta tafi jami'a ba. Idan mun yi maganar jami'a a wayancin shekaru 17 sai ka ƙara shekara 4 ko 5 sai ka ƙara shekara 1 ta NYNC shekara 10 shekara 20 da kenan. Daga 17 an tafi 23 tun daga 17 da ta shiga jami'a iyayenta sun daina matsa mata akan komai. Hirar ba za ta yi kawai ba, ba za ta yi waya ba, da ina kika tafiwa kika ba ya ragu. Hirar disfilin a gida ya ragu. To duk sanda ta zo magana da namiji tana magana ne da ita a matsayin mai hurriya ce. Wannan shine sababi na farko. Yanayin canje rayuwa ya tura mata zuwa matsayin da suke samun rariya ta tantance mijin aure. Suna cikin tankaɗen kuma da zafi da ranto a rashin sani. Wannan shine dalili boyayyen da muka fi san daman ka fito da abin da ba a ganshi a fili fiye da wanda ya fito tarwa.
3: Watan ta taku agent of socialization ya taka
2: ya taimaka
3: musamman
2: wanda da a ce al'umma kada mu wuce shi. Da a ce al'umma ta yi la'akari da wannan canjin da za ta iya samarwa da kanta mafita a cikin canjin. Menene mafita? Wasu iyayen sukan yi iyaye sukan zama masu sha'awar 'ya'yansu su yi karatu. To wani zai dage ya hana ta zance ya hana ta waya sai ta gama jami'a. Mai hankali kuma yana barinta da zance yana barinta da komai ko ya je shopping mata mijin da zai barta ta yi jami'a. Akwai wani uba mai albarka da ya zo an makaranta ya samu shi da ya tashi mijin ya yi jami'a yar ba ta yi jami'a ba ya biya musu jami'a da mijin da yar a ƙasar waje. Shi yana yin mansans ima efe tana fiyar da gini kuma yar ba ta san uban ne ya biya kuɗin ba.
3: To an masa baiko ne?
2: An yi aure, an yi aure da aure. Ya ce na ce me yasa ka yi haka ka sa kuɗi masu yawa? Ya ce ah kiwo fa na bashi yar ta wace har gobe. Shi a matsayinta na mata zai iya cewa ya sauka ni fa ce kiwo na bashi in dai ina numfashi yar ta ji. Ya ce ku duk wanda ka ba kiwo in ka aika mata da abinci ba kai asara ba.
3: Bakai ba.
2: In ka aika mai da 'yan aiki su share min gona ba kai asara. Ya ce ta fuskar da na kalla kenan. Ya ce haka iyayen da suke riƙe surukansu amfanin da su suke ba kawai ƙababa ba ne kai surki ne. Za mu zo wata ran gabar wannan. Wallahi za ka ga surkinka in yi ma waya wata ran sai gabanka ya haɗu in ma kana da lambarsa. Wallahi mafi yawan lokaci lambar babar mata ce ake samu ba ta baba ba. Shi ma da yawa ya zance su no no no no yana kumbura bakin ga ƴansa mijin ƴansa bayan bai shi ba ka san a ranar wata wutar ƴan ta kwarara min ba. Allah ya ji kuma da wuce aiki mai yarta ba dan ya mutu ba. Ya ce wallahi da na ga sarki na ga shi zai ce kai mai kirki shege. Ya ce amma wutar ina kallon da zai zo ga wuce kamar zai tsaye da dan a caba ya wuce wuce shi an ta yi matsiya. Ya ce ni ma ban san bai san ya uwar ta yi min ba ne. To wannan mu koma zance. To sai ka sami idan mun fahimci da wannan canjin da muka samu zai taimake mu mu da hayyacinmu sai mu dinga gwamutsa abu biyan. Yarka kana so ta yi karatun kana so ta yi sana'a kana so ta tara mata kuma ka tafi da ita yadda za ta iya yi a ƙarƙashin waninka. Ya zama sanda za ku yi handin uba a shekara 18 zuwa 20 ka samu wani da kake ganin gaza ka da ya yi ɗan kaɗan ne. Inda ya gaza kuma ɓangarori ne da za ka iya augmentin ɗinsa za ka iya ƙarfafarsa. Amma ba irin ƙarfafar matsakaicin Bahaushe ba da ya dinga yanzu gidan ƴarsa ba abinci sai ya kai wa ƴar abinci ya bata kuɗin kashewa. To miji yana bata abinci da kuɗin kashewa ma bai da iko na gaba ɗaya a kai. Valentina yanzu ta ga ita ce mai abinci da kuɗin kashewa. Amma mai hikima sai ya ce da sarki in ka dawo da kasuwa ka biyo da Allah ta kwanan gabani. Sai ya nuna mata wani ƙaramin buhun shinkafa da rabin katon ɗin taliya ce ga 2000 ka zo. Sai ya je ya durƙusa ka ga kamar zai shiga kwalbar tuwon shiga mai ladabi. Makiri shinkafa yake gaisarwa. Ka fi ka ce kuma kar ka so ma gaya mata ka ce ni na baka. Sai zama sarkin gaske. In ƴar tana ce a ta je gida ita ta faɗa ba abinci yana to ki bari min ki ga hanyar Allah. Yana ta ƙoƙari ya ɗan kwabarin saboda an mutunta shi musamman idan ɗan mutunci ne. Kwana gabarin misali na bayar kar ka ɗoran magana a kan shi. Mu kuma zai
3: ta dani ana tashi sai da ke.
2: Addini wallahi na ka fara ta.
3: Wallahi tun kafin ka zo ka fara ta.
2: Allah ya
1: haife maka
2: amin ya rabbi
1: to ne zan ci to wannan shine to sai mu kula da wannan yanayin sai mu taimaki ƴaƴan mu gurin kafa shiga wannan yanayin
3: bare da gaskiya
1: mu dinga shigowa magana auren su ba sai wai sanda ta kai tayi jinkirin auren kuma ka fara addabarta da cewa zaka zako mata miji ba bayan daga cikin waɗanda zaka zako da yawa sun zo ta kore su korar kare kan ta kora ne zaka iya zakowa amma akwai wanda da ka zabo ita ma ta yadda ta karbe shi amma ta san me tai masa ko me tai wani irin sa saboda haka mu taimaki ƴaƴan mu akan nan sannan abu na biyu kuma wanda yake kawo jinkirin auren bayan wayewa da muke samu da wannan da tunani na mata shi ma yadda muka maida auren in ji wani mai rubutu da naga ana ta yada a social media aure yafi da tsada mun saki ƴaƴa da yawa iyaye sun saki ƴaƴan su kai mu'amala mara kyau da su abu ne mai sauki ya ninka sau ɗari akan ka ce kana son auren ƴa mata wasu daga ciki suka tsinci hankalin su ya koma kal an am balhum azal kamar na dabbobi wata ran dabban ma kamar na tafi mutu mace take ganin wayewa ce ko rashin wani illa ne in ta karbi kudin mutun ta amince da shi wallahi kin wa kanki kamun ga abun da kika bayar gwal kika bayar aka baki dusar dawa wallahi kilo goma na gwal kika bayar aka baki gungwani na dusar dawa da kin san yadda zubar da mutunci yake nisanta mata ga aure yana da ba za ki doshi wannan abun ba yana jinkirta aure shi dai wanda kika zubar da mutunci in kin sa'a mai mutunci ne to shi kadai ne zai raina ki in kin sa a mara mutunci ne kwa zai gaya duniya san da bakya bukatar duniya ta sani
3: gashi nan magana ka ta fito a wulakanci yanda
1: wallahi
3: a kafafen social media
1: a ne aka yi a sirri tsakani da
3: Allah amma duk an baza mu kuma ba mu da wani aiki sai ya da albashi
1: ai mana ai wannan alaman kuma al'umma ba ta da gogewa kenan Allah subhanahu wataala cewa ya a cikin alqur'ani mai girma da dai a ce in an faɗi ma abu akan mumini kun mutu da tan alheri yace ka innal ladina yubuna an ta yishal fashi ta masu san siyada alfasha Allah ya faɗe su a mummunar sifa da rashin alaka mai kyau da Allah wallahi amma wa'inda Allah ya raba iya ba su ne alladina idza marubi lagawi maru kirama ko me suka gani mara kyau a page din su na social media ko mai deleting din sa suke goge shi suke saboda haka wannan kenan zubar da mutunci yana zarewa rayuwa albarka kuma wani zai zo da niyyar auren ki yadda kika ballagalar da kanki kin kore shi kuma da ke ba mu da kamun kai ba mu da kyautatawa sai ka ji mutun yana iya aibata ki san da kika zo na auren wata uwa mai albarka ta faɗa ta ce an kusa auren ta mijin ya bata kuɗi tana yin lefi wallahi yanzu ya same ta yace ya fasa abu hututu da dai ya ga damu ya damu sai ya dauko hutan wani yaro ya nuna mata kin san wannan sai ta gane wani tsohon saurayin ta ne da kaddarar rayuwa ta mata karkashin rayuwar su sukai wani abu da bai kamata ba shine kuma yanzu wai da ya ga mijin aure na gaske ya zo yake mata wannan tijara yake mata wannan tijara to wannan shine magana gaskiya ke rashin kiyaye mutunci sannan abu na uku akwai tasirin technology wannan technology da yazo mata ku sani ko kan ku sani yana da tasiri kwarai gurin ba ku jinkirin aure
3: shi wannan technology
1: wallahi musamman social media da yawa daga cikin maza suna tsorata da mace saboda daga darajar ta ta biye da yadda take a zahiri wasu kuma suna kwadaituwa zuwa ga mace saboda yadda suka ganta a kafar sada labarai idan sun zo sai su ga wallahi kamar a can din da wannan din kamar a ce dai ko dai ka gane
3: ai can din a ni ban gane da ke ina kusa da makarantar primary amma ban gane
1: wallahi haka suke sai ga wacce ya gani a social media nan ba ita bace wannan wannan wata kawai ya gani kamar a yanka a boye wuka
3: akwai filta ne
1: to kaga daga nan magana aure ya lalace
3: akwai filta ta kuina
1: yau na filta
3: ce ma ta fuska
1: shi na gaya maka
3: akwai filtoci
1: to kaga ruwan nan sai sa miki da yawa da yawa sai kiga kina ta projecting kina tallata wata hajar da ba ita ce a ƙasa ba kina ganin kina burgewa sannan na uku a tasirin social media kan bumbaka al'ainu haqu
2: ba mu da tarbiyyar mu ga abu mai kyau mai addu'a da addini ya tare. Masha Allah.
1: Tabarakallah,
2: masha Allah, da wata abin wanda zai miki abin da ba zai cutar da ke ba a ganin ki guda ɗaya ne, wanda zai ce wow kina huta muna bin ki da fetur. Wallahi akwai masu kambun bakan da duk abin da suka tanka sai ya samu matsala. Wanda da cikin masu tafsiri ko ƙurdabi ko wannan sa na dade jin magana ba zan kiyaye ba, yace akwai wani da yazo ya sha nonan saniya, nonan ya mai dadi ya kalli garkin yace wata saniya ce tsoron kambun baka da rashin tarbiya, sai aka nuna mai wata ramanni yace kai wannan ta fitar da wannan nonan sai ta wadi ta mutu, waccan ma sai ta wadi mai nonan gaske
3: saboda kambun baka.
2: Akwai masu ayin yadda kuke fitar da kanku, maganganun da mutane suke fada akan ku ba maganganu ne masu dadi ba, ba maganganu ne da zasu albarkaci rayuwar ku ba. Sannan abu na hudu akan social media da zamu dan shine tabarruj, bayyanar da adan da ba wanda ya kamata ya san ya ga wannan adan sai wanda Allah ya lissafa a cikin alqur'ani, su ba ba wannan adan aka sa su kalla ba, abinda aka ba su dama su kalla su kalle ki normal din ki sok kina sok din ki su kalle ki, amma wannan abubuwan ko su wasu haramun ne su kalle ki ayyane, to kin yi tabarruji da tausayi na ma'aiki. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله يتي للي نا تونو muku wanda duk abin da na sa ku in yayi nauyi yana tarimar da hankali yana sa shi a tashi hankali baya san ya ga wani abu da zai wahala da ku kuma a gurin ku shi mai rahama ne mai jin kai, amma tare da haka yace idan kun gansu masu wannan tabarrujin masu wannan tabarrujin sun yace ya siffanta su da kasiyatun ƙariyatu masu tattara amma suna yawo tsirara, yace ku tsine musu saboda tsinannu ne su kuma ba za su ji ƙanshin aljanna ba. To la wannan tabarrujin wani zai ga la tunda duniya ta ga komai, to shi me zai sai ki ga yadda wata baturiya ta taɓa wani rubutu a article ne take cewa duk wanda zai zo gunki wallahi ba da niyyar aure zai zo ba, da niyyar iban gara zai zo.
3: To
2: sai kuma ki gansu tulus samarin har ki kasa zaba, baki san duka babu na zaben ba, ba zuwa suka yi don ki zaba ba, zuwa suka yi don su zabe ki su ci bulin su ci gaba da tafiya. Kuma yadda shirin ya taɓa faɗa, mai buƙatuwa gare ki yana kyautata miki fiye da masoyinki, mai son ki na aure zai miki gyara wai don ya samu mata ta gari, mai buƙatar ya more ki ko ba ruwansa da gyaran ki abin da yake so ko ya zaki ya mora in ya so ki ci gaba da tafiya, to sai su yi miki turmus ki kasa zaɓa sai ya kai ki waccan tasha. Shi yasa ka zancen gaskiya mata ba ma ƙoƙarin a ce sai kun koma wai a shekarun analog, amma dai ki sani shafukan ki na sada zumunta suna da tasiri akan rayuwar ki ta zahiri. Da yawan mata masu kunya ne masu kawaici ne ba za ta iya kaza ba, amma za ta iya ta dora a social media saboda mental problem ta kasa yi a gaban ku ku biyu, amma ta dora a duniya a rashin sani. Ke yasa muka faɗa cewa iyaye ba sa koya ƴaƴan su ya dace mu'amala da social media, ba ta gane in ta dora su wa ta dorawa
3: ga shi in tai sai ta sa highlight
2: ka su ka
3: kowa sai ya gani,
2: ka duba duka social media ko ba share ka duba AI ka duba yadda yake canja abu a zo a cutar da ke. To zancen gaskiya wa'annan suna cikin dalilai da suke tura mace ka samu jinkirin aure bayan kaddara, bayan kaddara. Sannan abu na ƙarshe da zamu tsaya akai alaƙarki da gidanku da ƴan uwanki halinki, da yawan lokaci halayen nan da ake ba shi ya ce mutum ake kiwo ba dabba ba.

0: wanda yazo auren ki yazo ko ya ci gaba da tafiya wayannan sune kaɗan daga ciki amma in Allah ya kai mu sati na gaba a ɗan mintuna kaɗan za mu faɗi mafita sai kuma mu shiga gaba ta gaske Allah ya taimake mu amma duk da haka ko kin samu jinkirin aure ke ba ta banza bace kuma kina da ikon gyarawa kuma kada ki damu kanki sai kin koma wai da baya anan daga inda kike din in kika gyara kuma kika sawa ranki cewar kin fataro mace kuma ganganin da za a gaya miki da yadda za a mu'amalance ki duk ba za fi tasiri sa za ki rayuwa ba amma in kika dauko kanki ke ai salin alin kike kin cancanci kaza to za ki sha wahala a da wanda zai zo gurin ki da wanda zai zo kaza ki tuna me ya gani ya zo kuma wace rayuwa kika kan ya zo sai zuciya ki ta samu nutsuwa ya zama baki da tashin hankali da yawa
1: Masu saurare bara mu dawo gurin ku minti biyar rage mana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Minti biyu mu je kai sai.
2: Kakan dai. To
1: malam Alhaji.
2: Ni malam tambaya ta nan ita ce. Wai kwantawa a rayu ne kamata ya zaba ko kuma a hali da kuma abubuwan da mace ke yi ya kamata mutum ya zaba.
0: Idan za a yi aure abin da aure yake bukata ake kallo ba abin da kake bukata ba. Shi aure wata doguwar tafiya ce kamar a ce daga Kano zuwa Lagos a dan sahu kaga da matsala ko me ake bukata daga Kano zuwa Lagos mota mai kyau direba mai kyau yanayi mai kyau to shi ma mai isashi da guzuri to shi ma haka ko a jirgi to shi ma aure haka yake bukata duk lokacin da kace zaka samu zaka kallo wani bangare daya to zaka gurgun auren da tafiyar ba za ta yi nisa ba ka samu luxurious da tayoyi marasa kyau tafiyar ba za ta yi nisa ba kana bukatar matar da zaka aura sai ka kalli bukatar ka gare ta da ku haifi yaya suna bukatar ta sai ka duba bukatar yaya ga uwa firkai ne zaka kai ta cikin yan uwanka ka duba bukatar yan uwanka da yanayin su da mace shine zai maka jagoranci ya so da kwanciya a rai ba shine ba akwai mai dabi'u na gari da komai amma ka san ta tana da dacin rai tana da damuwa akwai ta za ga indai a ira jiki ce da komai kai taimaka ta biya to amma mu'amala auratayya iya ita ce rayuwar ku sai an nemo an hada da wani abu shi yasa ma'aiki bi hana auri kowace kala bai ce dai ku duba addini saboda addini shi kuma yana birki lokacin da tsaya birki ya tsinke a aure in birki ya tsinke din nan to yana waige addini ya dai da fitintinin Allah ya datar da mu
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum salamu
2: alaikum
1: to muje mun sakan goma
0: magana sa da yan kwana guda ɗaya da zamu dan ƙara maka akan magana ka aure ibada ne ko mu'amala ne ba kamar sallah bace ba kamar azumi bane ba kamar wani abu bane mu'amala ce Allah subhanahu wataala ya halicci mata don a samu nutsuwa a gurin su to kada kawai ka je ka aure wata za ta tana ta magashin kuma ba daɗi a can ba daɗi a nan ba daɗi a kaza har ta kumbura zuciyarka ka zo ka lalata ibadar in ka ɗauka ibada ne shi yasa ma yake ce ku auri masu kyau masu son ku masu haihuwa kuma aka ce ku kalla ku kalla ku zaɓa rai yana da wannan to kada mu kalle shi a zalla a ibada wai ka je ka ɗauko wata kala ko ki je ki ɗauko wani kala kina ɗauka wa mu ya sabuna annabi Yusuf nuna sun ake na ɗauka wai azumi kika ɗauka ai za ki kai a'a inda yake ibada shine yin haƙuri da kiyaye dokokin Allah da yin sa da manufa dan a samar da ƴaƴan da ma'aiki zai alfahari da su kuma a samar da rayuwa mai kyau amma ka zaɓi zuƙiƙiya mana wacce ta zo da zuwa ke ma ki zaɓi ɗan binni wayayye wanda hankalin ki ya kwanta shi sai ku ji daɗin ibada idan an samu mai ɗan kuɗi a hannu sai talauci ba a harkar aure ba daɗi amma dai a zama masu kana'a Allah ya datar da mu
1: to sun mamu masu saurare duba da yanayi na lokaci a nan zamu kinsa shirin a madadin malam Abdulkadir Alhamad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Maita Masili University sai ne da na shirin zarar da mana jawabi da kuma taimakon injiniya Najib ya taimaka gurin sadar da wannan shiri kai tsaye a shafinmu na Rahama Radio da wato Facebook muke muku fatan alkhairi ku biyo mu insha Allah wani makon yadda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin

0: Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin wasa kwakwalwa. Shirin wasa kwakwalwa shiri ne da hukumar Rahaba Radio Farin Cikin Al'umma, mita 97.3 a zangon FM take daukan nauyin kawo muku shi a duk mako. Ranar Lahadi da misalin karfe 3 zuwa 4 da takwaransa kacici-kacici da ake gabatarwa ranar Laraba. Shi ma da misalin karfe 3 zuwa karfe 4. Shirin kacici-kacici shiri ne da yake tabo al'amurorin da suka shafi harshen Hausa, kama daga adabi, harshe da kuma al'ada. Wasu lokutan kuma mukan dan tabo tarihi da kuma al'amurorin da suka shafi yau da kullum. To yau ba kamar kowane lokaci muna dauke da sabon shirin tare da ni Abubakar Sabi Karkasara da kuma yan uwa abokan aiki.
1: Ni ne da asara.
0: To masu sauraro, waɗannan su ne abokanan da za mu haɗu mu gabatar da wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗan uwa Kabiru Abubakar Sheshe, wanda jiki da jini a jikin ne da jini. Yau da gobe sai Allah. Baya jin daɗi ne, yana ɗan fama da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya bashi lafiya da kuma tashi kafa. Wannan madadi ta zama ruwan dare duk inda aka je sai ka ga mutum kasa sai an kai kaji ne, duk suka yi tsada ne ya zan ana mara sai a ci a ci kaji sai ta warware. Amin ya Allah. To malam Kwaru, ba za mu manta da masu ba mu kyaututtuka a cikin wannan shirin ba. A koda yaushe kuma kofa a buɗe take ga dukkanin wanda zai turo da kyaututtukansa, ko ya dauki ma nauyin shirin gaba daya, ko ya zo ya yi haɗin gwiwa da hukumar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3. akwai Ahmad Isa Tela Dogon Nama, wanda wannan zauri ba zai manta da shi ba, irin gudunmawar da yake bayarwa ta kayan naɗi a dukkan shekaru. Akwai Mustapha da Mujibu da Murtada, dukkaninsu Lagusta, su ma ba za mu manta da su ba da irin kyaututtukan da suke bamu. Akwai kamfanin robobi na Holborn, shi ma da yake bamu kyaututtuka a cikin wannan shiri. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, kuma kofa a buɗe take kamar yadda muka faɗa a baya. Malam Kabiru, kusan akwai 'yan takara da ya kamata su zo, duba da cewa an riga an fara fa, ko in ce an tsunduma cikin shirin takara da ake yi, wanda ake fitar da wurin shekara da kowace shekara da ake gabatarwa. To yau ma dai 'yan takarar ba su samu damar zuwa ba, da haka za mu ɗaga su zuwa mako mai zuwa insha Allah. Masu sauraro sai a biyo mu, muna tare da masu sauraro. Da haka idan da waya kake kama Rahama Radio, to ka je ka saka ta a caji. Yau ranar
1: kuce masu sauraro.
0: To da wace lamba za su same mu?
1: To masu sauraro za ku same mu akan lamba 0707795939, ko kuma 0817478577 har ma da 777.
0: To wannan su ne lambobin da za a kirawo a same mu. Kuma akwai zauranmu na WhatsApp, shi ma yana nan a buɗe. Idan aka dan mutum ya kirawo ya kasa bayar da amsa, to za mu leƙa wannan dandali domin mu zakulo amsoshinku da kuka turo cikin wannan dandali. Malam Kwaru, waye akan layi ne?
1: To ga na farko ne.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barkanku da yi.
0: Yo, barka ka dai.
2: Ya yi.
0: Alhamdulillah, da muke tare.
2: Ina tare da Muhammad Ahmad da nan Usmani Jakara.
0: To Malam Ahmad, ga tambayar ka. amin a za ka iya amsa ta insha Allah ai ka san gatsi ko
2: gatsi
0: eh
2: na san
0: to me ake nufi da gatsi
2: gaji
0: wata kalma ce
2: ko kuma wata
0: magana ce
2: da za a yi wa mutum wanda ana nufin wannan
0: abun
2: ba in ka aikata
0: ba to ba sa ka bakon da ya aikata ne sai
2: eh
0: abinda shi abinda aka faɗa daban sannan kuma abinda ake nufi daban
2: eh abinda za a gaya wa jama'a ce ba abinda ba a so ka aikata ko ba ce ka dinga aikata amma kuma abinda sakamakon abinda zai yi ba na sakamakon wannan abin na sakamakon harin ana kan
0: na'am mun gode wato dai gatse shi ne wata magana ce da ake wadda za ta zama abinda aka faɗa ba shi ake nufi ba
3: za
0: ka da wata tambaya ba shi ake nufi ba
1: za ka da wata tambaya
0: to ta gabanta take cewa ai ka san santi to me ake nufi da santi
1: shi ne
2: mutum
0: ya muna to ai ba iyaka kalma kawai ake fada ba ka san santin ma iri iri ne ko
1: iri uku ne
0: yawa to shi gundarin santin ka bu wannan shi ma santi ka fada amma yana ɗaya daga cikin iri na shi wancan santin amma a dunkule me santi yake nufi
2: santi shi ne mai mutum ya yi wani
0: yawon kalamai da
2: wanda dai shi
0: kanta ne kalamai da ya ba tare da nan ba nan
2: Allah ya
0: ba da lafiya. Masu kuɗi ko?
2: Sai dai akwai wani magani sabidin wanda in dai da zai same shi. To tage zai miƙe.
0: To muna godiya sai ka tura mana sai a tura mishi.
2: A shekarun zakara zai samu wanda ya shiga shekara ɗaya shiga can.
1: To shekarun zakara.
0: Wato shekarun zakara.
2: Shekarun zakara zai samu.
0: To yayi me da shi?
1: Dogi. A haka zai haɗe shi. Muna godiya.
2: Mi
1: samu a taru da shi
2: a yi wani miya yana ci yana bacewa
0: daga nan shi ke nan kawai muna ta tafi
2: a yanzu nan zai
1: tumura godiya
0: muna godiya kuma shi ma malam
1: ina
0: godiya ni ma kuma ina godiya don ni kaina ina ta fama da murin kusan mako guda kenan
1: ba a
0: ciki ni ba ai ban samu shekararren zakara to shi shekararren zakara ana gane shi ko ta kafa
1: eh an ce na gani shi ta kafa
0: ta kafa eh wannan dan farcen nasa yanayin tsahon sa
1: yayin da yake ci
0: nuna
1: ya ji kada
0: shi kararin ne ko
1: mun ga mun ma kan lai
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa kan lai
2: yawa
1: barkan ku da kokari barkan ku
2: yawa kai sai kuna tare da Ibrahim da Yabu da kike da dabba
1: to
0: to malan ayyam yau da yake ranar Lahadi ce mu ne nan za mu ɗaukar maka lambar kawai sai dai a karanto maka tambaya to kafin mu zo mu bayar da ko mu shiga dandalinmu mu gano ma me yayi santin
2: dan gina abu ne a jimi kawai abin da ta ji
3: shine kawai ai san shi kala kana ne duk abin da ka ji zafin sa zaka fata magana a kan sa a jimlace an kuma bibi su sun ne a fesa na magana da zaka ji dadin magana kai sai magana akwai kuma na abu mutana ce in ka ji dadin abinci sai ka dinga magana ba ma ta farin abin ba saboda ka ji dadin abu ko san abu
0: to so muna godiya wato malam Kabiru dukkanin su sun yi kokari amma kawai zaka ga kowa yana danganta abin da magana
4: kawai kala-kala
0: eh kai kala-kala mai santin kawai wani yanayi ne da dan adam kan shiga lokacin da ya ci abinci
4: ko
0: wato yakan yi wani irin abu wanda ya saba wa al'adar yanda
4: dan
0: adam yake yi abubuwan shi na yau da kullum
1: sai kuma suna kage da in shafin suka tuturo sakonnin su yadda wannan sako yake cewa shi santi wani aiki ne da ake aikatawa cikin wani yanayi na jin dadi ko gaye ko gaye ko gayyatarwa wanda ba a bisa ka'ida ba a wannan hanya ita ake kira santi wannan rubutun naka sai ka gyara shi sannan shi ma ya ce santi yana nufin mutum ya dan kauce daga wata hanya ta daidai ta hanyar magana ko aiki ko kuma ta yin shiru sakamakon yana cin wani abu mai daɗi
0: ga Allah waye faɗo wannan
1: sakamakon daga Mustafa Muhammad Inuwa Darmanawa
0: Mustafa Muhammad Inuwa Darmanawa ka duba cikin dandalin nan ka dauko lamba ta kai mun magana in Allah da zan tura maka da kati na naira 500 sakamakon wannan amsa da ka bayar amma ka dan ƙara karanto ta sau da masu sauraro su ji
1: to shi Mustafa Muhammad Darmanawa yake cewa santi yana nufin mutum ya dan kauce daga wata hanya ta daidai ta hanyar magana
0: kaga ya ce magana
1: ko aiki
0: ko aiki
1: ko kuma ta yin shiru
0: ko kuma yin shiru
1: sakamakon ya ci wani abu mai daɗi
0: to malam ya haya shehu kwaro tsaya iyaka nan gurin kan mu ba da wata amsa
4: gaskiya
0: daukan mana layi daga
4: gaba malam ce ne amma a fara kasa malam ce ne gaba gaba
0: sai a daure ya malam kan yi
1: gaskiya ne to ga wani
2: wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah zayar arbi
2: barka
4: ne alhamdulillah
0: to LRB kaji ma'anar santi da aka bayar ko
2: bare da gaske na ji da
0: to akwai santi iri uku da muke da shi akwai santin kurma akwai santin furici da dai sauransu to muna so ka fada mana wai menene santin kurma to muna godiya kayi kokari sosai yawa kawai dan gyara kadan za a yi maka malam Kabiru kamar yadda ya ce santin kurma shine santin da mutum yake yin
4: shiru da magana
0: wanda yake ci abinci wata kalma ana ce masa magana
4: bai
0: ba san ana yi ba har ya yi mantuwa wata kalma sai ya tashi tafiya sai ya ce ai ka bar
4: gulaka
0: wani takalmi ne sai hada wani da
4: wani santin kurma
0: to wannan shine santin kurma to mu je
1: dani kuma akan lai
0: to layi ya danne shago amma na san zai ƙara nemo
5: mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: ya baki salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wace
5: kalma
1: so sadiya
0: malama sadiya
5: eh
0: to kin ji santin kurma ko
5: eh
0: to ke kuma fayyace mana santin furici
5: furici
0: santin furici
5: furici shi ne mutum idan ya ci abu mai daɗi za ka gani yana lishe idan sa kunnan sa yana yin kankan ina soya shi ina zan tsika mara kai da gindi
0: to muna godiya ita ma ta fada ta yi daidai santin furuci shine santin da mutum zai yi wata magana da ba a da shi zai yi wato in ya gama kamar wanda suke shan rake ko wani ne ya ce na fara
4: wata magana
0: ce me
4: sai wani san tsakoko a cikin rake
0: ka ga wannan santin
4: zai santin furuci
0: ko kuma in mutum yana cin
6: ko abinci eh ko abinci ce wai dan Allah da me ina ake samun miyar kuka ko me ake miyar kuka eh ko ce wannan miyar me ce gashi ya san miyar me ce
4: ba
6: saboda eh
4: saboda ya tafi
6: ya ko ya tafi ko wannan miyar me ce
0: girin yayi girin shi
6: ko ya ce tuwon menene wannan gashi ya ga ko tuwon masara ne da irin sa amma saboda dadi
4: ya ga su gane kullum ne
6: ko ne ce tuwon menene wannan
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
7: Barkan ku da yi.
0: Ya dogo da kanka. Yin
7: lafiya.
0: Lafiya da ya kalau.
4: Wa ke kan layi.
7: Allah
4: ta rabu
0: sama Muhammad daga Ubata Dangi. Musa to muna jin ka.
7: Ina jin ka tambaya da doka ko lamba ce ko tambaya.
0: A tambaya zani maka. Ko?
7: To, to ina ji.
0: Ha. A tambayar ka take cewa a fadar sarkin Kano akan yi amfani da kayan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a lokuta mabambanta haka kuma kowanne kayan kiɗa da abin da yake cewa ko?
7: Gaskiya ne
0: to
7: wannan
0: amsar da tambayar
7: tayi tsauri
0: a canza mata ba za a canza baka wata tambayar take cewa a makon da ya gabata ne Dr. Mamman Shata ya cika shekaru 27 da rasuwa wato ranar 18 ga watan Yuni shekara ta 1999 haka ne?
7: Haka ne
0: to muna so ka faɗa mana wa ina ne asalin garin iyayensa
7: garin asalin
0: iyayensa
7: Katsina
0: Katsina garin muka ce ai ba jihar ba
4: garin kawai ka faɗa
0: kuma Katsina ba ba ita bace ba ba
7: ba Katsina
0: ba ne? A ba ita bace ba
7: da wace
4: an
0: jiwa na sauka? to?
1: to ka ji shi fa bai ma ja ba
0: bai ja ba
1: nan da ne
4: da zai zai sauka
0: ba mu dauka kafin mu koma
7: ba
1: ya ba ka salamu wa cikin lawa
7: ba garin asalin iyayen ta ta ne wuntuwa
0: a habadi
7: aka yi
0: shi shatan ko mahaifinsa?
7: A mahaifinsa, ai asalin mahaifinsa dan Niger a ita yake dan Wuntuwa.
0: A to ai mu ba mahaifinsa muka ce fa.
1: To ya gudu ke muku sai
0: ne shi Niger.
4: Niger
0: wurin ya ga shata
1: ba ba haka take ba. Ba ni kauri ba. To ina
0: tsana ko gefan da wurai
6: yake ne.
0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: To.
1: To nan ma dai cikin shafin kamar yadda sai turo sakonnin su inda wannan sako ya fito ya ce asalin garin su mai shata shine sai yinya sako daga Aminu Ali Hassan sannan shi ma wannan sakon fatan alkhairi daga sa daga Fatima Rije Zaki shi ma wannan sakon fatan alkhairi daga Kabiru Yakubu Gurumburum shi ma wannan sakon fatan alkhairi daga Abubakar Dan Kwalisa Tukuntawa gidan Fulani shi ma wannan yace shiru ake yi shi ne santin kurma zancen baka da ba an zancin to ga shi ne shi ma ne sako ne fatan alkhairi daga AS Kwaru ya ce da fatan za ku tashi lafiya shi ma ku ta lawan zangon tagon to sakon shi ne na fatan alkhairi ya ce da fatan za ku tashi lafiya dukkanin su a cikin dandalin namu na waso
0: na muna godiya da dukkanin waɗanda suke turo mana da sakonni kuma kamar yanda Malam Aminu ya faɗa Malam Kabiru kawai dai bai faɗi a wata jaha bane ba ban sani ko za ka ƙara sa mana da macen yamma
4: jihar Zamfara ne
0: jihar Zamfara ko
4: Sokoto Sokoto kan ya Sokoto ne
0: har Sokoto ne sanyin da ko ta can kasar Sokoto ko
4: wato
0: Sokoto
4: wato Malam Abubakar
0: na'am
4: shi sha ta ai daga jaha ta ikon Allah ikon Allah ne so da alugufin iyo kan
0: na'am
4: alugufin tsakanin shekara 1952
0: na'am
4: lokacin lokacin sarkin Kano Khalifa Sulaiman da su suna da
0: na'am
4: sun da ka bikin ayin sarki su su wajen ko 1912 tsakanin 1912 aka bikin su
0: na'am
4: lokacin an tara maduka da yawa akan inda suke a lokacin an tara su to lokacin sai ta fara zuwa kan
0: na'am
4: to a lokacin maruƙa na saka shahara a kan mutum uku ne akwai Hamza Caji akwai Musa Dabano akwai Hamza Sarkin Kiɗa
0: shi wa'annan da a Kano suka shahara
4: duk wasu maruƙa tsaki da su ake ji a Kano gaba ɗaya in suka yi biki a Kano to ko an gama in suka yi biki da an gama to wannan sha ta zo duk sai shahara su gaba ɗaya
0: sai ya shace su
4: ya zafi shi gaba ɗaya su
0: eh
4: aka dina jin su daga jin ure su gaba ɗaya
6: sabon mawaƙi ya zata shi
4: ake sau da sau da idan ana biki suka yasa to an tashi abin da shata ya yi wasa ne ya buƙe sa kafin a yakan su shata yana gama ta shi a wai kuma shata ke zuwa wani ike a cikin bakan dai wasu zuwa wani daga cewa a randana hana hamisu na kwaɓi tadi na hana dabalo ya daina wato ya hana hamu su ya kuma caji ya kuma hana musa dabalo ya daina
0: wato di ya yi musu
4: ta ya dabalo ya ba a lokacin
6: ya
4: su aure amma ta wata sha ta shara kanu dukkan su Allah gafarta musu
0: Malam Kabiru Ibrahim Yandoya shugaban dattijai na arewacin
1: matsakaita
0: jihar Kano Malam Kabiru ga wannan ya shigo
4: to assalamu alaikum
8: alaikum
4: assalam da muke magana
8: assalamu alaikum rahmatullahi
4: wa alaikum assalam
8: barkanku
4: da barka da barka da muke magana
8: kai zai kuna tare da Alhaji Sumiyadi maskanan jihar Katsina shugaban masu sauraron rahama a nan Katsina
4: masha Allah masha Allah
0: maska
8: ina Muhammad Kabir
0: Malam Muhammad Kabir yana tare da mu jikin ne sai a hankali.
8: Allah ya bashi lafiya.
0: Ya Allah.
8: Ya kara mu lafiya gaba daya.
0: Malam Maska, ya yi martaba.
8: Masha Allah. Ina tare da ku in shi ma bai san jin dadi wala amma dai sauki.
0: To Allah ya tashi gaba ni.
8: Ka mu ya hayya kai.
0: To ga tambayar ka tun daga can jihar Katsina kake kuma muna ta tabo waiwaye akan Dr. Mamman Shata da ya rasu a ranar 18 ga watan Yuni shekara ta 1999 kimanin shekaru 27 kenan
8: Allahu akbar Allah ya ji da mashi rahama
0: amin ya Allah to maska za mu so mu ji cewar waiwaye nadawa ko waye radawa Mamman Shata suna Shata
8: wanda ya samu
0: Wai ya sa mai suna Shata. Maska Shatan nan fa naku ne ko kun ban mana? Shatan nan naku ne fa. Ko kun ban mana kanawa? To muna godiya amin ya Allah insha Allah za ka ji sunan wanda ya fada mishi suna Shata Malam Kabiru ya kara daukan mana
4: assalamu alaikum
8: wa alaikum
4: assalam da muke tare
8: Malam Kabiru
9: fatana ka jira da man sarki da maka faralin kamfuta
10: yi ya barka da hajjis ya dace
9: ya ai alfa da ke ba
10: to masha Allah
6: muna godiya
9: na ji an yi wa dan wato barka
10: da abin da na so
9: kuma na
10: jiya
9: ci
10: na
9: fara
10: kai. Eh, kun ga sai da
6: su daga kazo. Ai shike.
9: Na
6: to wa ya ya sunan shi wanda ya rada masa sunan
9: to ai
6: an ba
9: ta
6: taka da ni kai ma ka bin maskake ne
9: ba dai na tafi ka ne
6: ka tafi ka ai kaga da an tsaya an maka taka wata kin
10: na kamar amsa
6: ka ba ni ah to kuma ai sai ka kara shigo
10: wa alaikum salam
11: yawa
10: mala bazuri
11: da
10: mala sarki tare
11: da wani yawa wannan
10: lokaci ne wai ka kare me muke tare nan hawa 1000
11: tele doban
10: nawa masha Allah wala mallam bawa mallam yawa ya hakuki
6: to ai kaji inda muka fake ko
11: a
10: haran
11: sarki ne
10: ba
11: wannan
10: bangaren
11: abin da
10: ya
11: shafi
10: da kamar mashata
6: amma dai na san ai ka kare da kasar ko garin da aka haifi mahaifinsa
11: tun da na ji an fada amma dai ban ji sunan su sai fa sai na ji ainihin garin an
6: sanyi
11: a garin Sokoto
6: yauwa sanyin na ko
11: yauwa sanyin na
6: yauwa ka ga ka kare kuma ka riki
11: ya na da na riki
6: to ni na so ma a ce ka fada mana sunan cikakken sunan mahaifinsa kaga da sai a baka kati ko na 1000 ne
11: ai
10: kuma shefa annun shiri ku shefa dai
11: a dai ba da tasowa wani zargi an ji abun wani bangaren
6: to ka kara shigowa kafin nan mun karkare da wannan zangon ai da a ce malam Kabiru wannan yana kusa ai da an dan saka mana ne daga cikin
10: wakokin
6: mun shata amma tun daga baba gala baba gala zuwa dan rera mana ɗaya daga cikin sai ba kan dinya za a yi mana kowace
10: wako babu inda da wakokin shata
6: ɗaya daga cikin waka da taban mun shata
1: wakan sa eh akwai yan dakan kafina
6: to bismillah
1: yan daka mama ban san ka na cikin zaure ba
10: aka
1: na san ka na cikin da ban shigo da ta kan na ba
10: aka nan ni mamman ka ni diwa yalwa
1: ce shigo mama haiki
6: to ai baba gala baba rabi yana ku suka sa an ce kan rawa da bakari
1: baba baba rawa baba rawa baba rawa rawa
6: rawa
1: yau an shi
6: miki
1: au kai ka tuna malam nawa malam rabi sai dai ki kula
6: eh
1: kai ka wuce lafiya ya tuna na ta aiki ai aiki yake
6: kai kuma shi
1: kar malama malam
6: ka wuce masa
1: yake amshi abin da ya kamata ai saboda mun raso tana da lokacin shata din nan ku dukkanin ku da kai jagora da shi shugaban dattawa ba sai wa ka shata to Allah dai ji kan Alhaji mamman shata na
6: ina ku sai ki kafin ka tafi ga wata kwantan tambaya can da aka ce waye ya rada masa suna shata
1: shi anan mun shata
6: eh
1: to ai sai dai wakokin sa nake sayarwa kai kuma an dada da ƙarya
6: eh
1: wakokin sa dai
6: sai wani boka san wani magaji Salmanu mijin kakarsa
1: a'a mun san shi
6: wata ta haifi mahaifinsa
1: mun san shi ba
6: to
1: yace idan kai sa aka idan kai sa aka zo ka isa na shata na
6: kai ne fifan kawai kake sirra ba ba
1: kasa din da sai dai ni shata ko ni ka tambaya inda ni shata ne ai muna so saboda Hausa yake tsantsa tsafaninta
0: to muna godiya mallan Kabiru Ibrahim Enduya ya ji abin da wannan rabi sai shi kuma yace
10: to
0: amma ni tun da ni jagoran bai zo ba to ban san kai me zaka ce ba
10: wato shi ta
0: yi mana
10: dan da jaro dan da yaro
0: dan da jaro ado dan da yaro
10: hawo hudiyai ado dan da yaro jaro ado dan da yaro farko ado midir kana yayi baki mun gadi kana ambasado yanzu ko shi ne sarkin Kano dan da yaro ado
0: Ni ma gata na tsaya ga Annabi Muhammadu
10: na tsaya ga Annabi Muhammadu
0: na tsaya ga Annabi Muhammadu
10: na tsaya ga Annabi Muhammadu
0: cikakken sunan mahaifin Dr. Mamman an tura dandali to
1: wace cikakken sunan mahaifin Mamman Shata shine Ibrahim Yaro
0: Ibrahim Yaro
10: Yaro
0: ko
1: Ibrahim da sako daga Kabiru Yakubu
0: to muna godiya masu sauraro ku sha'afa kuna tare da shirin kacicika cika shirin wasan kwalwa daga nan Rama Radio idan inda bakwai da dugo uku a zangon FM tare da ni Abubakar Sabi Karkasara da Yahaya Shehu Kwaro har ma da Kabiru Ibrahim Endoya a cikin zauren namu ga Muhammadu Usain ga na Ismaila ga kuma baba Walagayawa ga kuma Malam Hamza mai lakabi da tsohon inkiya ko na'am to barkanmu da dawowa bari kuma mu ƙara dawowa wajen masu sauraron mu domin ku ɗauki lamba ko mu karanto muku tambayoyi da suka danganci Dr. Mamman Margayi Dr. Mamman Shata lambobin da kuma za ku iya samu mu su ne 07077 9 2 3 3 0 8 7 4 7 7 tambayoyi bi suka rage mana

0: Duwari mai salla da goshi yake salla ko ya sha giya
1: ado ne goshi ta gode
0: mutuli ya kirki
1: goshi ta gode
0: ya nan musu gode
1: goshi ta gode
0: ya gode
1: goshi ta gode
0: kan ga son yi tagar kuwa bauci amadun kari
1: kuwa bauci amadun kari
2: in yana waka kana kallon sa zaka je yana waka kamar karatu yake kamar tafsiri kai ka ce kamar wasu abu yake fada wallahi eh to saboda Allah ya ba shi bawa mutumin
1: gaskiya
2: yadda inda baka zato babu abin da nake so ni a rayuwata kamar karatun Qur'ani ina jin karatun Qur'ani kullun zan bacci sai naji karatun Qur'ani ina bala'in san karatun Qur'ani amma fa zancen gaskiya ina san shata eh shata ikon Allah ne
3: ko Hassan sarkin da gari eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh fare sai in cika da an fara sakon ku to wannan dalilin yasa sai na zo na fishi shin shata na san sai ta fiye da shi su saboda shi su ba a yanzu
2: wato shata abinda wasu suke ganin sa ba shi da kyau shata zai iya mai da shi zama mai kyau abinda wasu suke tsoro shata zai iya mai da shi zama ba abin tsoro ba yanzu ka duba kaga lokacin da aka kashe su sarar da wannan da su Abubakar ta faɗa banye dani ake kamar ma an musguna wa arewa kamar ma an kawo ƙarshen arewa saboda an kashe shugabannin ta amma shata sai nuna ma cewa to ai jarumta akai domin ai shi Ahmed Bello da shi premium the prime minister da su gudu a ce sun gudu ita ai goma shahada ita Ahmed ai goma shahada a ce ka gudu don abokan gaba ita wallahi gonda shahada saboda ka
3: sai Ahmed da kakanni
2: irka tuno masa ba sai abin ya koma kulum wato sai kowa ɗan arewa ma sai suke ganin to ai a ce waɗannan shugaban namu sun gudu a zo kashe sai gonda su tsaya ma a kashe su don wallahi ina jin wannan waƙar sai na rika jin to ai ne gonda ma su tsaya a kashe su da su nuna sun gudu saboda shahada za su yi kuma jarumta za su nuna da makamantansu saboda haka shata ikon Allah ne shata ikon Allah ne shi yasa ina wani kamar tausayi ko ba tausayi ba amma sarakunanmu na yanzu sun yi babban asara ba su da mawaka ba a yi musu waka ba a fito da abu na al'adu wanda kamata ya ce cibiyoyin raya al'adu da makamantansu a rika kokari ana kyautata wa irin gidajen waɗannan mawakan don na bayansa taso a ci gaba da kula da abubuwa na al'ada saboda kaga harkokin da mawaka adabin baka ne
4: yayi
2: suna rike kalmomi na wasu masu yawa kaga washin da chata ya rika yi wa kansa ita rika mai daci kamar bula
4: ko
2: kamar guna
4: kamar guna kamar dandani
2: to kaga irin waɗannan kalmomin da yake jawo su yake fito da su abubuwa da yawa ka gane to in an yi abubuwan sai dama ka ji wa karshen da zaka rika tuno su saboda haka sai dai mu taimaka musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Nima ina cikin mota ta. Yau rana kilishi jikar doko. A kilishi jikar doko. Suna tafe sai suka shin shigo cikin daji sai ga diyan Fulani sai suka rika cewa kin ga wata tai kama da kilishi jikar doko shi kuma shata sai fito ya kama fada yana fada cikin Finlanci yana fada kai ya za ku rika wa ku rika mata kira irin na daji sai suka ce mun tuba ba ma kara ba suka rika mutu bi jikar kora wato ni mutumin nan da ya rika biya ne abu da ya burge ni
3: shine ake ta dan Fulani ga sai Fulani amma yanzu da Hausa yake
5: Matarana a gidan maragayi Gadiman Kano Tijjani Hashim. To ya zo zai ga maragayi Tijjani Hashim Gadiman Kano.

0: sai aka ce ai baya fitowa sai karfe 1 shi kuma lokacin nan da yazo to dan mun gace ba sai aka ce ina yaya kuri sai wannan lokacin yayi to shi wanda ya hana shi ya gaya masa ko ya koma gefe sai da mai gima gradima bayan ya fito ma sai ma bai shigo sai kawai sai ya saki kayan sauti kawai sai ya saki wa kaina kunkuren jiran sarki ya ta da rashin kuri hannu na ga karshen ya ba sai da
1: yin karshen sa
2: wasu shi ne kunkuren gidan sarki
3: kuma shi shata duk da wani gona zamani haka sai waka a kansa wannan ta masana tarihi sun ce lokacin da aka yi rikicin Najeriya na basasa yi waka ita mai ce mai zama lafiya yan Najeriya a lokacin da kuma fi kuwa da waka kuma ta karbu aka yi lafiya
4: ita ta ma akwai wata ita ta zauna ba ta yin gani a ba ta yin gani
1: a kun ba ku yin jama'a
4: da aka yi an yi sai a daina yin ku yan uwa a ba ta yin gani a ba ta yin gani
1: to Allah ya jikan da ta bamu shata Allah ya gafarta masa kuma
5: ina baiwa Allah nan me to wannan
1: Hawwa kullu
5: kaga Hawwa me to ai bata jima da mutuwa ba kuma anan wajen tashar kuka aka ce take ai take ce to amma sai kaga shi sai nace kamata a ci akwai wasu hukumomi da suke kula da harkokin al'adu yanzu a ce kaga masu tuwo nan kala kala yanzu da suka taho ma daga Maiduguri da Adamawa daga ina sun zo sun gisa amma a ce Hawwa me to a bari ta dakushe mata da yara aurar da ƴaƴanta take fa tana yi musu goma ta arziki tana menene da kuma dan naje wata hira da aka yi da ita a rediyo ka gani to misali an ji ta fada kwata ma'ana ba ta da hali yanzu sai a ga wasu hukumomi da suke kula da harkokin al'adu a ce a bude mata katan guri anan ta shakkuka din karamar hukumar fage da take ba da guri a bude mata guri a rubuta mata Hawwa me to daga nan sai ma'aika a siyo mana tuwon Hawwa amma kwata kwata zaka ga babu wasu hukumomi da suke kula da abubuwa irin waɗannan al'adu na da da makamantansu ana ji ana gani sai dai sabata
0: kalma daya kushewar farin to shi kenan sai a rika tuna da wancan kenan saboda wa'ansu
5: an ɗauko al'adu na aure da ake yi kamata ya ce duk ana kallon irin waɗannan abubuwa ana kallon su wasu masu kishi a tara kuɗi a gaya za a rika wasu abubuwa muhimmai waɗanda na fito da wasu abubuwa muhimmai da waƙoƙin Hausa suka zamto wani rumbu da suka adana irin waɗannan bayanan sai kaga ana tuna baya ana taimako amma yanzu duk an sa kankance waƙoƙin nan na zamani da waɗannan mawaƙan na ƴan nanaye su suke cin karansu babu kansu suke samun arzikin yanzu ganga ne ma take da bata ganga kiɗan kotso ne ma yake
0: zamani ni kuma ina gaya musu zamanin ba tare ka
5: na sarki hanna ne wanda jira wai waɗannan mawaƙan na zamani su mun waka ina rana da su ga mawaƙan da ba su yi maka waka
2: su a gidansu mawaƙan amma sai ga sun faɗo tun
0: ba su yi Hausar ba ma suna aran
1: to da fatan Allah ya jikan Dr. Mamman Shata ya kyautata makwanci kuma duniya ba za ta taɓa mantawa da shi ba irin waƙoƙin da ya yi waɗanda suka adana tarihi na abubuwa da yawa musamman wasu waƙoƙin in ana yin su zaka ji suna tunano maka da wasu sarakuna da kuma wasu suturunsu da suka yi na wancan lokacin da babu su a nan da kuma wani abubuwa ma na tarihi da ya faru a wannan lokacin zaka ji waɗannan waƙoƙin suna tuno da waɗannan abubuwan Allah ya gafarta masa Allah ya kyautata makwanci da dukkanin ma sauran makaɗanmu na baka da kuma al'umman ma musulmi gaba ɗaya 0707779539 daga nan Rahama Radio cikin shirin wa sababawa garin mai sauraro ya ce gasa an ce lokacin abu a yi shi
0: Baraka salam alaikum ci kallon
6: barkanku da rana
0: barka da shigowa
6: Ismail Alkaro ne a kan layi
0: to Alkaro
4: barka da zuwa
0: ga tambaya ne
6: to a wani
1: to Alkurawi tambayar ka take cewa

trying to sell movies.

to a nan sunan shi zai gitta amma ba a ambace shi a yi masa kyakkyawa addu'a ba. Wanda kuma duk mutum mai hankali zai so ya bar kyakkyawan ambato a rayuwarsa inda yana da hankali, in ka ga mutum zuciyarsa ta toshe hankalinsa ya bushe yana yin abin da ya ga dama, to wannan babu shakka ya bar hanya ta masu hankali. Duk mai hankali ne so a ce ya bar abin da za a rika ambatansa, ambato na alkhairi. Wa ida'atul waqt, Allah zai jarrabe shi da tozarta lokacinsa, lalata lokacinsa, ɓata lokacinsa a banza. Zunubi yana haddasa wannan. Duk wani abin da bawa zai yi a rayuwarsa wanda bai danganci da'ar Allah subhanahu wata'ala ba, bai danganci neman yardar Allah subhanahu wata'ala ba, wanda ɓata lokaci ne. Sunansa ɓata lokaci. Ko menene shi, in dai bai da alaka da samun yardar Allah subhanahu wata'ala, bai da alaka da neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala, ta ɓata lokaci sunansa. Allah subhanahu wata'ala yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ya rantsuwa da zamani, ya rantsuwa da lokaci, sai yace lalle dan adam yana cikin asara. Wato lalle dan adam a rayuwarsa ka tukar zai kasance cikin asara dumu-dumu, ba wanda zai fita daga wannan illal ladina amanu wa amilus salihat, sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai. Imani da aiki na ƙwarai shi ne yake kishiyantar asarar da ɗan adam yake yi a rayuwarsa. Don haka dukkan wani abin da bai danganci imani da kyakkyawan aiki ba, to sunansa asara. Kuma ɗan adam ba zai fahimci haka ba sai ranar da mutuwa ta zo masa, ranar da mala'iku suka zo su karɓi ransa, to a lokacin da zai gane irin asarar lokaci da ya a baya. A lokacin da zai riƙa kururuwa yana cewa ya Ubangiji na a mayar da ni, ya ce rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ya Ubangiji na kuma yadda ni, kuma yadda ni. Wataƙila in yi aiki mai kyau a can abinda na baro a baya, kalla Allah ce fafau na ha kalimatun huwa qa'iluha, magana ce kawai yake faɗa da fatar bakinsa, amma haka

mutane motsi kadan yace dukiya ta kudi na arziki na kamfani na da ya tashi magana da lissafin kayan abin nan wadata sai ke kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa halaka min malika illa ma fa ablayt sadaqatu ka dauka kaburarsa a cikin rayuwar duniya wani dan lokaci amma daga ƙarshe ba abin da zai yi maka za ka kai ka kabari daga kai sai likafaninka ba abin da za a shigar da kai da shi cikin kabari tare da kai in ma an yi ganganci an haɗa ka da gwalagwalai to kawai an kai wa ƙasa ne gwalagwalai wataƙila maɓarayi su ji labari su je su tone su kwashe kayan su amma ba wata tsiya da za su tsinana maka duk abin da ka bari ya zama na magadanka wanda kai aikin alkhairi da shi shi ne za ka je ka tarar tun daga kabarinka to mutumin da Allah ya jarrabe shi da sabawa Allah to sai Allah ya bice arzikin da yake albarka da take cikin arzikinsa ashe yana amma mara

ɗaya ahu ake cewa kome ko biyu ahu, wannan goma ahu ne ba, ba zai yi martaba ba, ba zai yi daraja ba. Wa idalatul aduwi na sha hudu, ya ɗora makiyinsa a kansa, ita samun nasara a kansa. Wannan ma yana daga cikin abubuwan da saɓon Allah yake haifarwa da mutum a rayuwarsa ta duniya. Yayin da makiya suka sako shi gaba, babu abinda zai iya samun kare kansa da shi sai fakewa wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi da zai ba shi kariya daga dukkan masu ƙoƙarin kan masa wasu cutar da shi. To in ya saki Allah, to shi kenan abokan faɗansa kuma sai su yi nasara a kansa. Daman zai fi su ƙarfi ne da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana cewa man nasru illa min indillah, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di. In Allah ya yi muku nasara, ya ba ku nasara, to ba wanda isa ya rinjaye a kan ku. In kuma Allah ya watsar da ku, to ba wanda zai iya ba ku nasara ba shi ba. To yayin da bawa ya bar ubangijinsa, ya bar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi rungumi saban Allah, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da makiyansa, karshe kuma su yi ta cin nasara a kansa, tunda daman karfinsa shi ne karfin Allah. To a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rabu da shi, saboda shi ma ya rabu da Allah. Sai Allah ya ba makiyansa nasara a kansa, tun daga makiya nasarari har na ɓoye. Da Adam a zagaye yake da makiya, makiyansa na ɓoye ma sun fi yawa a kan nasarari, kuma na ɓoye sun fi ƙarfinsa a kan nasarari. Nasarari watakila yana da abin da zai iya fuskantar su da shi ba yadda suka iya da shi, amma na ɓoye shaiɗanu suke kewaye da kai. Kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, haka nan kowanne annabi Allah ya sa masa makiya. Allah ya sanya masa makiya aduwwan shayatin al-insi wal jin, makiya na shaiɗanun mutane da aljanu. To shaiɗanun ɓoye wanda ba ganinsu kake ba, makiyan ɓoye wanda ba ka ganinsu, tun daga shaiɗan da yake kai maka farmaki ba dare ba rana a kowane lokaci, kana cikin gidanka, kana waje, kana tsaye, kana zaune, kana bacci, bai kyale ka ba, da shi da yaransa, zuriyarsa, to yana nan shi ma makiyinka ne. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, Allah ya ce wa annabi Adam alayhi salam, wannan makiyinka ne

ye mika ya atisha su uku ya hamdala yana kamani bisa tsohon gadan sa yake sai ya jiya lotsa cikin katiho ya duba haka sai ga wata baiwa ta nemi masa fita wajen dama ya duba hagun kuma sai ga wata ta nemi masa fita wajen kafa kuma ga wata ta nemi masa murza ko da yaga haka sai ya rufe idan sa yace kuma fa yace musu kai ina nake haka sai suka ce a bisa gadanka kake sarkin musulunci sai yace wane ne sarkin musulunci suka ce kai ranka ya dade da yaji haka sai yace guda ke cinji kunne na ko na warka ta kama kunnan sa ta gartsa hakura har Hassan ya kuwa ya rasa abinda zai yi da ransa sai ya tuna yace lalle mutanen nan naje da na jawo ba mutane bane aljinu ne shi yasa suka yi mun haka Allah ya isa ya tambayi kungin na uku sunayen su dan yaji idan irin sunayen an adam gare su sai babbar tace ita sunanta Riyalatu daya Rulainatu daya kuma yar Yaqutu yaji sunayen su ko ba irin na aljinu bane suna nan dai haka gari ya waye sa'an nan suka kawo su ruwan zafi waye wanka yace shi fofo baya wanka da ruwan aljinu suka matsa masa dai har ya dan yafa aka kawo masa abinci iri iri yayi kamar ya kici sai ji

ya ji gado ba irin nasa ba. A shi duk abin nan sarki na magana kallon sa. Da ga yayin barci sai ya sa aka shaka masa banjo kuma aka mai da shi garan sa. Matarsa tayi ta neman sa dare da rana bata gan shi ba. Can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu. Ya lalabi gado ya ji kuma tashin kai babu. In ya motsa sai ya ji gado ya bada ba lotsawa. Wanda ya ga haka sai ya kira da ƙarfi Marjanatu. Ko ba ki ji ne? Ina Rulainatu? Ban ji kowa ya amsa ba. Da matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakinsa ta ce, "Me me ya same ka mai gida? Ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba." Hassan ya kaba mata zagi ya ce, "Wane ne mai gida? Ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida." Sai ya kwance sa, in ya motsa nan sai ya ce wa kansa, "Lafiya sarkin musulunci, motsa ka lafiya sarkin sarakuna." Ya ta yin haka har safiya ta yi. Matarsa ta ce ta san sai haka. Lallai jiyan na aljanu suka ɗauke shi. Sai ta taso wata ƴan malaman mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa. Da dai ji ta tofa masa sau ɗaya, ga na biyu sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa, "Don kin raina sarkin musulunci kiki tofa masa yawu, lallai ba wanda ya fi mata rainin wayo." Maƙwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka ɓamɓare ta da ƙyar daga hannunsa. Suka kama shi suka sa shi turu a gida. Ya dube su ya ce, "Allah ya tsine muku tunda kuka ɗaure sarkin musulunci." Da aka ɗaure shi rakiya ta ji yana ta sambatu. Sai ta zo ta ce, "Dama ka kwantar da hankalinka. Jiyan nan da baka nan sarki ya aiko aka yi balami cewa mun fi bid'an nan bulala ɗari aka washe shi. Ni kuma sarki ya aiko min da sadakar jaka guda. Ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke yi oho." Ko da Hassan ya ji haka sai ya ce, "To wane ne sarki?" "Aini ne na aiko a yi muku haka." Ya ƙara rukewa. Ina nan ɗaure bayan kwana biyar ya ga abin dai ba rai ba girma sai ya murmure. Aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane. Bai daddara ba, ga shi kuma sarki ya aiko masa da jaka guda sadaka domin wannan hali. Tafasi ya kawo nan da ba da labari sai wazir ya ce, "Shin da ka malam Ire ba su labarin nan

albarka dan bam gudunmuwa akan maudu'in da muka tanada shine da kan baku dama ku shigo cikin shirin ta wato group din nan namu na bana yana da ke kan manhaja ta WhatsApp kenan inda ayan wannan group sukan turo da wato ra'ayoyinsu akan maudu'in da muke tattaunawa kamar kullum sunana Ibrahim Sala Abdullah wanda aka fi sani da Mali Dala nake muku lalle marhaban da sake kasancewa da ku a wannan rana ta Lahadi inda zamu tattauna kamar yadda masu rarai suka ji mu Lahadin da ta gabata za iya cewa abin nan da Bahaushe yake cewa jiki da jini kuma rana an dan yi abubuwa mana to masu rarai kamar yadda kuka ji ko kuma wanda suke bibiyan mu a shafin mu na Facebook da kuma yan group din mu na bana kwaina tuni sun ga maudu'in mu da zamu tattauna a wannan rana ta Lahadi kenan inda al'adar shirin muka dan je mu dan shakata da wata waka kafin wato mu shiga cikin shirin kai tsaye amma mukan fadi maudu'i kware da gaske mukan fadi maudu'i mu ci ga maudu'in da zamu tattauna kafin mu je ga shakatawa to a wannan rana dai maudu'in mu shine a tsakanin mai kudin da yake da dangi yan uwa na talakawa da kuma wanda ya hau kujerar mulki wanne ne yafi samun wanne ne hankalinsa yafi kwanciya yafi samun kwanciyar hankali tsakanin mai kudin da irin mu ne irin mu talakawa muka zagaye shi yan uwan mu ne kun kago duk bukata duk bukata da abun nan da abun nan da abun nan da wancan da wannan da na kusa da na nesa dis muna za mu kawo masa da kuma mai mulki kuma shi ba kaga mai mulkin kusan zaka iya cewa shi ma al'umma ne da ya kusa da shi dai duka dai duk dai al'umma dai za ka iya cewa kwanciyar hankali kenan an fahimci kwanciyar hankalin da nake nufi ba ko yau wato saboda za a ce yau ba wanda ba a kaiwa bukatu irin na yau da gobe da ake kaiwa shi da wala mai mulkin wala kuma shi dan uwa mu wanda yake da arziki

0: Mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana inda muka je muka shakata a matsayin mabudin kunne da wannan waka daga bakin Nura M Inuwa da kuma Bilio masurare kamar yadda kuka ji idan kuma yanzu ka kama mu muna tattauna ne ko kuma zamu tattauna akan maudu'i wanda muka tanada wanda kodayaushe muke cewa domin ku muke yin sa ciwar tsakanin mai kuɗi wanda irin talakawa muka zagaye kuma dan uwan mu ne na jiki na jini wanda muke da bukatu da zamu iya tura masa ko da yaushe ka fahimce ni kuma a tare muke da shi mu ne ma muka zagaye shi mu talakawa da kuma mai mulki wanda shi ba kun zan mudin ne dai a kusa da shi eh kwarai da gaske wani ne yafi samun kwanciyar hankali daga mu daga mu talakawa wani ne yafi samun kwanciyar hankali wannan shine maudu'in da zamu tattauna a wannan rana kamar yadda aka saba 08417877777 da kuma 07079952939 wannan sune layukan da kai tsaye an kira mu za a same mu kuma tuni ga wannan ko wata akan layi assalamu alaikum to da alama mu rasa wannan layi assalamu alaikum
1: alaikum assalamu alaikum
0: masha Allah kai tsaye da wa muke tare
1: mani da ala alkasim isahak duk daga nan tarar
0: alkasim isahak duk ku kaji maudu'in mu na wannan rana
1: eh na ji
0: yawa
1: kuma gaskiya zan dake kika ta wato mai kudi kenan
0: mai kudi
1: yawa
0: ina hujja alkasim
1: ya hujja ta anan shine
0: na'am
1: idan siyasa da ma ya saba gogoron mai da jama'a ya in wannan wannan da kake ta kofar gidansa za ka jama'a ga sunan bila adadin shi kuma wanda dama talaha mai kudi ne kuma yana cikin famili sa gaskiya ya fi shiga mai kuma na cewa ko wani ne ko bukatun sa
0: to yanzu kana so ai abin ne ka bani shi a juyi Alkasim kana so ka ya fi shiga ya fi wato mai siyasa dan siyasa ya fi samun wato nutsuwa akan mai kudin kenan abin da kake so ka ce kenan ya fi samun kwanciyar hankali yawa to ai yawa sai ka ce min mai mulkin na'am eh to na fahimta
1: abin ya zama jiki a gare
0: shi na'am
1: amma shi kuma wanda yake da kudin nan kuma yana cikin family
0: na'am
1: kuma kowa zai iya dauko bukatar sai kawo masa
0: na fahimta na'am
1: daga lokacin da yawa wani da yawa wani ba a kowane lokacin yana cikin kangoma da sauran su wani ma da an je cikin taron family je yana su za ka rika cewa ai wani bai da kudi bai da amma shi kuma dan siyasa ko da bai ma ba kuma an riga da an san
0: abu alƙawarin da suke wanda an aka ce maka alƙawarin yan sa ka san na muna godiya wato assalamu alaikum
2: azuwa ne ga kamar amma to mare barka da kuma
0: alhajin jakara to alhajin jakara tuni dama kusan ina ganin tun wancan satin ka ma ba da ra'ayin ka a cikin group to amma dai za mu so mu ji watakila ko ka canja abin nana
2: Na'am. Yau rayi nawa ya sha bamban da na
0: Alkasim? Na'am.
2: Yau wai gaskiya na bukar kasa

0: wannan modaci ya fi kwanciya hankali
1: ya fi samun nutsuwa
0: ya fi samun nutsuwa na'am ga irin hujjojin da rayu kar kugu da su
1: na'am
0: yanzu malam Ibrahim idan ka kalli yanayin yadda rayuwa take gudana
1: na'am
0: idan matsaloli suka fara a cikin al'umma
1: na'am
0: kafin a ce modaci fa modaci ne guda daya sai a ce modacin shugabanni sai a ce dai fa shugabanni da so goma
1: na'am
0: hanya in ta lalace sai a ce shugabanni tarbiya da lalace sai a ce shugabanni yawa maganan makaranta karatu sai a ce shugabanni gaga tinga iyalan za a gane cewa su waye suka fi shiga tasko a hannun al'ummar kai sannan kuma idan ka kalli shi kansa mawadanci idan Allah ya sa mutum mawadanci ne ya samu nutsuwa za a san cewa da iyazan ka kamar yadda na faɗa a cikin gurin yawa zai iya amfani wajen dakile irin waɗannan matsaloli na dai yanzu misali kuma sannan babban wani abu muhimmi zai iya amfani da damar arzikin da Allah ya yi masa ya zama to yana taimakar wannan dangin nasa kuma alhali shi ya fi su bugewa yana kwashewa ga dalili na ko misali yanzu idan ni mawadaci ne na fuskancin na tsakanin yan uwan da suke almajirai suna so yi musu wani abu zan iya kirkirar wani kasuwanci ko wani kamfani ko wani guri da zai ringa shigo da kuɗi sai in zuba su aiki a wannan wajen wataƙila idan suna samun albashin 50,000 a cikin wannan kamfani ko gurin ma'aikata to ni kuma ƙarshen ta a watan sai na samu miliyan ɗaya kaga na taimake su suna munna na ba su aiki alhali duk wannan bugewa ina kwashewa kaga me zan kara yi zan kara samu kwanciya ta kwanci in miƙe ƙafafa ni da wata damuwa amma shi ko yan can shugabanni za a ga cewa idan ma sun yi aikin za a iya samun wasu wayanda suke opposition din su na siyasa so su lalata wannan aikin su kuma fa al'ummar nan ba ruwansu da yan uwansu da al'umma suka lalata kanka za su yi yawa sannan kuma ko da a ce ka sauka daga wannan abin gani suke ai ka ɗibo wata dukiya ta
1: kash to alhaji Jakara zan iya cewa dai idan an samu dama a shigo a ƙara satu da dai ga bayanan nan an dauko su daki daki kuma mun dan samu dan yar tasgado daga dan amma insha Allah mun san muna tare da kai kuma da yuwar Allah ya raya mu ko kuma ya ba mu dama za mu shiga cikin group din mu dan dauko ra'ayoyinku da kuke ba mu a cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan gida na mai albarka da sauran shirye-shirye masu albarka muna godiya assalamu alaikum mamman Hausa mamman Hausa ka ji maudu'in mu na wannan rana
2: Naji mali da ala.
1: Na'am.
2: To ni ma gaskiya zan yi tsara bi shi aladin Dakara.
1: To wato shi mai kuɗi ya fi samun dan saukin a hayaniya ta mutu akan mai mulki kenan.
2: Gaskiya ya fi mali da mutane ne masu yawa can ba mali da ala.
1: Na'am.
2: Sannan kuma idan ka kalli kowa misali idan mutum ya zo maka da bukata to ko da baka biya mutum duka ba in kai masa rai mali da ala ni ina ganin ai ba zai ji zage ka ba. To kaga an rike kenan yanzu ka kamar yadda shi Aladu Dakar ma ya faɗa ya ce idan ka buɗe kamfani ka sa su ana dan ba su albashi bi dan kwafu kwafu shi ma ka ga ka huta wannan surutan surutan amma dai shi mai mulki mali da ala kaga idan dai har shugaban adali ne mali da ala idan wani lokacin al'ummar da yake shugaban ta suna cikin wani yanayi to za ka ga wasu ma ba sa iya samu su ba tun dai shugaban adali ne mali da ala to za ka gwara shi wancan mai arzikin wanda ko ɗan yare ne idan ya dan biya masa bukata ƴan uwa ina ganin gaskiya ya wuce raiki sannan kuma hankalin ta a kwanta ma ya da saboda haka ni a kan ita kaga inda na yanka
1: ka karkata kai ma kenan
2: yawa ma da wannan shi ne fatan za ka tashi
1: muna godiya kware da gaske mamman Hausa da wannan ra'ayi na

0: Assalamu alaikum. To, da alama wannan layin an daga kuma an ƙara dannawa da an samu dama an aka shigo insha Allah sai mu ji daga wanda ya kira. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alayka assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare?
1: Hello.
0: Da wa muke tare? To bita 97.3 zango na yafi cikin shirin bada kwaida da wanda rada. Assalamu alaikum.
1: Alhaji
0: Jakara. Alhaji yawa Alhaji Jakara.
1: Yawa malaki wannan cike da bayani waya ta ta kame.
0: Eh.
1: Yawa to za mu ga cewa musamman wancan misali da na bayar dangane da yanayin ka kirkiro wani abu ka sa su wadannan yawa kai.
0: Na'am.
1: Ya zama to imakon ba su iya su su karu to kai ma sai ka karu fiye da su. Domin illa da wani ingantaccen misali kwaya daya akwai wani makusanci ko dan uwa da nake da shi. Wanda ya kasance yana da yayye da kallai mata. Wanda yawanci mas'alolin su za ka ga shi yake jibinta al'amarin nasu. Lokacin guda Allah ya haska mun wata hikima mai amfani. Wanda tun da yana kasuwanci ko wacce sai ya daudanta. Ya daudan na ta yasa sa harkar kasuwa sai ya tara sai ya ce to abin da yasa na ɗauko ku na kawo ku wannan mataki na arziki. Kun ga iyayenku mata ne kuma su ne yan uwana. Idan kun rike wannan abin da muhimmanci kun nutsu kun yi sana'ar nan. kuka samu wani abu hannunku za ku yi ɗawainiya da iyayenku kun ga kun mutar da ni sai dai in kalli wani ɓangaren. Wanda kawo yanzu zancen da ake kafa waɗannan wa'anda aka ɗiba yanzu kowa ya tsaya da ƙafarsa shi yake jibintan ba ma lamarin mahaifiyarsa ba hatta ƴan uwansa. To kaga irin wannan abubuwan wannan abin zai ja hankalin su kansu dangi wanda ba a ɗauka ba. Zai ga cewa ni ma shi idan na nutsu da yi wa wani biyayya na bi shi a hankali zan iya kaiwa matakin da ya sawa ni. To kaga iya waɗannan hikimomin shi wannan moda shi ne ya amfani da shi ne ya yi tracing din waɗannan mutanen ya zama to ya samu nutsuwa. Wanda su ko 'yan siyasa kamar yadda na gaya mu yanzu ɗan siyasa ko ya yi mai muhimmanci to mutane za su iya lalatawa sannan kuma ta gefe a dinga talanjin din sa rage to kaga ya za a yi samu nutsuwa. Zai ga cewa ya kawo wani abu mai muhimmanci da zai taimaki al'umma ko al'umma sun lalata ko ba su daina kawo masa hari ba. To iya wannan damuwar ko da a ce ya kwanta bacci ya farka ya gina. Ai kaga yana cikin tsaka mai wuya ma ne. Sannan kuma uwa uba za ka cewa mafi yawan lokuta abubuwa ne da yawa a kansa. Can ana jiran sa nan ana jiran sa kuma bayan mai shine yasa na yi don hujjo ai mawadacin da yake tsakanin yan uwa almajirai iri na ya fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Alhaji Jakara muna tare kai ma.
0: Muna godiya kwarai da gaske Alhaji Jakara da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana.

0: kudin sako da muka samu yake cewa mai kudi yafi saboda wannan kudin nasa ne shi kadai kuma sai ya ga dama zai taimaka amma wanda ya hawo mulki kuwa bukatun talakawa ma sun ishe su sa masa waya to sun isa su sa masa damuwa sako ne daga Sultan Yahuza Gagarawa to Malam Sultan muna godiya da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwena assalamu alaikum da mike tare Amina first lady ce first lady ya ake ci
1: alhamdulillah na ji maudu'i
0: to ma first lady ki ya ake ci wanne ina kike wani bangare kike
1: yawa
0: to gaskiya ni dai
1: ina bangaren masu kudi sun fi samun saukin hayaniya akan masu mulki ina hujja first lady saboda ka da su fa aka ce wannan
0: yana
1: da mulki to ka yawanci komai da komai
0: na
1: al'umma ya
2: wannan kadai zai ranto jarabawa ne a gare ka da kinga sai da kyautata wa idan ka kyautata wa ƴan uwanka ɗan uwa za su ci ka bar su ka ji kyautata musu idan ka kyautata wa ƴan unguwa fiye da kima kana kyautata wa dangi ne wanda za su gaji dukiyar ka za su ce za ka rabar da dukiyar ka a ga al'umma su kuma in ka mutu ba su da komai idan ka yi rowa ka rike dukiyar ga baki daya za a ce maka kai marowaci ne ba ka kankamo ne abu dai makamancin haka idan kuma misali su a dangi ka koma su kyautata wa iyalinka kana kyautata musu iya 100% za a ce ko ta janye ka ko ta mallake ka ko ta waye dinka ko ta yi waye saboda haka kalubalen da kuma duk wani abu da kai idan za ka ɗauka misali a nan Jakar yana cewa ka ɗauki ƴan uwanka ka bude musu kamfani su dinga samu kai ma kana samu wallahi in gaya wannan baka tsira ba kila akwai wata tantance da jiya ta ce ai danki na ne na kakannin kakannin kakannin kakanka amma ba ta taɓa zuwa ta ce kun zauna kai ne ita ce warga matsa ga abinka ba ga abinka ba amma sai ka faɗi wannan ba zan taɓa mantawa ba a wani shiri a gidan rediyon na Sadini mun jirja oji da a wani shirin da ya rayuwa ɗan adam kife malam yake cewa ya zauna a wata jiha a kudancin ƙasar Najeriya nan wani yake cewa mai attajin jihar Kano ɗan garinsu ne sunan garinsu ma kwace nasu ne kada ne sai kuma bai san wani abin to irin wa'annan malam Ibrahim a cikin al'umma ba an goku ba wallahi in dai aka ce ka shahara a cikin jiya to wallahi kalubale ba ka san iya wanda za ka tara ba ka je a kusa da kai wani kuma ya tsallake jihar ka wani kuma ya tsallake haka musamman a ce misali kasuwanci kake idan kasuwanci kake ta tsallake unguwar ku da garin ku da kasar ku kana kyautata wa wani yana can ya sa sayan kayan ka wani zai kara ku kayan ku sai ya ce ai bani ne ko ya sada ma ya galla zama ne je ya ci da shi da iyalinsa da ƴan uwansa ba ruwan sa mun mutu da sun kalubale to ka san me kudi in ka ci biyun wayannan abubuwa da dama wanda ina san wasu sun sani wasu kuma suna nan suna cewa suna kalubalen ta tamale furayin da fatan na da
0: to muna godiya kware da gaske Abubakar Sale Sheka da wadda gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bada kwaida da shirye shirye shirye da wadda gida da ake ta kokarin bada gudunmuwa kowane lokaci muna godiya kware da gaske da shirin masu bugo mana waya da turo sakwadi muna godiya idan muka leka shafin mu na Facebook wanda yake cewa Khadija mutaka take cewa mai kudi yafi saboda shi kawai dangin sa ne suke da haƙi akan sa sabo na gaba ko cha yake yi mai kudi inji Bashir Umar Gano wannan kuma cha yake mai kudi inji Muhammad Jazuliri Jiyar Zaki muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare da alama yanayin da muke ciki a wannan rana ba shi da inganci sosai shi yasa wani lokacin ba a jin mu da ka shigo in kade ka ji an daga to muna jin ka kai tsaye wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare Zaharuddin Isa Garbarano alhamdulillah Zaharuddin ka ji maudu'in mu na wannan rana na'am na'am
3: abun ba ba ake tsakanin mai kudi a unguwa da kuma ɗan siyasa
0: na'am
3: sai da su ƴan siyasa nan gaskiya suna cin karan su babu mamaka daga ranar da kafar yi tsallake ya fara to babban tashin hankalin sa sai ba ta yada
0: don haka ya fi mai kudi samun kwanciyar hankali kenan
3: mai kudi na unguwa idan ne yi
0: idan ne yi na'am
3: to magana karan Allah ba dare ba safiya ba rani ba damina
0: na'am
3: kuma bayan yan uwansa su suke take cewa ya yan uwansa ai ba yan uwansa bane inda har rubuce ta kai ce to gaskiya ba ma lokar gaman nan sa ba anguwa ko ba jaha sa ba za ka ga gaskiya ko da yaushe yana karbar kalubale na al'umma daban-daban amfanin su yan siyasa ganin sa ma wahala ne ya san da ke ya bar ma mazaɓarsa ya bar lokar gaman nan sa ya san da masu kuɗi ba da ganin sa wahala ne
0: to muna godiya kwarai da gaske Zaharuddin Garbarano da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na

0: kuma lokaci yayin da ya kamata a ce mun leka shafin nan namu ko kuma group din nan namu na bana kwai na dake kan manhaja ta WhatsApp inda yan group din ni suka cika wannan group da wato ra'ayoyin su inda sako na farko wannan ke cewa ai malami kudi na misali yafi mai mulki ne misali samun kwanciyar hankali saboda shi mai mulki akwai nauye-nauyen al'umma a kansa fiye da mai kudi sannan kuma uba hankalin mutane yake karkata kan mai mulki da hango kura kuma ba sa kallon mawadaci haka yace saboda shi mai kudi yanzu da iya zakka in ya fitar yadda ya kamata zai iya kyautatawa ƴan uwansa makotansa da abokan yace kai har ma sarkai cikin sauki wato su gamsu su kula da shi sosai yace ya samu kwanciyar hankali kaga fa ba fa dukiyarsa ta sayi amfani da ita ba haƙin da Allah ya wajabta masa ya fitar amma ya gamsar da mutane da shi wannan sako ne daga Alhaji Jakar Alhaji Jakar muna godiya ka shigo ga abin nan muna godiya ƙwarai da gaske wannan kuma cike fahimta fuska ni ana wara'ayin mai mulki na misali yafi samun kwanciyar hankali dalili shi mai mulki madaidaici wato madaidaici musamman sarautar gargajiya akwai tsari gidan da wani talaka ba zai kawo masa wargi ba wato sabanin mai kudi wani tun daga cikin gidansa zai fara fuskantar matsala wato tsakaninsa da matansa kuma ƴaƴansa wannan kuma yake sannan yake cewa kuma amma zai yi wuya kaji an ce ga wani mai mulki da ƴaƴansa ko matansa sun fitine shi ba yace yawancin masu mulki wato yawancin masu mulkin siyasa da umma sun fi ziyartar ofisoshin su don neman tallafi ko wani abu makamancin haka yace amma masu kudi ba gida ba gun aiki wani kafin ya tashi daga bacci ma an zo kofar gidansa an yi cincirindo musamman idan ya saba jibantar lamuran mutane wato mutanen unguwa bugu da ƙari yake cewa mai mulki ko ya yake ba za a rasa jami'an tsaro ko wato sun zagaye shi tare da wato yana nufin hadda wato akwai jami'an tsaro da suke gadin sa kenan da gidansa ko a wajen aiki yace wanda waɗannan jami'an yana to ba za su iya bashi wata garkuwa ga barin damuwar mutane wato su jami'an tsaron za su iya bashi wata garkuwa da irin hayaniyar mu kenan muna godiya wanda kuma yake sannan yake cewa amma duk mai kuɗi ne da jami'an tsaro da za su zame masa shamaki ba wato ba duk mai kuɗi ne da jami'an tsaro za su zame masa shamaki walau a gida ko kasuwa ko wajen aiki wannan sako ne daga Muhammad Amin Hassan Na'ibawa Malam Amin Hassan Na'ibawa Kumbotso muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare Alhamdulillah da muke tare.
1: To dike ke ribana jin ka sosai amma gaskiya magana ne na daukar mai kudi ya kusan tsira hankali akan mai wani saboda shi mai mulki ai kaga duk ya loma ci a shi.
0: Na'am.
1: Saboda ka duk wanda ya ce maka wai mai mulki ya samu bacci hankali to ne da bai mulki bane.
0: Ta.
1: Amma inda ake kai mulkin da koda mutum ya yi a karkashin ka wallahi mutum a nan za ga na cewa mai mulki bai da bacci hankali amma mai kudi ka kudi shi ne ya ga dama ba ya ga dama ya ana ba wanda zai ce mishi da ni amma yawan mulki dole ne ya fi je ka koda kai mutane aikin yi dole sai ka ga wanda wanda yake cewa mai mulki ya dan fi samun sauki misali wanda yake ba da ai dai ka ba da misali da wata kasa amma ba a Najeriya ba duk yadda za ka sai an samu wanda za ya sai maka ba lagu wani abu da wanda
0: To Malam Bashir Abdullahi Otoro muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka Malam Bashir duk wanda ya kirawo ya ji an daga ya ci gaba da magana kamar yadda Malam Bashir Otoro ya yi saboda muna jinsa koda baya jin mu muna godiya Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum alaikum assalam
1: kamar mutum lafiya Allah barka su an gure lafiya
0: alhamdulillah da wa muke tare
1: kana tare da iya trailer kofar
0: mu eh trailer
1: eh kana tare da kofar mu baiwa
0: to eh
1: trailer
0: na'am
1: abure ki tattauna a kan tsakanin ne ku yayin da wani fi samu
0: kwanciyar hankali to eh na'am
1: al'umma ode wuce ga jama'a da tafin da rawar dare a ofis jama'a kasuwa amma ko ina ne wai kira ga sami shi da jama'a ta sai waya gure kuma kamar yan siyasa mafi yawa dan siyasa ne samu dama wasu ma sun ba ungo da suke ta haihuwa sun koma ta ungo da ba ta su ba sosai
0: amma
1: ko ma wasu sun koma karamin ungo ta to dai kana da nizan da kudin mutanen mazabar ta ba kowa ne zai samu dama ma da zai ga yanda yake ba sannan kuma ko an tashi makama kudi yadda ya zama ba ku kuje race ya tafi Abuja ya tsari ya gida a cikin jiyar yana Abuja
0: ba
1: kaje
0: mu kamata ga inda yake ba amma tabbas me kudi ya fi samun kalubale saboda duba da cewa kodi yaushe na cikin al'umma na talakawa na unguwa ga abokanai ga ƴan uwansa ga maroka ga mabukata iri-iri suna zo su riki ko kuma su je da hijabi kamar ɗan siyasa wannan sai ne a nata ne ke dan yadda da kuma mai zuba wa alaikowar Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Amini eh Hassan na iba an samu Andro.
2: Ale da Allah an samu.
0: To wudaje ka.
2: Ai. Abinda mutane ko in ce ba a fahimta ba dangane da maudu'in nan magana ake ta kowa da me kudin.
0: Na'am.
2: Shi mai mulki kowa yana iya kokarin sa wajen sauke nauyin da aka dora mai.
0: Na'am.
2: Ba haka ba?
0: Haka.
2: Amma yawancin mutane sai ake magana kamar ko mai kudi ya mai mulki ya tafi Abuja ko yayi waye ko yayi waye wanda ana magana din kowa yana iya kokarin sa wajen ganin ya sauke nauyin da yake kansa to kuma kamar dai yadda an riga an karanta kadan daga cikin ra'ayi na
0: na'am
2: na wasu
0: na'am
2: wani da ne shi mai kudi da yake zaune cikin al'umma koda dangin nasa ba su da yawa wani ma ƴan uwan nasa ba su wuce ɗaya ko zuwa biyu ba amma iya wannan musamman idan aka ce ko su ne sama da shi sun girme shi a shekaru yayyan sa ne to wasu iya waɗannan guda biyun kaɗai sun isa su fitine shi a cikin duk wani al'amari na rayuwarsu musamman idan a ce kamar ko akwai uwa mahaifiya kenan to wasu idan ta ce hanyar wannan mahaifiyar za su dinga amfani wajen ganin sun rura marubuta sun hana shi kwanciyar hankali da abin da ya musu kuma yanayi musu ba bai musu ba amma wata ɗawainiya da zai da su a rene yake ba sa ganin wannan abin da mahimmanci ba sa ganin su a wani abu da za su yaba kullum da abin da zai yi a rene yake a idan su kuma suna ƙoƙarin haɗa shi hikima ko kai kullum ba su da aiki sai kai aibin sa wajen mahaifiyarsa to kaga wannan kaɗai ai abu ne da zai hana duk wani mahaluki jin daɗi ko kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa amma me shi mai mulki ma ne dala kamar yadda na faɗa duk wani mai mulki musamman irin na siyasa ba ka ga cewa ai ba shi kaɗai yake tafi da al'amuran ba akwai mataimaka kuma mataimakan nan wani abu ma in ya taso kafin ya zo wajen shi su waɗannan mataimakan sun cire wannan al'amarin sun gama da shi kuma ma ne dala rashin haƙuri ko gajan haƙuri irin na al'umma wani danginka ne ido da ido zai zo ya kalle ka ya faɗa ma abin da ya ga dama bayan da zafi ne shi kana ji kana gani amma mai mulki ba wani kan ka gan shi ma aiki ne idan ma kawai yadda kuke da shi wani sai ka ne irin akwai abin da

0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Amin alaikum salam.
0: Baban Nuhu.
1: Wannan haka yake mallaye balai rali da albarka da wannan lokaci.
0: To Baban Nuhu kai ne mai waya na karshe a gurguje lokacin da Amiya hakura ce.
1: Wallahi Ibrahim Mali da Nasiru Batu da aka dauko yau.
0: Na'am.
1: Kana ta gaskiya. Ko ni kai na nan na gane ai na mulki gaskiya ne ina ganin sun fazaukin jin hayaniyar mutane akan da kudi. Domin a yanzu haka irin kinafas din nan da yauransu ani ban ji ana tukaiwa masu mulki ba amma duk wanda yake da kudi musamman a ƙauye-ƙauye. Wallahi ga ina hankalin mutane a tare yake dandanan ko ya Allah ya dan hore maka dan wani abun ba ka ga bai saka kara ya karya ba amma harkan yan kinafas suna nan suna tukon mutum. Suna ta famin abin nan ɗinsa. To ga al'umma gari ga ƴan uwa amma masu mulki to ina ake ganin su. Suna tan suna jan cikin su su ma fa kasan ma gaba daya.
0: Na'am.
1: Mun nan muna ta famin hayaniyar. Iya hayaniyar kawai in sun ga dama su kalla a media. Yawanci sun fi ganin irin wannan hayaniyar da mutane suke yi wannan amma Allah to wani yin ga masu mulki ai gaskiya sun fi samun sauki a kan a ce wannan waye dukiya ce Allah ya hore mu tinita. Kullum kana cikin al'umma ko a kasuwa ko a gari kafin ka tafi da kafanci ma waɗansu mutane sun jiran maka wanda ba dangin iya ba na ba faɗin dai Allah ya hore maka.
0: Na'am.
1: Za ka kullum kwanan duniya rayuwa ka take amma masu mulki daga soye na kusa da su masu tsaransu masu kariyarsu ko'ina.
0: Na'am.
1: Fatan da muke wa Ubangiji Allah ya bukatun mu na alkhairi Allah ya hore mana yanda za mu yi a rayuwa mana Ibrahim mutanen muna tare.
0: To muna godiya kwarai da gaske Baban Nuhu dan gabasa da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana inda Baban Nuhu shi ma ya barja nasa gumu. Muna godiya kwarai da gaske. Wato da ji da duba lokacin ma zaka iya cewa ma lokacin nami ya ma zo karshe kwarai da gaske kuma duba da yadda shi wannan maudu'i yake da muhimmanci muna gani ya kamata a ce mun dan jashi zuwa sati mai zuwa dan dora saboda akwai sakonni da dama wanda ban mu ma mu dauke su ba kuma ga masu kiran waya sosai kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske dan haka ai mana afuwa insha Allah sati mai zuwa za mu dora ai akan wannan maudu'i dan haka wazirare kai zace duka na Adam ga kawo karshen shi wannan shiri na bana kwaina na wannan rana a madadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya su ga masu sauraro musamman Nura Abubakar Musa da Zaridini Munir Jaoji Fatima Kabir labaran ita ce ta sadana da ku sunana Ibrahim Sala Abdullah wanda aka fi sani da Mali Dala nake muku fatan alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kuma wani satin ku ji mu da ci gaban wannan maudu'i.

0: Hukumar kula da tattara haraji ta kasa ta ce kudaden haraji da gwamnatin tarayya take tattarawa ya karu da kaso 49 a cikin 100 sabanin yadda a watanni biyar na farkon shekarar 2025 aka iya tattara naira trillion 10.6 billion kacal. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
1: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama French Al'umma mai dashar shirin ta kan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da gidan musukuni a nan bayan dogon banki gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Sakamako ya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin namu da ke www.ramatv.com da shafukan namu na sada zumunta da suka dare da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka karamar radio da kuma TV. A daga cikin mu nan gaba kadan muna dawowa labaran za su daura.

0: Sama dila bai kam da jawa he su kuma labarin si Dora. Batun da dai fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine inda gwamnatin tarayya ta fara nazarin wani sabon tsari da zai baiwa yan jarida damar rakiya ga dakarun sojoji yayin gudanar da wasu zababban ayyukan tsaro. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa ya bayyana hakan ne a wani taron tsaro na ƙasa da ƙungiyar yan jarida ta ƙasar Niger ta shirya a Abuja. A cewar sa munafar wannan tsari da ce yankan ta yadda yake rawaito harkokin tsaro tare da baiwa al'umma cikakkiyar fahimta kan abin da ke faruwa yaƙi da ta'addanci da 'yan bindiga. Shin menene ra'ayinku kan wannan sabon mataki na gwamnatin tarayya? Kuna ganin baiwa 'yan jarida damar raka dakarun sojoji zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na ƙasar nan? To ga wasu daga cikin ruwan saƙon ra'ayin naku da kuka tafka muhawara a shafukan namu na zumunta.
1: Sakonnin ra'ayoyin naku na wannan rana zai fara ne da sakon Abba Muhammad Zanya. A gaskiya ba su dama abu ne mai kyau, amma ina kira ga gwamnati kafin ta ba su dama, to ta ba su horo na musamman, kuma ba su dama ɗaukar duk wani abu da ya faru domin hakan shine mafita. A ra'ayin Sultan Yahuza gagarawa ko cewa yake, maganar gaskiya ba zai taimaka ba, saboda aikin jarida yaɗa labarai ne. Su ko aikin jami'an tsaro samar da zaman lafiya ne da kare rayukan al'umma. Amma kuma ya dace gwamnati da hukumomi da ma 'yan kasuwa a taru domin yin addu'o'in kawo ƙarshen wannan matsalar. A ra'ayin Abdulaziz Muhammad ko cewa yake, damuwar shi yanzu shine su koma kan manyan 'yan jaridu, kuma ba su da wata mafita sai ta wannan hanyar. Muna fatan Allah ya kawo mana sauƙi ya kare mana lafiyar mu, amin. Yusuf Ado ko cewa yake, zai rage tona asiri dai, bakin su kawai ake so a rufe. A ra'ayin wani rabin Sagir Abubakar, hakan zai sa a tabbatar da ingancin aikin su da suka yi, kuma ko da a ce akwai wata matsala za a samu sauƙin gudanar da aiki. A ra'ayin Jakara kuwa, inda jami'an tsaro sun iya tsara kansu, kaga za su iya tsara 'yan jarida har ma da al'ummar gari. Kazalika a ra'ayin Mudassir Indabawa ko cewa yake, wannan tsarin na tafiya da 'yan jaridu ba abin da zai kawo, domin 'yan jaridu ba sa cikin jami'an tsaro. Illa kawai shugabanni da jami'an tsaro su ji tsoron Allah su yi abin da ya dace, kuma a bawa 'yan jarida damar faɗin gaskiya a kowane irin yanayi kuma a kowane lokaci. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da muke fama da ita a ƙasar mu Najeriya, amin. Sakonnin ra'ayoyin naku na wannan rana zai kammala ne da ra'ayin Habibu Abdullahi da ke cewa, ni a ra'ayina tafiya da 'yan jaridu ganganci ne mai tarin yawa, domin kuwa su bisa san wani rangwame ba, za su yi abin da ake kira kan mai uwa da wabi, ba ga 'yan jaridun ba, ba ga jami'an tsaro ba. Godiya ta musamman a gare ku Rahama Radio da irin wannan kokari da kuke mana. Har yanzu kuna da damar ci gaba da tafka muhawara akan shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Rahama Radio da TV da ke Facebook, domin karanto su a labaran mu na gaba.
0: Sai su kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya, inda shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne Iran ta dakatar da dakarun da take marawa. Labarin bayanin take na gargaɗin cewa idan ba ta yi hakan ba, Amurka za ta sake kai mata hari mai tsanani fiye da wanda aka kai a makon da ya gabata. Trump dai ya bayyana haka ne a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Truth Social jim kaɗan bayan kalaman mataimakinsa JD Vance gabanin taron ƙasashe huɗu da aka gudanar a Switzerland. Ya ce dole ne Iran ta gaggauta dakatar da waɗannan dakarun da take tallafawa da kuɗi masu yawa, yana mai cewa sun haddasa rikici a Lebanon. Halin yanzu kuwa na ci gaba da tattaunawa tsakanin Iran da Amurka a ƙasar Switzerland, inda kuma ƙasashen Qatar da Pakistan ke halarta da mulalaba mafita kan takaddamar da ke a tsakaninsu. Tana kuma ministan harkokin tattalin arziki da kuɗi na Iran Ali Madanizada ya bayyana cewa za su saki dala biliyan 12 ga ƙasar a zango biyu bayan wata yarjejeniyar da ƙasar ta cimma da Amurka, inda za a fara sakin dala biliyan 6 sannan daga baya a sake sakin wani biliyan 6 kamar yadda yarjejeniyar ta tare da. Madanizada ya ce bisa sashi na 11 na takardar yarjejeniyar, Amurka ta ɗauki alƙawarin ba Iran cikakken damar amfani kadorinta da aka kwace ciki har da kudaden waje da aka tara. Ministan ya kuma jaddada cewa waɗannan kuɗaɗe na da alaƙa da kuɗaɗen mai fetur na shekarun baya, kuma zancen cewa dole ne a kashe su ne wajen sayan kayayyakin Amurka kawai. Jita-jita ne marasa tushe na mai cewa za a ƙarfi ya ce da za saki kuɗaɗen yayin tattaunawa. A can kasar Isra'ila kuwa kasar ta rage cewa sojojinta za su gaba da mamaye kudancin Lebanon sabanin abin da Iran ke bukata da su janye a wani bangare na yarjejeniyar ka karshen yakin da aka cimma da Amurka. Ministan tsaron kasar Isra'ila kasu ya ce dakarun kasar sa za su gaba da tsayawa domin kare arewacin Isra'ila daga harin na Hezbollah. Cikin wani sako da shugaba ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Barazana sake farwa Iran da karfi idan har bata dakatar da dakarun da take goyon bayansa a labarin ba. Kuma ministocin harkokin wajen kasashen Pakistan da Turkiya da Saudiya da Masar sun buƙaci a sami yarjejeniya mai ɗorewa kuma tabbatacciya tsakanin Iran da Amurka. A yayin wani taron da suka yi a birnin Alkahira, ministocin sun kuma yi kira da hanzar da ci gaba a tattaunawar da ke gudana tsakanin kasashen biyu a Switzerland. A cikin sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar sun ce ya kamata a cimma matsaya wadda za ta kasance amintacciya mai ɗorewa.

iya rukongo. Wannan kididdiga ta mutanen da hukumomin suka ya iya tattara bayanan su bayan zuwa asibiti ne kasancewar an yi amanar akwai mutanen cikin kauyuka da cutar ta kama kuma ta kashe ba tare da sun je asibiti ba. Dr. Jiang Kasiya shugaban na CDC ya ce jiran talafin magunguna da rigakafi da kuma kayan kariya daga kitsare na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke ƙara baiwa cutar damar bazuwa la'akari da irin tsawon lokacin da ake ɗauka kafin ƙasashen da ke bayar da tallafi su saki kuɗaɗen. A cewar sa da wannan kwayar a kasashen turai take bullala tun sun samar da magunguna ko rigakafi mai karfi da zai hana cutar tasiri amma kasashen Afirka sun gaza yin hakan sai dai zaman jiran tallafi a duk lokacin da aka samu barkewar cutar. To dika nan muka kammala labaran namu na wannan murice sai dai kafin mu salama ga tushen neman kanu su wanda tun da fari kun da cewa gwamnatin tarayya ta bayyana tun zarfin mata a matsayin babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa. Yayin da kuka ji cewa sama da yan Najeriya 6,750 ne suka nemi mafaka a ƙasar ta Cyprus a gefe guda. Gwamnan Zamfara Dauda Lawal ya sake jaddada matsayin gwamnati na ƙin yin sasanci da ƴan ta'adda. Daga sassan duniya mun labari tamka cewa ministan ƙasashen guda hudu sun buƙaci a samu yarjejeniya tabbatacciya tsakanin Iran da Amurka. Sako yake mulma wannan rana yana cewa ka fara rayuwa da kyakkyawar niyya ka bi ta da kyakkyawan hali sai ka ƙare da kyakkyawan sakamako. Ya Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe amin. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Na gido rijiyar Rahma French Kalma da ma waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya iso gare ku musamman editan da ya tattara labaran kuma ya tace Rabiu Sarauki Kura. Sunana Fatima Kabir Albarin ya kasu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio farin cikin al'umma.

Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kan littafin nan da huwar ruwan sanyi wallafar Farfesa Muhammad Yahuza Bello kun ji labari na 1 da na 2 da na 3 da na 4 a yau za mu shiga labari na 5 a wani gari can yamma an yi wata mace malama wadda ta karatun addini mai zurfi ganin zurfin ilimin addinin da wannan malama take da shi ya samu hukuntan wata makaranta addini suka dauke ta a matsayin mai koyarwa wannan abu ya samu musu da maslaha domin ku suna da dalibai mata musamman matan aure da sauran manyan mata samun malama mace ya ba su damar maganin matsaloli masu yawa a dama an ce ciwon mace na ya mace ne da farko dai kasancewar ta mace ya ba ta damar tattauna wasu batutuwa da matan waɗanda malamai maza za su ji nauyin tattauna da su haka kuma su ma ɗalibai matan suna samun damar yi mata tambayoyin da za su ji nauyin tambayar malamai maza waɗannan kaɗan ne daga alfanun da samun wannan malama ya samar ga wannan makaranta wani muhimmin abu da wannan malama ta kan kuma yi shi ne baya waɗannan ɗalibai mata shawarwari da nasihohi kan matsaloli daban-daban na rayuwa da kullum ciki ko har da abubuwan da suka shafi zaman aure daya daga wuraren da malama kan baiwa ɗalibanta shawara da nasiha shine wajen mu'amalar su da abokan zaman su a gidan mazajen su wato kishiyoyin su duk lokacin da ta samu labarin za a yi wata daga cikin ɗaliban kishiya takan yi mata nasiha tare da sauran ɗalibai wasu daga cikin ɗalibai mata na wannan malama suna ganin cewa tana wuce makaɗi da rawa a wasu lokutan a fahimta waɗannan ɗaliban malama takan baiwa uwar gida laifi duk lokacin da aka samu saɓani tsakaninta da mijinta wajen yi mata kishiya ko kuma an samu saɓani tsakanin uwar gida da amarya ganin yadda matsaloli ke ƙazanta cikin al'umma dangane da zamantakewar kishiya da kishiya da kuma yadda wasu matan suke tayar da hankalinsu in za a yi musu kishiya da kuma bayan an musu ɗin to ta hakan ya sa malama ta shirya wata babbar lacca kan wannan al'amari laccar kuwa ta samu halartar mata da dama da suka hada da 'yan wannan makaranta da sauran matan gari a wajen laccar malama ta yi matan nan nasiha game da cewa addini ne ya baiwa maza dama auren mace fiye da ɗaya da haka ba daidai ba ne mace ta tayar da hankalinta kawai domin mijinta ne ya yi mata kishiya ko kuma bayan kishiyar ta tare kuma kamar yadda ta saba sai malama ta nuna cewa laifin uwar gida ne idan aka samu saɓani tsakaninta da kishiyarta ko da mai gidan akan shigowar kishiyar ko kaɗan ba ta nuna cewa matsalar za ta iya yiwuwa daga mai gidan ne ba ko kuma amaryarsa hasali ma dai sai ta nuna cewa rashin rungumar ƙaddara uwar gida ce ke kawo matsaloli wajen mutumin da ke da mace fiye da ɗaya a kuma cikin laccar malama ce bayanin cewa kuskure ne da wasu matan suke ganin laifin mazansu idan ba su sanar da su ba kafin su ƙara aure ta ce da addini ya baiwa namiji damar auren mata har huɗu ba a ce sai ya sanar da uwar gida ba da haka ba laifi ba ne idan ba a sanar da ita ba amma kuma sanar da ita shine abin da aka fi so bayan malama ta kammala lacca an kuma yi mata tambayoyi ta amsa sai wata daga cikin waɗanda suka halarci laccar daga waje ta je ta rungume ta wannan matar mai hijabi da niqabi ta ce malama ki yi haƙuri ba mu san cewa haka kike da fahimtar al'amura da kuma haƙuri ba shi yasa muka ɓoye miki sunana Maraƙisiya yau shekara biyu kenan na aure mijinki tunanin cewa hankalinki zai tashi yasa ni da shi muka yi ta ƙungiya ƙungiyar ɓoye miki don kada ki samu labari hankalinki tashi muka yarjejeniya da shi cewa da rana kawai zai rika zuwa gidana haka muke yi tsawon shekaru biyu ashe ganewa ne ba mu yi ba kina da fahimta al'amura da kuma haƙuri saboda haka za mu zo tare da shi domin ya gabatar da ni gare ki ke kuma ya gabatar da ke gare ni don jawabin Maraƙisiya ke da wuya sai malama ta faɗi sumammiya nan da na aka kwashe ta magashin sai asibiti sai da aka yi mata allurai da ƙarin ruwa sannan ta samu ta farfaɗo da malama ta farfaɗo a asibiti sai ta ga Maraƙisiya a kanta nan take ta rufe ta da faɗa tana cewa me kuma kike yi anan so kike sai kin ƙarasa ni ba na son sake ganinki ina babban munafukin yake bari ya zo mu sa wando ƙafa ɗaya da shi wannan haɗa mu zai gabatar da mu ga juna bayan kun ci amana ta kun ha'ince ni maimakon Maraƙisiya ta tafi sai ta ƙara raɓawa kusa da malama ta ce mata kwantar da hankalinki wallahi ni ban ma san mijinki ba ballantana aure shi
na ji ne cikin laccar da kika yi mana kin dauki laifin rashin zaman lafiya tsakanin kishoyi kin dora wa uwar gida ita kade da na tambaye waɗanda suka san ki sai na samu labarin cewa ke kade ce wajen mijinki kuma baki taba zama da kisha ba wannan yasa na fahimci cewa baki san zafin ayyuka mace kisha ba ballantana kalubalen da wasu uwayen gidan kan fuskanta bayan an yi musu kisha kin kuma ce ba sai an sanar da uwar gida ba idan za a yi mata kisha to gashi da jin cewa mijinki yana da wata matar da baki san da zaman ta ba kin fadi sumammiya daga nan fa sai rashin ya juya da mujiya malama ta koma ɗaliba domin ku sai da maraki sai ya ta mata cikakken lacca game da batun yi wa mace kisha da kuma yanayin zama tsakanin kisha da kisha maraki sai ya ta ce malama gaskiya ne cewa matakan da wasu matan su kan dauka wajen kokarin hana a yi musu kisha ba su cancanta ba domin ku sun saba koyarwa addini haka kuma yadda wasu mu suke zaman gaba da kishoyinsu haramun amma kuma ba kowane lokaci ne laifin yake zama na uwar gida ba wani lokacin laifin na mai gidan ne wani lokacin na uwar gida wani lokacin na amarya wani lokaci kuma suka raba laifukan tsakaninsu sannan kuma wani lokacin wasu daban daga waje daya suke haddasa rigimar ko kuma sai ta rura karamar wuta sai ta zama babban gobara maraki sai ta ci gaba da yi wa malama bayani cewa shi mai gida yakan iya yin aibu ta hanya daban-daban kamar yadda malamai kan faɗi tun farko ma akwai mazan da bai kamata su auri mace fiye da ɗaya ba waɗannan mazajen sun haɗa da waɗanda ko mace ɗayar ma da kyar suke iya rukunta da ƴaƴanta da kuma waɗanda ba za su iya kwatanta adalcin da addini ya umarce su yi ba cikin waɗanda addini ya sahale wa ƙarin aure ana samun mazajen da suke lalata al'amura wasu mazajen sai sun wulakanta uwar gida lokacin da suke neman ƙarin aure wasu kuma sukan yi wannan wulakancin ne bayan tarewa amarya saboda haka duk lokacin da irin waɗannan mazaje suka auri mace fiye da ɗaya da wuya a zauna lafiya idan kuma an zauna lafiya to ɗaya daga cikin matan ne ta nuna matuƙar haƙuri akasarin irin waɗannan hali akan samu cewa uwar gida ce mai haƙurin wasu mazajen kuma da gangan sukan jawo rashin jituwa tsakanin matansu abinda irin waɗannan mazajen suka ɗauka shine cewa in matansu suna zama lafiya da juna za su haɗa kai su cuce su ni kaina na san wani daga cikin irin waɗannan mazajen masu gura kan matansu su haɗa su faɗa da juna da gangan da matan nasa suka fahimci cewa shine yake sa su faɗan sai suka daidaici lokacin da zai shigo gida suka fara koka da doke-doken juna na ƙarya kamar yadda ya saba da ya shiga gida sai kokarin shiga tsakani ya raba su nan fa suka fara jibgarsa da farko dai ya zaci cewa wajen kokarin dukan juna suke dukan nasa cikin kuskure amma daga baya sai ya fahimci cewa da gangan suke dukan nasa bayan sun dan sama shi sai ya nemi dalilin da ya sa suka yi masa haka anan suka bayyana masa cewa sun gano shi ne yake hada su fada da gangan domin ya hana su zama lafiya da juna daga nan ne ba aka tattauna aka cimma matsayar cewa ba zai sake hada su fada ba dangane da uwar gida kuwa sai maraki siya ta ce a wasu lokuta kuma laifi daga uwar gida yake fitowa waɗansu matan babu abin da ba za su yi ba don hana mazajen su ƙara aure wasu daga cikin matakan da irin waɗannan mata kan ɗauka ba za su iya faɗuwa ba domin sun haɗa da halakar rai ko ta imani wasu matan sukan ce gara kishin waje da ta cikin gida wato sun gwammace mazajensu su riƙa neman matan banza akan a yi musu kisha idan kuma har mazajen irin waɗannan mataye sun iya musu kisha da yawa daga cikinsu ba sa dangana sai sun yi dukkan abin da za su iya su ga cewa amaryar ta fita ko kuma ta halaka idan duk wannan bai samu ba in kuma mai gidan bai iya maganin abin ba sai a samu ƙasaitaccen gaba ba kawai tsakanin kishoyi ba har ma tsakanin ƴaƴansu duk da cewa ubansu ɗaya maraki sai ya ta ci gaba da cewa ita ma amarya tana da laifi wasu lokutan wasu amaren tun kafin su tare sukan fara ƙulle-ƙullen tsiya a zuciyoyinsu akwai amaren da ke cewa in sun shiga gidan za su kori uwar gida domin su zauna da mai gida su kaɗai wasu kuma sai sun shigo gidan za su fara kutukutun ganin cewa uwar gidan ta fita ko kuma an wulakanta ta daga cikin amaren banza akwai masu shiga tsakanin mazajensu da ƴaƴan uwar gida na san wani mai gidan da ƙiras ta rage ya auri irin waɗannan amaren amma Allah ya kubutar da shi an gama komai saura mako biyu a ɗaura musu aure da wata budurwa sun samu labarin cewa tana bayyana wa ƙawayenta cewa da zarar ta shiga gidan za ta yi ƙoƙarin ganin cewa uwar gida ta fita bayanin da take wa ƙawayen nata shi ne uwar gidan ta samu ta hole lokacin da suka yi aure da mai gidan yanzu kuma lokacinta ne saboda haka ya kamata uwar gidan ta fita ta bar musu gida
ita da angonta domin ita ma ta samu ta gwangwaje da mutumin ya bincika sai ya tabbatar da gaskiyar labarin shirin amarya na koran masa kuwar gidansa wannan ta sa ya fasa auren ita amaryar bayan nan sai maraki sai ya tace daga ƙarshe wasu lokutan laifin daga waje kan shigo masu haddasa rigingimu daga wajen gida sun hada da lalatattun yan uwan miji da yan uwan matan da ƙauyen matan da bokaye da yan tsubbo da kuma sauran waɗanda ba sa son zaman lafiya amma kuma kamar yadda masu iya magana suka ce sai bango ya tsage kadan gare ke samun wurin shiga sai irin waɗannan mutane sun samu fuska suke yin tasiri maraki sai ya tace wa malama waɗannan bayanai nawa ba suna nan akwai matsala da tashin hankali a duk inda aka samu mace fiye da ɗaya ba akwai kishiyoyi da dama da suke zaman lafiya da junansu da kuma mazajensu a wasu gidaje ba a iya bambancewa tsakanin ƴaƴan kishiyoyi domin kowace cikin iyayensu mata ta ɗauki kowane ɗa ko ƴa tamkar nata hakan samu gidajen da kishiyoyi ne suke ƙoƙarin kawo sulhu tsakanin mazajensu da kishiyoyinsu lokacin da matsala ta taso tsakanin nasu irin waɗannan matan sukan yi bakin ƙoƙarinsu su ga cewa auren kishiyoyinsu bai mutu ba idan kuma har auren ya mutu wasu kishiyoyin har kuka sukan yi don haka ba tare an zama ɗaya ba amma ba ana nufin ba a samun ɗan saɓani tsakanin kishiyoyi ba a irin waɗannan gidajen ai a kowane irin zama dole a samu saɓani lokaci-lokaci kamar yadda masu iya magana suka ce ai tsakanin harshe da haƙuri ma akan saɓa wani lokacin abin da ya bambanta irin waɗannan gidajen da sauran gidajen da ake da mace fiye da ɗaya shine cewar ba a ɗaukar irin waɗannan ƙananan saɓanin yau da kullum da zafi ba kuma a ba su mummunar fassara ko fahimta bayan ta kammala wa malama bayani sai maraƙisiya ta ja hankalinta cewa tunda matsalolin zaman kishi sukan faru ta fuskoki daban-daban kamata a riƙa faɗaɗa bayani duk lokacin da za a yi magana akan matsalar kusan kowace mace ba za ta ji daɗi ba farkon lokacin da ta samu labarin za a yi mata kishi ko ba komai za ta yi fargaba da tsakaninta da mijinta zai kasance bayan zuwan baƙo a gidansu don haka ko da ba a yi wa uwar gida laifi ba a yi magana kishiya kamar an mata rauni ne lokacin da kuma aka ɗora mata laifin da bata yi ba sai ta ji kamar an fama mata wannan gulandan ne ga dukkan alamu wannan doguwar lacca da maraƙisi ya taya malama ta yi tasiri tun daga wannan rana malama ta sake salon yadda take tunkara magana auratayya musamman zamantakewa tsakanin kishiyoyi maimakon ganin bikin waɗanda ta ji za a yi wa kishiya ta karara shi irin waɗannan mata ta kuma ba su baki haka kuma duk lokacin da ta samu labarin cewa ɗaya daga cikin ɗalibanta za ta auri mutumin da yake da wani auren takan yi mata nasiha domin kada ta zama cikin muguwan amare bayan nan kuma ta samu labarin rashin jituwa tsakanin ɗalibanta da suke kishiyoyin juna ne ko kuma tsakanin ɗalibanta da kishiyarta wadda ba ɗalibanta ba ce takan yi ƙoƙarin samun maslaha tsakaninsu maimakon ta ɗora ɗaya su laifi to ƙarshen wannan labari kenan wato malamar mata a babi na biyar to sai labari na shida baka samu ba malam Iliya wani manomi ne a wani ƙauye da ke kusa da birni da yake a cikin babban gida yake malam Iliya da ƴan uwansa sukan noma kayan abinci na yau da kullum kamar su da da gero da masara a gonakinsu na gandu sukan tare su yi aikin gonakin gandun da safe zuwa lokacin sallah azhar ko asar bayan gonar gandu yaran gida kamar su Iliya suna da gonakin gayauna waɗanda sukan aikata da maraice bayan sun dawo daga noman gonakin gandu ko kuma da safe lokacin da aka kare aikin gandu waɗanda ke da irin waɗannan gonakin gayauna sukan shuka kayan marmari irin su yalo da makamantansu a waɗansu daga cikin gayaunin nasu wata shekara sai malam Iliya shuka yalo a wata gayaunarsa da ke kusa da gari da yake yalon yana da dama niyyar malam Iliya ita ce ya yi amfani da wani ɓangare na yalon nan a matsayin abin marmari ga iyali da ƴan uwa da abokan arziki saura kuma ya sayar ya samu kuɗin kashewa bayan yalon malam Iliya ya fara kyau yana neman fara fure sai ga wata babban matsala ta taso masa gonar tasa tana makwabtaka da wata saura mai ɗan duhuwa a cikin wannan duhuwa dab da gonar yalonsa malam Iliya ya ga cewa wasu suna zuwa suna kashi yayin da yalon ya ɗan tasa ya kai manzalin da zai ɓoye mutum sai wasu daga cikin masu yin kashin suka fara shiga cikin gonarsa suna yin kashin idan suka ci gaba da yin wannan kashi har lokacin da yalon zai yi ƴaƴa za su haramta masa yalon dalili ko shine ga dukkan alamu mutane da dama ke yin kashin sukan kuma yi a kullum a takaice dai sun mayar da gonar yalon malam Iliya da duhuwar da ke kusa da ita masansu matakin farko da malam Iliya ya ɗauka domin maganin wannan matsala shine ya gano waɗanda ke yin kashi a gefe da kuma cikin gonar yalon nasa saboda haka sai ya kama fakon masu kashin
wata rana yakan je gonar da sassafe wani lokaci dai da rana wani lokaci kuma da maraice har dai Allah ya bashi sa'a ya gano masu yi masa kashi cikin gonar yalan da ya shuka da kuma gefanta amma kuma ba nan gizo ke saka ba gano masu kashin ke da wuya sai malam Ila ya fahimci cewa ana yin kashin ba abu ne mai sauki ba domin ko wasu buzaye ne ya samu suna yin wannan kashin kuma ga dukkan alamu waɗannan buzayen ba su daɗe da shigowa gari ba dan haka kashi a gona a wajensu ba laifi ba ne bugu da ƙari ko ne daga cikin waɗannan buzaye ɗauke ki da takobi saboda haka malam Ila ya fahimci cewa idan bai yi hankali wajen tunkara buzayen ba zai gwammace kiɗi da karatu wato zai iya haifar ɗa mara ido amma duk da haka sai malam Ila ya ƙara yin bincike gano lokacin da waɗannan buzaye suka zo wajen gonarsa su yi kashi ta nan ne malam Ila ya gano cewa akwai wani buzan da yakan dawo daga baya shi kaɗai ya kashin bayan ya zo tare da ƴan uwansa wata rana kusan daidai lokacin da wannan buzu shi kaɗai yakan zo ya kashi sai malam Ila ya nemi wani aboki nasa da ya raka shi zuwa unguwa da gangan malam Ila ya biyo da wannan aboki nasa ta kusa da gonar yalansa suka ku samu wannan buzu yana kashi cikin gonar yalan malam Ila da suka zo daidai gonar sai Ila ya tsaya bakin hanya yake ci gaba da tafiya da abokin Ila ya gaji da tsayuwa sai ya tambayi Ila ko tsayuwar me suke a gefen gona sai Ila ya kada baki ya ce wani abu ne na daɗe ina neman ruwa a jallo gashi Allah ya bani shi araha akwai wani lakani da aka bani wanda na daɗe ina neman mahaɗinsa na rasa yau Allah ya sa na samu tuni na daɗe ina neman kashin gozo domin haɗa wannan lakani da aka bani amma ban samu ba shine daga wancan gozon yana kashi wannan yasa na tsaya domin idan ya kammala an samu ɗebo wanda zan haɗa wannan lakani yayin da malam Ila yake yi wa wannan aboki nasa bayani sai dan daga murya inda buzun nan zai ji maganar da yake da jin bayanin malam Ila sai buzu ya ce kariya kake yi baka samu ba baka yi saka hada magani da kashin mu ba yana faɗin haka sai buzu ya sa hannu ya kwashe kashin da ya shimfiɗa gefen rawan nan sai ya zuba a ciki malam Ila ya ɓata rai ya rufe abokinsa da faɗa ya ce masa ba gashi nan ba yawan tambaye-tambayenka ya sa zan rasa abin da na daɗe ina nema gashi ka sa buzun zai mun mugunta ya tafi da kashinsa Ila ya juya wajen buzu ya roƙe shi ko ɗan kaɗan ne ya tambar masa ya ce buzu ko kuɗi yake so zai ba shi wato dai a shirye yake da ya sai kashin da zai haɗa wannan lakani da shi buzu ya ƙi ƙasa-ƙasa ya ci a lambaran babu wanda ya isa ya amfani da kashinsa wajen haɗa magani ganin wannan buzun ya hana shi kashin da zai haɗa lakanin da shi sai malam Ila ya juya wajen abokinsa ya ce masa bari idan ban samu na wannan buzun ba ana samu na ƴan uwansa zan ci gaba da zuwa wannan wurin ko zan yi sa'a in samu cewa wani buzu ya yi kashin ɗan ɗebo wanda zan haɗa wannan magani da shi jin wannan magana ta malam Ila yake da wuya sai buzu ya ce masa kariya ka tashi kariya ba za ka samu kashin buzu ba ka haɗa magani zan fada ƴan uwana buzaye kada wanda ya kuskure ya kashi a wannan wuri kai kusa da shi don haka ba za ka samu kashin mukai magani ba ai ko haka abin ya kasance wannan buzu yana barin wajen su malam Ila bai zame ko ina ba sai wajen ƴan uwansa ya musu bayanin cewa idan suka ci gaba da kashi a wurin da suka saba yi wani mutum zai ɗiba ya magani da shi sai ya gargaɗe su baki ɗaya cewa kada wanda ya sake yin kashi a gonan nan ko kewayenta ko kuma ma kusa da ita saboda haka suka sake sabon wurin yin kashi nesa da gonan malam Ila shi kuma malam Ila ganin cewa buzayen nan sun danne masa kashi cikin gonar yalansa da kuma cikin duwar da ke kusa da ita sai ya samu lokaci ya zo ya kawar da duk waɗanda suka yi tun farko sai ya kasance cewa lokacin da yalansa ya fara ƴaƴa babu kashi babu kuma alamunsa cikin gonar ko kusa da ita wannan ita ce hanyar ruwan sanyin da malam Ila ya bi wajen warware matsalar da take da alamar wuyar warwarewa wannan kuma ta samar da sabon karin magana wato cewa baka samu ba an ce za a yi magani da kashin buzu to shi ma dai ƙarshen wannan labari kenan to ma sauraron mu nan za mu sa aya cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kun saurari waɗannan labarai daga cikin littafin nan da horuwan sanyi wallafar Farfesa Muhammad Yahuza Bello ni Muhammad Umar Kegama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya za mu ɗora a shiri na gaba idan Allah ya kai mu.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Farar Aniya Laya.
2: Ali.

0: To madalla idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun tattauna wanda muke da al'umma karamar hukumar Dala musamman mazauna yankin da Honorable Aminu Sani malakin gini ya je kaddamar da sabon titin da za a yi musu wanda titin ya fara tun daga inda ake cewa ofishin Baladifi har zuwa makafin Dala inda al'umma wannan yankin suka nuna godiya tare da jin dadin su akan wannan sabon titin da Honorable Aminu Sani malakin gini ya fara aiwatarwa bayan kaddamar da shi a wannan satin zamu daura daga inda muka
1: kuma na Musa Sani Bala Madagawa gaskiya mun yi farin ciki domin muna dan kamfarwa akwai tuka tuka a wajen to in ta lalace sai a rasa aina za a yi ba wa mutane wanda na gidaje suke amfani da shi ba haka za a je can makabarta ko a shiga cilungu ko a damu masu ruwa dai haka ana ta roko ana ta bikin dai yadda za a samu amma samu wannan rijiyar da muka to alhamdulillah Allah ya saka daliri Allah ya kara nasara
2: sunana Abdulmutallab Ibrahim Musa mazaunin Kuka Bulukiya mun ji dadi sosai musamman mu da muke mazaunan unguwar mun san matsalar da muke fama da ita na rashin ruwa wanda wani lokacin ma dan tuka tuka ta lalace sai ai ta neman kudin da za a samu a gyara ta abun ya gagara amma tunda leader Aliyu ma daki ya taimaka ya zai mana wannan burzazan cikin kudurar Allah gashi yanzu ruwa baya yanke mana muna samu muna ibon ruwan da yake sa gidajen iyayenmu kuma mai amfani da shi babu abin da zamu ce da shi sai dai mu ce Allah ya ci gaba da shige masa gaba Allah ya ji kan hajiya Allah kuma ya kawo babban rago
3: bayan wannan bohol din akwai wasu ayyukan da kake
2: gaskiya gashi nan ya kawo mana butulu na sola tun daga bakin gwammaja har zuwa wajen ofishin Bala ina tunanin duk an saka fitilan ko da dare ne zaka ga mutane suna ta zarga zarga titin nan suna hawa sama
4: sunana Murtala Hamisu ina zaune a Gwammadigawa Bulukiya gaskiya wannan rijiya hakikanin gaskiya ta zo a lokacin da ake bukatar ta dama mun al'ummar gurin suna fama da rashin ruwa saboda haka a daidai lokacin da aka kawo ta gaskiya mutane suna farin ciki da ita musamman ƴaƴan mai da zaka ga da sai sun sha wahala sun yi tafi nisa mai sai sun yi nisa sosai amma yanzu abu ya zo gida kawai sai dai a fito daga gida zuwa ɗiba abin da mutane suna alfahari da wannan abu da rida ya kawo Allah ya saka masa alfahari
3: misali ba wani aiki bayan wannan da ya muku
4: akwai ayyuka mai yanzu kamar misali aka ce irin kamar ayyukan fitilu ne na haskaka abin nan ga kuma gagarumin hanya titi da za a kawo mana ita muna so mu ga an zo an fara tunda mun san za a fara tun daga titina nan an yi bila adadin adala kuma sannan ga haska fitilu da aka yi da sauran da ba wa mutane abinci da ba wa mutane marayu iyayen marayu a basu jari abubuwa dai yara a basu kayan makaranta a bada kayan aiki abubuwa da yawa da gina blog blog na ajujuwa duk mun gani da lafiya harkar a baka magani a zuwa duba ka ga likita ya duba ka ya baka magani kyauta ai gaskiya tunda muke mu taba ganin a siyasa mu taba ganin irin wannan yanayin irin wannan canji da aka samu ba gaskiya mu mai girma leader Aliyu Madahin gini gaskiya muna son barka da wannan abu da ake kawo na alkhairi gaskiya fa akwai kalubale dan gaskiya akwai matukar kalubale a nan gaba idan wani adalai ya fito ya zo ya ce yana son wani mukami a zabe shi gaskiya irin yadda leader din nan yake Aliyu Madahin gini gaskiya ba wanda yake irin abin da yake so da haka ina gaya musu cewa ina jan hankalin su suna da kalubale babba ba karami ba a gaban su domin ture leader wallahi ba gani ne ba bane a gurin su mai sauki ba
5: sunana Rabu Muhammad Mallada matsabar Madagawa sai godiyar Allah dan mu dai bamu taba samun shugaba da ya kula da wutar fitilwali nan da ake sa ga ruwa da matsalolin ruwa sai mu je a kullun zaka iya siyan ruwan 500 a yanzu ko naira 50 ka bayar ruwa zai iya cika gidanka kaga ai sai godiyar ubangiji muna fata ubangiji Allah ya kara daukaka shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa yayi gaba
6: Mallada Hamisu Ali da yake mazabin Madaga chapter Mararaba ba abinda zamu ci da Aliyu Sani Madakin gini sai godiya ubangiji yanda ya faranta mana shi ma Allah ya faranta masa duk kuma wanda ya sa kafa a siyasa muna tare da shi kafan mu kafarsa duk inda aka sa gaba muna tare da shi ya haskaka mana unguwa ya kawo mana bowl ya ba mu abinci ya ba iyayen mu jari ba abinda mu ci Aliyu Sani Madakin gini sai godiya mun gode ubangiji Allah ya kawo babban rabo kuma duk inda ya sa gafa in Allah da muna tare da shi, inda dare da numfashi, yanda ya saka mana mu ma za mu saka maka alheri in Allah sa muna rai da rai.
7: Mana kira kuma za ka iya ga sauran masu rike da makaman a wannan local government su koyi da shi.
6: Ni abin da nake so yanda ake fama da matsalan, ya kamata a ce gwamnati ta yi kwatankwacin abinda Aliyu Sani Madakin gini ya garaban hukumar Dala. Saboda mai Aliyu Madaki dan majalisa ne tabkar kamar gwamna aka yake mu a karamar hukumar Dala. Mu shine gwamnan mu, shine chairman din mu, shine councilor mu, shine dan majalisar mu na tarayya, shine dan majalisar mu na tarayya. Ba abinda zamu ce mu wallahi sai godiya. Mun gode, mun gode Aliyu Sani Madakin gini. Abinda kai mana Allah ya kawo ma babban rabo da mafi alheri a wannan abin da kake nema a karamar hukumar Dala. Ko ina kuma ka sa kafa a karamar hukumar Dala, in Allah da muna tare da kai 100% ba yanda za a yi wallahi sai mun biki wallahi. Duk inda ya sa kafa, mun gode, mun gode Allah, saka da alheri, Allah ya kawo babban rabo.

0: sunana Binta Audu. Wallahi ba abin da zan ce sai godiya ga Allah. Madalla mun gode Allah isaka da alheri. Allah ya ba kauna Ubangiji Allah isa afa haka Allah ya tallafa masa. Allah ya raba shi da sharin masharanta dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ba abin da za mu ce an ba mu kudi, an ba mu shinkafa, an mana bohal, an mana tutula. Ba abin da za mu ce wa da shi wallahi sai Allah. Wallahi Allah ya dada bude, Allah ya taimaka masa dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah isa ya fa haka, Allah ya tsona idan asara. Ba abin da zamu ce mu dai sai godiya, wallahi sai godiya. Allah ya daukaka shi, Allah ya daukaka shi, ya daukaka kulluhum muslimin. Allah duka gabaki dai ba abin da zan ce, wallahi sai godiya. Mu dai mun ji dadi, mun ji dadi wallahi. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Idan na mutunta ki kuna tare da shi kenan yanzu?
0: Ah wallahi muna tare da shi, muna tare da shi wallahi. Wallahi muna ta ba abin da zamu ce 100% ba abin da zamu ce masa wallahi. Zaben sa ya kawo mana ci gaba a rayuwa. Ba abin da bai mana ba wallahi, ya ba mu abinci, ya ba mu, ba abin da bai ba mu ba wallahi. Wallahi sai alhamdulillah.
2: Sunana Honorable Garba Yakubu, wannan rijiya da mai girma Honorable Alsani Madakin Gini yayi mana. Abin alfahari ne a wannan mazaba tamu da duka unguwannin mu da suke cikin wannan mazaba ta Madigawa. Ba dan komai ba, zaka ga cewa daga cikin rijiyoyin da aka yi na burtsatse wannan masu aiki da sola, yanzu an yi mana yar kasuwa tana daga cikin wanda aka yi wannan karan. Akwai wanda aka yi a Madigawa, sannan a baya an yi mana wasu guda biyu, an yi a unguwar Mararaba bakin titi nan, duk wanda ya zo bakin masallaci zai ganta nan yan dusa. Sannan an yi ɗaya a Malladan, ita ma tana nan wajen gurin Baba Buhu. Duk abu ne da yake fitattu na abubuwa na cigaba da wannan bawan Allah yake kawo mana a karamar hukumar Dana. Mu dai daga mazabar Madiga, abubuwan da aka yi mana ba za su kirgu ba. Banda wa'annan rijiyoyi, an zo an sa mana fitulu masu sola wanda sun wuce adadin a kirga su, domin kowace unguwa lungu da sako in ka shiga zaka gansu an zuba su barkatai. Sun kawo mana harkar tsaro da samuwar nutsuwa da zaman lafiya. Wannan ba karamin abu bane. Banda irin abubuwa na cigaba na dalibai da aka diba, aka dau nauyin su karatu bila adadin gasinin kowace unguwa, mu dai alhamdulillah duk wannan tagomashi ya same mu. Banda harkar lafiya da aka kawo, kowa ya gani yadda aka bi mazaba mazaba ga ma'aikata likitoci su duba ka, in sun duba ka su baka magani direct take. Haka ya zagaye karamin hukumar Dala, aka rarraba duka al'umma da sauransu. Banda abubuwa na jika makoshin al'umma, kowa ya gani irin yadda ya bada tallafi na kudade da kayan abinci da sauran abubuwa ga malamanmu, limamanmu da suke unguwanni da dattijai da matasa, mata da maza. Haka aka bi, aka rinka wannan kabaki na arziki wanda ba zai kirgu ba. Har wani abu aka fito da shi na Melonia, madaki Melonia, wanda daga cikin irin wannan mutane da yawa sun amfana da abubuwan ba za su kirgu ba. Yanzu in zan ta gaya maka irin abubuwa na cigaba, banda aiki da aka samu wa mutane, banda SASA da aka samu damammaki ga suna a federal government wanda ba mu taba ganin irin su a karamar hukumar da Alaba ga suna, wanda ni din nan daga ciki ina daga cikin wanda Alima Daki kusan sama da shekara 8 da ta wuce ya samun min aiki a asibitin kashi na Dala, wanda har yanzu iya gudunmuwar da nake bayarwa da kuma irin abubuwan da nake samu da al'ummar da suke amfana da wannan matsayi abu ne da ba za a amince da shi ba. Wanda duk irin wannan abubuwa in ana faɗe ko a baya a cikin mu shugabanni da suke tun daga lokacin da ake harkar nan, akwai san da yayi kukan kura duk wani wanda yake cikin shugabanci sai da aka bashi babur. Banda abubuwa na arziki, harka kai mutane aikin haji, akwai wanda aka biya aikin haji, akwai wanda aka rinka ba muhalli, akwai irin mutanen mu da suka rasu a cikin wannan gwagwarmaya da ake. Allah ya sani madaki, duk wanda iyalansa suka aka samu wannan yana kokarin daukan nauyin karatun yaran, kuma yana jibintan lamarin su ko da ba ran su. Banda irin abubuwa da aka yi ga sunan ba za su kirgu ba, kamar yadda na faɗa, mutane ne aka biya kujerun Makka, mutane ne aka ba motoci a daidaita sau, ga sunan ko a baya da sauransu, wanda kuma abun kullun dadanin ka abubuwan aiki. Da haka ba abin da za mu yi sai godiya ga Allah, kuma mu ne masa fatan alheri Ubangiji. Allah ya ji kan mahaifin shi, Allah ya ji kan mahaifiyarsa, da sauran yan uwansa da suka gabata bisa wannan abubuwan alheri da yake kawo mana karamar hukumar Dala, wanda a tun tarihin siyasar Dala ba a taba samun wanda izo da abubuwa irin wannan na ci gaba ba, wanda zaka kirga kowace mazaba ka bi kuma ta darsu wannan, kuma shi ya zama ruwan jakara. In baka shashi abin ni ba ka shashi a kawai, domin duk wani dan siyasa in dai ya fita dan siyasa ne a karamar hukumar Dala, to abin alfahari almadaki ya bi an samu alheri an yi abubuwa, ko da da cewa wa'anda ba a tare da waye da sauran su iya gurgudu ana kulawa da abubuwa, duk abin da ya taso ya jibinci lamura, wanda ya kamata a ce mu yanzu ɗan karamar hukumar Dala shi yake bin mu bashi, ba mu muke bin sa bashi ba, domin wa'annan abubuwan a tarihin siyasa kamar yadda na faɗa babu wani wanda zaka ɗauko ka ce yayi kwatankwacin irin wannan, bare ka ce a gwada shi a zo a ci gaba, kullun abubuwan da daga baye yake, kuma damar dada samuwa take mu ne masa fatan alheri. Ubangiji Allah ya sa daga wannan matsayi sai dai gaban gaba ba dai baya ba, kuma Allah ya kare makiya duk wanda ba su da fahimta, Allah ya fahimtar da su su gane cewa ci gaban karamar hukumar Dala shine fiye da dukkan ra'ayoyin mu da waye da sauransu.

0: Alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da isa mai girma ni da ya wani wannan rija kofa gidan Shalim Bashir da ke lallai da tukulkul muna gode Allah da wannan mutsari jari mana kuma akalla ma ba wannan kadai ya muna auna kai lawa yi mana a gurare daban-daban akalla sun kai guri shida an yi mana ita a nan fanteka gurin gidan Sharif Sindimai an yi mana a nan kofar gidan su wandoran layin burunguza an yi mana ita a nan sanka kwaya ɗaya nan ƙogen Sidi Musa an yi mana kwaya ɗaya a nan jikin gidan ƙogen sa ma da hingini an mana kwaya ɗaya a nan ƙogen jikin makarantar Al-Maru muna gode Allah kuma bayan haka ga ayyuka daban-daban da wani wa'alin sanarwar ya yi don kusan dillin gurin da suke cikin yalwa duk saƙonsu babu inda babu tana wani wa'alin sanarwar ya yi muna gode Allah ga wannan abu da memba ya yi mana muna godiya ga Allah kuma titi da ingin shimfiɗa mana a mazaɓar yalwa daga ƙofar masallacin malam Isa Karami zuwa kofar gidan Ali Sani Marahin gini muna gode masa hakika ba abin da zamu ce masa da shi sai dai godiya ga Allah mu ga ayen yalo dan mu Ali Sani Marahin gini har da kuma ga wani abun arziki da ba ta bai ba a mazabuna kuma kuma da uku ungwanni har masu ungwanni da kuma wanda Allah ya ambaba su shinkafa da naira duba musamman su kansu mun yi hirin ungwayelwa ya ce mun yayi farin ciki yayi murna da abin da honorable Ali Sani Marahin gini masa hakika wannan abu ne mai dadi kuma ya ba wa mata naira 50,000 a muna bayyana ya ba wa marayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ƴaƴan maza bayyana mutum sama da 50 buhun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 10,000 aran momi da iyayen marayu to mu kan mu amfana a bisa marayu gini kaina da kai nan dan tijani wurin ya amfana almaza ni kai ya amfana da ni ba barka kuma abubuwa da dama waɗanda aka amfana da ni ina godiya ga Allah subhanahu wataala mu in maza bai ba wanda zamu ci masa sai mun gode Allah
1: muna jin dadi muna goyon baya da irin wannan abin dan da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi sun unguwannin muna ebo ruwa amma yanzu yara da manya da iyaye kai dai ka ji su an kunna famfo ya zuba ruwa ya zuba an cika botiki an je an kai shi cikin gida muna jin dadi da wannan da ruwa ya mana tsauri don wannan rijiyar mu da mun a saman dutse muke unguwar sanka unguwar mu babu ruwa amma aka yi ta a can wani guri aka jawo mana ita koyaro mun muke iba ba ma mu san abin da sai dai mu ga ruwa kamar da ka dutse
2: to bayan wannan rijiyar an samu ku fitulu
1: fitulu alhamdulillah yace ka san jodan haka unguwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zo haka za ka ga ganin fitulu dare kamar safi haka yake kasancewa
3: tunana Awwal Jangwan daga nan hukuma Yalwa Road
4: sakamakon jin dadin mu
3: mai gida ya zo mana aiki kuma an bude ta ba a rufe ta ko ruwa ya kare ko ruwa wuta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ni ana ɗiban ruwa kuma alhamdulillah muna jin dadi
2: kun ji dadi da wannan aiki da aka yi
3: sosai wallahi mun ji dadi alhamdulillah muna jin dadi
2: to da akwai ina kuke samun ruwa sanda kafin ai wannan
3: lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sararin Malam Audu sannan mu je can dogon nama anan zamu debo amma sakamakon budewar wannan da aka yi duk yanzu jama'an mu anan suke zuwa su debo ruwa
2: wata godiya za ka yi da jan hankali ga shauran waɗanda suke da madafin iko su ma na ƙaramar hukumar dalisi
3: gaskiya mu ne musu alfahari da Ali ya nema na aiki su ma muna sauran Allah ya ba su ya ƙarfafa musu goyon baya su zo su dinga yi a mazaɓun su kala ga su nan
5: ya aikace da yawa akwai fitulu wanda ya unguwar sanka kuma ya yi kuma aiki rijiya kuma banda empowerment iri-iri da tallafi da yin harkar karatu kuma da harkar empowerment da ya unguwar sanka da yawa
2: wani irin jan hankali kuma za ka da shauran masu riƙe da madafin iko
5: irin wannan ake so da mun kira da zami da masu madafin iko su koyi da honorable Aliyu Sani Madakin gini domin ya ci gaba da irin wayannan aikace-aikace na sa fitulu kuma da borehole da harka kuma titina da harka ma ta samo wa da matasa ayyukan yi musamman na harkar aiki na permanent and pensionable
2: madallan gode
5: shi yasa ma muke kiransa ma musamman mu yan jami'ar APC muke kiransa jami'ar APC ita ce ta dace da honorable Aliyu Sani Madakin gini da ya shigo zo ya dora daga inda ya tsaya ayyukan alkhairi da shi mun gode
6: tuwara isaka
2: wata unguwa
6: yalwa
2: ga wata rida da Rep Aliyu Sani Madaki ya muku ina ga an bude ta kuna jin dadi ku
6: A gaskiya muna jin dadin rijiyar nan sosai ma kuwa.
2: Da ba a ina kuke debo ruwa kafin a yi kwana?
6: Da ba sai an shiga makabarta sannan ake iban ruwa. Amma yanzu ga sauki ya zo, ana fitowa aka iba ma ka tafi.
2: To da yaushe ake kunna ta kenan?
6: Yanzu idan aka kunna ta tun

0: sunana Usman Sidi Musa daga unguwa Sanka
1: ta mazaba
0: mazabar Yalwa. Ai jin dadi ba wai ni ba duk mutumin da yake cikin unguwar Sanka da makotan mu ba, idan ka kalli fuskokin mu a cikin farin ciki muke da wannan rijiya da aka yi mana ta bohol, domin in ka dauke sanda aka yi kafin ayi ta din, muna cikin tsanani na bukatar ruwa. Duk mutanen mu in suna bukatar ruwa sai sun yi doguwar tafiya kafin su samu ruwa, amma yanzu alhamdulillahi mutane suna cikin nishadi da jin dadi tunda rijiyar ana diba ruwa 24 hours a cikin ta. Mune wa Allah godiya.
1: Bayan wannan rijiya da ya muku, ba akwai wasu ayyuka da ya muku?
0: Ai ayyukan Aliyu Sani Madakin Gini babu abin da mutanen Sanka za su ce sai dai su ce suna godiya ga Allah, suna godiya ga mahaifan Ali da suka haifa musu alheri, domin kafin a yi mana rijiyar nan unguwarmu da ana dan fadace fadacen daba a wasu wajejen abin yana shigo mana, amma sakamakon sa mana fitulu da yayi yanzu unguwar an samu sauki. Gashi nan sai akai karfe 1 na dare, karfe 2 na dare a waje mutane ana hira saboda hasken fitulu. Sannan kafin ma a zo ai fitulun akwai asibiti da yayi mana a cikin unguwar Sanka. Wannan kadai abubuwan da aka yi mana ba za mu iya bayyana jin dadin mu a cikin zukatan mu ba.
1: Ma'ana dai yanzu kuna tare da shi kenan ko ina yi?
0: Ai barkaje in gaya maka, har kananan yara da basu isa zabe ba a cikin unguwar Sanka wallahi suna tare da Aliyu Sani Madakin Gini.
1: To a kowane irin dan hankali kuma za ka yi da sauran masu rike da madafin iko na karamin hukumar da ladar su koyi da irin ayyukan da yake.
0: Abinda zan ce mutane dai suna gani yanzu idan Ali ya fito, idan aka ce Ali Madakin Gini ya fito ko gaisuwar mutuwa ko daurin aure ko wani abu da ya shafi harkar siyasa, suna ganin yadda mutane kanana da manya da dattijai yadda suke tururuwar fitowa daga cikin gidajensu. To duk mutumin da yake neman irin wannan daukakar daga Ubangiji to sai yayi koyi da abin da Ali Sani Madakin Gini yake yi
1: na bangaren ayyuka,
0: na bangaren ayyuka da na raya kasa da kuma na raya ma dan adam.
2: Kamar yadda kuka ji daga bakin jama'a, musamman ga yankunan da ke fama da karancin ruwa ko rashin wutar lantarki, baya ga haka akwai gyare-gyaren hanyoyi, taimakon marasa galihu da tallafin karatu da aka bayar. Wannan yana kara tabbatar da cewa wakilin ku a zuwan majalisar wakilai ta kasa wato Honorable Ali Sani Madakin Gini yana sanar da kuma yana aiki tukuru don ganin an samu ci

0: sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa ta gabata cewa Tuni bakon namu Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda ya shigo wannan zauduka namu da muke sa ran zamu kasance da shi daga Garanti Radio da muke tare da Umar Datta Abdulkadir Sai Rahman Radio da ni a Prof Salisu Ran Dinki ke muku lalle da farin cikin sake kasancewa da shugaban kungiyar Arewa Media Group gatan na kai Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda a madadin hukumomin gudanarwa na waɗannan kafafe yaɗa labarai da kuma ku masu sauraro a daidai wannan lokaci. Muna wa Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda lalle marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri kuna sanar da cewa dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda kan yi tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke ci gaba da murjinawa hususan a jam'iyyarsa ta APC da kuma sauran jam'iyyun da ke ci gaba da jawo al'umma ragamar mulki. Na haka babu wata buƙatar doguwar gabatarwa, kai tsaye bari mu shiga cikin shirinka inda na in. Kuna sanar da cewa a baya-bayan nan al'amura na tsaro na lafiyar al'umma da dukiyoyinsu na ci gaba da samun tasgaro ta fuskar yadda ake ganin wasu matsaloli na ci gaba da cin karo da wannan yunkuri na gwamnati a fafutukar da take na ganin ta kakkaɓe wannan matsala da ta jima tana ciwa al'umma hususan na wannan shiya ta arewa hususan arewa maso yammaci to a ƙwarya. Ko shakka babu kuna sanar da abinda ya faru ga guda cikin tsakon hafsoshin wannan ƙasa da 'yan ta'adda bayan da suka sace shi ya ɗauki tsawon lokaci a gurinsu. Allah ya karɓi ransa. Wasu rahotanni na cewar ya rasu ne sakamakon wata larura, wasu kuma na cewar a'a harbin maciji da shauran wasu abubuwa ake zargin cewar su ne suka faru. Baya ga waɗanda ake cewar ana ci gaba da sacewa ko kuma an yi musu kisan gilla, da ko da a baya-bayan nan ma a ƙoƙarin da dakarun wannan ƙasa suka yi na kaiwa wasu al'umma a can jihar Sokoto ɗauki an ji irin matsalar da ta biyo baya da aka ce sun taka nakiya daga gusani, kuma Allah ya karɓi ran wasu daga cikin dakarun baya ga waɗanda suka jikkata. Matsala ce da tun lokacin da jam'iyyar APC a shekarar 2015 ta butaci za ta kawar da ita da nufin yadda za a samar da tabbataccen tsaro na lafiyar al'umma da dukiyoyinsu, amma sai gashi wasu na ganin kamar ana yin gyara irin na gangar auzunawa. Wanda kuma na daga cikin waɗanda suke fafutukar ganin al'umma sun samu wannan sa'ida ta fuskar yadda ma ya sha alwashin muddin aka samu bakin zaren gwamnati ta ɗauki matakan da zai sa a samu sauƙin wannan matsala, shi ma na daga cikin waɗanda za su tallafa gwamnatin ta fuskar yadda za su tallata ta. Amma zuwa da yanzu ga abin da yake faruwa, Alhaji Abdulmajid, ban san yaya ka kalli waɗannan matsaloli duk da jawaban da shugaban ƙasa yake cewar ana ta samun nasara a lokacin da aka bikin cikar wannan ƙasa shekaru 27 a ƙarƙashin doro irin na demokuraɗiyya, cewar ana samun nasarorin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala, amma al'umma na cewar su ba su gani a ƙasa ba.
1: A'udhubillahi samil amin shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Yabo da godiya ta mutu ga Allah subhanahu wa ta'ala tsina da amincin sai kana tabbata da sabiyan hulata mun jira shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da annabinsa da sahabbansa masu albarka da waɗanda suka bi ba zuwa ranar hisabi, kuma Allah ka ƙara mana soyayya da ƙauna ta mai sallallahu ta'ala alaihi wasallam al'ummar Najeriya, al'ummar jihar Kano da kuma waɗanda suke sauraron mu ta manhaja ta zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To a bar salon sauran ɗinki kasan maganar cewa ana tsaro ana maganin gaba kai na da kumbura, shi kansa mai girma shugaban ƙasa da yake cewa an samu cigaba, babu wani cigaba da aka samu, cigaban ne hankali jami'a a game da tsaro. Ko jiya ina jin an sake sace wasu mutane wata yarinya a Oyo a Ibadan kenan tare da wasu mutum 6 su 7 ko jiya an sace. To don haka dukkan abin da ichi goma ba zai bar awai ba, ba mu ana ganin mu arewa wannan abu ya bulla ba, kashe ma ake kamar kiyashi babu wannan ilimin da musa galibi da mu ɗan arewan da sarakunan mu da masu kuɗin mu da ɗan siyasar mu da talakawan mu muke kashe kanmu saboda babu wani ba a samu ba akan harkar business na gamar shan jinin al'umma arewa babu wannan ya tsira to dan haka yanzu idan ya kulle irin su Ibadan da sauransu to su suna ganin sun tsira to amma na san harkar ta'addanci babu kabila da babu a kasar nan saboda abin da yasa sun san kansu suna da connection da junan su to shi yasa mutaka gwamnati da gaske take yi ta ga fili ga mai doki ni je na san ita addanin wala ba su karfin sojojin Najeriya ba na yi imanin haka inda muke da ƙwararrun sojoji masu hazaƙa masu basira masu ƙwazo amma abin da ya kashe sojojin mu abu biyu an ki a ba su doka da oda umarni kenan an ki kuma a ba su makamai na zamani wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abin da yasa za ka ga sojojin mu kamar ba su da kuzari amma ƙwararrun sojoji da muke da su wannan Afirka gaba ɗaya dole za ka sa sojan Najeriya to shi yasa ta sana bace Allah jikinsa ita duk abin da kaga ya kai wa ko rigima ko wani abu kaga ta kai awa 48 kenan ita to akwai wasu mukusantan gwamnati waɗanda suke amfana da wannan rigimar ita amma idan ba mukusantan gwamnati gwamnati za ta iya murkushewa a cikin awa 48 sojan gaskiya kenan ba sojan gangan ba sana abu ce Allah ya ji kansa wannan abu da yake samun mu arewa ya kamata ya zama izina a gare mu idan zaɓe ya zo mu zaɓi mutumin da muka san zai kawo mana da wannan fitan ban mu yanzu ka san wani abu wallahi ka zo ka ce za ka yi mana titi ka zo ka ce za ka ba mu ruwan sha ka zo ka ce za ka ba mu ilimi ka zo ka ce za ka haɓaka kasuwancinmu wallahi wannan abu ɗayin idan kai mana ya fi duk wannan abin da na ambata idan kasuwanci ne idan ba zaman lafiya ba zai yiwu ba yanzu kai za ka iya sayan kaya yanzu ka tashi ka loda a mota ka ce za ka tafi Zamfara ko ka ce za ka tafi Sokoto kuma kana cikin motar asiri Allah ya kiyaye to shi yasa duk abin da ka sani na ci gaba a ƙarƙashin

0: masauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa ta gabata cewa tuni bakon namu Alhaji Abdulmajid dan Bulki komanda ya shigo wannan zaurika namu da muke sa ran zamu kasance da shi daga Garanti Radio da muke tare da Umar Dr. Abdulkadir Sirahman Radio da ni a fasali suran dinki ke muku lalle da farin cikin sake kasancewa da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tambaya Alhaji Abdulmajid dan Bulki komanda a madadin hukumomin gudanarwa na waɗannan kafafe da yaɗa labarai da kuma ku masu sauraro a daidai wannan lokaci. Muna wa Alhaji Abdulmajid dan Bulki komanda lalle marhaba da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri, kuna sanar da cewa dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci Alhaji Abdulmajid dan Bulki komanda kan yi tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa hususan a jam'iyyarsa ta APC da kuma sauran jam'iyyun da ke ci gaba da jawo al'umma ragamar mulki. Na haka babu wata buƙatar doguwar gabatarwa, kai tsaye bari mu shiga cikin shirinka inda na in. Kuna sane da cewa a baya-bayan nan al'amura na tsaro na lafiyar al'umma da dukiyoyinsu na ci gaba da samun tasgaro ta fuskar yadda ake ganin wasu matsaloli na ci gaba da cin karo da wannan yunkuri na gwamnati a fafutukar da take na ganin ta kakkaɓe wannan matsala da ta jima tana ciwo al'umma hususan na wannan shiya ta arewa, hususan arewa maso yammaci tuwo a ƙwarya. Ko shakka babu kuna sane da abin da ya faru ga guda cikin tsaffin absoshin wannan ƙasa da 'yan ta'adda bayan da suka sace shi ya ɗauki tsawon lokaci a gurinsu. Allah ya karɓi ransa. Wasu rahotanni na cewar ya rasu ne sakamakon wata larura, wasu kuma na cewar a'a harbin maciji da shauran wasu abubuwa ake zargin cewar su ne suka faru. Baya ga waɗanda ake cewar ana ci gaba da sacewa ko kuma an yi musu kisan gilla, da ko da a baya-bayan nan ma a ƙoƙarin da dakarun wannan ƙasa suka yi na kaiwa wasu al'umma a can jihar Sokoto ɗauki, an ji irin matsalar da ta biyo baya da aka ce sun taka nakiya daga busani, kuma Allah ya karɓi ran wasu daga cikin dakarun baya ga waɗanda suka jikkata. Matsala ce da tun lokacin da jam'iyyar APC a shekarar 2015 ta butace za ta kawar da ita da nufin yadda za a samar da tabbataccen tsaro na lafiyar al'umma da dukiyoyinsu, amma sai gashi wasu na ganin kamar ana yin gyara irin na gangar auzunawa, wanda kuma na daga cikin waɗanda suke fafutukar ganin al'umma sun samu wannan sa'iba ta fuskar yadda ma ya sha alwashin muddin aka samu bakin zaren gwamnati ta ɗauki matakan da zai sa a samu sauƙin wannan matsala. Shi ma na daga cikin waɗanda za su tallafa gwamnatin ta fuskar yadda za su tallata ta. Amma zuwa da yanzu ga abin da yake faruwa, Alhaji Abdulmajid, ban san yaya ka kalli waɗannan matsaloli duk da jawaban da shugaban ƙasa yake cewar ana ta samun nasara a lokacin da aka bikin cikar wannan ƙasa shekaru 27 a ƙarƙashin doro irin na demokuraɗiyya, cewar ana samun nasarori wadda za a kawo ƙarshen wannan matsala, amma al'umma na cewar su ba su gani a ƙasa ba.
1: A'udhu billahi samil amin min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yanzu da godiya ta mutu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsina da amincin sai kana tabbata bisa biyan halitta wajen jira shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da annabinsa da sahabbansa masu albarka da waɗansu ka nuna izuwa ranar hisabi, kuma Allah ka ƙara mana soyayya da ƙauna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam, al'ummar Najeriya, al'ummar jihar Kano da kuma waɗanda suke sauraron mu ta manhaja ta zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To a bar salon sauran ɗinki ka san maganar cewa ana tsaro ana maganin gaba kai na da kumbura, shi kansa mai girma shugaban ƙasa da yake cewa an samu cigaba, babu wani cigaba da aka samu, cigaban ne hakali jami a game da tsaro. Ko jiya ina jin an sake sace wasu mutane na tayarinya a Oyo a Ibadan kenan tare da wasu mutum 6 sun bakwai ko jiya an sace. To don haka dukkan abin da ichi goma ba zai bar awai ba, ba mu ana ganin mu arewa wannan abu ya bulla ba, kashe ma ake kamar kiyashi babu wannan ilimin da mu san, galibi da mu ƴan arewan da sarakunan mu da masu kuɗin mu da ƴan siyasar mu da talakawan mu ne muke kashe kanmu saboda babu wanda ba a samu ba akan harkar business na gamar shan jinin al'umma arewa babu wanda ya tsira to dan haka yanzu idan ya bulla irin su ibadan da sauransu to su suna ganin sun tsira to amma na san harkar ta'addanci babu kabila da babu a kasar nan saboda abin da yasa sun san kansu suna da connection da junansu to shi yasa mutakar gwamnati da gaske take yi ta ga filigan mai doki ni je na san ita da nan wallahi ba su bu karfin sojojin Najeriya ba na yi imanin haka inda muke da ƙwararrun sojoji masu hazaƙa masu basira masu ƙwazo amma abin da ya kashe sojojinmu abu biyu an ƙi a ba su doka da oda umarni kenan an ƙi kuma a ba su makamai na zamani wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abin da yasa za ka ga sojojinmu kamar ba su da kuzari amma ƙwararrun sojoji da muke da su wannan Afirka gaba ɗaya dole za ka sa sojan Najeriya to shi yasa ta sani a bace Allah jikinsa ice duk abin da ka ga ya kai ba ko rigima ko wani abu ka ga ta kai awa 48 kenan ice to akwai wasu mukusantan gwamnati waɗanda suke amfana da wannan rigimar ice amma idan ba mukusantan gwamnati gwamnati za ta iya murkushewa a cikin awa 48 sojan gaskiya kenan ba sojan gangan ba sani a bace Allah jikinsa wannan abu da yake samun mu arewa ya kamata ya zama izina a gare mu idan zaɓe ya zo mu zaɓi mutumin da muka san zai kawo mana da wannan fitan ban mu yanzu ka san wani abu wallahi ka zo ka ce za ka yi mana titi ka zo ka ce za ka ba mu ruwan sha ka zo ka ce za ka ba mu ilimi ka zo ka ce za ka haɓaka kasuwancinmu wallahi wannan abu ɗaya idan kai mana ya fi duk wannan abin da na ambata idan kasuwanci ne idan ba zaman lafiya ba zai yiwu ba yanzu kai za ka iya sayan kaya yanzu ka tashi ka loda a mota ka ce za ka tafi Zamfara ko ka ce za ka tafi Sokoto kuma kana cikin motar asiri Allah ya kiyaye to shi yasa duk abin da ka sani na ci gaba a ƙarƙashin zaman lafiya yake ilimi ina ƙarƙashin zaman lafiya neman kuɗi ina ƙarƙashin zaman lafiya noma ina ƙarƙashin zaman lafiya dukkan wani abu da ka sani ina ƙarƙashin zaman lafiya yanzu da babu zaman lafiya a arewacin Najeriya me yake tafiya kuma har ka samu wasu ƴan arewa lalatattu waɗanda har goyon bayan wannan gwamnatin take yi ake cewa tana ƙoƙarin mai gwamnatin mai girma Ahmad Bola Tinubu ta idan Allah ina son ɗan arewa ku ɗauki abin da za a baku ku ajiye waje ɗaya rayuwar al'umma ku ci a gaba ko ku abin da za a baku me ye dalilin da za ku zama ejoji kun san yaudara ne kun san magana ce da mutane suke muku Allah ya wadare amma saboda kuɗin da za ku samu wanda bai kai cikin cokali ba ba abin da zai tsinana muku ku zo ku ringa cewa a arewa akwai zaman lafiya saboda abin baya shafa ƴaƴanku baya shafa ƙannanku baya shafa jikokinku baya shafa ƴan uwanku ba dan wani abu ba abin kuke jin saboda yau an kashe 20 ba an kashe 50 jiba an kashe 100 saboda ba danginku bane amma ku tana mu abin da addini ya tabbatar mana shine ake cewa kullu muslim aqwa musulmi dan uwan musulmi idan kana son abu to ka so dan uwanka musulmi in kana kin abu to kar ka yadda wani dan uwanka musulmi ka raba shi da wannan abu kuskure ne amma mai isa kuɗi ya shiga gaban mu kun san babu wani tsaro a arewa ku zo kuna cewa akwai tsaro wallahi ku ji tsoron Allah
2: to amma wai ganin irin kokari da ake fadin cewa gwamnati na yi ta fuskar yadda za ta dakile wannan matsala wasu na ganin kamar ai da dan gari akan ci gari wasu daga cikin al'umma su suke bayar da taimako ko gudunmawar da take jawo abin yake ci yake cinyewa wajen ganin yadda gwamnati za ta samu nasarar karkare haka
1: mai amfanin jami'an tsaro masu leƙen asiri na gargashin ƙasa irin su DSS da sauransu mai amfanin su a dama an yi su ne don su dinga bincike su dinga sanin meye ƙasa take ciki amma matsalar Allah ya wadanar naka ilana ce duk abin da ka sanya har da ta'addanci a arewa da ƴan arewa ake shirya shi tsakanin jami'an tsaron da sarakuna da talakawan da ƴan siyasar saboda kuɗi kawai idan su ya rufe su dai kuɗi babu mutunci sai kuɗi babu kima su kuɗi ba sa tunanin ma za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar da kuɗin ba zai musu amfani ba kuma duk mutumin da ya dage akan abin nan ya san cutar da mutane yake yace ba cutar da mutane zai je ya faɗa Allah
2: to amma wanda misali shi kuma zai je duniya ya kwancewa ƙasarsa zani a kasuwa ku misali a taro da aka yi a baya bayan nan da aka ce wani mawaƙi ya je can ƙasar Amurka ya nuna kamar wai ƙasar a cikin matsala ake su san ma yankinsu na kudu da ake ganin cewa ma abun bai yi tsanani ba har ya sa hoton wasu daga cikin yaran da aka sace wanda wasu inda gonan arewa suke ganin ba wai kishi ya nuna ba magana ce ta yadda yaje kwance mata zani a kasuwa kamar mawaki da rara
1: wallahi ba zan gama gaskiya ko ni idan na samu dama zan je kwancewa Najeriya zani a kasuwa a duniya in dai game da harkar tsaro ne tambayar da shi zaka rarara akwai tsaro rarara in yace akwai tsaro to fa ka sani fa rarara garin su ka hutu kamuta ba a jihar Kano take ba dan kan mutane su dauka rarara dan Kano ne ba mutumin Kano bane mutumin Katsina ne kuma ka san babu inda ake fuskantar masifa da bala'i irin Katsina brigadier general aka kashi dan Katsina wannan mawaki na kudu din nan abin da yayi daidai
2: fa
1: daidai yayi wallahi ba ma cikin matsalar ne ba ma cikin matsalar sace mutanen su turo amma sun fi mu sanin maye da yake faruwa a kasar mu Najeriya duk waɗannan ɗan ƙungiyoyin kusan turane suka dasa su kuma turane suke fanin sun dinsu kaga dan haka idan wancan mawaki ya je ya faɗa ya sa hotuna yayi daidai ko ya sa hoto ko kai ya sa hoto wallahi an san Najeriya babu tsaro an san Najeriya ana kama mutane an san Najeriya ana kashe mutane dan haka shi abin da rara ya faɗa wannan ra'ayinsa ne amma ina son mutane kar su dinga haɗa rara da siyasa rara mawaki ne ba dan siyasa bane bai kuma iya siyasa ba Allah ya kawo shi kan dalilin wani tsohon chairman ɗan Ladi Kadimi shi ya kawo shi kan mai girma tigwarzo lokacin ina album sai ya hada rarara da mai girma Abdullahi Tijjani Muhammad Gwazo Tijjani Muhammad Gwazo ya hada rarara da Malam Ibrahim Shekaru to tun daga nan shi ya komo Kano sai ake dauka kamar dan Kano kuma duk mutumin da isan rarara wallahi darajar Muhammadu Buhari ya san shi saka kuma darajar Muhammadu Buhari ya shiga cikin ɗan siyasa yake musu waƙoƙi irin su Hadi Sirika irin su Gwamna Zamfara Tsoho Shehi da sauran irin su aka zo irin su Gwamna Kaduna aka zo irin su ɗan takara na Bauchi aka zo irin su Malam Ibrahim Shekaru aka zo irin su Gwamna Kwankwaso aka zo irin su Ganduje aka zo kansu Abba inda shi mawaki ne ba ka kiransa ɗan siyasa mu kuma ba za mu kira shi ɗan siyasa ba amma za mu kiransa mawaki saboda kusan akwai ƙarancin tunani mai kyau a wajen rarara wai sai ya ce wai abin da yi wai ya kamata a ba shi minista guda biyu a gwamnatin Buhari ka ji minista kamar ba za a ɗauki minista a ba mawaki
2: a bai ba da gudunmuwar da zai cancanta haka ba
1: ai ko rabi bai bayar ba akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa ba a ba su ministan ba irin su ABM irin su Sulaiha Yahamma irin su MT Waziri Allah ya ci kansu da sauransu ga sunan manya-manyan mutane waɗanda suka bauta a ƙasa wannan tana shi da ya bauta a kansa yake waƙa yake samun kuɗi ban da rainin wayo ka zo kana mawaƙi ka ce wai ba a baka ministoci guda biyu minista banza ne ko adviser a baka kai dai ka yi waƙa a baka kuɗi shikenan tunda baka kishin al'ummarka duk cikin tashin hankali babu wanda ya fi kaɗan cikin tashin hankali bai ta zanfara amma ya mance da kakatsin da yake saboda gani yake ya hau tudun natsi ba mutumi na ne amma zan ba shi shawara wannan abin ba mai dorewa ba ne a gare shi a zagi mahaifiyarka a zagi babanka a zage ka wannan ba ƙaramin illa ba ce kawai don ka samu kuɗi to in ka samu kuɗin me za ka yi da su
2: ko dai don ya tallata abin da wataƙila ya
1: ai ba zai tallata a banza ba ai duk waka da rarara yake duk waka ma ba rarara ba kawai kowanne mawaƙi yana idan ya samu kuɗi ne
2: yanzu har waka da yawa shugaban kasa ana omologo duk ba
1: waka duk ta kuɗi ce duk magana ta kuɗi ce idan mutum yana da tunani ai bai kamata ma yanzu ka zo ka yi talla ka ce APC a zaɓe ta a yanzu ba inda muke cikin wannan hali na ƙaƙa na kai gaba kura ba ya tsiyake a arewa kullum sai an kashe mana mutane babu kasuwanci noma yanzu kana ji wani ɓangare sun sa haraji a Sokoto sai an haɗa musu kuɗi sannan a je a yi noma akwai asarar da ta wuce wannan muna faɗa shugaban ƙasa ya tausaya mana duba al'ummarmu mu talakawa duba manoma mun zaɓe shi fiye da kowa a Northwest amma yau ba a noma a Northwest ɗan ta'addan nan su waye ɗan ta'addan ba su fi ƙarfin jami'an tsaronmu ba ita gwamnati duk abin da yake faruwa a ƙasar ta wallahi ta sani ba mu san kuma meye dalili ba da ba za su kawo zaman lafiya ba domin zaɓe za a zo a yi yanzu kana wannan halin ka zo ka ce za ka yi tallan APC a wajen mutane ya za ka yi ka tallata ta talakawa suna cikin yunwa talakawa suna cikin zulumi talakawa suna cikin rashin zaman lafiya annoba annoba annoba ɗaiɗaiɗaiɗai yanzu talaka ya fuskanci wajen annoba biyar wadda yake cikinta a yanzu
2: annoba kuma
1: annoba rashin zaman lafiya annoba ne, yunwa annoba ce, rashin abin da zaka noma kaci annoba ne. Ai ita annoba ana kiran annoba duk abin da yake zai shiga rayuwar mutane har a rasa rai, to annoba ce. Ba sai lalle an yi muku annoba irin ruwa da iska izo ya kwashe muku wasu abubuwa da sauransu, ko kuma girgizar ƙasa haka kawai, a ba ita ce annoba ba. Duk annobar da za ta hana mutane zaman lafiya sunan ta annoba. Yanzu muna cikin wannan hali ga gana kai, muna gaya mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu, muna fada a sauran sanatocin mu mun san dai ba abin da za su iya yi, muna fada a ɗan majalisar tarayya ba abin da za su iya yi, sun riga sun zama suna cikin aljihu mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu. Saboda menene an ce kowa ikiladan kutu sai ya musu aski?
2: Kwanan nan fa aka ji ɗan ɓangaren hamayya sun yi bayani wa shugaban ƙasa ko dai ya sauka ko kuma ya gyara wannan matsaloli da ake ganin suna neman su.
1: Kaga majalisar nan ta goma kenan ko? Babu wannan, ba ta da amfani, ta zama kyan wallani, ba cizo ba za ku shi irin wannan majalisar ta goma. Waɗanda suka zaƙo su talakawa ba ta su suke yi ba, ya za su yi su samu kuɗi? Ya za su yi su gidaje a Abuja? Ya za su yi su buɗe a Kano tun daga nan gida har zuwa ƙasashen waje? Amma ba sa ta talakawa. Majalisa ita ce gaba da shugaban ƙasa. Sun san bala'in da yake faruwa a arewacin Najeriya. Da a ce suna ta mutane, ai ya kamata ko menene su ajiye su su ɗauki arewa ita ce ɓangarensu. Ta nan suka fito, al'umma suka zaɓe su, su taruwa da gwamnati hankali su ce wallahi sai an tabbatar da tsaro, in ba haka ba mu cire ka.
2: Ai abin da kwanan nan aka ce ƴan majalisa ɓangaren masu hamayya sun,
1: ai masu hamayya, ai minority ne a Naji, amma majority kashi 70 daga cikin 100 suna nan tare da mai girma Ahmad Bola Tinubu. Ya muka iya? Mun samu shugabannin da billahi da zai zaɓen su ƙwara ba, domin idan ba mu da su, mun san ba mu da su hankalinmu sai ya kwanta, amma muna tare da su. Abbas mai yi amfani ɗin majalisar arewa, mai yi amfani sanatocin arewa, mu faɗa kanmu gaskiya, mu daina yaudarar kanmu.
2: Ba kuma irin wataƙila zurfin ruwan ne da su suke ciki suka san irin abin da wataƙila gwamnati take yi, shi ya sa ba za su iya fitowa su ci ga zance ga magana, tunda magana an ce ta tsaro ba ta yi son ai ta bayani.
1: Zurfin ruwan mai girma shugaban ƙasa bai kai nasu ba, su fa ƴan majalisa ne za su iya cire Bola Tinubu. Bola Tinubu ba zai iya cire su ba, amma saboda rashin kishin arewan, saboda rashin kishin talakawan arewan, to ku talakawa wannan kukan kurciya jawabi ne. Nan gaba idan ɗanya yaƙin neman zaɓe za mu fito mu faɗa muku waɗanda za ku zaɓa, domin da baƙin ƙirin ƙwada baƙi-baƙi. Mun fi ku sanin ƴan siyasa, mun fi ku sanin sharrin ƴan siyasa, domin mu ma ƴan siyasa ne. Mun fi ku sanin annoba daga cikinmu wasu ƴan siyasa, saboda ku ba a cikin kogin kuke wanka na siyasa ba, mu kuma a tsakiyar kogin muke. Ku iyakaci kuna can gefe kuna kallo, ku ba waye iya ruwa? Siyasa waye bai iya ruwa ba? Waye zai ba ku ija hankalinku akan naira 2000 ko da taliya ku je ku zaɓi bala'i? Ku sa jikinku karara da kanku ku ɗauki mutum mara inganci, saboda kwaɗayi na naira 2000 ko kwaɗayin taliya da shinkafar banza shinkafar wofi. Gidajenci yana amfani da mu a arewa, rashin wayewa tana amfani da mu a arewa, amma idan mun waye sai mu fito. Duk wannan abin da muke gaya muku, wallahi al'azimi don ku nemi ƴancin kanku ne. Mu idan tantamu ne alhamdulillah, ni Allah ya raba mun asirin da wallahi a shekara abin da zan karɓa a haya sai in ci in sha in biya yara makaranta, ba abin da ya dame ni. To amma mai amfani kana cikin jin daɗi, sauran al'ummar ka suna cikin musifa. A musulunci haramun ne, shi yasa nake fitowa nake wannan fafutukar, nake faɗa talakawa. Ina gargaɗin ku, yanzu ba jama'iyya za mu yi ba, mutum za mu yi. Ayuwa ne a siyasa kaza, ayuwa ne a siyasa kaza, ayuwa ne a siyasa kaza.
2: Cikin fuskokin waɗanda yanzu aka tsere a takara daban-daban, akwai waɗanda idan misali aka zo ga zaben za ku iya cewa sun cancanta kuma za su iya samu talaka kitse daga wuta a zaɓe sun ne?
1: Kaga a Kano, waɗanda duk suke kan gwamnati tun daga kan shi Abba zuwa kan shi Kwankwaso da ya tsaye da nasa ɗansa da kuma yaransa zuwa kan wani za a tsayar, za mu gaya muku kullum abin da ida ce mutum ya yi, ya zama ina da tunani, ina da hankali, ina da hangen nesa. Waɗannan mutane mun jaraba su daga su AIN sai da ba gani da yake sun tsufa, saboda haɗama sun mai da mutane magoya bayan su sa karkaru sai su ɗebo ƴaƴan su su ne magadan su, wato duk waɗanda suke bin su ƴan siyasa suna rako su ne. Don haka sai dai su ma saraka ƴaƴansu ni ban taba ganin jahilin siyasa irin wannan siyasa ta wannan karnin ba dan haka idan ni zan fada talakawa su yadda mutum biyu ne wallahi yanzu ya kamata mu gode su na farko mu gode Ibrahim Khalil saboda malamin mana ba malami ne musulmin Allah sannan kuma duk wata harkar ta'addanci Ibrahim Khalil ba zai shige ta ba saboda ya san me Allah ita na da akan duk wanne ya hada rigima kuma Allah ya la'anci mutum Ibrahim Khalil ba zai yadda ba Ibrahim Khalil ba shi da yanda ba Ibrahim Khalil ba zai maida ƴaƴan mutane ƴan shaye-shaye ba Ibrahim Khalil ba zai maida ƴaƴan talakawa su zama barayi ba kuma Ibrahim Khalil ba zai shiga ikaccen dukiya al'umma iba da maida isa tasa ba wallahi alazim ba zai yi ba saboda abin da yasa nake rantsuwa duk lalacewar malami wanda yake karanta arabi yake karanta qur'ani karanta hadisin maki sallama ya fi jahilin ƴan boko to duk waɗannan galibin nan suka tsaya yanzu duk jahilan ƴan boko ne dan haka ba su san Allah ba sallan ma da suke wani lokaci a cikin su kamar ra'ayin nasu ne kawai sun ga ana yi ne su ma suke yi da yawa in kace musu su karanta maka fatiha ba za su iya ba to ya kamata mu gode Ibrahim Khalil malami ne mu dinnan mu za mu tsaya kai da fata mu ga mun mai da shi gwamna da yadda Allah subhanahu wataala domin mu samu canji ai canji gwadawa ake yi amma su waɗannan magoya bayan ganduje magoya bayan kwankwaso magoya bayan malam Ibrahim shekaru ne dukkan su gaba ɗaya diddigar ƙaya ne
2: kamar ya diddigar ƙaya
1: wannan yanzu ba su da amfani ya kamata ma muqamai idan sun daina ma neman muqani a ƙasar mu su zama iyaye wanda sai dai su goyi da bayan mai gaskiya shi yasa mutanen Kano idan Allah ya gudu yasa Ibrahim Khalil ya samu takin mu gode shi duk wannan abubuwan da kuka sani malam Ibrahim Khalil idan ya zo na nan sai muku da girman Allah zai kauta mana su me yake damu mu ne wannan za a Kano ƴaƴan mu sun zama ƴan daba sun zama barayi sun zama ba ni waya ko in kashe ka to duk waɗannan jama'iyyun su suke da waɗannan ƴan daba ka gaya min yanda daba za ta kare amma idan ka dauki Ibrahim Khalil sabo ne mutumin kirki ne dan dangi ne har yanzu Ibrahim Khalil yana gwamna akwai wanda zai kira shi ya zazzage shi a cikin danginsa saboda ai dan dangi ne dan bakin kasuwa ne akwai wanda zai kira shi a dangin babansa ya zazzage shi
2: akan ne
1: wato zagi idan an samu wani abu sabani zai ce mu ba haka muke ba
2: wato yana da mafadi
1: ke ina da mafada ba ma mafadi ba zai ce kar ka bata mana zai'a ba haka muke ba abinda yake kaza shi yake kaza kuma dole Ibrahim Khalil ya dauka to amma waɗannan duk waɗannan suka za ta kananan wajen wa zaka kai karar su sai dai ka ga karar su wajen Allah imama su fada musu sun yi karanci imama su fada musu ko kuma haka suka tarbiyantar da su wajen cin amana al'umma na biyu kuma sai kuma mu tari ga shashi shi ma dan manyan mutane duk mu rubu da wannan waɗannan za su ce yau sun fito wane ne wallahi mu dubi sababbi mu gada shin waɗannan me suka yi mana me suka tsinana mana misali ga shashi dattijo ne kowa ya san kuma daurin auren suna da suwa ba ta huce mutari ga shashi to shi ma dan takara ne ba magana jama'iyya ba ita jama'iyya kamar alphabet ne logo kaza ka zabe shi logo kaza in ka zabe shi ka zabi wani logo kaza in ka zabe shi ka zabi wani kuma Ibrahim Khalil kowa ya sani jama'iyyar sa mecece ADC ko shi kuma wannan Accord Party mutari ga shashi a cikin waɗannan guda biyun za mu ɗauki guda ɗaya mu jarraba shi mu rabu da waɗancan da suka lalata ƴaƴan mutane da daba saboda ba yanda za a yi ta da bankulu ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a cizon mumini su biyu a rami ɗaya to yanzu waɗannan shugabannin idan kuka ce kun zaɓe ku to uku kuna tura hannunku a rami don haka duk abin da ya same ƴaƴanku da abin da ya same ku kar ku yi kuka da kowa ku yi kuka da jahilcinku da gidajencinku da kuma rashin wayewa waɗannan mutanen a Kano wallahi alazim idan muka huce su mun yi asara katuwa kuma ba za mu rabu da ƴaƴanmu su yi daba ba babu ilimi babu tarbiya babu ruwan sha babu magani a asibiti duk wani abu na rayuwa babu shi a Kano a yanzu ko mu da yake dabbobi ne sai mu zo mu sake zaɓar su ko Ibrahim Khalil ko mu tare ga shafi waɗannan guda biyun wallahi babu isu mu gwada su mu gani su waɗancan ba mun gwada su mun gani ba ba abin da suka tsinana a Kano sai asara ba abin da suka tsinana a Kano sai rashin zaman lafiya dan haka mu zubar da su mu zo mu dauki gaskiya da gaskiya malam ya sai malam
2: kuma kana ganin hakan mai yiwuwa ne misali tunda an ce duk lokacin da dan takara ya fito jam'iyya na yin tasiri wajen samun karbuwa ko aka san haka
1: gaskiya ne tana yin tasiri amma ya kamata mutane wayewarsu ta zama ta fi jama'iya tasiri idan mun ci ayi Malam Ibrahim Kalli yau idan Azeri ya zo ai ba gidan commander zai sauka ba gidan kowa da kowa zai sauka yau ƴaƴan mu idan suka shiri suka daina daba kowa da kowa ya amfana yau kai kadai kana jin tsoron ka bi hanyar gidanku da wayarka da babur ɗinka kana tsoron a tare ka ce kawo babur ko ka kawo waya an baka mutum ya tafi lahira to duk waɗannan ƴan jama'in bai kamata mu yi su ba dan haka waɗannan mutane mutare da shashi wallahi ya cancanta mu yi shi domin ba mu taɓa yin cewa mu gwada shan gani ɗan manyan mutane dattijan arziki ne mutumin kirki ne mutumin Allah ne ba gaskiya ga dukkan amana bari uwa uba Ibrahim Kalli malami ne ɗan dangi ne kuma ina tabbatar maka cewa irin su Ibrahim Kalli idan za mu gaisu za mu fita daga wannan bala'in da waɗannan miyagun 'yan siyasa suka jefa 'ya'yanmu domin malami ba zai yarda wannan ta faru ba saboda ya san kalan nahu kanin nasu amma waɗannan 'yan boko ai kai ma ka san cewa zaɓarsu asara ne shi yasa kaga suke cin mutuncin mutane na kirki ɗan siyasa saboda suna gudun kada mutanen arziki su fito cikin siyasa su karɓe musu damar da take hannunsu shi yasa da mutumin kirki ya fito sai a cakansa a ringa lalata shi a ringa cin mutuncinsa
2: amma shi Malam Ibrahim Kalli ba an ce har yanzu tana ƙasa tana dabo a jam'iyyar tasa ba a warware wanda zai zamo shi ne ɗan takara
1: gaskiya ne ni ma haka ni ji labari to amma dai ai muna faɗawa al'umma ne kafin a warware ɗin zama mun yi tallan sa mutumin kirki ne babu kayan noma babu kayan feshi babu ta yawa ta bala'i a cikin jihar Kano nan gwamnati take ɗiban kuɗi malala gashin tukiya duk wata sai an ba ta giran ina ake kai mana kuɗi zancen mafiya zo ana ƙarya an taimaki suwani duk campaign ne yanzu suke yi don mutane su yarda da su mu kuma hankakin takarami kun mana ƙarya jiya kun mana ƙarya shekaran jiya kun mana ƙarya yau yanzu kuma sai mu sake yarda da ƙaryarku da rudararku a'a duk ɗan siyasar kirki ne kishin al'umma ne kishin ɓangarensa ne kishin addininsa ba zai yarda da waɗannan 'yan siyasa ba shi yasa muke cewa da mutane afuwajen za mu nemi su Ibrahim Kalli a da na an ce akwai lokacin da za ka ga cewa sai ka yi fataucin tafiya sannan ka samu mai ilimi saboda duk lalatattu saboda sun mamaye komai to shi yasa kafin mu tafi fataucin Ibrahim Kalli yanzu a hannun mu yake kuma za su samu daidaito ko Ibrahim Kalli ko kuma mai girma mutare da shashi waɗannan biyu wallahi idan muka huce su mun yi asara karbi da waɗannan 'yan gangan ɗin jam'iyya 'yan gangan ɗin siyasa masu cin amana al'ummarsu wanda ba sa tsina na musu komai
2: to komanda kafin mu dawo jihar Kano ka yi magana akan yanayi da ake ciki kuma gashi a yanzu maganar da ake damuna ta fara faɗuwa
1: gaskiya ne
2: lokacin da ake damuna lokacin ne manoma suke samu su je gona su noma wa al'umma abin da za su ci gaba da ci zuwa
1: wani shekara abin ma da za su sayar su aura wuri
2: to amma gashi yanzu ana fargaba har yanzu ba a warware wannan tankiya ba a baya-bayan nan an ji yankuri da gwamnoni na ƙasa baki ɗaya suka yi akan hanyar da su suke ganin cewa za ta taimaka wajen daƙile wannan matsala ta rashin tsaro hususan da suka ce su suna ganin a sakar musu mara su je su aiwatar da dokar nan ta gwamnoni a jihohi wanda kuma ana ganin ma magana ta yi nisa tun da tunanin majalisar wakilai ta amince shugaban ƙasa ana jiran ta dattawa da kuma majalisun jihohi idan su ma sun gama hukunci a miƙa wa shugaban ƙasa ya sa hannu kana ganin wannan hanyar
1: kana nufin ɗan sandan
2: jihohi kana ganin mai ɓullewa ce idan aka yi wannan doyar za ta taimaka a daƙile wannan matsalar koko
1: ka san wani abu wannan 'yan sandan jihohi ba su isa su daƙile wannan annobar ba gwamnati ita take da ikon ta daƙile wannan bala'in tare da sojoji su abin da isa gwamnati suke so a yi suna son biyan bukatar su idan aka kafa 'yan sandan jihohi za su taimaka da cin zaɓe za su yi kama karya su ci mutuncin 'yan adawa shi yasa kake ganin suke cewa suna so a yi 'yan sandan jihohi to ka san wani abu yanzu ma gashi mutanen da suke cikin aiki a gwamnatin jihohin ba a biyan su albashi yadda ya kamata sai wani watan ya tadda wani watan ba a biya ba ina kuma idan suka ɗebi ga wasu 'yan sandan jihohi a ina za su samu kuɗin
2: ai yanzu an kashe wannan matsalar komanda an ce yanzu shugaban ƙasa bulabulan kuɗi yake tura wa jihohi yanzu kowace jiha an ga ta kiyaye ba shi ba ta ga dama ba ne
1: to ka san wani abu kamar wancan watan da na gaya maka Kano ta samu biliyan 145 nawa take biyan albashi biliyan nawa take biya
2: kaga ni ai tana da karfin
3: a biliyan nawa take biya zaka ga dan tsubu za ta diba wannan biliyan 145 ta biya albashin to dan haka yanzu wasu suna mun suna kuka har yanzu albashin wasu ba na jin
2: anan jahar Kano
3: anan jahar Kano
2: ba a ba su haƙƙin su
3: ba a ba su haƙƙin su ba ba mutane ne da suke neman police na jaha dan biyan bukatar zaman lafiya al'ummar su ba idan suna son zaman lafiya al'ummar su ai suna da kudade waɗanda za su sayi motoci su kuma ringa ba jami'an tsaro allowance a kowace jaha dan su tsare musu jihohin su suna yin haka to mutanen da ba sa yin haka ina ga yan sandan jihohi nasu
2: amma ai su ma an ce jami'an tsaron ba kasafai in sun ba su umarni akan wani yanayi da ake bukatar daukin su suke bi ba
3: a'a duk inda ka ga dan sanda abokin kowa ne sai dai kai idan ka kin abutar da su amma idan zaka abuta shi dan sanda abokin kowa ne dan Najeriya ne kai dan Najeriya ne
2: kana fasara da
3: yadda ni ne
2: da aka rubuta
3: ni yanzu idan ni ne gwamnatin Kano wallahi tsakanina da yan sanda dan Juma ne da dan Jummai na san bukatar su su kuma sun san tawa to sai in zama ta misara pay before service kafin in sa su aiki na biya su na cutu ga allowance a je aiki ba na san gazawa kuma irin ga yanka shanu ana musu abinci shinkafa da dafa da kwannama sannan ga fiyar wata ka ga mun yanda ba za su yi mun aiki
2: idan kuma ba su samu umarni da suke cewa can daga sama ba
3: idan ni na je ina matsayin gwamna na samu shugaban kasa ga tashin hankalin da nake ciki don haka ina bukatar ka turo min sojoji ka turo min yan sanda ni kuma ni na san hadin kan da zan ba su can za a ce su zo su yi aikin amma idan ni ban ba su hadin kan ba za su yi ba amma can ma kada ma su ba su umarni su zo jihar Tawa ni zan ba su umarni kuma su bi suna yasa
2: sojan malamin kansa
3: su yasa sojan malamin kansa amma sojan malamin kansa amma kuma kwamandan shi ne malamin su kuma kwamandan kwamandojin shi ne gwamna a jihar sa
2: kana ganin wannan ita ce misali abin da yake jawo ake samu
3: abin da ake samu wannan tankiyar kenan ba a fahimta juna wasu gwamnoni sai su nuna girman kai na wofi cewar ai na kira shi bai zo ba dabba ni shi commissioner of police bai girme ka a godiya ta aiki ba dan kai ka zama gwamna a siyasa sai ka ce zaka jefa shi aljihun ka danka ne ai ba za ta yi ba kuma maslaha ake bukata malaman gari ku zo jami'an tsaro ku zo dan Allah menene mafita a jahannam mafita ka sace to shikenan sai in taro da masu kudi kai muna da bukatar gudunmawar ku waɗannan jami'an tsaron sai mun kula da su su ma za su kula da mu haka ake yi amma ka zo dan kana gona ka zo kana girman kai kana wani huci kana cewa commissioner of police ina jahar ka dan haka dole ka gaya masa magana yadda yayi kai ko dan Allah ya muka sutura
2: wato rashin sanin inda bakin zaren yake ne yasa yake sulube musu
3: shi yasa yake sulube musu amma magana yan sandan jihohi su suke sai amfani da su su zo dan takura yan adawa su ci zabe da karfi su tankwasa su yi rubutu talaka ko kayi su ko kakkayi su ba abin da idanun su
2: amma a karkashin dokar ba maganar za su sa baki a harkar zabe magana ce ta yadda za su tabbatar da
3: tsananan tsaye na rantse maka da Allah ba yan sandan ciki to ko yan hizba a nan Kano suna shiga harkar zabe
2: amma an zo zabe ana yi musu
3: billahi lazi ƙarya ne kai ni fa dan siyasa ne kuma dan siyasa tsohon dan siyasa fa duk abin da ake tun daga kan APP zuwa PDP da lokacin da aka kafa hizba ana yin amfani da su dan a ci zabe don dan hizbar da yake ba a yin amfani da su don ya ci zabe ƙarya yake wato mutanen ga sanan muna ganin su a gindin gwamnatin sai abin da gwamnati ta ce yanzu duk abin da gwamnatin Kano ba ta su daga kan shugaban hizba zuwa kowane ne bai isa su fito su yi magana su ce abin da gwamnatin Kano take yi ba daidai ba ne ko da kwamandan hizba din ya zo ya faɗi wannan ya faɗi ra'ayin kansa ne shi ne Aminu Dauda a duk ɗan gwamnati ne duk gwamnati suke bi to kuma ka gaya min waye zai zo ya tabbatar da gaskiya da adalci a hizba kawai makwal ne amma ba wai ana bari suna aikin hizba ba ne to ballantana ce ɗan sandan jihohi a ba su bindigogi ta ejan a kai ma ka san sai ka ga abin da ba ka so sai dai mutane kawai wayayyu ne ɗan sandan na jihohi ba za su iya tasiri a kansu ba mu kuma ka ga yanzu muna da jahilai muna da gidadawa muna da wanda kansu ya kulle muna da masu tsoron ƴan sanda da an ce ɗan sanda sai ya yi ga tunanin za a je a kama shi a kulle don haka shi ba zai ba zai nemi ƴanci ba duk ba shi yasa ga ba ma iya neman ƴancin ba a arewa
2: to amma komanda ana ganin fa ba su suka bujiro da wannan ba shugaban ƙasa ne ya fara garo wannan
3: bukata ajanda su kenan dama su ududuwa ajanda su kenan ba tun yanzu ba tun kafin tunin bi'a hau shugaban kasa a can ta Yaraba kenan ka san su fulan din su kullun abin da suke tunani Najeriya nan da wahala ba a raba ta ba shi yasa kaga duk wani abu suke yi ba Lagos duk wani abu Lagos duk wani sun bar arewa fanko hatta kasar Inyamuran sun bar ta fanko hatta South South din sun bar shi fanko duk abin da ka sani yanzu duk wata ma'aikata idan dai an ce an cire wani to ba ga wannan da za a sa biyar rabe ne shi yasa muke ta kokawa mai girma shugaban kasa siyasar kabilanci ba ta dace da Najeriya ba mu da muka yi masa rana Hausawa ƴan arewa zo irin da mana wannan duk bai dace ba wallahi
2: yanzu dai haka manoma za su ci gaba da tafiya
3: haka nan manoma za su hakura ya za a yi
2: kenan ko a samu tabbiya banya
3: wallahi babu tabba wani wajen ma ba za a bar su su yi noman ba yanzu kamar bangaren Zamfara zuwa bangaren Katsina da sai ka ga mutum ɗaya ya yi masa na buhu 10,000 buhu 20,000 mutum ɗaya yanzu bana ba zai iya yin buhu 1,000 ba idan ka je gona a sace ka ko a kashe ko a menene yanzu duk wannan general din yanzu dan Allah ba abun kunya bane ga sojojin Najeriya a ce sun bar ƴan ta'adda sun kashe brigadier general
2: ba fa kashe shi ake ba an ce
3: wallahi tallahi kashe shi akai kaga magana cewa muciji ko magana wane ne ciwon shuga ko wane ne ai dan sa ya ce baban su ba tare muciji ne ya kashe shi ba ba kuma rashin lafiya ne ba kashe shi suka yi to ya suka yi wa sarkin wannan da ya fito ina godo suka kashe shi sojojin Najeriya a ce general guda a kama kuma ƴan iskan waɗannan ƴan ta'addan suna waya fa mai amfanin NCC da duk inda kai wa yanzu yau da zagin shugaban kasa za kai ko ka ci mutuncin wani a cikin gwamnati duk inda kake a cikin awoyi za su zo su kama ka amma ya ba a kama waɗannan ƴan ta'addan kaga su ne suna da TikTok suna da Facebook suna da menene su fito su iskancin su yanda suka ga dama ba a san location din da suke ba an sani idan babu haɗin bakin wasu daga cikin ƴan Najeriya maye dalilin za a ce waɗannan ƴan iskan a ce wai sun fi ƙarfin jami'an tsaro kullum sai dai a yi mana show ai an kusa kama su a ba mu awa kaza kana jefa su waɗannan ƴan iskan suke cewa duk makaman da ake ba su suna samu a wajen jami'an tsaro ne suka ce kuma yaya za mu yi mu kama mutum mu karɓi miliyan 200 miliyan 50 miliyan 150 miliyan 300 ba tare da akwai wani abu ba ice shanu da muke korowa idan mun koro shanun kuna bin su kuna ganin shanun waɗanda suke musu tambayar suka ce a'a ice to shanun ma idan an ɗiba gaba ɗaya makamai ake bamu da shanun a ina suke samun makamai a ina suke samun uniform a ina suke samun labari ko komanda za a canza kafin a canza shi an sanar musu komanda wani zai zo me yasa ake yin haka ko da mu arewa ne an raina mu saboda ba mu da kishin kanmu sarakuna ba su da kishin arewa wasu daga cikin su masu kuɗi ba su da kishin arewa wasu daga cikin su ƴan siyasa ba su da kishin arewa wasu daga cikin su sauran jami'an tsaro ba su da kishin arewa ƴan arewa wasu daga cikin su to ya zamu da ran mun zama yuyu yau kwamfatin ku a banza a wofi a mojo wasu kawai mun kai miliyan 60 da wani abu amma a ce a wayi gari gaba ɗaya babu wani leader da zai kira yanzu a arewa amsa babu shi su kansu wannan ACF ɗin su kansu sun maida ita kokan bara kwanan nan baka je inda suka ci kuɗi wani ya ci miliyan 70 wani ya ci nawa talakawa ina za mu sa kanmu dole mu faɗa muku gaskiya ku zo za mu faɗa muku jama'iyyar da za a yi ko kuma za mu gaya muku mutumin da za a yi kuma idan kuka haura maganar mu kuke ganin mu ba mu isa mu gaya muku ba wallahi lazi duk bala'in da yake kanku da ƴaƴanku da ake mai da su ƴan daba wallahi ku kuka saya amma su komanda za su gaya muku za mu gaya muku kuma inda za mu ai ba jama'iya ce da kakkiya ba shi mutum idan ka riga ka fito da mutum ko ba a san shi ba ka ce wane kenan to shi kenan ai sai a fito a zaɓe mu ta yi mu jaraba idan su Ibrahim Khalil malamai ne masana Allah duk wannan iya shegen da ƴan siyasa suke yi wallahi idan Ibrahim Khalil ya zo duk sai ya kautar da su
2: duk da kalilan da wasu ke masa cewar ba shi da irin zafi din nan mutum ne mai sanyi
3: a'a ai ka san shi wato idan aka ce ilimi ya ratsa mutum na alkur'ani da hadisi ba za ka same shi da irin zafi din nan ba sai dai ɓace rai kuma ko shi wani lokaci idan a ɓata rai ai zai nuna cewa lalle abin da aka yi ba daidai ba ne to irin wannan ko wannan mutum daga shashi din wallahi su biyun nan su ne mafita a jihar Kano amma ka rubu da sauran ƴan takarar zancen banza ne zancen wofi mayaudara ne maƙaryata ne talakawan jihar Kano za mu gaya muku gaskiya ni komanda zan gaya muku gaskiya kuma zan muku jagorancin da za ku zo kuna Allah ishe min albarka ƴaƴanku za su daina daba ƴaƴanku za su daina shaye-shaye ƴaƴanku za su daina satar waya ƴaƴanku za su daina duk wani abu idan Ibrahim Khalil ya zama gwamna na rantsu muku da Allah idan aka ce ma dan daba ya fito ya ce shi dan daba ne zai ce ba dan daba bane shi domin gwamnatin ba za ta daure gindi ba to haka mu tare da shashi shi ma ne masa wannan shaida din na san su dan haka su ne mufita a jahar Kano amma ku rabu da wannan yayin tare da tsantsiya ba shara ne mu fito mu ga kanmu gaskiya mu fito mu ce talakawa ga abin da za ku yi ko kuma idan kuka yi wallahi kun fitar da kanku daga cikin musifin yan siyasa makaretan yan siyasa su zo su yi suna nan sun tada kudi jirgi jirgi za su zo su saye ku idan siyasa ta zo saboda ku kuma da kai ne ku zo a saye ku a 2000 ko turmin a tamfa ko kuma da sauransu kuma banda batan basirar talakawa idan an baka 2000 ne zaka ci da ita sai a baka 4000 duk shekara daya an baka 1000 kuma sai kai asarar miliyan daya a shekara sai dai an baka da yaya baka da yan kuma yayanku ba za su samu ilimin kirki ba za su zama yan daba ba za ka samu don sha ba ba za ka samu magani a asibiti ba za ka samu kyakkyawar rayuwa ba akan wannan 4000 da aka baka shekara 4 kenan shi kuma wannan 4000 billahi lazi sai ya ci riba da kai ta kuma miliyan 4000 masu tabiya ta musulunci sun za mu zaba
2: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda kuka ji muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funaka Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da yake yi dangane da yanayin da wannan shiya ta Arewa ke ciki ta fuskar yadda ake ganin abubuwa na ƙara taɓarɓarewa hususan a fanni na tsaro na lafiya da dukiyoyin al'ummar wannan shiya da yanzu maganar ake cewar abin yana nema ya karaɗe wannan ƙasa ma baki ɗaya na rashin tsaro kun ji irin hangen da komanda yake da shi da kuma shawarwari da yake ganin cewar ya kamata a ce al'umma sun kula da su domin ya zamanto an yi ɗan wasa lafiya ɗan kallo lafiya kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri da kuma mu dora bar mu karɓi wannan sako

0: jiha ban sanya kake kallon yanayin yadda abu muke tafiya ga koshi ga kwanan yawa ga al'ummar wannan jiha ba
1: wannan farko dai mutanen yankin ba ina miƙa jaji da alheri ga mutane waɗanda suke hannu da waɗanda aka kashe ina fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin duniya shugabanni su ji tsoron Allah san cewa duk ƙasar da mutanen ta ba sa zaune lafiya ya kamata in dai ku ɗan ƙasar da kuma ba a zaune kuke lafiya ba jihar Zamfara Allah ya mata arziki kuma ya ba ta zakakuran ƴan siyasa waɗanda kuwa su take kan dawo a yanzu idan ka ɗauki ministan tsaro mutawalli Allah ubangiji ya ɗaukaka shi a siyasa kuma dukkan wani ɗan siyasa da yake Zamfara sai dai i zama ƙanin mutawalli amma ba mutawalli ba
0: duk gaba ɗayan
1: su dukkansu gaba ɗayan su
0: sun shi gwamnati
1: mai babu da su wane ne duk kafin a ce su rike mukami shi yayi ɗan majalisar tarayya lokacin gari mai babu na ina aiki
0: ina aikin gwamnati
1: ina aikin gwamnati ballanta na kai magana Abdul Aziz Yadu ba za ma kai magana su ba dan haka gobege ne
0: ba tare suka da shi yaro ba shi ma ba an ce yayi majalisar wakili
1: yayi majalisar wakili ta yaro ta kwanan nan ce duk Zamfara a yanzu ba yi da sa'a a siyasa kuma ubangiji Allah ya sa ina da nasibi kuma mai kula da al'ummarsa ne don yanzu magana ta gaskiya idan ka ce wane ne ifi farin jini a wajen mutanen Zamfara ko ni da nake nesa ko kuma mutanen da suke Zamfara za su ce ƙaramin ministan tsaron mutawalli shi kowa jama'a yanzu kuma mutawalli mutumin arziki ne kuma mutawalli arewacin Najeriya daidai ne wanda bai ci albarkacinsa ba kuni ya ci albarkacinsa kusan kuma kun ci albarkacinsa domin albarkacin ka za ka ce da dangane ne kan shirin ruwan kasko to duk kun shirin ruwan kasko
0: ko da ko ido ba mu taɓa haɗa da shi ba
1: ko ido muka tuto ni kuma ka san wani abu wallahi ne ma tun da nake da shi su biyu muka taɓa haɗuwa da shi ya zo nan Kano na faɗa a Bristol ya kira ni muka je muka gaisa sannan iya abin da Isa bai shi ne alheri sannan sai a wajen ɗaukan auren ya'yansa wajen guda 11 ne ko 12 da na je Abuja wallahi shi ne bai nuna da shi amma ba tabbata ba mun ka mutumin kirki ne mutumin arziki ne ya san mutuncin mutane ya san koke-koken mutane ya san halin da mutane suke ciki kuma idan ka ɗauki mutawalli ɗan siyasa ne wannan al'umma suke so ɗan siyasa ne wannan Allah ya ɗaukaka ɗan siyasa ne da jarumin ɗan siyasa ba shi da tsoro ba shi da shakka kuma idan ya ce yana son ka to in kashe mutawalli za ka yi ina nan akan yana son ka to me yasa ka ga yanzu duk kusan North West idan ka ɗauki mutum biyu ai babu waɗanda suke son shugaban ƙasa irinsa na farko dai shi ne shi mutawalli ina son shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu barau ina son shugaba Ahmad Bola Tinubu Isaki Maimaitawa kuma ka ga inda nake da barau to amma ni kullum abin da nake faɗa mutane zan yi Ahmad Bola Tinubu zan yi tallan Ahmad Bola Tinubu amma musu sharuɗa kuma na riga na faɗa duniya neman sharuɗina ya kawo mana zaman lafiya wannan kashe-kashen da aka yi mana aƙalla mu ga yanzu babu 2-3 sai ƙwaya ɗaya kawai wata aƙalla ya ɗauke mana 70% sai 30% zan yi hannun gona tunubu na aka samu wannan abin da nake nema har gobe ba janye ba zan iya yinsa na faɗa maka zan iya yinsa don mutumin da zan iya yinsa don barau domin duk wasu ba waɗanda suke son Ahmad Bola Tinubu ya koma shugabancin ƙasa irin mutawalli tare da shi da mai girma DSP Barau Jibrin.
0: Amma wasu ba za su ce don kurum saboda watakila kusancinka da su waɗannan ne ya sa ka gano haka ba watakila akwai waɗanda suka yi wasu zarra a wannan fagen.
1: Wallahi duk nozo ya zuba bi.
0: A jihar Samafa ta Zamfara an ce ga irin
1: wallahi wani kawowar da su ba ya zuba bi duk zancen banza ne yanzu ai gaba ɗaya mutanen Zamfara idan ka raba su uku kashi biyu na mutawalli ne.
0: Kashi biyu fa.
1: Kashi biyu wallahi masu jefa ƙuri'a na mutawalli ne. Kai yanzu ka ga inda ake son mutawalli a Zamfara. Inda ka san falin wata ɗan kwana 15 idan ya shiga Zamfara haka suke son sa mutawalli. Ai mutumin kirki ne mai alheri ne ai audigari ne in ya fashe kowa samu ike yi. Ni ina da ra'ayi a matsayina na tsohon ɗan siyasa ina da ra'ayi ma haɗin kai wani abu ne. Abdul Aziz Yari yanzu ake jingina shi da wasu abubuwa. Kasan ma muna zarginsa akan cewa duk abin da ake mana a Kano da sa hannunsa ta ƙarƙashin sanata Kawu Sumaila duk abin da ake so a yi wa barau na makirci muna zargin da sa hannunsa amma duk da wannan zargin da ake wa Abdul Aziz Yari ba zai hana faɗi gaskiya akan Abdul Aziz Yari ba kuma magana da ake jingina banna biliyan kaza na biliyan
0: biliyan 4 da wajen
1: miliyan 400 ma dai aka ce

0: dauki Kongo Kinshasa din rigimarta akan gwanni, dauki Sudan ta kudu din rigimarta akan gwanni, dauki Sierra Leone din rigimarta akan gwanni, dauki Liberia din rigimarta akan gwanni, ka dauki Central Africa din rigimarta akan gwanni. Duk kasar da take da wannan gwanin ko wata jaha take da wannan gwanin, to bala'i su ya zama. Yanzu abin mamaki za ka ga zamfara an taba kaiwa ɗan China hari da suke fito da wannan gwal, ɗan ta'adda sun taba kai musu hari, tambayar ka nake.
1: Eh to ai da yake ma a jahar nake ba.
0: A'a billahi da ji ko ba a jahar kake ba, in dai aka ce ana kaiwa wasu haƙan gwal ɗin nan hari sai ka ji.
1: To me yasa ba a
0: kai hari? Saboda menene? Mu muna ganin masu haƙan gwal ɗin nan suna da gudurafo da su da waɗannan ɗan ta'addan. Wataƙila suna kai musu duk abubuwan da suke so ake fito da gwal. To na ji ana zargin Abdulaziz. Abdulaziz garkuwa ne a Nuzwis, garkuwa ne kuma a Zamfara. To don haka nake son idan ya zama ƙarfe guda biyu sun yi amo, to za a samu nasara. Ba na son wasu mutane inda suna cin mutuncin Abdulaziz yari ko akan rigima Mutawalle. Ba ɗabi'ar Mutawalle ba ce. Mutawalle bai taɓa ƙalubalantaka Abdulaziz yari ba. Bai taɓa kuma ce masa Abdulaziz ba mutum ne ba, yana mutunta kowa. Ƙarewa Dauda dare akwai maganar da ya faɗa wa Mutawalle, ba na mancewa da ita. Shi ma akwai Mutawalle maganar da ya faɗa shi ma gwamna dare, ban taɓa mancewa ba. Amma menene shi da kansa, saboda mutunci irin na Mutawalle ta ƙara gwamna ya ce ya janye masa, sai ya mishi fom ne menene. Amma duk da haka da aka tashi ɗan majalisa nawa ya bashi, guda biyu ya bashi, amma ya haƙura. Saboda ba don wani abu so yake Bola Tinubu ya ci zaɓe. Duk inda za ka ci Abdulaziz, ba za ka ci Abdulaziz ba shi da mutane ba, kuma ba za ka ci Abdulaziz marowaci ne ba. Mutane da ake ci abai da shi, to ko ni mutumin Abdulaziz ne, domin ya mutunta ni, ya karamta ni, na ja wasu mutane sun samu kuɗi a wajen Abdulaziz yari, ni ma na samu kuɗi a wajen Abdulaziz yari. Ko abokina IBB gashi muna zaune da shi ya ci gajiya Abdulaziz yari. Don haka Abdulaziz yari ba ƙashin yarwa ba ne. Kuma duk abin da aka ce an yi na maganar gwal, wane ne wa imutu wa ifarko, ana ta surutu da sauransu, to shi kenan sai a bari shari'a ta yi aikinta. Amma ba ku zo ku riga malam masallaci ku dinga ce Abdulaziz yari shi yake haɗa wannan fitina, to kafin ya zama gwamna ana wannan fitinar ta sace mutane. Kafin Abdulaziz ya zama gwamna ana wannan fitinar ta sace mutane.
1: Da amma ai ba ta kai kamarin da take,
0: to ai ba za ta kai ba. Saboda yanzu galibi ai muna zargin ma'aikata suna hura wutar wannan, muna zargin wasu daga cikin mukarraban gwamnati da ruwansu kan wannan hura wutar ta rashin zaman lafiya. Amma ba za ka ɗauka kusurbur ka ce Abdulaziz bai da kowa ba, bai da alheri, zancen banza ne. Me Abdulaziz ya nuna alheri? Kuma ina so in tuna maka kagalo can da shugaban Muhammadu Buhari bai da lafiya, daga ƴaƴan Buhari har zuwa ƴan uwan Buhari har zuwa iyalan Buhari, babu wannan irike ni sai Abdulaziz yari a lokacin da yake gwamna, lokacin da Buhari bai da lafiya. Duk wani dangin Buhari ya ci albarkacin Abdulaziz yari. Mu da muke Buhari mun ci albarkacin Abdulaziz yari, iyalin Buhari sun ci albarkacin Abdulaziz yari. Duk wanda yake tare da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Abdulaziz yari irin ga ɗaukar nauyin mu a wannan lokacin da ba shi da lafiya. To sai mu ce Abdulaziz yari ba shi da mutunci. Ba za ka ci masa mutunci, mu miƙe hannunmu mu mai maka da martani ba. Kowaye kai baka isa ba a ƙasar nan. Abdulaziz yari na kwamanda ne, kwamanda kuma na Abdulaziz yari ne. Idan ya saba mini na fito na ce ya saba mini, domin ba da wani abu ba. Duk mutumin da ya yi ƙoƙarin yi min zagon ƙasa akan tafiyar barau, kowaye zan ci mutuncinsa. Cin mutunci irin na siyasa. Amma idan gaskiya ta zo kuma zan faɗa a kansa.
1: Yanzu kana so ka ce shi wancan zargi da ake yi ba shi da hannu a kai na wannan badakalar da ake
0: gani? Ai bincike ne zai nuna wannan. Idan haka ne, ai duk masu kuɗin Zamfara sai ka kama su akan harkar gwal. Duk wasu tsofaffin ƙaya a Zamfara wallahi suna da hannu akan wannan harkar gwal din. Idan ma ka ce da Abdulaziz yari ba shi kadai ba ne.
1: To amma da kake cewar duk wani dan tsohuwar APC ko mutanen Buhari ya ci amfani
0: ko kwarai da gaske.
1: Abinda ake ganin cewar ya samu ko yana da shi, ana ganin kamar ya fi karfin tunanin dan abinda ake bashi a matsayinsa na tsohon gwamna da kuma wanda yake kujerar sanata a yanzu.
0: Ba dan kasuwa ne kuma yanzu ba gashi surutun da ake na gwal na biliyan 4 da biliyan 700 ba ana danganta shi da shi ba. kaga ai kasuwanci ne
1: ba irin wadanda ake ebo su ne ta bayan fage ba
0: ta bayan fage mai isa gwamnati ba za ta yi doka da oda a daina diba ta bayan fagen ba dan haka idan laifi ne ma laifin gwamnati ne ba laifin Abdulaziz Yari bane Abdulaziz Yari bai huce doka ba doka za ta iya hawa kansa kuma Abdulaziz Yari akwai wata manufa ta siyasa da ake masa irin wannan kallo ake zargin sa ake bata sunansa da sauransu Abdulaziz Yari mutum ne mutumin kirki kawai abin da zan ce maka Abdulaziz bai da shi shine masu ba da shawara akan harkar siyasa da ni ina tare da Abdulaziz Yari ya tuni ya mamaye News Voice sai abin da ya ce a News Voice to amma ba sa gaya masa inda siyasa take saboda galibi su ba kwararru ne a siyasa ba na dantse maka da Allah karka ce wai fawa a zamfara ai Abdulaziz Yari ka mai da shi baya News Voice ta 7 din Abdullahi zai idan ya ce kada a fito ba za a fito ba saboda Allah ya bashi sutura Allah ya masa arzikin da zai yi haka
1: wai har kan
0: amma bai san har Kano gari na
1: akwai kusoshi ne zai ba
0: kusoshin ai masu kadai ne na banza ne dan dana Abdulaziz Yari zai jefa sa aljihun sa saboda abin da yasa ai Abdulaziz Yari ban mai na dukiya idan ya fashe kowa samu yake shi yasa ni na ci arzikin Abdulaziz Yari kuma bazan manta bazan zama bitul ba iyali na sun ci ɗan uwa na sun ci kuma ɗan jarida sun ci akwai ɗan jarida tambayi wannan yaron Abdulrashid Ubasharada da shi na je da kulli kulli yazo ka tambaya masko kuma ka tambaya Aliyu kowa da dumu-dumu yazo
1: wai dumu-dumu ne
0: kayan aiki billahi lazi
1: wai da kuka je can zan fara
0: sosai kuma tare muke cin abinci da shi Abdulaziz Yari din duk mutanen da na diba ina hotel a zaune wallahi Abdulaziz Yari sai dai ya ce a dai ba abinci wanda yake so idan aka zo ga kujera ta gata sa akan da za su kai Abdulaziz Yari ni ban tare ba ai ƙarya ne ni ba dan akuyar siyasa bane dan halittun siyasa ne ina tare da Abdulaziz ba abin da yi mini zafi da cewa an kama gol din sa wane ne duk zancen banza ne me yasa gwamnati ta yi doka akan gol din ba kullun ana cewa muna hako ganga miliyan 1 da wani abu wallahi abin da ake hakowa kullun ya kai ganga miliyan 3
1: uku fa
0: ya kai ganga miliyan 3 amma abin da yake shiga aljihun gwamnati ganga miliyan 1 ne da wani abu su ne isa can ƴan kudu ba a yi musu magana ba ba a yi musu sharu ba sai Abdulaziz Yari dan ya zo ya sai gol a dinga masa surutun ban ya surutun bi cewa wai ya haƙi gol ya tada tashin hankali a zamfara ya tada a to tashin hankali a Maiduguri waye ita da shi shi ma dan da dukiyar ne duk waɗannan turawan ne amma zo kawai Abdulaziz Yari mutumin commander kuma ka ce ba zan kare shi ba
1: kai ma fa ka kan tsakure shi fa
0: ai tsakure da ne masa shine na nuna ɓacin raina a kan ne duk muƙami da ka sani na Allah ne Abdulaziz Yari hafizin Qur'ani ne ya san cewa duk abin da Allah ya rubuta babu wannan isa ya hana shi dan me haka kawai wasu jahilan ƴan siyasa za su zuga yi su ce ai idan Barau ya komo zai samu sanin furar zamba sannan ya ringa taimakawa da ɗan adawar Barau mukiya Barau da kuɗi dan a kada Barau ko dan a ci mutunci
1: wannan ita ce matsalar ka da shi
0: wannan ita ce matsalar ta da shi kuma duk mutumin da ya taɓa Barau sai na taɓa shi duk inda muke da shi amma idan gaskiya ta zo uwa yanzu da nake faɗa nake yabo a kansa gaskiya ce amma idan ya ba daidai ba hanya ta haɗa da shi ya taɓa Barau sai na taɓa shi domin Barau ya fi shi muhimmanci a wajena siyasa ta bana yaudara bana ƙarya kuma bana yi dan ka bani abin ka je can ka rike kayan tsiyar ka ba kuɗi bane to je ka rike kai ne kuɗi zama Allah ka ni kuɗi bai zama Allah na ba komanda
1: komanda
0: bambanci na da sauran ƴan siyasa kenan
1: mu dawo jihar ka ta Kano tunda abubuwa suna ci gaba da daukar hazo
0: gaskiya
1: su san a daidai gabar da ake tunkarar babban zaben shekarar 2027
0: gaskiya
1: tilma ka daga ka fayyace matsayarka
0: gaskiya
1: akan yanayin waɗanda suka yi neman kujerar lamba daya
0: gaskiya
1: amma haka yi alƙawarin cewa ba za ku bi jam'iyyar ku ta APC ba amma kuna jiran jam'iyyar ADC ko jam'iyyar NDC da fitar da dan takarar da kuke jin cewa za ku yi gashi an tsayar da Comrade Amina Abdulsalam a NDC amma kuma sai gashi yanzu ka nuna kuma kamar ka a rahangu kar koma wani bangare
0: ka bayan da zaka san siyasar su komanda siyasa ce ta ra'ayi siyasa ce ta akida siyasa ce to rai zai kawo talakawa ci gaba 100% ka san ci gaban da Ibrahim Kalu zai kawo wa talakawa Abdulsalam ba zai kawo musu ba kuma da shi ma ɗan siyasar ne duk ɗan siyasar nan babu wanda bai da tuta a gindin sa sai dai na wani mai iko na wani ne wani zawayi ne na wani mai tauri ne da sauransu amma dukkan su jarife amma Ibrahim Kalu fresh yake nan na ce a yi shi ba laifi ba ne idan kuma na nasa Ibrahim Kalu to sai a ce da babu wawa kware da wawa wani zumun wata kila zai aiki na masu hankali amma duk mutumin da APC a jihar Kano akan gwamna ya tabka asara asara sai dai ta rashin addini kana musulmi ita ke ta kai wannan asara babu ruwan sha babu ilimi yanzu kwanan nan nake jin wani rako a ɗambata yau ne jin sha kwata kwata yau shekarar su sha nawa gaba ɗaya ma yanzu ina asibitin su ike ma gaba ɗaya ya shafe babu shi gwamnati ta ringa ƙaryacewa wai tana taimakon lafiya haka makarantun nan idan ka je ko a cikin nan metropolitan akwai makarantar da zaka je a yayar take kuma babu daban siminti a ƙasa babu kujeru babu tebur na rubutu to wannan gwamnatin ka zo ka ce zaka yi ta raka asara da guda ta hana mutane ruwan sha ta hana mutane magani a asibiti ta hana 'ya'yanmu ilimi sannan dabbar da ta gumbara a Kano ta fi ƙarfin kowa APC ce wannan zaka zo ka zaba kai ka zo ka fito ma ka zo ka ce zaka hira kofar gida ko ka fito da kyakkyawan mota waɗannan yaran wallahi fasadilar za su dinga suna bin mutane suna kashewa ai babu haɗarin duniya irin APC jihar Kano saboda shugabannin su ba ta al'umma suke ba gwamnati tana da ƙarfin da za ta hana daba amma ga su nan kullun ƙaruwa suke yi su kuma 'ya'yan talakawan sun kasa ganewa kullun abin da nake ce musu ina 'ya'yan waɗannan masu kuɗin ina 'ya'yan waɗannan 'yan siyasar ina jikokinsu ko ina 'ya'yan ƙannansu ko ina 'ya'yan 'yan uwansu ko mace ko namiji babu ku 'ya'yan talakawa amfani suke da ku lokacin da 'ya'yansu suna nan suna karantu a makarantu mai tsada yanzu ma ta zama gado kaga ku gaba ɗaya ba ma ku 'yan jagaliya ba sauran 'yan siyasa ma an maida su kurar baya yau ga kun kusa ɗansu shine mataimakin gwarzo ai ka san siyasa ta lalace
1: an ce ɗan giwa giwa ne ba
0: to kuma giwa ba giwa kirki ba ce mutane ne da kasu sai 'ya'yansu amma duk talaka babu ruwansu da
1: shi wai barewa tana gudu ɗin ta yayi rarrafe
0: kwarai da gaske idan kuma ɗan ya karye fukan ya ɗoru kaga ba da rufe ba ma
1: ta gudu wani ras take fa Hamsa
0: idan kafar sa ras take ai akwai wadatar abinci kuma akwai wadatar nono idan kuma barewa da ta haife shi ba ta da nono fa wadatacce kaga ba zai kuma riba ni APC a jihar Kano wallahi duk wanda iza APC ba kansa addaci ba kuma na daukan sa idahumi inde a zaben gwamna ne APC ta mai da mutane ba su da aikin yi APC ta mai da mutane ba su da ruwan sha kowa ya zama dan garuwa duk abin da gwamnatin APC yanzu za ta gaya muku na tabbatar muku siyasa ce yakin neman zaɓe suke so su yi da wannan abin ku kuma da yake galhanga ne ku sun mai da ku ba ku da basira sun mai da ku ba ku da zurfin tunani yanzu suna nan suna shirye-shiryen aiki aiki dai a radio da billboard billboard da shi ne aiki sai a ce duk arewa babu mai aikin gwamnatin APC billboard gashi nan sun baza shi a gari ko ina da ko ina billboard din su ne da shi ne aiki sai mu ce duk arewa babu gwamnan da yake aiki irin gwamnan APC to amma shirin billboard zancen banza ne kun daina rudan mutane da billboard magana ta gaskiya ku talakawa muna gaya muku in kuna so mu tsira mu samu ruwan sha sannan mu samu ilimi na 'ya'yanmu sannan mu samu ingantacciyar rayuwa mu samu magani a asibiti mu samu kayan noma mu samu kwanciyar hankali mu samu kayan more rayuwa na dantse da Allah sai mun ki APC idan ku kuka yadda kuka sake fadawa hannun APC to na dantse muku da Allah duk abin da in same ku ku kuka so
1: amma ba manda masu iya magana sukan ce wai fahimta fuska ta iya yiwa fahimtar komanda akan APC ya sha bamban da waɗanda wataƙila suke ciki suke ganin irin abubuwa da kuma ƙoƙarin da ake yi a cikin jam'iyyar ko a ƙarƙashin gwamnatin misali wani ba zai ce kullum saboda kai baka samu wataƙila waɗanda da suke toya ta fuskar yadda ba su warware daga shi a baya-bayan nan ma an ba wa wani kamfani daga ƙasar China wa'adin wata takwas ya kammala kawo ƙarshen wannan matsala ta ruwan sha da kake ta kuka a kai
0: to shikenan sauran wata nawa kuma yi zaɓe
1: wata shida ya rage
0: to dan haka campaign ne ya gara ci ko canan ka ɗauko gaba ɗaya ba za ta zo ta yanke wahalar ruwan sha a Kano a cikin wata takwas ba ɗauko canan gaba ɗaya
1: canan
0: canan gaba ɗaya ka ɗauko ta wallahi ba za ta iya ba
1: duk ƙwarewa da duk
0: ƙwarewa da komai ai sai an naƙi five babban five da suke Kano mu ji yin nan wani sannan manya-manyan five da ake jona su da ƙananan guda nawa ne ɗauko daga goron dutse zuwa fage a ƙarƙashin ƙasa suke ko ko ba za a tona su ba ba za a cire su ba ba za a sa sababbi ba campaign ne ba gaskiya bane yaudarin mutane take zo tai kun ga zamu zabe ta ba ko muna so mu sanar wanda talaka wallahi in ka zabe APC kada ka sake yin kukan banza ka ce 'ya'yanka ba su da ilimi ko kai ba ka da ruwan sha ko kuma baka da hanya mai kyau sannan baka mona rayuwa ko abin ni wallahi mutum da ya zabi APC sai yayi da sani wallahi tana kauye uwa uba ba wata uwa da jama'a APC ta tsina na mutanen kauye suna nan a cikin jahilci babu ruwan sha ayyan su ba ilimi ba magani a asibiti kullun sun yaudara in dai a ce tallane a gidan radio to da gwamnatin APC ta fi kowa aiki saboda kowa ya tashi sai ya zuga ta kowa ya tashi sai ya zuga ta tayi ba tayi ba tayi tayi ba tayi ba tayi saboda son zuciya a ba su kuɗi ba sa hangen talaka masifar da talaka yake ciki a jihar Kano tsanar shoguwa yara zaka gani ka fito karfe 3 idan an kawo wuta ka gani wallahi a gindin tuka tuka zaka ga yarinya ko yaro ina bacci ina gangade saboda masifa ta gwamnatin ta hana mutane ruwan sha amma kullun sai a yi ƙarya zargi wa muke duk wata ce an fitar da kuɗin alimin to babu ruwa ya ake yi da alimin din shi yasa ina so in gaya maka gaskiya gwamnatin APC a jihar Kano ba za mu yadda da ƙarya da tafiya talaka ba sai mun fito mun faɗa talakawa ba za mu zaɓe ta ba duk talakan da ya zaɓi jama'iyyar APC muna roƙon Allah an mai shiruwa ne Allah shirye shi in kuma ba mai shiruwa ba ne Allah yi wa daransa duk azabar da ya shiga a cikin wannan gwamnati shi ya jawo kansa ai dama an ce da rashin kira karen daidai bata to mu za mu kira woku za mu faɗa muku illar wannan gwamnati za mu gaya muku yaudara irin ta wannan gwamnatin gwamnatin da aka raine ta shekara 40 ta butulci wa wanda irin ta shekara 40 ku da muka haɗu da shi a tasha da ranar 2010 ku zo ku ce zai wani abin kirki duk wanda yake cikin tsohon APC ba a yi da shi a gwamnatin nan yanzu akwai wata yaudara an ce an ba da ko kwamishina guda biyu ne ko menene na bakon shi ya yi halin nasa ya dauka ya ba wani publicity ɗinsa tsoho sannan an dauka an ba wata yarinya an dauka an yi menene duk wajen su bangaren su baron su wane ne bai ba su ba saboda son zuciya irin ta wannan tsoho
1: amma wannan raɗe raɗe ne ai ko
0: eh mu daɗe raɗe ne abinda muke jin labari kina amma za ta fasu wannan tsohon ai ba zai canza ba da shi da fadawansa duk mikiya baron ne
1: to ai ba shi yake bayarwa ba gwamna ne watakila bai ba
0: to ai da ibayar din cha ice gashi a yanda muke samun labari amma sai ya dauka gaba ɗaya iba ne gindin sa saboda duk sun tayi ta samu tun da yake mai matsayi na biyar a Najeriya yau gashi ya tashi ta sa a yanda muke fada to duk yaudara ce so ike ku raka shi izama idan ya zama wallahi za ku dan tsana ku da ku ba su kuma ku kuke tare da su kuku dama tuntuni mun raba gari da shi har abada ko mun raba gari a siyasa
1: nan gaba fa an ce fa fa ba mu
0: ko nan gaba ko nan gaba
1: ko masoyi na dindin
0: eh gaskiya ne amma akwai miki yi na dindin
1: na
0: fi kowa sani kuma kowa ya sani ka san dai wannan gwamnan kusan su uku ina kai ni kurkuku har yanzu ba akwai shari'a tsakani na da shi
1: ba warware ba
0: ba warware ba
1: to me yasa ba za ka haƙura ka zub da makaman ka ka rungumi tafiyar nan jam'iyyar ka ce kallon ka fa baya da wa ka yanke
0: ga Allah ni fa ba a sarare ne a cikin siyasa ba wata kullun wallahi albarka take shi mu da haka zo in shiga talkon mai yaudara
1: ka ce wai ba haushe ce wai hannunka in dai da
0: to akwai kanwata da kafa ta rufe sai da naji asibiti ma na biya kuɗi sannan aka cire kafa karewa kenan zancen banza ne
1: shi yasa ba za ka tafi a cikin gwamnati
0: wallahi tallahi har abada ba zan zama ina tare da gwamnatin Kano ba ni ko barin gaya ma gaskiya da nake cikakke faɗan dangi ne ni kuma ka sani ni ba Kano ne tsantsa uwata ba agaliya kuma ka san ina da dangi a Kano karbi da jahilan mutane waɗannan iyayen suka mutu akan bola suka zo suna ta iskanci da sauransu duk karbi da irin waɗannan marasa mu faɗa ne wannan galibi uwar da ta haife su ma ga ta nan tallan hotuna take yi wani lokaci kuma idan ta ga dama ka raya mata ta ce to ga abin nan dai ga abin nan amma su fito suna zancen mofi dan haka ina gaya maka talaka ba za su yi gwamnatin Kano ba ba za su yi mayaudariyar gwamnati ba ba za su yi gwamnatin da ba ta da alƙibla ba ta hana su ruwan sha ta hana ƴaƴansu ilimi sannan ta mai da ƴaƴansu ƴan daba APC APC annoba ce a jihar Kano inda za ta zama ta kirki sai wani ɓangare ɓangare ɓangare haka yanzu misali na ji shekaran jiya kwankwasa ya je Katsina ya zo har ya sauka ya dan yi branch a Bichi
1: ko dai ya gifta saboda
0: an ce ya tsaya ma a Bichi to amma abin da nake so in gaya mutanen Bichi wallahi idan ku gogo da ni'imar Allah ya sake kara muku abba ni'ima ce a gare ku da Allah ya turo shi tun da Bichi take a tarihin ta bata ta samu kayan ci gaba da ilimi da lafiya da makarantu da asibitoci da masallatai irin lokacin Agbaba, amma ana na ɗaya mutum kun zo kun haɗu saboda kawai dan ana cewa kwankwaso kwankwaso. To ina so in gaya muku wallahi duk wanda aka zaba a NPP wallahi babu inda ba sa da sun sani ina jin illa lokal gano guda biyu, amma duk sauran sai dari ga kasari gane haka kawai aka zo aka ziga ku NPP NPP duk kuka tura mutane na gari yau gashi kun zo kuna wayo Allah. A Nasarawa ana cewa wayo Allah, a Dawakin Kudu an zo ana cewa wayo Allah, a Wujil an zo an cewa wayo Allah, a Garba an ce wayo Allah, sannan babu inda ba a cewa wayo Allah saboda babu wata uwa da NPP ta tsina na mutane. Amma kun zo kun tare shi wallahi idan kuka kuskura wannan ni'imar ta Allah ta kauce muku wallahi kar ku kuka da kowa, ku yi kuka da kanku saboda abba ko ame alade ya tsaya ya kamata ku zabe shi, ya kawo muku ci gaba, ya mutunta ku, ya mutunta ƴaƴan ku, ya mutunta dukkan wasu abu na ku, ya canja
1: muku
0: ai inda yake yayyo. Idan suka ki godewa Allah wallahi sai sun godiya azaba Allah mutanen wuce
1: ba daga nesa kake kallon abu,
0: babu wani magana daga nesa. Ai abba shine mudubin haskaka wuce kai ba wuce ba, mu ma kanmu mun sufar ya haskaka mu duk ci gaban da su gida ikawo mana kusa a garkashin wuce aka samu wuce abin da yi ka san wancan karan garabi dawo nazifa asana yasa mutane mata da yake su kasan galibi dangin shedan ne da wannan ana sa musu suna rawa. Sannan kuma shi kuma abba sai aka zo aka saki sa wata waka abba gida gida abba to yau ga abba gida gida ya shiga lungu da sako ya hana ruwan sha. Sannan kuma gwamnatin APC tana kallo yaran nan sun zama yan daba amma ta kasa daukan doka ta yi amfani da shi. To dan haka mutanen bici wallahi idan ba ku ji tsoron Allah ba za ku shiga azabar Allah. Dan yanzu wallahi kaucewa wallahi wannan yaran Abubakar Kabiru Abubakar yi masa butunci ne Allah butunci ne wallahi, domin me yasa Allah ina son mutum wanda yake jin tausayin bayinsa. Abba ina jin tausayin bayinsa, ina jin tausayin yan buci wadanda ba yan buci ba, abba ina jin tausayin su. Yanzu kwankwaso ya biyo har guguwar shedan ta fara sa ku kuna tsalle kuna munna bayan kun san ku masu ilimi ne masu tarbiya ne. Yaran nan dare da rana ne ma yake kawo muku aikin da zai faranta muku, amma ku zo haka kawai dan kwankwaso ya huce ku je ku ce wai za ku bi kida ko za ku bi wannan maganar ta rota da ake ina wane ne ina wane ne ina wane ne, kwa ku zama gaffalallu wallahi tallahi ku hankali da kanku. Wannan ni'imar da Allah isa muku wallahi idan ba ku yi amfani da ita ba wallahi sai Allah ya nuna muku cewa sai ya yi fushi da ku, muku ba ma fatan Allah yi fushi da ku. Kaure cewa abba ai bala'i ne, shi yasa nake son shi abba igani akwai yan bana bakwai tsofaffin su da yaran su wadanda suke son aljihunsa, ni kuma ba aljihunsa nake so ba, amma ne da take tsakani na da mahaifinsa wallahi shi yasa nake son abba. Ba abin da abba zai bani ba zai mun arziki ba, ba zai mun abin da Allah bai mini ba, shi yasa nake cewa barau jibrin dole ne su haɗa kansu. Dan yanzu shi kwankwaso babu inda yake bakin ciki irin Kano ta Arewa Ige ya kwace ta, duk target din kwankwaso bai wuce target na abba da kuma barau ba, kuma Allah ba zai bashi nasara ba domin mutanen wayoyi ne irin aikin da barau ya kawo a arewacin arewan Kano da tsakiyar Kano da kudancin Kano. Allah ya ware shi, don haka Allah ina son mu taimaka mutane, barau ba zai tabi ba. Duk wani makirci da za ka yi wa barau wallahi sannan a hankali Allah zai nuna maka ni ne barau, ni nake tare da barau. Amma yanzu kwankwaso babu inda yake so idan yanzu ya cimma burinsa irin Kano ta Arewa, wanda ba za ka iya cimma buri ba a Kano ta Arewa. Kai kwankwaso ga barau Maliya ga kuma abba Abubakar Kabiru Abubakar duk mutane ne masu alheri, mutane ne suke cike da alheri, kuma Allah ina son mai kyautatawa, Allah ina son mai alheri. Yanzu ka duba fa kuratan sojoji ake iba kasan yan siyasan nan mayaudara ne makareta ne, wanzu bai sai ka ce Allah wadaran su, kuratan sojoji ake iba. Akwai wani yaro kanin Awali ne Turare Bucci, kanin sa ne soja ne a Kaduna yake a NDA, amma billahi lazi da idan lokacin daukan wannan kuratan sojojin sai da ya komo. A bariki buka babari na gamu da shi, duk yan Bucci ina bi yana tacewa ina tantancewa ina duk inda zai yi kada a ya musu da wani. amma duk ciyamomin da suke cikar Kano babu wannan ije iga yaran nan gwamnati bata je ba hata wannan ma'aikatar guarding and council ba abin da suke tsinina wasannan yan Kaduna kusan kashi biyu su ne suke zuwa su zo su karbi indijin na jihar Kano a karkashin wasu daga cikin lalatattun masu unguwanni sannan kai idan ka je guarding and council kana dan jihar Kano sai an maka iskanci kala kala amma idan su suka zo yan Kaduna nan sun zo da shirin su yanzu sai bi kwana ɗaya an sallame su duk su galibi ake duba akan aikin soja
1: wai a madadin yan jihar Kano
0: amma madadin yan jihar Kano babu annoba irin galibin masu unguwannin jihar Kano da kuma guarding and council kwana na biyu ina zuwa Bukavu saboda menene ai yaran ba dauke su soja ba tukunna interview ake musu dole gwamnati soja ba zai ci da su ba soja ba zai sha da su ba soja ba zai ba su wajen kwana
1: ba matsayin me kaje
0: naje a matsayin ɗayan talakawa da ake duba na rantse maka da Allah kaje ka tambaya kaje hurumi na ringa ba su kudin abinci kuma ne kokarin duk inda zan yi idan da biya ran nan mun kure lokacin gama ina gaba ɗayan ta mutum takwas ne
1: suka nema
0: gaba ɗayan mutum takwas ne a wuri ne wajen mutum 30 da wani abu kuma su ɗan wuri kaje ka tambaya kaje kowanne sai da ni musu alheri dan local government da wasu da ni musu alheri amma saboda masifar ɗan siyasa lokaci ya kusa da za ku dinga zuwa lungu da sako kuna yaudara ƴaƴansu kuna yaudara iyayensu su zo su ba ku kuɗa amma ga ƴaƴansu za su tafi soja ba ku je kun taimake su ba algon chairman ce ta ji su ɗaya kawai nan barikin sun suke gaya mini na yi hoto da su ma da yawa an yi postin za ga su biyu ina zuwa wajen dan in ga ƴaƴan jihar Kano to dan haka yanzu guarding and council abin da ya rage lokacin da za a tantance ni ma zan ji duk waɗanda suka zo da sunan wasu jihohi suka zo suka yi indijin to lalle sai an tace su kuma gwamnati tana da aiki in dai gwamnatin ba ƙarya take yi ba dole ta shiga wannan harkar kuma dole ne ƴaƴanmu su samu aikin yi so kuke su zama ƴan daba yaran da sun dogara da kansu sun tafi aikin soja ba za ku je ku dafa musu ba saboda kuna bakin ciki ba za su zama ƴan daba ba za su zama mutane kamar ku a ce chairman na local government bai taɓa zuwa wajen nan ba ɗan majalisar jiha bai taɓa zuwa wajen nan ba dukkan wani mutum na gwamnati bai taɓa zuwa wajen nan ba an bar yaran nan saboda ƴaƴan talakawa ne an ga cewa sun ɗauki hanyar da za su zama mutane kwata-kwata babu wannan yake zuwa wajensu amma idan lokacin zaɓe ya yi kun san ku je wajen iyayensu lungu da saƙo a ƙauyuka da birni saboda biyan buƙatar kanku ku je kuna iyayen waɗannan yara ƙarya da yaudara lokacin da ga su za su tafi aikin soja kun ki ku taimake su kuɗin abinci ba su da shi wallahi wani yaro kullum abin da yake kashe 180 idan zai zo Bukavu barin yana can wajen gaba da wajen wajen jangusa yake sai ya biya wannan kuɗin kuma kuɗin soja ba zai ba ko kuwa domin bai ɗauke ka ba ballanta naka ce komai ya zama property na soja komai yi masa za a yi abin tausayi yaran nan wasu haka za su zo ba su ci abinci ba wasu da kilomita 3-2 tun karfe ɗaya wasu suke tasowa suke kamo hanya ina wakilan namu ina local government ciyamomi ina sakatarori na local government ina ɗan majalisar tarayya in ma ba ka zo ba ko ɗan majalisar jiha ina PA ɗinka duk kun bar ƴaƴan talaka saboda kun ga za su ɗauki hanyar da za su zama mutane su kyautata kansu su kyautata iyayensu ba ku zo kun taimaka musu ba yanzu ga shi da yawa za mu yi asarar wasu yaran da yawa tunda ba a kula da su ba duk abin da ka sani na ƙasanan yanzu ba a yin sa haka ba a banza
1: sai da ihsani
0: sai ka je ka leka ka
1: to sai to
0: abin ya lalace alhaji haka wallahi alazim abin ya lalace amma waɗannan ƴan siyasa mayaudara ƴaƴan talaka sun je za su nemi aikin soja ba za su zo su taimake su da kuɗin abinci ba ba wannan na gani amma ka ga wannan yanan na bici din nan Allah ya saka mana da alheri shi yasa kuma ka je ka faɗa ƴan uwanka ƴan bici kai soja wallahi ka su bar abba bin abba kuskure ne babu haɗarin duniya abba ko bai zo ba wannan yaron na tabbata cewa akwai hannun abba a ciki da izo kuma babu haɗarin duniya a siyasa yanzu da ya huce Rabi'u Musa Kwankwaso billahi lazi haɗari ne a siyasa ya san ya biya buƙatar kansa saboda talakawa amma bai san talakawan yadda za a yi buƙatar su ta biya ba shi duk harkar da ake buƙatar sa za ta biya to Rabi'u Musa Kwankwaso ina cikin wannan shi yasa ina gaya maka ƴan bici ina kiyaye ku da kuyuwan akuya kuna kyallata haihu butirci haramun ne kuma yi wa abu butulci cin amana ne domin babu wannan imai da ku mutane irin abu kabiri haka ne ba abin da ya shafe ni da shi amma jin daɗi na da yake a mutane ni wallahi duk mutuncin da abba nake ganinsa wallahi mutuncin ubansa ne ba mutuncin kansa ba ne mutuncin ubansa ne mahaifinsa na ɗauke shi yayana na ɗauke shi ubana saboda ya mai da ni tun alhaji kabiri shi yasa kake ganin duk abin da ya shafi abba wallahi ko me za a ce mun na yadda a ce mun a zage ni ma akan na faɗa abba gaskiya amma dai ina gaya maka duk mutumin da in bitinci kuka ce ba za ku zaɓi abu ba rabi mun sabon ku zai muku romo kunne wallahi shi autan fukafuki ne dana ta abokin tashi
1: komanda
0: isa ina gaya muku mutanen buci ku rabu da wannan taron yuyu ne irin na kanku su shi babu wannan yake so yanzu ige karshen su irin mai girma sanata Barau Jibrin kuma sanata Barau Jibrin yayi wani abu ya ajare ku din da a Najeriya gaba ɗaya ba taɓa ajare ku irin ci shi ya kawo motion 42 kowanne kuma an yi amfani da shi shi kadai a tarihin Najeriya yake da motion 42 a shekara uku sannan kuma ina masa munna ta ya cika shekara 67
1: tsufa ya fara zuwa
0: eh to ai dama an shi Barau bayan tsufan ma an shi kansa alheri ma girma ne Barau ya girma Barau dan mutunci ne Barau mai dauka wallahi duk wannan yake gaba da Barau sai Allah ya hada shi da masifa
1: to komanda
0: saboda ba dan wani abu Barau ina da alheri Barau mutum ne mai tausayi waɗannan mutane da suke gaba da Barau ƙarya suke ba za su ga bayan Barau ba domin idan ka ce za ka ga bayan Barau za ka ga bayan ikon Allah jahilai ne ba su san Allah ba duk filan ɗinku da kuke a kan Barau na banza da wofi ne domin Barau dama Ubangiji ya ce kun zama bawa na Barau kuma wallahi a yanzu in muna siyasa Barau kan kuka gani gangar jikin na baya kuma muna tare da Barau komanda ina tare da Barau arewa

0: PC founding member ne na committee na karamar hukumar Bumi a shekarar 2013 zuwa 2015. Insha Allah idan ana bai da mu za'aji inda wannan tattauna za ta sa gaba. Kafin mu ji ga cikin shirin tsundum zan so shi honorable Shaibu Idris Zango ya sallama da masu sauraro.
1: Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To kasancewar jam'iyyar APC jam'iyya ce da ana iya cewa a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a yanzu ana iya cewa ta yi shekara uku da fara mulki. Ban sani ba izuwa yanzu zan mai da abin magana a gare shi domin mu ji a izuwa yanzu kamar wani irin ci gaba aka cimma.
1: To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kowa ya riga ya sani shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yanayin da aka zo aka samu mulki da yanda ya samu mulki da yawa mutane wasu ana yin lissafi na ci gaba wasu kuma suna kawo ganin kamar matsaloli da aka yi karo da shi. Amma mu da muke a cikin jam'iyyar tun 2015 da mu lokacin Buhari gaba ɗaya aka yi mulkin da aka yi aka gama mun san irin 'yan ƙananan matsalolin da ake da su a lokacin da shugaban ƙasa Allah ya ji kansa Buhari yake kan mulki da kuma shi da ya zo ya taka abin da ya zo ya taka ya taras. To abin da yake ba mu sha'awa a wani lokaci da ya shafi shi shugaban ƙasa idan ana kukan wani abu wani lokacin sai ka ji da bakinsa ya fita ya furta cewar kamar ana kukan kaza kuma yana sane da shi kuma in Allah ya da zai gyara. Yawanci masu shugabanci idan ana kukan ma ba ma sa nuna sun sani ballanta nasu ce za su kawo gyara. Mun sani mutane da yawa ana cikin wani yanayi na rayuwa ba za mu zo mu ce wa mutane a'a jin daɗi ake yi na rayuwa kamar inda kowa isa ba shekaru na baya da suka wuce ba. Dole mu faɗi gaskiya ana cikin takura musamman talaka. Amma shi shugaban ƙasa da kansa ya furta ya ce akwai abubuwa da ya yi nazari mutane suna cikin tasku za a kawo gyare-gyare idan Allah ya yarda don a samu sauƙi. Akwai yawancin mutanenmu da suke sana'o'i sun samu harkokinsu sun tsaya musu neman ɗari da kobo yana nema igagara kuma wannan shi ya kawo tsitsitsin da ake a cikin rayuwa. Ɗaya daga cikin matakai da aka ɗauka misali an janye tallafin mai. Tallafin man nan da aka janye a gwamnatance tunda ake samun kuɗi a gwamnatance ba a taɓa samun kuɗi bin yanayin da aka ce an janye tallafin man nan da aka yi ba. Amma duk kukan da ake yi ba za ka jo inda a cikin mulki sun zo suna kukan cewa ana jin tsitsi ɗin ba. Kar da mutane su manta kowa ya duba jaridu a wannan watan da ake ciki biyan karshe da aka yi na tattara kuɗin da ake cewa wajen revenue mobilization abin da suka raba ya kai 2.3 trillion abin tunda aka yi Najeriya ba taɓa raba irin wannan kuɗin ba. Shin gwamnatin tarayya da tace za ta tara kuɗi ba ta tarawa da take tara ita kaɗai take karɓa tana ba ƙananan hukumomi tana ba wa jihohi amma duk idan aka tashi kukan sai a yi ƙare akan gwamnatin tarayya. Wataƙila irin wannan ce ta sa shi shugaban ƙasa ya ɗauki gaban kansa na cewar a kawo wasu gyare-gyare kaɗan daga ciki shi ne akwai ma'aikatu da suke lura da wasu abubuwa marjin daɗin mutane aka ɗau mataki in ba da misali da ma'aikatar wuta wanda su watan kamfaninnikan da suke raba wuta wanda suke korafin ba a samun wuta isasshiya a hange na gwamnatin tarayya da shugaban ƙasa yana ɗaya daga cikin matakin da idan an samu tsayayyen wuta a Najeriya to mutane masu ƙananan sana'o'i za su samu sauƙin wani abu. Kowa ya sani tsakanin watan 4 da 5 ɗin nan na wannan shekara shugaban ƙasa ya sa hannu a kuɗi wajen 1 trillion da wani ƙari trillion ɗaya da wani abu don a ba wa waɗannan kamfanoni irin abin da idan bai baye su ba a samu isasshen wuta a yi maganinsu. To a tunaninmu daɗin abin shi ne tun da aka faɗi matsalar isan da matsalar ya fara ɗaukan wasu daga ciki. Sannan akwai matsala ta tsaro da ake fama da ita kowa ya riga ya sani akwai matsaloli na tsaro a cikin harkar nan ta ƙasa. Shugaban ƙasa ya ɗauki matakai na cewar bai ce bai sani ba ko kuma ice babu ya yarda da akwai kuma ya san da shi kuma aikinsa ne ya kawo wannan gyararraki. Amma duk da haka na san wasu za a dinga kukan cewar su ba su gani a ƙasa ba. Amma dai da kyau shugabanka kai kukan ina da matsala kaza ya ce ya sani kuma ya ce zai gyara. In ka gama takan da ya ɗauka na gyaran na gaske ne sai ka taya shi da addu'a idan na gangane kuma sai ka yi suka wanda dama ita demokaradiyya ta ba da wannan dama ba za mu hana wanda za su yi suka ba domin mulki ne irin na demokaradiyya. To waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da nake suna haskawa mutane ba zuwa muka mushe komai gwamnatin tarayya ko munin shugaban kasa daidai take yi ba ko ina tafiya daidai a akwai abuwa da ake yin kurakurai a ciki amma dadin abun kurakuran an yadda akwai a ce bari a dauki matakan gyara kuma an fara dauka
0: to dangane da waɗannan batu da kai musamman tun daga farkon janye tallafin kuɗin man fetur kuma abubuwa da suka shafi tsaro da sauransu da kuma matakan da kace shugaban kasa yana dauka musamman na kuɗaɗen da ake samu da raba su da ake yi duk da wannan kokari da shugaban kasa kace yana yi amma me yasa har izuwa yanzu talakawan Najeriya suke kuka da shi
1: gaskiyar magana mu dai abin da muka dauka guda daya mataki guda daya shine magana guda daya fade ta a zahirance har kotu ta bada umarni a sakawa kananan hukumomi mara mutukar kudin da za a bawo kananan hukumomi ba kai tsaye gurin su zai zo ba su ne suke kusa da talakawa hatta tsaron nan da ake magana ai tsitsi ne isa yaron da bai samu ba abinci bai samu ya karya ba kaga ko nuna masa wata hanya da zai je yi ta'addanci ya samu kudi a guje zai je yi amma in dai ya waye gari isan da abin da zai je yi ya samu nasa halal mar wallahi ko ka ce ya je yi ba zai yi ba amma duk da ma waɗanda suka san harkar ta mulki sun sani inda duk matsatsi ya riga yawa tsanani yawa to dancan zaman lafiya a wannan guri babu shi muna dada roko shugaban kasa ya rufe idan sa wancan magana ta bawa kananan hukumomi da masa imanta da komawa da za a yi wai second term yi doka ya tabbatar da ita ibada umanni kudin kananan hukumomi a ba su kayan su kai tsaye to cikin matsalolin mu na tsaro guda 10 wallahi sai kaga sama da guda 50 ko 60 sun sauka kasa saboda za ka ga kudin ya sauka kasa kuma da an zo da matsala a karamar hukuma za a yi maganin ta muna da kananan hukumomi 44 idan an ce a gwamnati kawai ta jiha ita za ta yi lokar gamin 44 kafin ije wani wajen ma wata nawa za a yi amma kowace iya mulkin ta za ta tsaya yi abinda idame ta taimaganin sa nan gurin matsalar su ta tsaro ce can kuma matsalar su ta ruwa ce can matsalar su ta rashin samun zaman lafiya ce kowace sai ta dau iya matsalar da ne ta taimagani amma haka ba ta tara ka ta tara gode abin ba za a samu yanda
0: nufin suwaye ma'ana rashin zuwan kudin kananan hukumomin kai tsaye
1: to ni a guri na ka san abu ne guda biyu mu yan siyasa muka san wannan shugaban kasa ina da sha'awar a ba kananan hukumomi abin su kuma ina da sha'awar ya koma mulki waɗanda za su zo ba su ji dadin ba kananan hukumomi wato damar su kai tsaye ba su kuma suna da rawa a wajen zaben sa na gaba a iya tunani na shi yasa abin an ki a takura a RP da amfani da karfin mulki ko ta ce tace a ba su kayan su Supreme Court ta ce a ba su kayan su ni dai in ni ne shugaban kasa ba abin da zai hana ni in ce waɗannan kuɗi daga raba nuna bulajin kai tsaye a ba kananan hukumomi kayan su
2: ina ba da shawara ita gwamnatin tarayyar ta gaza kenan wurin tabbatar da wancan
1: hukumomi ba ai ba gazawa bace ka san a siyasa mu
2: kan sakawa kananan
1: ba za mu ce gazawa ba ai kananan hukumi idan ka zo a siyasa ce wataƙila tunda ku a matsayin ku na matsayin yan jarida iya fahimtar da za ku abu da mu yan siyasa abin da za mu rufe idan kana da wata matsala a gaba ka san wani zai iya kawo maka cikas wani abin ka san shi sai ka hakura ka bari ka ce ka tsallake a iya tunani na shugaban kasa daga kafa yayi idan Allah ya sa an yi zabe an yi an gama next zabe ba abin da iman zafi ba wani ke jin tsoro ba dama ba sake dawowa je ba a tunani na waɗannan abubuwan to za a enforce din su zama kamar a dokance ko ba dokance zai ce da karfin tsiya ba a'a abu ne wanda doka ta ba tunda har an kai Supreme Court ta ce a saka musu kai tsaye to a me hana ba a saka musu ba a tunani na waɗanda ba sa san a saki suna da wata rawa da za su saka a zaɓe gaba yawancin su zaka ai yanzu misali duk inda yawancin gwamnonin Najeriya suke ba sa san a saka wa kananan hukumomi kuɗaɗen su wannan shine general abu na idan ka lura kana gwamna kananan hukumomin ka ko nawa ne sai inda kaga dama kai da kuɗin su naka na jiha sai inda kaga dama kai da su da kuɗin su sai aka zo aka ce a kwace nasu a basu ai daga sannan ba kowane gwamna bane kai tsaye duk da yanzu ka duba ko gwamnoni ai da sun saka musu kudin su kai tsaye a nan Najeriya amma dai mafiya yawa kusan 90% din su ba a saka musu wayannan kudade ba dan haka ina tabbatar maka da cewa daga ran da aka ce an saka wa kananan hukumomi da mara su je su yi abubuwan da za su yi kai tsaye wallahi da matsalar tsaro da kai ta ko mecece ba a ciki sai ta sauka kasa da wajen kashi 60 zuwa 70 cikin dari
2: to Allah ya sani kawai kuke yi ba kasancewar yadda kuke neman sake komawa
1: karo na biyu a duk wannan da
2: muke komawa amma alƙawarkan da kuka yi waɗannan a sake samun matsalolin
1: a'a ba haka bane akwai abin da zaka yi shi idan ka yi shi ka sani misali idan ka da ta biyin in ka ki yin wannan abin da zaka yi sun zaka da ta uku ne ai da ragaran da ka da ta biyin in dai kana da niyyar yin abu ba wani abu da zai kare ka to sai ka zo abin da kake so kai dan ka bar tarihi ko mutuwa kai za a ce a lokacin ka an yi kaza
2: to mafiya lokacin da Tinubu ke neman ƙuri'un talaka yayi alƙawarka na cewa talakan ƙasa zai ji daɗi kuma da ya zo ya karɓi ragaman mulkin nan sai ake ganin cewar kamar kasan abin da ya faɗa
1: akwai gurare da aka zo wasu abubuwan tsakani da Allah bai zaci za su zama haka ban mana harkar tsaro amma shi shugaban ƙasa
3: ƙayyatar da matsalar tsaron amma su watsi irin ya wannan sai muke ganin shi a lokacin da ya riga izo tinkara idan ya samu sauƙin wayannan abubuwa amma dai zancen su fadada haka mu zo aka ba sai muka yi karatun mai ijawo haka a tunanin mu matsalo matsatsari da aka samu shi yasa kowa ma in an gayyace shi shiga cikin harkan nan da ake cewa ta rashin tsaron shine ta'addanci da ake yi din nan a kama mutane ayi kaza idan ka gayyaci mutum izo shiga sai kwana uku hudu ba ne bai kariya ba bai ci abinci ba sai ka shiga wata hanya mu zo muna kama mutane mu ce a ba mu kudin diyya to duk irin ya waɗannan sai kowa in ka jawo shi izo ba wani aikin da yake sai ya ce izo ya shiga idan an kauda waccan matsalar ina gaya maka ita kanta matsalar tsaro da soja da 'yan sanda za su samu kwanciyar hankali domin da yawa waɗanda suke harkar ba sa yin ta da zuciya ɗaya dan ba yanda za su yi ne
4: a cikin wannan shekara uku da gaban ƙasa ana zargin cewa akwai jam'iyyu na hamayya suna zargin cewa ya fito da wasu hanyoyi na kamar daƙile su game da abubuwan da suke wato gabatarwa an ga abubuwa na zaɓe sun zo amma a fito da wannan a fito da wannan makamaci irin wannan shin me za a ce game da wannan abubuwa da shugaban ƙasa
3: mu da muke 'yan siyasa
4: mun zarge-zarge suke gabatarwa
3: mu da muka bance 'yan siyasa duk inda 'yan siyasa suke idan suna da burin su yi rigimar su karɓi gwamnati a hannun gwamnati kowa a jiburi yake to ina tabbatar maka waɗanda ake kira 'yan adawar Najeriya ba su da shirin karɓar gwamnati daga hannun APC
5: me yasa
3: buƙatar kowa ita ce a gaba in dai ba za ta kai ba to kan ma abin da ake nema na a canja gwamnatin ita bata saboda haka tunda suka rabu daban-daban kowa ya kama layinsa idan za a ce a karɓi gwamnati to ni ne idan ba ni bane to kan ma a samu din gwamnatin da take kai ta ci gaba
5: sai ana zargi shi shugaban ƙasar shine ummul abais rarraba su
3: da suke haka
5: ne gaba ɗayan su a dunkule
3: idan suka dunkulan to izo dan me za a raba su ai yan adawa duk inda kake dan adawa kuna so karɓi gwamnati aje komai ake yi a zo a ce za a zo a karɓi gwamnati da mu aka yi tusonin an 15 duk abin da aka yi fatina da ni aka musamman ma ni ina cikin adoni aka yi zaɓen dan wakili da aka yi na shugaban ƙasa Buhari tusonin an 15 muka je har Lagos aka yi da ika da gaske ake duk wanda ya buro takara sai da aka taka masa burki aka ce abin da ake jikiwa ga dan takara da zai karɓu a wani ɓangare mu kuma da muke daga wannan ɓangare mu dafa masa aka yi ba wani dan takara da za a yi fito da shi karɓa a arewa irin Buhari aka daƙile ko saboda ana tunanin a wannan lokacin in ka tsaye da Buhari dan arewa ba kuɗi babu campaign babu komai zai zaɓe shi ɗan are masu buƙatar su karɓi gwamnati sun haɗa kansu suka ja gefe guda wanda suke daga ɓangaren yarabawa suka ce ku kyale mu za mu kawo 'yan ƙuruncin zaɓe wanda suke daga ɓangaren yamurai suka ce a kawo mu za mu kawo 'yan ƙuruncin da za a ci zaɓe 'yan arewa su za su ba da ƙuri'ar cin zaɓe in dai Buhari ne kuma aka yi Buhari kuma izo ya zama ko an samu
2: rede farin jininsa ba ne ya sanya ya samu in
3: ai dama farin jininsa aka auna aka ga idan an tsaye da shi to wa'ancan za a yi kala a nan sai a ci zaɓe su ma waɗannan da sun yi nazari sai su ɗauki mutum guda ɗaya su ce in mun tsaye da wani daga ɓangare kaza to mutanen kaza za su yi ma kaza sai a yi kala a nan sai a ce za a ci zaɓe daga ran da suka zo ba jami'a ɗaya suke ba suna haɗa gaba ɗayan su wajen su uku ko su hudu gaba ɗayan su sai wasu kamata suka bar wasu a wannan tun da aka yi wannan
2: kunna musu wutar rigima ne a cikin jam'iyyar ta ADC da suka koma
3: mu da muke a cikin jam'iyya mai mulki duk inda ka so ai za mu so a ce muna da adawa mai karfi don mu ma mu gyara wani abu amma daga ran da muka fuska ci abinsu ba da gaske suke yi ba gaba ɗaya su ba mu magana gyaran Najeriya cin za a gaban mu
2: yan adawa ku ne kuka shiga kuka fita wurin ganin kun dara jam'iyyar nan gida har aka samar da Nafi Bala daga tsagen sanadaban
3: ɗan siyasa kullun rabu da shi ba zai rasa hujjar da zai ɗora kansa idan an zo an yi wannan ba kowa aka samo daga ciki idan sun haɗa kansu suka ce sun yi wannan tunanin a guri kaza zaɓe za su ɗauka su zo su karɓi gwamnati a hannunmu ni na bada misali ai akwai wanda suka fito suna takara kowa ya sani haka aka sa su aka ce kansi a lokacin da aka tuso zan fitin da gaske ake ana so a karɓi gwamnatin amma wannan lokacin da yake da ba da gaske suke ba wannan ya kudu wannan ya arewa sai su fake da rigima a can rigima a nan rigima a nan idan da gaske suke focus za su a junansu su sun san wane ya fi wane cancanta sai a tsaye da shi guda ɗaya shaura mu haƙura mun kafa gwamnati mu zo mu tafi sun yarda sun fidda guda ɗaya duk wanda yake a cikin yan adawa idan bai samu yanda yake so ba to kwadar gwamnati APC da su gaba da mulki a yau ba a gobe haka suke ba wanda iya da cewar e kai da bukatarsa don su karɓi gwamnati babu ɗaya daga cikinsu ku shaida ne 'yan jarida ba wanda ya taɓa furtawa cewar idan an tsaye da wannan ni na da ya cancanta zan mara masa ba waya a cikinsu ya yi
4: mun gangaro Kano da tafita zango ya yi takara ta sanata an ga kuma tindacinda da aka yi game da wannan wato takara ina aka kwana batun takararsa
3: to Dr. Muhammad Musa Fata Zango ya shiga ya takara watakila ita za ta fi bani ma sha'awa na wataƙila za a dinga tunanin wai me ya kawo shi da ta fata cikin wannan takara ne da me aka yi a baya da kuma yanda aka zo a yanzu da ma wani abu da ake ganin mu da muke ƴan goyen bayan fata zango muke ganin ba a yi mana daidai ba ko kuma ba a yi mana adalci
5: wai ba su yi muku daidan ba
3: yawanci da wanda duk suke da ruwa a ciki har suka kai ga matsara aka fidda dan takarar da ake cewa an yi wanda a gurin mu har yanzu sauraro muke a zo a yi primary ko a zo a yi musalaha wanda mu a jami'ar ABC ta Kano Central duk wanda yake tare da Muhammad Fata Musa Zango yana sauraro ne a zo a yi masa primary ko a zo a yi masa consensus domin a iya sanin mu
5: kuma sunan da aka fitar fa kuma an
3: ai wannan cisar kizo ai dalilin hira kenan mu gaya muku cewar idan da an yi wancan mu mun ce ba a yi zabe ba mun zo local government
5: goma sha biyu
3: ina zuwa ai zan zo ga wannan magana mu maganar da muka yi cewa aka yi a wajen taron da aka gabatar da wanda aka ce dan takara an yi consensus dan takara mu ijiyo wannan labarin ya dau biro da takarda yace ba a yi consensus ba shi yace baya ciki ba a yi da shi ba to abinda muka so jam'iyya da za ta yi wanda yi wannan korafi har ya dauki biro da takarda ya rubuta ya aika wa jami'a ta kasa ya du aika wa committee da aka sa na zabe na kasa ya aika wa jami'a ta jaha ya aika wa committee da aka zo aka sa zabe na jihar Kano duk ya ba su a rubuce to irin wannan da aka yi Dr. Muhammad Musa Fata ba a yin maslaha babu mutum da suka ji wannan abinda mu muka so ai mana muka ce ba ai mana adalci ba tunda muka yi wa'ancan rubuce-rubucen zuwa yau da sai a ce wannan committee sai ya gayyato shi tunda in sun san an yi wasu maslaha ko an yi zabe ɗayan biyan duk wanda aka yi su suna da hujjar da za su tabbatar an yi ko ba a yi ba sai a ce Muhammad Fata Musa zo mun ga rubutunka an yi kaza ya aka

0: wanda ba su shiga takara ba a jini da kyau mun siye form mun je mun biya mun je mun yi screening duk abin da ake wa jami'a mun je shugaban mazaban mu mun je mun gabatar da mutane mun taimaki mazabar mu da har da za a yi a taimaki jami'a mun taimaki local government din mu da yanda za a yi a taimaki jami'a da yan jami'a mun taimaki Kano Central Senatorial Zone da yanda za a taimaki jami'a da yan jami'a mun taimaki jami'a ta jaha da yanda za a taimaki jami'a da yan jami'a wa'anda ma ba su yi sun ba an bi su har gida ana lallamin su a ba su hakuri mu me muka yi da ba za a yi ba wa'anda muka fito din ambulayi ka koma ku bi tarihi ku wankita ku yan jarida ne ku national headquarter ku fuskanta duk mutumin da ya cika kaida shiga zabe a cikin zaben Kano Central Senatorial ba wanda ya cika kaidar da aka sa ta jami'a irin Dr. Muhammad Musa har wanda aka ce an gabatar da shi dubun mun siye form mun cike mun mayar mun je mun yi screening an ba mu takardar mun tsallake screening duk wayannan fa mutum sun yi daga baya ne ita in za a yi maslaha ai dan takara kake sa a gaba ka auna shi akwai dan takara da zai fito ni dan a sani da ba akwai abin da nake bukata da na samu wannan bukatar zan aje takara akwai dan takara da zai fito in ya fito da ba ta sa bace takarar ta wani shi a boye shi ya kira shi shi ya sa shi shi yake kashe masa kudi da an dakile mai yin wannan abin ko ya ki ko ya so haka zai aje takara Dr. Muhammad Musa kowa i karance shi ya sani sai aje a auna da me ya fito a iya sanin mu Muhammad Musa takara ibuto idan an bashi zabe yana son kowa izo imara masa baya
1: amma take jam'iyyar APC nan ta ku tana kallon wanda yake da capacity ma'ana wanda aka sani yana takara a wannan kujera baka ganin cewar ko wata kila dai la'akari da cewar ko ba ma a san dan takarar naku ba ma shi yasa ta dauki gabarar baiwa shi wanda Malam Ibrahim shekaru waccan takara
0: ba ma adawa da wani wanda aka ba takara da kuma wanda suka shiga takara mu abin da muke ja yanda aka yi da aka yi wannan abin sai muka yi korafi da muka yi korafi to ba wanda iya waye mu
1: a wajen wa
0: da sai a kira mu mun yi wa uwar jami'a ta ƙasa korafi ga yanda aka yi harkan nan duk mazaba 172 sai da muka tashi mutane muka ce za a yi zabe ran kaza ranar da uwar jami'a ta sa mutanen mu suka fito wata kila duk kun gani an haska a social media sun zo da kadin su na zabe yan zabe ba su zo ba kawai sai muka ji an cewa an yi consensus to mu da muka fita filin zabe tun daga nan kamata yi da uwar jami'a da masu fada a ji a jami'a sai su kirawo Dr. Muhammad Musa ya ku da muka fita consensus amma mazabu 172 za a ce jami'a ba ta da labari mazaba 172 mutane sun fita zaben Dr. Muhammad Musa to da ya akai sai kai ka tura mutane ba ai wannan ba to daga sannan sai a ji idan yana da wani abu za a ji daga bakin sa idan babu sai a ji daga bakin sa
1: amma maganar an ga ba domin yin sulhu a iya cewa an ga mai girma gwamna engineer Abubakar Yusuf ya tattauna da yan takarkari daban-daban musamman ma a wasu wuraren da wasu suke da takaddama ba ka ganin ba al'umma za su zargi cewa kai ko kawai kun zo kuna fada ne domin ku nuna cewa kuna aiki ko kuma ku nuna cewa ya bata muku adalci
0: a shari'a irin ta siyasa wacce ake irin wannan duk abin da aka yi da kai kazo kai korafi iya abin da muka sani ai babban abin da ya ba mu mamaki shine waɗanda ba su shiga zabe ba ba su shiga zabe ba ana ba su ana lalamin su mu mun ce zabe muke sauraro a zo ai mana amma ba wanda ya tuntube mu me yasa wai kuke cewa ku ba an yi abin an gama ku zo ku ce mu ai wannan ce daga sannan za a ji me yasa shi Dr. Muhammad Musa fata yake wannan maganar ta cewar ba a yi masa adalci ba ko mu da muke cewa ba a yi mana adalci ba ba wanda yake tuntube mu
2: Abdul Shaibu Idris inda misali tunda kai magana akan wannan abu inda za a kirawo ku a nusar da ku kamar yadda aka kirawo da sauran waɗanda suka nemi takara akan wannan kujera watakila kuna iya hakura
0: to wannan ce idan kaga mun san muna da amfani daga ran da aka ce wa na zo ka ji ai musamman an san kai kana da wani amfani kenan mu ba zuban da aka yi mana yanzu shine in mun ga dama mu yi in ma mun ga dama mu yi da mu da babu ladai ba a buƙatar wata gudunmuwar mu a cikin harkar nan wanda muke so muna musu kuskure a cikin bayanin da nake so ne muku a wannan hira shine Dr. Muhammad Musa fata ya yadda yayi alƙawari kuma mu bayan an yi wannan abin ana fa wannan jahiyar yace yayi alƙawarin zai taimaki shugaban ƙasa a zaben sa yayi alƙawarin zai taimaki gwamna a zaben sa ƴan majalisu da suka fito tara takara zai taimaki su kuma ina sauraron iji idan an nemi gudunmuwar su a Kano dan matakar Kano santaral in an neme shi to zai bada gudunmuwar su in ba a neme shi ba zai nada hannun sa
2: zai taka bakin faranti kenan
0: batan a ba zan taka bakin faranti bane maganar da yake yi shine idan an neme shi a wancan tsarin za a irin waɗannan abubuwa idan ba a neme shi ba to a wancan kujera ai ba ku duka ba ɗayan kujerun bane yanzu misali yanzu ya zo ko sa TV ba yi ba ya zo ya ce da mu zai taimaki harkan nan da sunan gwamna zai taimaki harkan nan da sunan shugaban kasa ya

0: taba kungiya iyakar abin da yake takara Kano Central ce local government 15 duk inda mazabar da take a Kano Central daga inda nake yanzu din nan zan dauki wayan kira maka mutum 1 2 zuwa 3 4 ko 5 a kowace mazaba da take 172 nan wayannan wakilai ne na Dr. Muhammad Musa Fata ko iya su a ce ba wanda za shi a ce su ne yan jami'a da suka mara abin nan a tunanin mu za a sami irin waɗannan abubuwa a ce da mu ba mu zo mu ba da gudunmu dan muna da wakilai ba ai ba amma tun da yayi alƙawari ishi ina kan bakansa nace muku ko sa TV ba ai ba ya tara mutane ya tara matasa ya kafa wasannin bal dan ya jawo kansu da ya jawo su sai kafa kungiya da sunan Fatahiya AKY me yake nufi da AKY Abubakar Yusuf ice ya hada wayannan abubuwa ne ta tashi daga local government 15 ina da wakilai yanzu local government 44 din nan ya yadda ko da gwamnati ta kira shi ko jami'a ta kira shi ko kada a kira shi ya rubun asirin da Allah ya masa zai taimaki jami'a a wayannan zabuka da kai ashe idan abun na taka faranti ne ma da sai je ce ba zai wannan abun ba a'a abin da yake ja shi a zo a kirawo shi a ga ina da muhimmancin da za a kira shi wancan abin da yake cewa ba a yi masa adalci ba ai nuna ina ne ba a yi masa adalcin ba wallahi da za su kira shi su zauna da shi sai sun sha mamaki dan rigimar da yake yi ba rigima ce ta cewar sai an masa mukami kaza a cikin wannan harka ba
1: Malam Shaibu an ga yanda aka yi misali yan takara sun zo kowanne an bashi form ya ciki cewa zai jam'iyya wato biyayya duk abin da ta yi a cikin yan takara karan nan kuma an ga wanda suke takarar center din nan da shi da ta fita da sauransu sun karɓi form din nan sun ci ciki haka aka yi a cikin sauran yan takara kari wato daban-daban cewa jam'iyya za ta yi wannan ko kuma a yi masalaha ko kuma a duk abin da ka cike wani zakon jam'iyyar biyayya ana ganin wannan abin da aka yi tun a wajen cika form da sauransu ba za a ce kuma ne ma kuke kawo wani abu a cikin jam'iyya ba
0: mu ba rigima muke so za mu kawo jam'iyya ba an yi wannan harka an fito da ita a fili amma me yasa misali da aka yi maganar idan masalahar da ake cewa an yi masalaha ai shi kina an samu gaba Dr. Muhammad Musa Fata zo mu muka zauna da kai muka yi kaza masalaha how comes wani dalili in dai masalahar da ake magana an yi masalahar da ake faɗa in an yi ta to sai a tsaye shi yaya aka yi masalahan nan hai da kai aka yi kaza idan aka kira shi daga bayanansa za a gano wannan mutumin fitina yake nema ko wannan mutumin so yake yi a zo da wani abu da aka yi kuskure a gyara kuma tun da isa ka daga iyafa da ya faɗa ya ce shi kowarsa ta masalaha a buɗe take amma magana ta gaskiya yanda ake ikirarin masalahar shi a gurinsa ba a yi masalahar da yake ganin ya gamsu da ita ba domin abin da aka gaya masa daban abin da aka aiwatar daban kuma aka zo aka faɗa mutane daban to da sai a kirawo shi abin da aka yi kaza an yi kaza Dr. Muhammad Musa yaya aka muka yi wayannan abubuwa kai shiru kuma yanzu a rediyo mun ji kana kaza ko mun ji ka rubuta takarda ta korafi akan kaza bayan an yi kaza ni kaza da an kirawo shi to dun maganar nan zuwa yanzu da ta kare da an ji me yake ciki me yake me zai fada idan wancan abin ina da makara ai kare idan abin da zai nuni ne an yi kuskure in nuna jami'a kuskure ta gyara a wuce wajen idan kuma
2: daga shugaban kasa bane yazo kai tsaye
0: ai zancen kan ma'aikacin shugaban kasa kariya shugaban kasa bai ce ga wani bai tusasa kowa ba kuma ya sake fada ya ce yana goyon bayan tsarin yan jami'a su zabe da fa daligan ne dalilin ka kawo kudin ka kaci zabe in baka da kudi ba za ka ci ba sai aka ce dukka da kare member wato mikatin jami'a izo yi zabe abinda shugaban kasa yake so a motsa jami'ar yan jami'a su ga suna da ruwa da tsayuwar ka amma ba a zauna a je a fitar da abu da ba in ba da haka ba a zo a sai a yi zaben dalilin din
2: to watakila ko suna kallon yawan ƙuri'un da yan takarkarin za su kawo musu shi yasa suka zaɓi malam din a matsayin wanda suke ganin cewa zai kawo musu
0: kullum muna magana mu yan gidan Dr. Muhammad Musa Fata muna girmama mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekaru kuma muna magana ne ba wai dan an tsere Malam Ibrahim Shekaru ba duk wanda aka tsere a ciki a yanda sirrin da aka dauko muna da bakin magana da zamu faɗa mun tsara abubuwa da zamu yanzu mutane suna mamaki Dr. Muhammad Musa Fata daga ran da ya fito takarar nan mu da muke ake kulle kofa da mu musamman ma ni a matsayina na darasa janar takarar sa na san cewar ya fito da tsari guda biyu idan Allah ya bashi takarar nan ga tsarin da zai yi ya tafi da ita ije takara in ka zo kai wayannan abubuwa idan kuma Allah bai bashi ba amma ba zai nada hannunsa ba sai ya dire nan da shekara hudu duk local gamban din da take a Kano Central Dr. Muhammad Musa sai da ya gaya mun sai ya nuna abin da a cikin shekara hudu ko ina gwamnati in ya ci zabe an nada ya ci zaben sanata in bai ci zaben sanata ba sai ya samu abin da zai nuna wa duniya cewar ya taimaki local government din nan da wani abu guda
2: wai da wani aiki sa kuka yi wukan kubun da kuke tada jijiyar wuyan cewa kun cancanta dauke watan takara a danka mu
0: to masha Allah an zo gurin Dr. Muhammad Musa Fata ma'aikaci ne na hukuma ta NNPC wanda ya kare ya bar aiki a matsayin sa MD Medical Services na NNPC a nan yayin ritaya shekara 20 ni da nake magana shaida ce daliban da suke a yanzu wasu suna jami'a suna karatu Dr. Muhammad Musa ne yake ya dauki nauyin karatun su wasu lecturers ne a yanzu Dr. Muhammad Musa ne ya dauki abin sa shekara 20 da ta wuce idan yana da burin siyasa shekara 20 ya ci a ce ma kukan riga ni san wayannan amma mu abin da muka dauka yana ganin Allah ya rufa masa asiri ba zai zauna kurin ba ya taimaki mutane wani lokacin ina cewa idan kamar wadannan yaran babu ilimi tafiya abin zai yi a banza saboda haka za su zo su shiga harkar lalacewa fitintunu su da mu kasa da shauran su ya dauki nan biya musu ina da foundation din nan a 2000 ansiri ya fara amfani da ita yana biya mutane kudin lafiya kudin makaranta da menene shauran su sai daga 2000 ayyukan ta zo da abin iyawa sai ya je kafa foundation ya mata register saboda haka wadannan abubuwa da ake tafa mai magana Dr. Muhammad Musa for the first 20 years shi in ka tambaye shi irin kudin da inar kaddar dan adam ya huta ba za su kare ba yanzu hira da nake muku ya je ya dubi makarantu ya dauko yara ya koya musu sana'a idan ka yi karatun ka gama babu aikin yi an koya wa yara aikin sola yanje ko sati ba ai ba ya je ya yaye su yanzu ya ce local government din sa 15 sai an zaluko wasu kaga alamar da yake cewa ka in ya ci zabe zai yi wani abu in ma bai ci zabe ba zai yi to yanzu ya ce a nemo masa mutane a local government 15 na Kano Central zai dauki nauyin za a koya musu aikin computer idan sun gama shi zai nemi hanyar da za su zamanto in sun gama aikin ba zai zuba musu ido ba yaya za su gudanar da aikin domin ka koyi sana'a amma babu aikin me amfanin sana'ar da zaka koya to duk wannan ne maganin zaman banza dan a rage yaran da za su zamanto sai sun dogara da aiki na gwamnati Dr. Muhammad Musa ina da tsari a kasa idan Allah ya bashi takara ta sanata zai yi idan Allah bai bashi takara ta sanata ba zai yi abin da bayan shekara 4 zai fito da shi da ma kowa ya ci zaben sai ya ji mutane su yi alƙalanci a madayin sa na mutum ga abin da yayi a madayin sa na wanda kuka zaba ga abin da yayi mutane su taru su je su yi alƙalanci
3: mai sauraro kana sauraron wannan tattaunawa kai tsaye wacce take zuwa maka daga gidajen rediyon Rahma wacce Nur Abubakar Musa yake wakilta da gidan rediyon Premier wacce Fatima Muhammad Aliyu take wakilta sai kuma Freedom Radio da ni Murtala Abdullahi Dan Sudu nake wakilta da fatan za a biyo mu a cikin shirin idan muka dawo daga hutun rabin lokaci domin jin abin da zai wakana a gaba

0: Mai sauraro barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci da muka je kamar da yadda kuka sani hirce ta musamman take zuwa muku daga kafafen yaɗa labarai musamman Rahama Radio dake yaɗa shirye-shiryen ta akan mita 97.3 wacce Nura Abubakar Musa yake wakilta da kuma wato Premier Radio da Fatima Muhammad Aliyu take wakilta wacce take gabatar da shirye-shiryen ta akan mita 102.7 da kuma Freedom Radio wacce take gabatar da shirye-shiryen ta akan mita 99.5 wadda ni Murtala Abdullahi dan Sudi nake wakilta kafin mu je hutun rabin lokaci a wace wato wannan tattaunawa dai muna yin ta ne da Honorable Shaibu Zango wanda shine director campaign na dan takar sanatan Kano ta tsakiya Dr. Muhammad Musa Fata Zango a cikin jam'iyyar APC kafin mu je hutun rabin lokaci Honorable Shaibu mun ji kana faɗa abubuwa da dama musamman wadanda wannan dan takara naku yake yi musamman dangane da abubuwan da zai kawo ci gaban ita jam'iyyar APC duk da yadda kake faɗa kamar ba a yi masa abin da ya kamata ba amma hakan bai sa ya janye hannunsa ba to mun ji kun faɗi abubuwa da dama musamman ganin yadda kuke kallon kamar an mai da kusane ware musamman daga cikin waɗanda suka fito neman wannan kujera ta sanatan Kano ta tsakiya a dunkule idan muka tambaye ku musamman waɗanda kuke magana ko da makogaran su ko kuma kuke taka rawa da bazasa shin me kuke son jam'iyyar APC ko kuma gwamnatin jihar Kano ta yi muku
1: kafin na zo ga wannan amsa zan zo muku da ita na fara bayani na wasu abubuwa da wani ke da tantance zai jawo hankali a gano wai mutumin nan me ma amfanin sa a cikin jama'a ko me ya amfanin sa a cikin jam'iyyar APC idan ka dora wannan to zai ba da cewar abinda muke da buƙatar a yi na wannan lokacin za a ga mun ma cancanci din a yi abinda muke cewa a je a yi na farko kamar da na faɗa zuwa yau din nan Dr. Muhammad Musa Fata ya gama tsarin duk wata local government sai ka samu abinda na samu na ci gaba na harkar ruwa a aljihunsa zai yi ya samar da shi a cikin wannan local government duk wata local government sai ya yi wani abu komai girmansa komai gangantarsa da za a samu wadatacciyar harkar da ta shafi harkar ilimi a cikin wannan karamar hukuma duk wata local government da take a wani gurin nan sai an samu wani abu na empowerment wato abin da za a zo a ba mutane wani tallafi da za su dogara da kansu ko na harkar basira ko kuma na harkar taimako sai ya yi wani abu mai kama da wa'annan sai ya zo ya yi abubuwan da zai hada matasa shine abubuwan da suka safar koki na wasanni da wasu abubuwa masu kama da wa'annan abubuwa ya fa gama shirin ne akan idan ya ci zabe zai fadada in bai ci zabe ba ga iya wanda zai yi tunda shi zai yi a iyakan nasa amma zancen ice ya fasa babu shi a ciki to wanda yake da wannan munufa da wanda yake da buri irin wannan a tunanin mu bai kamata a yi masa rukun da aka yi masa ba kamata yi a ci aleni shi ai rukun da aka masa shine ya rubuta ka da yayi korafi ba wata amsa da aka bashi ba kiran da aka yi masa ya je yayi magana da jami'ai duk kaida ya bi
0: korafin ya je
1: yana nan wannan inda za su je muna da takardun mu an mana signing a ko ina an karba abin da ya rage yace zai je Ibo rai kuma ya ce mana shi ba zai bore ba amma magana yake inuna duniya abinda ake masa ba an masa ba daidai ba to abinda muke tunani duk mutumin da yace an masa ba daidai ba sai ai nemi wani babba a cikin wanda yake da ruwa da abin ya kai masa ƙara to idan baban zai adalci abinda ya kamata ya fara yi yaran nan ba fituna yake nema ba sai ya kirawo duk wanda yake da ruwa a cikin abin nan yaran da yazo ya faɗa kaza da kaza me ya gaskiyar abin da ya faɗa ku ku zauna idan kun zo da abu na kuskure sai ya alƙalanci to wannan abin da aka kuskure in akai kaza akai kaza a je a lallashe shi a kaza mun faɗa mun sake faɗa abin da yi mana ciwo waɗanda ma ba su je sun sai fan ba ana bin su ana lallamin su su ba da haɗin kai dan a ci zabe
0: kuma takarar sanata
1: kuma sai shiga takarar sanata kuma ba su shiga sifan din ba an je har inda suke ana ba su hakuri mu ba da ba itin tabe mu mun yi korafi ba a saurare
0: mu ba
1: wuce mai sai duk waɗannan idan aka zo za ku ji su abinda isa magana ta irin wannan mu ba masu dan wani sai zama kamar an yi targeting din wani ne amma idan mun faɗa waɗanda muka yi magana sun sani cewar dan menene wanda ya cika ka'ida ya siwon shi ba zuwa ina magana cewar ko na siwon na yana miliyan kaza a damun da kuɗi na ba zuwa ice na kashe kuɗi dan kaza a damun da shi ba ya ce ya huce nan gurin Allah ya rufa masa asirin da ba wannan yake nema ba ba ko mukami ida mu da shi ba da za a zo a kirawo shi wai me yake kai bukatar da kake da ita a ciki wallahi sai ba maki domin duk tsoron da ake ji da yake ji duk tsoron da ake ji idan an zo ka shiga takara shikenan ni na zo kaza ai mun mukamin commissioner ko ai mun mukamin adviser ko ai mun executive secretary ko menene duk waɗannan da za su kira mu Dr. Mamir Musa Amsa da Rajiji ta ba su mamaki ba wannan bace tunanin su abin da yake tunani ya ɗeba mutane ya taho da su waɗannan mutanen da yazo da su sun kulle amana da shi me makomar su idan an tafi haka sai an saka a cikin harkar yakin ma neman zaben sannan za a san da gudunmuwar ka shi ba a ma jawo shi a jikan ba ballanta na a ce za mu yi committee yakin neman zabe a ƙasa ka mutanen ka zamu yi committee zabe a duk an ba tunda ma ba a kira ka akan korafin ka ba mu ni san an yi
2: yau da gobe
1: kullun a siyasa ya hakuri kullun a siyasa akwai da motsi da ake abinda Bature yake cewa body language daga motsin ka idan ka tsaya kace kaza za faru sai ya ce bugun ƙasa kai ba ƙasa kuma ka buga ba amma in ya tafi haka ya gumye shiru wallahi daga shi har mutanen sa ba wanda zai neme shi
2: to ai akwai waɗanda suka nemi wancan takara ta kujerar Kano ta tsakiyan kuma su ma kusan ba a kira sun ba ai musu komai a jami'a
1: a ku da kuke yan jarida ku za ku san haka
2: ku ta ku kurance ta
1: yi ku yi shiru mu muna da labarin komai an kira wasu ma bari in fito in gaya muku wallahi an musu alƙawari
3: yan
1: takarar da suka shiga suke cewa sun janye an gaya musu wani an muka alƙawari kara namu ba ai masa ba ina ɗaya daga ciki ayin sisa duk in kun kirawo shi zai faɗa amma maganar da muke faɗa wasu an kira su har an gaya musu ma idan Allah ya sa an yi kaza kai ba kaza bane kai za a yi maka kaza kai za a yi maka me fata yayi
0: to ka sani ko shi an tanadar masa wani babban
1: abu abin da aka tanadar maka siyasa ce Ubangiji ne zai tarar maka abu ba shi ya ga maka ba idan ka zo ka san cewa in yi alƙawari wallahi ya cika maka amma a siyasa ka bari aka dire wallahi an gama da kai mu mun gaya masa iya gaskiya a fito in an damu da kai a shigo da kai komai da ake na yakin neman zabe mutumin nan mun san tanadin da iya harkar da na iya zabe kuma ya ce ba zai fasa ba in ga wannan yakin neman zaben nan ko ya sani za ka zo kai mobilization za a zo ai kaza za a yi kaza a local government za a yi kaza a local government ya ce baya buƙatar kowai ya tanadi wannan abu wanda yi wannan shine za a watsar da shi shi ba zo yake sai gwamnati ta shi zai ba a'a akan kansa Allah ya fa masa ashirin abin da zai yi amma har zuwa yanzu abin da ya kona mana ne munna Allah sake fada wasu har alƙawarin kai za a yi ma kaza kai za a yi ma kaza shi ba ya masa alƙawarin komai ba shi ba ta tasa za a yi mar ba
2: aka ci gwamnati ne
1: ai ba ai su shauran me isa shauran da suka shiga takarar da su me isa aka yi musun shi ba a yi masa ba ai ba ka duk yaya ne ɗaya ne
2: ba ka ganin ko sun fi shi hoɓɓa sa wurin shimfiɗawa al'ummar
1: to kun ji abin da muke magana kenan yanzu da aka tsaida takarar daga da aka ce an yi an gama zuwa yanzu a gaya min wanda ya yi 50% na gudunmuwar motsa jam'iyyar daga yadda aka ce an gama firamaren zuwa yanzu irin fata
2: akwai Abdulsalam AA Zaura da ake ganin cewar kamar ya kusan mamaye ma siyasar ta Kano ta tsakiya har ana masa ma mafarkin cewa shi ne zai yi takara kuma sai daga baya aka ga cewa ba shi zai yi takarar ba ana ganin kamar shi bai ma fito zuwa yanzu ya yi korafi a kai
1: ba sai dai kusa da kila kuma ta kuka yi ya yi korafi yan gidansa sun yi korafi sun faɗi maganganu wanda mu da kuɗi da cikin Najeriya kuma ba mu za mu iya faɗa ba.
2: Wai daga baya fito ya ce shi ba da yawansa aka yi.
1: To amma dai an faɗa wannan watakila ita ce mu da mun yi ba shi yasa ba a neme mu ba. Amma da mun yi irin wancan mu ba da sai an zo an neme mu sai muka ce mu da hankalin mu irin wa'ancan maganganu mun wuce nan shi ma da aka faɗa ya zo ya ce ba da yawansa aka yi ba. Kaga musulmi abin da aka yi ba daidai ba ne shi ko ba ne Musa ina so in yi cewa a yi masa alƙalanci da irin halayensa da na mutanensa idan mutanensa suka zama irin mutanen nan ne wa'anda da ka gansu za ka ce kaza kaza da kaza ba ma za su kaso su zo kusa da kai ba to shi ma sai a masa wannan alƙalanci amma
2: mun ake mulunan
1: ba dalla to mu abin da muke da bukata duk wa'anda suke da ruwa da harkar tabbatar da takara da aka yi a Kano Center si inviting din Dr. Muhammad Musa Fata da wa'ancan abubuwa kayi rubutun kayi korafi akan kaza bayan an yi kaza da kai me manufar wannan abubuwa to amsar da za su shiga bakin su za su yi mamaki domin za su ba neman fitina bane ba rigima yake nema ba akwai abin da yake nema ganin ba a kira shin ba kuma wallahi abin da yake nema sai su yi mamaki a cikin minti ɗaya ko biyu za a biya masa bukatarsa dan ba ta saba shi
2: za a iya ji a bakin ka
1: ne ba abin da yasa ba zan faɗa ba ni na gaya muku ni ana kulle kofa tare da ni a faɗi wasu abubuwa ni kai na was shock na yi mamaki da ice cewar abin da yake da bukata sai na ga a cikin kashi 199 na mutanansa ne babu guda ɗaya daga ciki a cikin wa'anda ya yi magana kwaya biyu kwaya ɗaya biyu wanda shi ta shafa amma 99 mutanen da suke tare da shi yake nema kowa muka ba
2: a ce
1: to amma idan wannan ce
2: 99 na al'umma ne kaso ɗaya na san
1: ai abin da ya faɗa zai yi su idan suka je ai na gaya muku dan bade din da zai je ya dauka na ba da program kwanaki lokacin da muka bashi award abin da muka zauna muka gaya wa duniya record din da ya riga ibara 2004 abin da dauka dan adam ya amfana da shi a rayuwarsa miliyan 47 yana ma'aikacin gwamnati a wannan shekarar ya dauka da wanda aka biya kudin makaranta da wanda iba abubuwan sawa a jiki da na sallah da na abinci da wanda iyayensa ne da suke yi yanzu shekaru sun zo ba za su iya ba ya taimake su yanzu wayannan mutanen da yi haka 2000 and four kawai alone in ka duba shekarun da yana irin wayannan abubuwan wanda yi wannan ai siyasa da siyasar yake yi mu tun a baya da yi wannan ko yan jarida ku za ku fara tallatawa wayanda suke yi da suka fara yanzu dan suna da mulkin neman siyasa amma shi in yayi ma yanzu ne yake fito da abun
3: kamar haramun ya bani ana ganin cewa da kamar yanda kuke zargi musu jam'iyyu da cewa ba sa bin ka'ida na jam'iyya da makamantan su da kuma kuke da ba sa ji na jam'iyyu ba za a zargi jam'iyyu ku cewa ita ma kamar yanda ku kwada wancan ba kuma gashi na
1: ba ma so ta mu ba ma so jami'an mu ta zama irin waccan duk wanda yi kuka ba sai mu ba duk wanda yi kuka a kira shi idan kukan sa ya zama na gangan ne gwamnati ta watsi da shi jami'a uwar kowa ce idan ya zo da kuka na gaske a karbi gyaran abinda aka faɗa ai masa gyara kullun na faɗa duk mutumin da zai zauna ya ce an min kaza in dai ya furta ya ce an yi kaza to bi ma'ana yana neman zaman lafiya ai idan ba ba zaman lafiya ma ba zai fada ba
0: to akan shi zai dauki wani mataki wannan gaba fa na rabu da Shabu Zango baka ganin wancan rubutu da kuka zazzagaya da shi gurare daban-daban ba wani laifi bane kuka yi wa ita kanta jami'ar ba tare da kun sani ba
1: a ita ta fada
0: yasa ta shiru da ku
1: ita jami'a ita ce iza ai firamare ran kaza ta fada rana ta ce kuma daga ran kaza zuwa kaza idan da mai korafi to iba i gabatar da korafin sa kaga a gurin mu jami'ar da ta ansa sunan da ake cewa ABC adalci din nan to adalcin tayi domin idan kana da korafi an fada
0: to kuka rubuta korafin
1: da mu kai wannan
0: ya misali akan cewa mun ji shiru fa
1: muka rubuta takarda muka ba da korafi muka kai duk inda za mu kai abinda muke da ma bukata zuwa yanzu musan abubuwa jami'a da yawa ya tattaso mata amma zatan mu za a ce me korafin nan wani zo daga nan da ka kai korafi kiran ka ake yi a zo korafin nan naka a karanta maka abubuwan da aka yi na wannan abubuwa da ka faɗa idan akan daidai kake a nuna maka daidai da aka yi ina ne aka maka ba daidai ba a je a yi maganin wannan abin domin duk wanda aka ce akwai korafi to shi ne karɓar korafin ina da maganin da zai idan kuma korafin ka ba akan abin da ake ba a baka ma amsa cewa abin nan da ka zo da shi ba akan ka'ida an yi kaza babu ɗaya da aka yi
2: to yanzu ina an kira ku an yi wannan tattaunawa da ku za ku iya haƙura ku zan yi
1: ai duk daga ran da mu aka ce da mu an kira mu mun zama mutane domin har yanzu abin da muka dauka gaba ɗayan mu mu bayi ne yawwa da muka eh a jami'a bisi mu abin da muka dauka kenan a mu dai yanzu an nuna mana bayi ne daga ran da aka kirawo mu an dauke mu kamar mu ƴan agola ne mu a ciki daga ran da aka kira mu aka ce zo ka ji to shikenan sai mu zauna mu ce alhamdulillah mutanen nan an san da mu mu ma an martaba mu namu an martaba namu gwanin abin da kake da bukata kaza ne nasa faɗa na sake faɗa wai ko a ce mukami kaza daktar yake so ai masa kaza ko ai masa kaza da za a kira shi mamaki za amma masu neman mukamin da suka ji aka ce ka saki ji maganar sun ce ba ita ba yi fara bai sun sasa ba kowa abin da yake nema an ba an masa alƙawari yayi gum ban da mu ga ya mun wanda yake cewa ba a daidai din
0: adam kasancewar wannan kamar shine karo na farko da ya fara fitowa yana mota kujera me yasa ba za ku dauke shi wannan a matsayin wani kalubale na siyasa tunda a wannan lokacin ya fara riskakku ba in yaso ku tara a gaba
1: to masha Allah wannan argen gaban shi yasa mu muke so mu bi hanya ta lumana ta lallami ba ta fito na fito ba na gaya muku muna da irin waɗannan yaran masu cajin kai idan muka bar su suka zo suka faɗo wata magana sai shi ma a bashi yana fitowa yana cewa wallahi kamar da wani zo yana cewa shi ba da yawun sa akai ba ai faɗaci mutunci sai muka ce ba za a yi ba menene kai an sa ka'ida in ba ba a mai daidai ba kai kaza yanzu da wancan rubutun da muka yi waɗanda suka zo suka faɗi baɗaƙen maganganu da shugabannin da kowa a ciki da aka zo aka yi wannan ɗin mai isa aka saurare su har aka je inda suke aka neme su amma mu da muka bi rubutu muka bi ka'ida ko saurare mu ba yi ba watakila da wancan layin muka bi wanda mu a gurin mu mun mutu wannan lokacin siyasa ba a yi mata haka
2: to yanzu idan ba a kira ku ba wani mataki za ku dauka
1: a ai mu yanzu rashin kiran mu da za a yi a ciki dama guda biyu ne mun ce za mu ba da gudunmawa ko an kira mu ko ba a kira mu ba ba za mu fasa ba za mu ba da gudunmawa a ciki na jam'iyya amma a matakai da muke ganin matakan da bai shafe mu ba duk matakan da muka san cewa ya riga mu muna da wannan bukata a cikin wannan abin da zamu ce ba da hannun mu
3: amma ba wannan hukumar kuna gani kamar tsali da ku kuma wata jami'a ba
1: wata jami'a da zamu ci mun ga mun yi wannan alƙawari mun tabbatar da shi yan jami'a mun ga musu me sha'awar ma ita wata jami'a yi mu ba zamu ji ba
0: to yanzu mun sha'awar da mu wannan alƙawarin za ku dafa wa takarar shugaban kasa a sama da ta gwamna da sauran mazabu ko kuma in ce kujeru majalisar jiha da ta tarayya da sauransu to idan yanzu an kira ku din an tattauna da ku tunda naji baka sa ita kujerar salatan karo ta tsakiya ba idan an wannan tattauna da ku ita ma za a dafa mata
1: ba wacce ba za mu shiga ba idan an kira mu aka ce ai mu abun ba da muke nema mu an yadda mu yan ba yan bowa bane mu a cikin wannan harkar abin da muke da bukata dama ambaye da mu kowa ƴaƴa kamar kowa da wa'anda suke da kai dan takaran ma da bai shiga takara ta sanata ba wani ma majalisar jaha ma an neme shi an je yi hakuri Allah lame shi mu da muke zaune mun yi takara sanata local government 15 da irin dawainiyar da muke wa jami'a barin ga maka nace mun je mazaba mun je local government mun je senatorial mun je duk wanda suke takara a Kano Central ba wanda yi wayannan abubuwan domin wa'annan mutanen ba layin da ake magana su a idan su isa ba kanana ne mu ko muke kallon sai ka taka ta kan wayannan mutanen in ba su ba za ka zama ba idawo ya biye je yi amma duk da wannan ba ai lissafi ba na cewar mutumin nan ya bi kaida ko dai inda muka je dana inda muka ce a taimaki jami'a ya ba da gudunmawa a mazaba ya ba da gudunmawa a local government ya ba da gudunmawa a central ya ba da gudunmawa a jaha akwai wanda zuwa yau ko local government ko mazaba ko central ko jaha bisa kaba sama ya ce na zo in gaida ku ba amma ana nan alalan lamun sa shi ba ai masa kaga daga ran da baka mai cewa da cewar kamar kai kaidar zaka bi abu hankali sai a dauke ka lusari
2: kun taba bukatar ku je ku ga wani babba musamman kusoshin jam'iyyar ku kuma kusoshin gwamnati
1: zancen mu je mu ga wani ai mu akai mu a fahimtar mu laifi akai mana
2: kamar ya
1: laifin laifin da akai mana shine mun zo mun ci abin da akai mu ba ai da mu ba abin da muka so ai kiran mu a nuna mana abin da muka ci mu tabbatar da hujjar mu ta cewa ba ai da mu din ba ba ai ba sai ake tunanin kuma mu da akai wannan aka je aka zarce aka hinke hukunci sai kuma ake so mu za a dinka bi muna da laika ba mu shi wane mu muna so mu ganka wane muna so what means tun daga nan mun nuna kanmu da mu da iska duk daya ne abin da isa muka dauka cewar zami harkan nan ko ba zami ba mu da Dr. Musa muka ce mun yadda zami
3: Ali Shabu mene ne sakon ku na karshe ga ita jam'iyya da sauran magoya baya
1: ina so nayi kira ga magoya bayan mu duk abin da ake yi a cikin harkan nan mun yi alƙawari zamu taimaki harkar siyasar nan a matakai daban-daban tun daga na shugaban kasa da na gwamna da na ƴan majalisun mu na jahohi da suke a area da zami da ƴan majalisun mu na tarayya kowa idan mu cikin shiri in Allah ya dadda abin da zamu wayannan abubuwa muna kuma kira ga mutane da cewar duk wannan abubuwa da muke yi a ka'ida irin ta siyasa haƙi ne kake nema wa kanka idan ka shiga yana da kyau ka je ka bi shi sannan na gaba muna kira da wanda suke dudda ruwa da ciki da ruwa da tsaki a cikin wannan harka su dubi harkan nan tamu abinda muke magana shine ba a neme mu ba shi ya kai mu wannan surutu ko yau aka ce an kira wadan takarar mu a neme shi a zauna da shi me korafin sa aka ji ko a dauko takardar da yi korafi a zo a gaya masa inda wani abu da ake kallon ya zo da sarrai a ciki a nuna masa dan adam ne shi ya gyara in abin da ya zo da shi na gaskiya ne a nuna masa su kuma waɗanda suka yi ba daidan ba su gyara a samu maslahar da za a dora jami'a akan daidai a tafi daidai kuma a sako da shi cikin duk gudunmuwar da ake nema ta jami'a kamar inda shi yake da bukata tashin hankalinsa da na mutanansa a zo harkan nan ba kamar ba a da bukatar gudunmuwarsu a harkar zaben ko kadan wannan ita ce abin da zai ta musu da hankali idan aka yi mana wannan to mu an gama da mu gabaki ɗaya mu duk wani abu da muke na korafi daga ciki gaskiyar magana ya sauka mun kuma ajiye shi
0: to mai sauraro yadda ta kasance kenan a tsawon sa'a guda a wannan tattaunawa da muka kawo ku kai tsaye daga waɗannan kafafen yaɗa labarai na Rahama Radio tare da Nura Abubakar Musa da kuma Fatima Muhammad Ali daga Premier Radio inda Murtala Abdullahi dan su da ni kenan daga Freedom Radio wanda wannan tattaunawa ta tsawon sa'a guda tare da Honorable Shaibu Zango wanda ya farfadi wasu abubuwa musamman akan abubuwan da suke a cikin zuciyarsu dangane da rashin basu wani muhimmanci a cikin waɗanda suke manema wannan kujera ta sanatan Kano ta tsakiya a cikin jam'iyyar APC kafin wato mu karkare zan su wato Nura Abubakar Musa ya sallama da masu sauraro
3: to masu sauraron mu assalamu alaikum
0: sai kuma wato Fatima Muhammad Ali ke ma ki sallama da masu sauraro
2: assalamu alaikum
0: to Honorable Shaibu Zango director kantin na wato dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a cikin jam'iyyar APC Dr. Muhammad Fata Musa Zango ya tura dimbin yar rakiya wadanda ba lalle bane lokaci ba mu damar lissafo su ga baki da amma daga cikin su akwai baba Muqaddas akwai eh baba kofar mata akwai Nur Sani yanta sai kuma dan miji suya da miji taba Shu'aibu Fi'e sai Lamina Akoki akwai Mustafa Bala Barau akwai Usman Bala akwai Hawwa Musa kofar mata akwai Salisu Sani yanta akwai Abubakar Usaini Alaramma da kuma Abdul Aziz mai turare sai kuma ɗan Jamil Muhammad da sauran dai waɗanda kamar yadda na faɗa lokaci ba zai ba da damar kawo sunayen su ba nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa baraka